0: Number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one.
1: Radyo mo nationwide.
2: At ang oras mga kasama, alas 8:03 na sa buntag. Ang balitang sports ni kasamang Edward Ligas mo ay nagtapos sa itong mga balita ning sayo sa kabuntagon. Samtang mga kasama atong atangan si Attorney Buen Alguno alang sa dugang mga isyu, balita o komentaryo. Kauban ako sa Pikas Lawak, si kasamang Kisos Menia o si kasamang Gerald Albios. Kiniusab si Radyoman Remart Pugoy, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o maayong buntag.
1: Radyo mo nationwide.
3: Brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na! This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree Fortified Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Maayong adlaw mga kasama, ako si Radyo Man Jane Galliardo og kining bahina hatod kanato sa pinakamakasaligan, epektibo og aprobado nga herbal. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement. Mao kini ang herbal nga makatabang og alibyo sa mga nagkalain-lain nga balatian. Ang BioTruth Herbal Capsule gigama gikan sa nagkalain-lain gamot og liso sa mga tanom sama sa ampalaya, bayabas, apple, mangosteen, sarpaganda, ginseng og dandelion leaves. Makatabang abang kini nga mapaus-us ang mga sakit sama sa high blood pressure, diabetes, kidney trouble, irregular menstruation, bisan sa mga cysts, tumor, hemorrhoids ug uban pang mga gipamati. Mga kasama, the best gidning BioTruth Herbal Capsule kay bisan wala tay mga sakit, maka-boost gihapon kini sa atong immune system. Ang maong herbal mamahimong imnunduha ngadto sa tulo ka kapsula matag adlaw kada human ug kaon. Ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement mapalit lang og 14 pesos matag kapsula sa atong mga major distributors. Dinhi sa Cebu City, Majesty Pharmacy, Diddings Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika, All Branches sa Butika dyan, Altoras Pharmacy sa Bohol, Lourdes Pharmacy sa Uzami City, Kalus Marketing sa Ormoc City, Normas Pharmacy sa Mantalungon Dalaget, Roseville Drug sa Batu Leyte, samtang nga ito ang distribution center mga kasama na himutang sa Unit 19 Cebu Appliance Building Corner Kulonan Jones, Cebu City. Ug mapalit usab ang BioTruth Herbal Capsule The Wonder Food Supplement sa mga nag-unang butika sa inyong mga lugar.
2: CBO Idol Cheesiest, our best idol cheese dog ever
0: versus previous formulation. Our cheesiest CBO Idol cheese dog ever. Buy now.
2: Ito ang idol ko.
0: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
2: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
1: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
1: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
1: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kaldere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
6: FR. Mga kasama, ako ang inyong Radyo Man, si Paul Lauro. Doon natin may balita, ang Life Extension Vitamin D3 na kung matabang sa atong panglawas. Kay makatabang kinipagbalikon sa atong immune system o kabugugan. Kanunay nga abtik ang atong lawas o makatabang usab sa atong digestion, sirkulasyon sa dugo, ilabi na sa atong mga tao na doon na mga maintenance medication. Daga mga sakit nga mo tumaw kung ubos ang vitamin D3 level sa atong dugo. Apil na niini ang mga balatian sama sa cancer, diabetes, respiratory disease, heart problem o uban pang seryosong mga sakit. Kung low ang atong immune system, dali sabtang takbuyan o mga sakit. Maong paliguna ang imong immune system. Inom o Life Extension Vitamin D3 kada adlaw. Duha ngadto sa tulo ka soft gels matag adlaw sa Life Extension Vitamin D3, igo nang protektahan ang imong lawas. Unya ko magpakonsulta ka mo, adto alang ang atong mga Life Extension Clinics. Dini sa Sugbo, sa Cebu City, naata mahimutang sa Osmania Boulevard, anang paingon sa Kapitulyo, doon sa ta sa Cebu Gospel Church o Cebu Dock. Samtang sa Consolacion Brands na to, naana ta sa EDM Building at ubangan sa Jollibee, Barangay Kansaga, Lungsod sa Consolacion. Alang sa inyong dugang mga pangutana, tawaga lang kining mga cellphone number 0917-318-1161 sa Cebu City branch na nato. O sa mga taga-konsolasyon, tawaga lang ang 0917-318-1175. Ayaw kalimot, Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life!
7: Straight to the point!
8: Oras mga kasama, alas 8.13.
7: Why lipod-lipod nga komentaryo? Hintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
8: May puta pag-usap Pilipinas. Ang anghapon ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Baniok. Ako na si Radyo Man Buin Alguno. Kitang temporaryong muduma. Makasama sa ito ang tulumanon.
7: Straight to
8: ang tuhatagan o pagtagad. Una makasama kini mga reports karon adlawa. Kay dunay usak ka truck driver nga sumapa nakapiyong ni samta nagbaniho na disgrasya dito sa Maghaway Road sa Talisay City. Unya ang maong panghitabo ni daro sa tulo ka mga tindahan ug ni angol og lima ka mga tao. Usa may nahitabo ani na overpatig baning mao nga driver? Ha? Okay ato kunong kami naon ang report karon ni kasamang Idol Tweety. Kasamang Idol Tweety, mayong buntag.
7: CYHP Tatak RMN report.
9: Attorney Buen, padayon nga nagpaalin sa mga naangkon nga samad. Ang kining lima ka mga individual apil na ang kining driver o tulo ka mga pahinante sa usa ka dump truck nga dunay kargang scrap materials sa human man ni Daro manuhonig tulo ka mga tindahan na Attorney Buen. Dahita po ni siya kagahapon ang last dos gid hapon. Kani mga Attorney Buen, kaning orasa, mga launa, mga last dos, kaya na ganing tingtulog sa ubang mga tao, Attorney Buen, kaya duka-duka manggid ni.
8: Oh.
9: Na naapil manuon sa pagkaangol, Attorney Buen, ang kining usa ka babae nga tindera, gikan po da, sa kining nadarong nga tindahan. Nga matod ni Talisay Traffic Operation and Development Authority Head nga si Joy Tumulo, Tumulak nga kining gikataho nga ang kining driver Attorney Buen nang maupod ang ihang saysay nakatulog pa ni si Attorney Buen na si ihang pagmaneho samtang nagsubay ni siya padulhog dinis may Maghaway Road gikan sa ibabaw nga bahin Attorney Buen. Niya naman ni siya karga nga murag scrap materials mo nang medyo bugat giniyang dala niya. Nakamata ni siya Attorney Buen at ito nasayahan ang nadaron ni mga tindahan kining water refilling station, postis kuryente o kining usa ka bakery. Kaya gikumpirma po da ani hinoon ni Joy Tumulak nga wala ra po nakalas po da ani nga maong insidente Attorney Buen. Niya dayon na padayon pa ang kining paghatag og atensyon na medical ani nga lima ka mga naangol Moto ning ning hatag lang siya pahimangno po dito ni Ben. Gabi na sa mga driver ni mga dagko kayo ng mga traka. Nga kung gidok ka gani, mas maayog yung mupadapli na lang ito ni Ben. Kitisod kayo baka angol taga.
8: Pag-aol sa oras man di ay ni nahitabo idol tweet eh.
9: Alas dos, Attorney Ben.
8: Alas dos sa Kadlaon?
9: Alas dos sa hapon.
8: Alas dos sa hapon. Unya, unsa may ingos driver, nga nung gidoka man siyag maayo.
9: Duka-duka ning mga oras.
8: O, tingduka tinunang oras ha, pero kung driver ka, maningkabot, minyong kang sharp ang imuhang hunahuna o matas kung mag-drive o sakyanan.
9: Tinood yun, Attorney Ben, kay ilabi na o dagko nga truck ang imuhang driver na. Niya dayon ubay-ubay yung kag mga bantayan na bantayan ni mo, kilid-kilid ni mo. Mabitaw nang gipahimangnuan po ni mga motorista nga dili maglusot-lusot o mapaduola ni mga dagko nga truck kay delikado po. Apan kung nag-drive gani o gingon ani ka dagko, Attorney Ben, magkinahanglan yun na o extra careful. Ilabi na kay dala ng mga bugat ng mga materyales, parihani ang iyahang gipang dala po, Attorney Ben. Pait kayo kaya naangol. Maayo na lang yun, Attorney Ben, nga wag yun nakalas aning panghitabua. Kaya daro ko niya, Attorney Ben, kinsa may magadahong nga. Nabarong kagalingkod-lingkod din han, yung kalitrang ning daro ning maong dump truck ka. Nagani, samad-samad po kalawasan. Ani, pero muna, padayon niya pong nagpaalim. Nga mo tubag po yun ang kini pong ang kumpanya po na nga mong driver po, Attorney Ben.
8: Oo, tulabagong yun na. Dili man na depensa sa operator nga kay nakatog ang yan driver, wa siya isa. Di po na depensa sa operator nga kay driver niya mo ay nakabangga, wa siya isa. Duha mo ay may tulabago na na ang driver o ang operator.
9: Inood yun, Attorney Ben, kay dili man po ninalim ang ingon ani. Ilabinag na ay mga nagubang nga mga tindahan na.
8: Oh, angay nga susiho na kung nga nung nakatog na ang maong driver, wa ba na nag-overfatig ang maong driver? Nagpuyat ba siya og maayo pagkagabi? Eh, hinong dan nga...
9: Oh, wala baro na. Oh. Wala baro ipahuway. Gikapoy baro na ito ni Ben.
8: Oh, tinood oy kay... kana na ang importante kayo nga mag-drive taog sa kanan idol tweety, kinahanglan... Sharp ang ato ang huna-huna, wa ta magduka aron maka-focus ta sa atong pag-drive.
9: Kana gyud niya mas lisod Attorney Ben og ang kanang ato ang na daro baron din ha, dunay nakalas nay pamilya nga naguwat sa ilaha, nga maura po ilahang gisaligan ang katong na nakalas in town mo na nga kinahanglan gyud og extra careful.
8: Tinuod pero pupintaha na lang no kay mga garas-garas ramang kaha sa lawas mo yung haiaguman.
9: O, na ay mga samad sa ulo, Attorney Ben, ang kiningila mga naiaguman na ning mga naangol. Munang, kung ano po niya, alas dos, medyo hayag-hayag pag yun, Attorney Ben. Duka lang yun ang panahon na apan kung mag-drive ganita niya, dili, gani, kaya yun sa tuwang panglawas, or duka yun kaayo, mas maayo na lang yung mudaplin.
8: Tinood.
9: Eh, para makalikay, tagingon ani po ng mga disgrasya.
8: Bitaw-bitaw. Niya, sa pagkakaroon, naanis ospital ron ning lima ka mga nga injured kasama ang idol.
9: Yes, Attorney Ben. Kaya medyo naamang yun ni sila. Medyo kwan mang yun ni. Daghan mong pagsamad ang uban na ni Attorney Ben. Nagpaalim lang sa agad sila sa ilang naangkon po na naangol. Tumunan ni nga mong incidente.
8: Kumusta man driver? Usaman hiya gumas driver taon?
9: Nasiya iya, pangus din siya mga ulo, Attorney Ben.
8: Mao ba?
9: Tungkol sa pagkadaruan niya, nabuak man niya ang kining windshield sa iyang sakyanan, na motor niya nakaigo po sa iyang ulo, Attorney Ben. Tungkol po sa impact niya, natulog rin siya, Attorney Ben. Wala na siya makakontrol po siya ang kagalingon. Mukod na importante, Attorney Ben, yung kinahanglan po mag-seatbelt o gugaling mo biyahe.
8: Oh, tinuod, oh, importante kaya ang seatbelt. Pero doon ay mga panahon nga sakit na kaya ato ang hawak ba magsigihan o binat-binat ang seatbelt. Pero hinundanon yun nga mag-seatbelt, ha?
9: Tinuod yun.
8: Labi na, di man na tumatag-anan ko ng disgrasya.
9: Kana.
8: Niyagawa sana, o masakpan po kas taga-LTO, nga wa ka nag-seatbelt, violation ka na.
9: Oh, gugaling ganing madakpan ka, Attorney Ben, na ag-LTO ganing makasugat ni mo, impas yun.
8: Tinood, oy. Sige, salamat kayo, Idol, ha?
9: Dagang salamat, Attorney Ben. So far, muna ito nakuha ang detalye, kabahin po din ng maong insidente. Kauban na ito sa itong armament patrol, itong speed pilot, ha? Radyo Mana, Jesse Sumampo, kining idol to DSI FM 93.9 of DYHP, Arman, Cebu, Tatak, RMN.
8: Oras mga kasama, alas 8.21 na. Padayon kita sa ato ang tulumanon hangtod ta alas 10 rus buntag. Sa miyagi paning simana mga kasama ni Gawas ang mga isyu nga nahiubos mga kasama ang nagkadaiyang mga mimbro sa pro-Duterte groups. Tungod kay si Cebu Governor Pambari 4, wa nakatambong sa gipahigayon nga Rage Coalition meeting niadto ning Mayo 10 adlawng Domingo. Mayo 10 pa ni ha. Unya karon na hype ning Mayo ring kinini ang balita ah. Kay si Basti Duterte apil sa nangita ni Governor Pambari 4 nga hain ba? Hain na inyuhang gobernador diri sa Cebu. Nga anong wa man dinhi sa ato ang meeting, di ba nagtapok-tapok ta karon? Kay naatay gusto o sara ang ato ang krusada o sara ang ato ang vision, pero asa di ay ang inyuhang gobernador diri sa Cebu? Okay. Sa pagkakaroon, wa pa man kayo ta nakadungog og tubag ani ni Governor Pambari 4. Og ato ang tanaon ang nagkadaiya nga mga comments labi na nais mga DDS kadi mangin malalis ron bisan pag mga politiko ning nag-away mo sausa mangin taas politika. Dili kalikayan inyo masab ng baruganan bahalag wa tay buga sa ato sausa gitag mais politika oy. Ang uban nga mga membro sa DDS nahiubos og niingon nga asa man diay. Di ba dako unta kaayo og tabang si Tatay Digo ngadto niya panahon sa pagpangampanya? Ganong wa lagi siya diri ron. Oh. Taw-taw na ning mao nga isyu nga unsa may stand ni Cebu Governor Pambari 4. Asa naman siya ron ni sandig nga partido. Iya na bang gitalikdan si kanhi Presidente Rodrigo Duterte? Iyan na bang gitalikdan ang mga tao nga dakog na tabang niya sa iyang kampanya diri sa Sugbo? Ha? Ug nahinumdo mo, dili ni pirmirong higayon nga nahiubos ang mga DDS. Kadto bang Bagyong Tino? Kinumdo mo sa Bagyong Tino? Nga si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni bisita dito sa Bugo City o sa uban pa mga lugar nga grabing naapektuhan sa baha. O niya kabahin sa ni escort ni Presidente BBM si Cebu Governor Pambari 4. Gilain po ito og sabot sa taga DDS nga unsa naman eh, Madam Governor, naa nakapustas pikas? Sa pagkakaroon, wa kayo mo tubag panian ng maong isyo ang ato ang gobyerno. Hinoon, baruganan man gud sa ato ang tanan ng mga elected officials o unsa ilahang stan. Ha? Kinigong ato ang mga politiko, iyahay ra man gud ni ginamitay. Ha? Iyahay ra ka na ginamitay. Maubitaw na, ako niingon ko. Maragini ako ang pinubre kayong opinion. As possible, di kita magpagamit og politiko. Kaya kita rin itinuntuhan. Oy. Naadaghang mga politiko, manggamitay. O, gamiton ra ka. O, as possible, labing maayo unta. Magkabilin tang neutral nga mutanaw sa nagkadaiya nga mga political issues nga dili kay ta magpalabi, labi na nga karon. Karon nga adlaw, gikatakda ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang atuang simbahan na nawagan mga kasama nga unta matarong ang trabaho sa atuang mga senador pagdungog sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. ang Social Action Networks of all Archdioceses and Dioceses niadtong adlang Domingo kagahapon. Nipadayag og suporta sa panawagan sa Catholic Bishops Conference of the Philippines nga ang impeachment trial ipahigayon aron madungog nato ang mga ebidensya batok ni Vice President Sara Duterte. Dunay 36 ka mga obispo. Apil na ang Social Action Directors ang nipadayag sa ilahang suporta sa impeachment trial. Ilaha kining baruganan. Ha? Well, sa ako nang giingon managlahi magunta og stan. Managlahi tag opinion. Bisan pa gani ang magtiayon, maglalis mangani panahon nga magdug. Kita pa nga wa tay dugdug. Na gani magtiayon, nagtalikdanay na lang. Kaya ang asawa, pro-Sara. Ang bana, anti-Sara. Ang asawa ni Ingon nga, ang ano nang hunungo ng impeachment, oy, ni Inday, wa man tao na isa as Inday. Ang bana sa ni Ingon nga, nung gusto makaghunungo na, ipadayo na. Kaya aron makadungog tag naa pag itinuod nga ebidensya. Nga sad, ana, ang imong giingong Inday, Sara. Mao ba? Iyong asawa, sige ha? Ha? Outside na Colombo karon. Normal kini sa nagkadaiya nga mga political issues nga managlahi yung tagbaruganan. Oh. Dito sa Metro Manila, pananglitan, sa miaging simana pa, nagtapok-tapok ang nagkadaiya nga mga grupo. Doon ay mga pro-Sara, doon na sa'y mga anti-Sara. Ha? Ang mga pro-Sara, ni Ingon, papanagutin sa batas si Sara Duterte. Oh. Yung mga placard, ikonbikto sa impeachment si Sara Duterte. Ang mga pro-Duterte groups na sa mga placards, itigil ang impeachment. Walang kasalanan ang Vice President. Managlahi og sentimento. Sa social media, ay pastilan. Otro, maggira ang mga netizens din ha. Laba pas gira sa Israel o Iran. Sa balita sa RMN 558 Manila, kagani ha. Gipahibaw mga kasama nga karong hapon, mao na ang pag-convene sa Senado as impeachment court. Magpadayon ka ha, as Senate President, si Alan Peter Cayetano, taliwa aning mga huhungihong nga lain na usab nga kudita din ha sa Senado. Tinuod ka ha aning huhungihong karon nga si Alan Peter Cayetano pulihan ni Meg Subiri. O ni ato ang atnganan ron kaysa gikaingon na nako numbers game kining impeachment dinha sa lower house. Mutuo ka mo nga kadtong tanang 200 ka mga kongresista ni appreciate gitos mga ebidensya nga gi present batok ni Vice President Sara Duterte. Ha, mutuo mo ana, mutuo mo nga kadtong 200 ka pin ka mga kongresista tungod to kay ilaha nakita gyud nga ligon yung kang ebidensya gyud. Ha, nangawat yun. I-impeach na niya. Nangawat yun as ang confidential funds. Mutuo mo nga maugin na ang naasilang hunahuna o tungotos dikta sa partido o dikta sa suborno. Din ha, sa Senado, politika hay ka na. Busa importante kayo ang numero nga makakuha ang matagkamp og 16 kabuto. Or sa habig mga kasama sa gustong mo kundikto kinahanglan 16 jud ka mga senador ang ikinahanglan. Otherwise, og di makuha ang 16 acquitted ang atuang Vice President. Sa habig sa mga pro-Duterte senators, sa gikaingon ako, tuluram gin mo ay klaro kayo ano nga pro-Duterte. Si Rubin Padilla, si Bato, o si Bunggo, kinahanglan, makakuha sila og majority. Majority ra ilang kikinahanglan. Para ma, mapakgang ang 16. Oh. Kadtong mga senador nga gustong ikonbikto si Sara, kinahanglan sila 16 kabuto. Pero sa habig sab, sa mga pro-Duterte senators, kadtong ilan ang pre-judge nga i-absuelto si Vice President Sara Duterte, enough na nga makuha nila ang majority. Ha? Enough na nga makuha nila ang majority para dili makaabot og 16 ang buto nga gikinahanglan pagkonbikto sa Vice President. Ato kunong i-compute-compute. Ha? Og 24 kabuok unya dunay 16 pananglitan ang mahabilin. Pila mana kasamang remart. Og 16 pananglitan mubutar nga ikonbikto si Vice President Sara Duterte, walo ra ang mahabilin. Walo na lang ang mahabilin nga mga senador nga against sa pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. So, gikinahanglan di ay sa ato alang analysis din he, bisag bugo kay taog mat, siyamra ka mga senador ang gikinahanglan para ma-acquitted si Vice President Sara Duterte. Nga no, og siyam ka mga senador mo vote og no pagkonbikto sa impeachment, 15 na malang ang nahabiling numero. So, dili na paigo. Makuangag usa. So, ang isika kampo, sige kaingunan nako, dunay tag-ubwar. Sa habig sa camp ni Vice President Sara Duterte, labing maayo makuha nila ang majority. However, kung dili manggarit nila makuha gyud ang majority, at least doon na sila siyam. At least doon ay siyam nila nga mubutar against sa pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte. Kay kung dili makaabot og 16 ka mga senador ang mubutar pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte, o sa may efekta na, acquittal. Madismiss ang impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Kanya, og madismiss man, aw, mangandam na pod ang uban nga mga senador nga gustong ipa-impeach yon si Vice President Sara Duterte para sunod tuig. Lain na pod ning pang-grandstanding dihas kongreso, sunod tuig niya. Di gini nila hunungan. Di gini mo hunung. Sige, oras alas 8:34. Mabalik ta karong taw-taw na.
10: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patakap, 45 pesos lang. This time check is brought to you by Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. This time check is brought to you by Cobra Energy Drink. Pag meron ka nito, walang talo. This time check is brought to you by Protect Freshness Every Day.
11: Kidney Care time!
12: Perhesyon ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayon na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
13: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok na ko sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care!
14: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
15: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care! Bye!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako pud. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.
7: Isip usa ka magsisibya, dili ra ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Birch Tree.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burst 345 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Birch Tree Fortified Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded three functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
2: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
1: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Pre, si Gerald Anderson to. Mabangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama. Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na.
4: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S-2024. Drink responsibly.
5: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
7: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
6: Same nutrition, half the price.
5: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
8: Straight to the point.
9: Oras mga kasama, alas 8:40. Okay, update una ta sa presyo sa ato ang gasolina o krudo. Oy, ugmang adlawa, pagbantay mo kay Musaka na usab ang presyo sa gasolina o krudo. Ang diesel or maone ang krudo tag 2.90 ngadto sa tag 3.10 ang matag litro. Maone ang pagsaka. Ang gasolin 1.10 ngadto sa 1.30 ang matag litro. Oh. Then maulagi na unsam tagibinuangan man lang kahataan ni oi. Kay naka rollback ka diyot, nakasaka magkadaghan. Kamo diha ron og naa mo ika pa full tank lang daan kay saka na pod sugod ug mang adlaw ang presyo sa gasolina ug krudo. Ang kerosene di man kay daghan amo gamit aning kerosene. Naapoy pagsaka 1.50 ngadto sa 1.70 ang matag litro. Okay, oras mga kasama alas 8:41 padayon tas ato ang tulumanon. Ang kinibang pagdakop or suway nga pagdakop ni Senador Bato de la Rosa gihulagway kini sa usa ka abogado nga accredited sa International Criminal Court nga susama ra og senaryo sa pagdakop ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Mao ni ang paghulagway ni attorney Gilbert Andres. Kini si attorney Gilbert Andres mao ni ang abogado sa mga sumapa biktima sa extrajudicial killings panahon ni kanhi presidente Rodrigo Duterte. Baruganan po na sa usa ka abogado, no? Nga matod pa niya, ang kining warrant gikan sa International Criminal Court di na ginikapugnan o kinahanglan i-serve kini o kinahanglan i-enforce diri sa Pilipinas kay obligado ang ato ang nasod nga mo cooperate ngadto sa International Criminal Court. Bisan pa o di narunta membro sa ICC. Managlahi ang opinion sa nagkadaiyang mga abogado. Kalabot ani. Ha? Doon na pa ba jurisdiction ang International Criminal Court? Pag padakop sa subject may tawag ana. Sa subject sa kaso nga naabot ngadto sa ICC. bisan pa man og wa na ta mahimong membro karon sa International Criminal Court. Og maminaw ta sa mga pro Duterte lawyers, aw kana, bias na ginadaan. Nganong bias na nadaan, natural ila ginang dipinsahan si kanhe Presidente Duterte og si Senador Bato de la Rosa. Og maminaw po ta sa mga anti-Duterte lawyers, aw natural bias na po nadaan. Ha? Tungod kay, ila magyun ang i-argue na pwede pa ang warrant sa ICC. So, unsa may saktuan eh, nga ang nahitabo ron ang naandan o ang mga abogado sa mga pro-Duterte bias naman o ang mga abogado sa anti-Duterte bias naman yun na daan sab. Kay iahayar man na sila og argue, depende og unsay mga legal arguments ana nila. Og arita sa jurisdiction sa Pilipinas, ang atoa on datong Supreme Court maoy mo rule. However, wa pagi ruling ni ana ang atoang Supreme Court. So subject gihapon sa nagkadaiya nga mga interpretation. Ang ako lang nga nahibudngan kay niadtong Lunes sa maging semana, usa ka civilian ang nagda sa warrant aron dakpon si Bato. Ang nagda sa warrant si Antonio Trillanes IV. Unsa dai rule ni Antonio Trillanes IV? Ngano nakakuha siya kopya sa warrant? Unsa siya? Unsa maiyahang rule ni adtong adlang Lunes? Iyahang i-citizen's arrest si Bato? Og ato ang i-apply ang ato ang mga balaod sa Pilipinas, labi na ang revised rules of criminal procedures. Sa dili pa na mukam in ang mga civilian, kadtog yung mga law enforcers maoy tahasan, pag-serve sa warrant, pananglitan police, taga-NBI, taga-immigration, og uban pa. Dili basta-basta nga ang warrant of arrest, adto nimo i-turn over sa civilian. Kaya ang unang tahasan anas kurte nga mo'y mo-serve sa warrant, ang mga law enforcers. Oh, pwede rin na kasamang kay nga panalitan ron ang akusado na lutsan o warrant. Ingnon ka sa kurte nga, Mr. Jesus Minya, naananing warrant of arrest. Dakpa, kining mao nga tao nga nagatubang o kaso. Pwede din na. Ha? Ang general rule mao, kung naa may warrant, adto na ihatag sa mga law enforcers. Oh, back up na lang ang mga civilian, ana. Giallow man na ang citizen's arrest. But, sa di pa ang citizen's arrest, kinahanglan ang mga law enforcers ang serve sa warrant. Ang citizen's arrest mo come in lang na kasagaran kung why law enforcer? Oh, panalitan ron, di haskulon. Dunay snatcher. Pagdagan sa snatcher, wapay polis. Ni singgit ang victim. Sir, tabang, tabang, isnatan ko. Police, tabang. Nyawagi police pa. Dunay standby. Iyang blakingan ang snatcher. Unya ginakop. Pwede ba? Pwede na. Ma-apply din ha ang gitawag og citizen's arrest. But, og dunay warrant ni kaskurte, ang naandan ana, adtog yun na ipada sa ato ang mga law enforcers. O ang mga law enforcers mo ay mo serve sa warrant. Ano ay mun nga lang nako? Ngano mang si Antonio Trillanes IV ang nagdaas warrant? Ha? Ang mga abogado ni Bato niingon nga, nasaan ba ang warrant? Ha? Nasaan ang warrant sa ICC? Karon, dito nga si Trillanes, niingon, Bato, ito na po ang warrant para sa inyo. Oh, mag-surrender ka na. Huh? Make my day. Oh. Diba sabi mo sa akin, make my day? Oh, ito na ang warrant mo. Karon sila si Trillanes o si Department of Justice Secretary John Vic Remulla nagpinikahay po ng istorya. Oh, kay gipikhan man og una ni Trillanes si John Vic Remulla sa Department of Justice na bakit ang tagal niyo? Oh, bakit hindi pa yan nahuli? Ha? Ni Pikasab, si John Beck Rimulya, ang problema ni Trillanes, ato lang binisayon. Ang problema ni Trillanes, sinungdan nga tulok eleksyon na pilde. Ha? Kanaguna daan ang hambog kaysa lihok. Mao na ilahang pinikahay. Well, mas maayo, ug doon na may warrant gikan sa International Criminal Court, adto na ihatag sa ato ang mga law enforcers, panalitan sa NBI, sa Immigration, sa Department of Justice, sa Police, ngano ihatag man na og civilian. Nga sa pagkakaron, si Trillanes wa man iposisyon sa gobyerno. Ha? Wa ba ito? Di atong adlang Lunes, si Bato nakadungog nag-istorya nga, ipadakop siya, gani, nag-live man ganis Bato, sayahang Facebook account, nanawagan siya sa mga supporters nga mag-vigil, kay nakadungog siya istorya nga ipadakop siya, apan tungod kay ilan namang pulihan si Tito Soto, nag-dagandagan si Bato, kay musuod na sa session hall, di babagan sa NBI. Bakit hindi niyo ako papapasukin? Oh, karon nagpabantang man si Trillanes. Dito ra, puwerteng dagang bato. Gubuta aning ato ang nasod nga Pilipinas. O niya, ang sunod ko nung ipadakop, sumapas ng gawas nga mga balita, ha? Bingon kong kuno, kay kuno pa man eh. Oh, wa pa man gi-confirm sa International Criminal Court. Ug miingon mo nganong mo saw-saw ta og hersey, di man ta kurte. Wa tas kurte nag-istorya ron, ni atas gawas. Dae mga istorya nga ang sunod nga ipadakop si Bunggo. Ha? Pastila no. Unsa na giingon nimo kasamang kuan kinini ang remark? Kung sa Darna pa kuno nga salida, ding ang bato. Oh, unya pagkaadlang Merkules, human gi-lockdown to sa Senado, gi-lockdown sa NBI ang Senado, naka-eskapo si bato. Ha? Naka-eskapo si bato. Kana na adili na basta-basta mahimong bato ug wa siya mga kakonsabo sa sud. Mao nang giapil na og paimbestigaron sa NBI si Rubin Padilla. Kay si Rubin Padilla mao kuno toy nagkuyog-kuyog ni bato. Gi himo na nga person of interest si Rubin Padilla. Kana akong person of interest sa ako nang giingon. POI. Og sa inato para kasamang kidili pa kunuhay ka suspect gikatahapan pa ka imbitahon pa ka sa pulis. Sir, unsa may ako ang sa wa makay sa ato lang ato sa presinto kay person of interest ka. Bantay sir ha wa koy sa wa unsa masab ka oy. Mangutaan na rami nimo, ha? Kabantay mo og do na ganay mga krimen nga mahitabo diri sa ato. Mingo na ng police, doon na tayo mga person of interest. Dili pa suspect. Oh, karon imitahon sa police nga. O sa maday na tabo, o sa may mo na dunggan. Ako aran sa diin day kaadto. O di haram ako sa sir. O oh, sige, makalakaw na ko sir, dili. Ato sa kasitinsyon sil. Ha, ano? Pisuhon na ko ni mo sir. Ingon ka, person of interest na ko. Maulagi, sa dihang imitar ka, person of interest. Karon human ka ni istorya na mo, suspect ka na. Person of interest, si Rubin Padilla. Kay gikatahapas NBI, nga maone nagtabang. Or, posible nga nahimong instrumento o doon na dakong nahibawaan. Nganong naka-iskapo si Senador Bato De La Rosa. Oh, karong adlawa, mutunga ka atos bato, akong tanawa, di tumutunga, eh. Mutunga siya, so gato na sab siya uwaran. Busa, og tinuod man nga dunay lain asab nga kunita karong adlawa dinha sa Senado, ang chance ani dili makatunga si Bato. Oh. Ang chance ani dili na makatunga si Bato. Posible po na nagnuktok daan ang ato ang kuan ang ato arong minority. Kay ugwa si Bato, 3 matong ila. Ugwa si Bato, 2 na lang ang sa majority, 11 matong daan ang sa minority, no? Katong sa kampo ni Kito Suto, 11 versus 13. Ug karong adlaw di makatungas Bato, 12 na lang sila kabuok. Now, duha na lang ilang i-recruit. Duha na lang i-recruit sa kuan? Sa aw sa habig sa minority, pwede sila mo recruit di ay kuan na lang. Mga duha ka buo, kutulo, para mapiangan ang kampo ni Alan Peter Cayetano. Oh, kay ang chance ani ron, di man katunga si kuan. Di man katunga si Bato. Ug mutungas Bato, pusasang gid siya. Oh. So ang hitabo atong i-compute ko no, 23 man sila na lang. Ug di mutungas Bato. Unya 11 daan ang sa minority. No? 23 daan. Now, para makuha nila sa majority ang sa habig ba sa kampo ni Tito Suto para mahibalik nila ang majority, pwede silang mo kuha mga kasama sa kuan sa kanana ang pwede sila maka-recruit pa din ha sa majority. Kanaman din ha yung mga balimbing pa nga may chance nga ma-recruit. Oo. O mauna, panalitan lang o tinuod na yung mga istorya, lain na sa mga leadership din ha sa Senado. Ha? So, tensionado kay nirong adlawa. Number one, madayon ba ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte? Kay numdo mo last year,

0: ang gifile batok ni Vice President Sara Duterte sud sa usa ka tuig. Daghan bang mga technicalities adto. Karon ang prosecution pinaagis mga kongresista nagamping na sila nga dili ma-technical. Now kining pinakabag-o na ron nga impeachment nga naa na sa Senado wa pa may ruling ang Supreme Court. Kalabot adto mga petition nga gipang file sa kampo ni Vice President Sara Duterte. So makapakdang ani ang Supreme Court rasad. Oh, unya depende na na og naa man gani ruling nga bago ang Supreme Court, magdepende na pud na sa mayoriya dinha sa Senado. Busa importante kayo ang majority nga makuha sa isig ka camp ang majority. Kay ang impeachment trial sa gikaingon na nako numbers game kini. Politikahay kining impeachment trial. Magtan-aw tas impeachment trial, ato naman ang nasuwayan, panahong irap, panahong corona. Grandstanding lang dito eh. Ha? Gara-gara lang ba? Pang appeal na lang sa public opinion. But, gihukma na gunadaan. Oras, alas 8:56 na mga kasama. Matod pa ni kasamang, kuan, ni kasamang Rimart Pugoy, hawak sa Senado ang bit. Sa pagkakaroon, hawak sa Senado ang bit. Ang kaugmaon ni Vice President Sara Duterte na aron sa Senado. Ha? Og dunay 16 ka mga senador mo botar pagkonbikto ni Vice President Sara Duterte unsa effect. Ang epekto ana og dunay 16 mo botar nga konbiktohon si Vice President Sara Duterte sa kasong impeachment. Number one, dismissal from service. Matangtang ang ato ang Vice President. Ikaduha, perpetual disqualification to hold public office. Dili na tugtan ang ato ang Vice President nga mukupot bisan pinakagamay nga posisyon sa gobyerno. Bisan pag mo-apply ang ato ang Vice President og membros lupon, di na dawaton. Kay doon na may perpetual disqualification to hold public office. Number three, forfeiture sa tanan niyang mga benepisyo. O kini ang epekto financial kaso. Lahi na sa mga kaso, di na impeachment. Samas na hitabong ni Irap, posibleng ang kasong i-file, plunder. Kana og makonbikto. Pero og dili gani makonbikto, sa gikaingunan nako sa habig sa camp ni Vice President Sara Duterte, siya mra ka mga senador ang mo butar nga i-dismiss ang kaso. Og mauna, kay di man kaabot og 16, ma-dismiss ang kaso batok ni Vice President Sara Duterte. Maulagi niya akong giingon, ang ato arong senado daw nagtag-ubwar. Iyahay og binirahay ron. Sige, silag pamira ron. Asa ni mga balimbing? Dire, dire mo! Oy, mga balimbing, dire, dire! Oras, alas 8:59.
1: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukhaon. Ang akong tiil, pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kod, pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayogani kay gisalayan ako ang kidney care. Kuman sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
2: Ayaw hulatan nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
3: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
5: Mami, makahinumdum ka ba atong last kag ipanuhot si baby? Katong dili nimo siya mapahilom, kabisan lunsaon nimo og kugos, karga ug duyan, dili gyud mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatag yod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhot stress, dili ini imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon,

0: Maayo na lang, doon ay si Metikon Restime Drops. Restime ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhot ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhot si baby, likay po sa panuhot stress ang pamilya. Basta kabag, most Pedia prescribe Simeticon Restime to the rescue. Simeticon is the generic name of Restime. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
2: Lisod na jud akong mata kung gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
3: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
1: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
2: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
4: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
1: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man unta kuwang sa ambition o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pag-atiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte. Sa unang simptomas pa lang sa sipon, nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugayan nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon nako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrine HCL Corfiramin Malleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Bye!

0: Swakto pa! Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Straight to the point.
3: Oras mga kasama, alas 9.05. Samtang init kayo ang ato ang politika diri sa Pilipinas, ang ato asab nga Department of Health nangandam pagmonitor mga kasama sa Ebola outbreak nga nahitabo dito sa Republic of Congo og sa Uganda, no? Ila gining gideklarar dito nga public health emergency of international concern kay ubay-ubay na dito sa Uganda og sa Congo ang natakdan niining maong klase sa virus, no? Unya kabahin sa simptoma, mamuwa ang mata, ubhon, sakit ang tiyan, unya ang pagkadaot sa kidney ug atay ug uban pa. So far, suma pa sa ato ang Department of Health, wa pa sila na monitor niining maong virus diri sa Pilipinas. So magbantay po di ay ta, ha? Mao ni tan-aon sab sa ato ang Department of Health karon og dunabay gikan sa Congo og sa Uganda, ha? Labi siguro ani i quarantine na pud ni, ha? Dunay mga OFW ba or mga nibisita ngadto sa Congo og sa Uganda unya mo uli nga res Pilipinas or mga foreigner gikan sa Congo ug Uganda nga ipaubos una sila og quarantine tungod kay paspas man ang pagkuyanap niining mao nga sakit didto sa Congo ug sa Uganda. Ang World Health Organization WHO niingon nga sa pagkakaron na confine pa kining mao nga virus sa mao nga mga nasod. Oh. Wa pay report nga ni kuyanap na ni sa uban nga mga nasod kining maong matang sakit sa sakit kuyo ba kay ni sakita? Ha? Makamatay ni. Unya kun hinumdo mo panahon sa COVID na kuyawan magyud kay ta ni adto. Kay pirmiro ba ya tong higayon nga dunay ingon adto nga matang sa virus nagkadugay wa na mata kuyaw eh kay pay COVID naman di ay. Pirmiro na kuyawan ta nagkadugay wa na ta kuyaw eh. Pirmiro nag face mask pa ta, ha? Putos pa kayong naong. Kay hadlok kita COVID, nagkadugay ang COVID. Kay ingon ta fake naman ni nga COVID, kay hasta madagma ta, i-COVID man dayon. Usa na kay nahitabo adtong kani Health Secretary Francisco Duque, no? Ha? Kalabor sa dakong anomalya sa PhilHealth. Mas mayo unta nga mapugngan kini sa ato ang Department of Health nga dili moabot dinhi sa ato ang nasod nga Pilipinas kaysa panahon baya sa emergency. Hibaw naman mo's batasan sa ato ang mga politiko. Duha ka mga klase nga corrupt karon. Sa ato ang mga politiko duha, ha? Mga buaya, mao na pirmero, og ikaduha, mga magmalita. Duha kuno ka klase sa kurakot sa Pilipinas, mga buaya ug nagmalita. Ahay, ayaw lang tao na ninyo paabta diri oy. Kay wa na magsadya na po mga kurakot ani. Ipang overpriced na po ni mga bakuna sama sa hitabo panahon sa COVID-19. Oras alas 9:09 unya balik ta mga kasama sa gikatakda nga impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kay si Senador Alan Peter Cayetano. Doon naman siya liter, unsa kon may hitabo unyang hapon, unsay himuon i-convene sa Senado as impeachment court. Ha? Kung hinumdo mo, sa mayaging tuig, ang Senate President si Chis Escudero. Unya, wa nila masugdi ang impeachment trial kay ila tong gitahod ang desisyon sa Supreme Court nga dili pwede nga ang ato ang Vice President pasakaan og sobra sa usa ka kasong impeachment sud sa usa ka tuig. So gibalik, gi-archive sa Senado, balik ngadto sa lower house ang articles of impeachment. Karon ilang gibanhaw maon ni ron, ha? Mao na ni ron ang mahitabo karong adlawa. Og magkasugod na ba ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte? Karong taw-taod, ato ako nunang tanaw niya, agun sa nang mga messages ni Senador Alan Peter Cayetano, mapaprint ba na nimo kasama ang remark, no? Ato ako nunang iprint, kaya ato nang basahon diri unsa may mga kananaang posibleng mahitabo ni anak karong hapon. Oh, kadito sa kauluhan, nagtapok-tapok naman dito ang mga tao. Oh, nagtapok-tapok na ang mga tao dito. Ang mga pro-Sara o ang mga anti-Sara. Oh, perte, oy, katensyon sa ato ang politika sa Pilipinas. Oh, posible nga doon na po itagasugbo. Nga nituyo lang ron nung antos Manila. Aram mo, apil ano yung mga tapok-tapok nga ito. Oh. Now, kita, kalma, kinahalan, kalma lang ta. Unahon ta niyong ato ang pamugas din his Pilipinas kay ato aman nga katungod nga mo suporta ta o unsay ato ang sentimento sa nagkadaiya nga mga political issues but labing mayo, unahon nato ang atong kamugas kay maoginay mahinong danon ron. Oh, gawas atong mga wife pamilya or okay na siguro to. No? But kinini asab God ato ang mga Pinoy karon idealistic kayo. Di nato sila ma-blame kung appeal sa tapok-tapok dito sa kauluhan kay ang kinini karon nga kalihukan para man gihapon kinis ato ang nasod. Duha may mahitabo aniron diha sa Senado. Kanaa naman na ang bula sa Senado? Either i-dismiss ang kaso batok ni Vice President Sara Duterte or ma-acquitted si Vice President Sara Duterte. Unya, pareho ning init kayo ang resulta. Panalitan og makonbikto si Vice President Sara Duterte, o natural, ang mga DDS magrally ginig mayo. Ha? Pero og ma-acquitted sab si Vice President Sara Duterte, ang kadtong mga anti-Duterte magrally sab tug mayo. Kay diskontento sila sa hukom sa ato ang mga senator judges. Mabitaw nga ang ato ang simbahan na nawagan nga unta ang ato ang mga senador regardless sa ilahang political color ang merito sa kaso mao ilahang tan-aon dili kay magpada sila og unsay dikta sa ilahang politika pero kanus amang guda na hitabo ha karon mao man gihapon politika hay ni bisan unsaon pag-ingon sa ato ang mga senador nga dili mi magpadiktar sa among partido tan-aon ginamo ang ebidensya oh ang akong konsensya may akong padiktaron unsay akong hukom ani ay istorya na lang guna ha ulog-ulogan lang gitas sa ato ang mga senador niya daghan ba nato butuo sabdayon. Atong imonitor ang mga panghitabo karong adlawa og madayon ba ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte ang ikatakda nga oras alas 3 man to hapon. So dire sa DYHP maka live ta ana. Madungog ninyo din he ang update sa mga balita. Tune in lang mo kay karong adlawa ang giatngan sa katawhang Pilipino. Kabahin mga kasama sab sa nagmonitor sa mga kalihukan ang atuang kaparian, ang atuang simbahan, og nanawagan sila og impartiality sa atuang mga senator judges. Oh, buti pasabot, Regardless og unsay ilahang hukom, ang importante ang ebidensya mao ilahang gitan-aw. Nga ang ebidensya maoy ilahang gipanghimog-atan, angay ba o dili nga konbiktohon ang atoang vice president sa kasong impeachment. Pero og ang diktar sa ilahang partido mao ilahang yung ipatigbabaw, ila na na, no? Ila na na. Og di maginakalikayan nga basta impeachment. Ang mga politiko magpada sa diktar sa ilahang parties. Oh, kaya mao naman guna. Ha? Kana mga abogado ni Vice President Sara Duterte og ang sa habig sab sa prosecution panel, diin ang mga kongresista mao ay magsilbi nga mga prosecutors. Gara-gara naman lang guna diha sa Senado. Mausab diri sa lower house. Mutuo mo nga kadto 200 kapin ka mga kongresista nibutar to og yes para sa impeachment kay nakumbinsir gyud sila sa mga ebidensya nga sad-an gyud ang atoang vice president. Ang chance ana tungod sa diktar sila hang party or tungod sa mga nagkadaiyang consideration og atong tuuhan si Senador Amy Marcos tungod sa suborno. Pero weder-weder raman ang politika. Dinha sa lower house, kontrolado sa administration ang ato ang mga kongresista. Dinha sa Senado, medyo mabalimbing po ning uban. Kaya maniid man eh, o kinsay kusog. Sa habig sa mga senador, panalitan ron, ang ilang hukom, i-kunbikto si Vice President Sara Duterte, maningil manila ang mga taga-DDS. Og ang ilahasang hukom, absuelto si Vice President Sara Duterte kadto sa mga anti-Duterte, maningil po nila. Ha? So akong tanaw ani, dili na nila ngayon ngayon pa sa ato ang mga senador. Kay ang ato ang mga Pinoy, prangka-prangka pagkasulti, humo kaayong maamnesya. Layo-layo pa man tong 2028. Og ila pa ning langay-langayon, mupilit pa nas utok sa mga botante kung kinsa tong mga nibutar og conviction o kinsa ang nibutar og acquittal. Ila ron ning dali-dalion. Paspasa nila. Ha? Ila ning paspasan. Kay aron ma amnesia na ang mga Pinoy igabot sa 2028 nga eleksyon. Oh. So, maubitaw na nga ang mayoriya din ha sa Senado mahinungdanon kayo. Oh, si Senador Alan Peter Cayetano mismo niingon, dili sila maglangay. Ila ning paspasan. Pero di pa masiguro ni Senador Alan Peter Cayetano kung kanabang tanang naas majority. Panalitan lang og di siya mailisan pagka Senate President. Di pa masiguro kung ang tanan nga naaron sa majority ang hukom ani acquittal ba? Sa habig sab diri sa minority, di pa masiguro kung ang hukom ba ani nila conviction. Oh. Kaya ang isig kakampo, iyahay mapunig malimbing. Depende lagi kuno og asa sila makapabor. O depende og kinsay pinakataas og offer. Okay, ato ang tanawon sa ning kuan kinini ang basahon ta sa ning pamahayag ron ni Senador Alan Peter Cayetano May 15, 2026 man day ni, no? So ni adto day ning Biyernes giandam niya ang iyahang letter, no? Para sa ato ang mga senador. Matod pa niya, I write to inform you of the action taken by the office in connection with the articles of impeachment against Vice President Sara Zimmerman Duterte transmitted by the House of Representatives. Atong binisayon, gipahibaw kamunako mga Your Honors, kini mga kauban niya sa Senado. Kalabot sa articles of impeachment nga gisang-at sa lower house batok ni Vice President Sara Duterte. The Senate received the resolution of the House of Representatives setting forth the said articles of impeachment together with all annexes thereto on May 13, 2026. Ang Senado nakadawat sa articles of impeachment gikan sa lower house, apil na ning mga gipang-attach nga mga exhibits, mga annexes niadtong Mayo 13, 2026. Pursuant to Rule 1 of the Senate Rules of Procedure on impeachment trials, and consistent with the mandate under Article 11, Section 3 of the Constitution, the Senate has the proper order of the impeachment and shall immediately proceed to its consideration. Atong binisayon, pinasikad sa Rule 1 sa Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, o base sa Article 11, Section 3 sa 1987 Constitution, ang Senado mohimo dayon og aksyon. Mohimo dayon og aksyon kalabot niini. This office has accordingly communicated the Senate's action to the House of Representatives through a letter addressed to the Speaker of the House of Representatives dated May 14, 2026, which they received on even date. So, niadtong Mayo 14, 2026, kining maong letter, gipadasab niya ngadto sa House of Representatives sa ato ang mga kongresista pinaagi sa ilahang Speaker. In view of the foregoing, the Senate shall convene as an impeachment court on Monday, May 18, 2026 at 3 p.m. in accordance with the applicable rules and procedure. Gumika niini ang Senado mo convene as impeachment court karong Lunes, Mayo 18, alas 3 sa hapon, pinasikad sa mga applicable rules and procedure. You are accordingly requested to be present at the session hall on the said date and time. In observance of the solemnity of the proceedings and pursuant to the Senate Rules of Procedure on Impeachment Trials, all senators, judges are enjoined to wear their robes upon the convening of the impeachment court. So ang ato ang mga senador, sa ako nang giingon, magsulob na sila ang robe. Mura sila og mo graduate na. Your presence and cooperation are essential to the proper and orderly conduct of these proceedings. Okay. So ang inyohang cooperation, manungdanon kayo para niining maong proceedings. Kinahalan tambong mo, matod pang Senador Alan Peter Cayetano. So mao gini ang mahitabo na karong adlawa. Mo convene ang Senado as impeachment court. Magsulob na sila sa ilahang robe nga itom. Unya tanaw na to ni wa bay daghang kaya mga diskurso ka. Kag katong sa nangagi ang grabe na kadiskurso si Bato. Oh, last year ba? Sa dihang ni convene ang Senado as impeachment court, puwerte na kadiskursong Bato. Oh. Mabakha ni hinungdan? Coincidence lang? Ngailahang giswayag padakop si Bato? Basin, amot lang, sulagma ba lang ka ni? No? Sulagma ba lang nga mauto ni hitabo? Mahimong sulagma, mahimong dili po sulagma, mahimong tinuyo. Oh. Kaya nga nung nga magsugod na ang impeachment trial, diha naman, nigawas ang warrant of arrest gikas ICC. Oo. Oh. Pero naamang ito'y giingo na ang kinibang kinini ang mga sahabig sa administration nga secret warrant ko, no? Nada ay secret warrant, no? Isura po na nang gitawag og secret warrant, oy. Now, ako malikon, sa pagkakaron, si Bato wanted na. O niya, umubalik si Bato karong adlawa. Pusas na yun. Niya, ato na yun sa dehig. Active ra ba kayo ron ang Department of Justice? Ubo sila ang acting secretary, si acting secretary Vida. Ang Bureau of Immigration. O ang Department of Interior and Local Government, pinanguluhan karon ni Junvic Rimulya. No? Ang DILG ron, pinanguluhan ni Junvic Rimulya. Ang katong Laing Rimulya, karon na promote naman pagka-ombudsman, si Kanhi Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya. Niya Laing Rimulya, appoint ni Presidente Bongbong Marcos Jr. dinha sa Department of Interior and Local Government. Mao ni si DILG Secretary Junvic Rimulya. Oh, ayaw gin maghubo-hubo diha kay basig ipadakop mong Junvic Rimulya. Basin og mo apil mo mga rally ron unya alimo o trabaka ayo kay init maghubo-hubo mo na bantay mo ha kay basig ipadakop mong Junvic Rimulya. Isa-isa na kasi imong kamot dito kasamang kay nga kuan kana na ang itigil ang impeachment. Itigil. Itigil ang impeachment. Itigil. Sus. Unya init kaya magubuhubo ka ay gibabantang basig dakpon ka ha kay katurba magubuhubo ipadakop ni Junvic Rimulya. Inumdum ko katong pag-upan niyang order. Nga ka na maghubo-hubo. Bisan og white t-shirt, ipadakop. Hasta ko itong nagmasag siminto. Apis dak panoy. Oras, alas 9:28.
4: Ohoy! Kidney care time!
5: Ako si Tere Robles. 59 sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Bag-ong Joy, bag-ong butilya, Joy Swakto Pack
10: 45!
9: Bag-ong Joy, bag-ong butina, bag-ong Joy Swakto, Swakto, Swakto Pack,
10: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto, now with easy patakap, 45 pesos lang.
11: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
12: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili kapuyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
13: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigig computer.
14: Maayo na lang. Nanay iBerry Gold with 10 milligrams lutein.
12: Pagsulay na ako sa iBerry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali kapuyon ang akong mata.
13: Salamat sa lutein sa iBerry Gold. Makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
14: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, iBerry

0: With Easy Patakap, 45 pesos lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali ka po yun ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali ka po yun ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry

0: pesos lang.
1: Sa opisina, pirmi ba kang nagatubang sa computer?
2: Grabe na gid akong mata. Pirmi hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo, ug dili ka puyon ang mata. Usahay silaw pagid sa screen.
3: Parehas ta. Ako pod pirmi pula ug uga ang mata tungod sa sigid computer.
4: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
2: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na feel na ko nga mas klaro ang pananaw ug dili na dali ka puyon ang akong mata.
3: Salamat sa lutein sa Iberry Gold, makatabang protektar sa mata batok sa blue light ug eye strain.
4: Kung pirmi ka sa computer o cellphone,
5: Iberry Gold mo prosecute.

ang procedure ng impeachment. Labing mayo, og dunay impeachment, dili ang ato ang mga politiko mo ay muhandol, ana. Pwedeng i-file unta ang kaso nga to sa Supreme Court. O, ang Supreme Court na lang. Katinuod pag yung mga judges ang naadiha. O, unya, o sa habig sab sa mga prosecutor, kinahanglan. Muhire og mga lain nga mga abogado nga mo ay muhandol sa kaso. Kay, sa ingon ani, politika hay man eh. Useless lang. O gi-prejudge na daan sa ato mga senador ang mahitabo o unsay ilahang hukom, useless lang ang pagsigil present o ebidensya. Kaskatas oras, pang-grandstanding lang na. But atong respetuhan kay naapaman ang ato arong 1987 Constitution. Niingon man ang ato ang 1987 Constitution nga og ma-transmit ang Articles of Impeachment from Lower House ang mo-act as senator judges ang ato ang mga senador. Kung presidente gani maoy ipaubos og impeachment trial, ang mo-preside ang Chief Justice. O, karon kadili man ang president ang ipaubos og impeachment trial, ang mo-preside ani ang Senate President. So, og dili pa ni matangtang si Alan Peter Cayetano, siya maoy mo preside as presiding officer sa 24 nila nga mga judges. Sa habig sa mga prosecutor, naa magini sila yung mga lead counsel. Posible ani ang lead counsel nga bata-bata pa sab isog kayo. Si Jervil Luistro. O niya, niya pa mas Laila de Lima. O, naapos Duke no. O, kumbatig yung hinuunong bayan eh. Ha? So, ang sa camp ni Vice President Sara Duterte, managang yun og mayo. Kay pre-judge naman ni Daan. So, ako lang unhan ay. Sorry to say. Gi-pre-judge ni ay. Ha? Mutuo mo ibinidi siya mo itanaw sa itong mga senador. Og unsay naas ilahang mga kapritso, mauna na ilahang hukom. But, ang mahitabo na lang ani karon sa impeachment trial, og mulahutay manigtaw-taon ang impeachment trial, pang appealing to the emotions of the public. Oh, ang ilahan na lang pag-influence ngadto sa public opinion, sama gusto na hitabong irap. Kinom doon pa mo's nahitabo ni Irap? Ha? Ako gini mabalik-balikan sa makadagahang higayon kato nahitabong Irap sa impeachment. Kay usa sa gilalisan adto, angay bang ablihan ang white envelope? Ang Senate President ni adto mao si Aquilino Pimentel, ang amahan ni Cuco Pimentel. Ang uban ron, di na kayo makarelate, mga bataan pa man. Kita nga medyo guwanggis-wanggis na dutay, makarelate na ta. Panahong Irap, naglalis ang mga senador. Kay ang mga senador o ang mga nagsilbing prosecutor na naglalis kay usas main issue adto, angay bang ablihan ang white envelope? Kay kadto kunong white envelope tuad didto ang Bilardi account. Oh. Kay si Irap giakusahan nga dunay mga ill-gotten wealth. Karon sa panahon ni Vice President Sara Duterte, apil po nis isyu nga wa siya nitugas tinuod niya nga income nga wa niya gidiga ngadto sa iyahang sal-in ang tanan niyang income nga mga ya, dura pay mga billions kuno. Ng mga bank accounts. Now, panahong Irap, kadtong white envelope mao'y ginalisan, angay bang ablihan? Unya, di pa man tuuso ni adto ang Facebook. Ha? Nagsaligra kita og TV ni adto og radio. Ang mga tao ni-react dayon. Wa pa gani na hupman ang impeachment? Ni alsa nang ang mga tao og Irap resign. Kay pwerte na to ka emosyonal. Irap resign ko no.

Si Iraf in town, ni-resign na lang. Ha? Ni Babay si Iraf, malakanyang, oy. Wa na human ang impeachment trial. Gipasakaan og kaso si Iraf, kasong plunder. Pagkahuman. Unya, si Iraf, kagi-house arrest raman to, kay sakit ko ng tuhod. Mga unom katuig, nga niyang serbisyo, human siya gipaubos og house arrest, gipardon siya ni kanhi presidente Gloria Macapagal Arroyo. Unsay na hitabo? Ha? Ni Dagas Irap, pagka mayor sa Manila, ni Daog Irap. Pagka 2016, nidagan si Irap. Ha? Og presidente sa Pilipinas, kinumdo mo na. Ay, ako ina na amnesia mo. Oh. Ni time pa 2010. Okay, si 2010 ngadto 2016 mao to ang leadership ni Pinoy. 2016 to 2022 ang leadership ni Digong. So pag 2010 nga presidential elections, appeal sa nidagan si Irap. Naatlan man to nga ang yellow magic perti kakusog. Kinumdum pa mo ana ang inyong hero ni adto si Antonio Trillanes. Diin bisag naasul sa prisuhan ni daog hapon pagka senador. Now, kay humot kay Pinoy, kay bago pang na matay si Anhing Cory Aquino, ni daog si Pinoy. Kinsa may ikaduha nga kandidato pagka presidente nga nagsunod ni Pinoy? Si Irap. Pastilan uwa pa to nidagan si Pinoy. Mahimo na tong presidente og balik si Irap. Mauna nga kini ni Aaron nga impeachment trial. Gi-prejudge naman eh sa ato ang mga senador. Oo. Akin yung ilahan na lang ron, pang-appealing to the emotions of the public. Oo. Kay mo matter magyan ang ilahang partido, ani. So, ugun sa mahitabo niya sa impeachment trial, depende po niya sa atuwaon niya kapagtanaw. Kadto mga partisan yun kayong DDS, ang natural, automatic na acquitted si Vice President Sara Duterte. O kadto sa mga partisan kayo nga anti-Sara, ang natural, convicted na ginadaan si Vice President Sara Duterte. Pipilar ka kabuok ang mga gitawag og neutral-minded Filipinos nga mutan agyos ebidensya. O, kaya makamanginunta na supposedly nga og duna gani mga kaso, bisan unsang kaso, bisan gani kaso dihas barangay. Labing maya mangin gani, neutral gyud ang mga muhiring din ha, mga lupon, so and so. But, ka-expect tag neutrality aning impeachment trial, dili ay, sorry to say. Ang atuaro mga judges, dili na sila mga impartial judges. Mga bias na nindaan, tungod ka nagdaan na sila tingog sa ilang tagatagsa ka mga partido. Gihukman na nindaan nila. Ilan na ninglista daan. O kung sa ilang hukom ni Vice President Sara Duterte, ang uban ani ilan ang lista daan? Acquitted. Ang uban, convicted. Oh, lista na daan. Niya angkat ng mga balimbing. Acquitted, convicted. Oh, depende. Pilay upir.

Yes, majority daghaman din hang balimbing ron kanang nitabok ron sa camp ni Kaitano. Ha? Uy. Acquitted. Uy. Na may taas-taas mang offer, convicted lang. Mao na magbantay pod ang mga supporters ni Vice President Sara Duterte ani. Mao lagi yagaw jud kay ning atoang nasod ron. Ha? Yagaw kayo. Kayo guro sa hukom ani convicted si Sara? Aw. Magrally ang mga DDS. Ug acquitted si Sara, ang kanto sa mga anti-Sara magrally sad. Ha? Igaampo ang atoang nasod nga Pilipinas. Tugod ani mga political tensions karon nga nahitabo dinhi sa ato. Oras alas 9:49, commercial sa takadiyot kasamang kayo.

0: stop scratching because of dandruff? Try all-new SunSilk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever SunSilk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with SunSilk.
2: Wala si Mom!
3: Don't worry, Dad's got this.
4: Wow, fries with dip!
5: Egg sandwich! And mac salad!
6: Make everyday dishes mayo special with the number one mayo. Ladies' Choice.
1: Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo amazing with Ladies' Choice.
7: Zed, health testimonies.
8: Health testimonies.
7: DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
9: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed liniment oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
7: Ang Zed liniment oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
10: Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sanguna, walang yud ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihibis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalakag yud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naan ang kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Aksyon mo siya minor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og niagi ang tatlo kabulan. Dakog yud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika.
13: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
15: Mami, makailumdum ka ba atong last nga gipanuhod si baby? Katong dili ni mo siya mapahilom, gabisan lang sa oni mo kugos, karga o duyan, dili gid mahuman ang iyang paghilak. Sobra ang imong kabalaka, dili ba? Sus, nagmatagyod ang tibuok balay. Ang tawag sa atong gibati, Mami, panuhod stress. Dili ni imbinto. Tinuod kini nga masinati isuma sa mga pagtuon. Maayo na lang, dunay Simeticon Rest Time Drops. Rest Time ang most Apedia-described nga brand alang sa panuhod ni baby. Base sa January 2025 to December 2025 IQVIA Philippines Prescription Data on Antacids and Antiflatulence among Pediatricians. Paspas nga mo rescue in as fast as 15 minutes. Para rest, gikan sa panuhod si baby, likay po sa panuhod stress ang pamilya. Basta kabag, most pedia prescribed Simeticon Rest Time to the rescue. Simeticon is the generic name of Rest Time. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Happy Fiesta!
17: Kinahanglan, extra ang handa.
16: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
17: Naana ang mga bisita? Kadyot
18: lang! Maglangay-langay pagyod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
17: Wow! Mas maayo pa?
18: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
19: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
18: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
21: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
23: Isip usa ka magsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
24: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
25: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
24: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
25: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Walipikado pagyod ang sa mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
0: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
2: Oh, ang imo pretty. Ay, galinti.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
3: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen. Ayaw ka balaka. Naanay iBerry Gold with lutein para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og iBerry Gold, mas klaro na akong pananaw.
3: Salamat sa iBerry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light. iBerry Gold with lutein para sa klaro nga pagtanaw.
8: iBerry Gold with lutein. Mapalit na sa Mercury Drugstores nationwide.
23: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals will gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin

0: Size, so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Innervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Innervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga kasama, papagubag-o na usab ang panahon. Apan dili na kanaabag-o. Naana na kita ana mga kasama, dili ba? Pero tungod ini, apektado gihapon kita sa sakit, sama sa sipon. Ang uban, nagtulo na ang sipon. Sige na og atching. Apan pasagnan lang tungod sa sobra kabisi. Timanan nato mga kasama, ang sipon kung padugayon di ay, mudaghan ang sipon virus sa atong kalawasan. Muhoy na ang resistensya. Og pwede tayong makatakot sa uban. Maang importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon, tambalan dayon kini nato. Ako personally, nasumayan na nako ang NewZep Z Plus Forte. Mag NewZep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Kipalugan ng immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Pinilifrin HCL Chlorpheniramine Maltate, Paracetamol and Zinc ang generic name ng NewZep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Straight to the point.
3: Oras mga kasama, alas 9:57. Ato sa kaminawon ng reporter ng Gikas Gawas, kadunay lang iya, uy, nakalas man eh. Kanag snorkeling dito sa Mualbual. Ato kaminawon, pagbalik, si kasama radio man Idol Tweety. Idol Tweety, may butag.
2: YHP, Tatak, RMN, report.
4: Attorney Buen, nakabsan gyud kinabuhi ang kining usa ka babaeng Taiwanese national human gituang lumos samtang nag-snorkeling sa kadagatan sa panagsama Barangay Basdio at Lungsod Mualbual. Dila ang kiningamaong nalumos nga si alias Yesha, 50 anyos. Nadawa sa Mualbual Police Station ang taho, mga alas 12:30 na ni Chef Code 2 na Attorney Ben, nga dunay nalumos gikan sa usa ka tourist police nga si Police Sergeant Ronilo Quirante. Hinungdan nga may tigayon sila og pakisusi. Tumala sa imbestigasyon na kauban sa biktima ng ihang bana nga si alias Chung nga nag-snorkeling sa maong dapit. Matod pa ni Chung Attorney Ben nga nihaw-a siya sa kining maong pag-snorkeling nila kaya mupahuway ni samtang ihang asawa. Nagpadayon ramin siya sa ihang pag-snorkeling Attorney Ben nga nag-inusara. Nga mo to ang nilabay. Matod
3: pa sa pamaagian ng snorkeling Idol Tweety.
4: Attorney Ben?
3: Sa pagpaagian ng snorkeling.
4: Kanang amuad to kas ilawang gyud sa kadagatan, Attorney Buen, magtanaw-tanaw ka rin mga maanindot o mga isda. Motong nga, manaanad na pudguro ni sila, Attorney Buen, sa ilahan, nga kanang snorkeling, or sa bisan asa po ng mga resort. Moto, Attorney Buen, pila na mga minuto ang nilabay, nabantayan naman lang siyang banang wala na may ning gahawas-hawas ni unconscious naman ang iyahang asawa, Attorney Ben, nga naas dagat, hinungdan nga dali siya nanawag og tabang sa mga guide. Nga mo sa Attorney Ben, gidala dayon sa Bajan District Hospital ang kining maong biktima apan na gideklara gyud kini nga dead on arrival sa attending physician. Nga atong nasairan, Attorney Ben, nga ang kining mag-asawa kay wa man day ni sila nga ni avail sa services sa snorkeling guide. Bali nagsila-sila gini, Attorney Ben. Walay nakaguide sa ilaha. Maupod siguro, Attorney Buen, dilipod sila familiar sa kung maong kadagatan. Basi na posibleng ang katong iyahang asawa, Attorney Buen, na adto baron kayo sa katong medyo laom na giyod nga dapit o dito wa nakahawas pagbalik. So far, Attorney Buen, mo na to ang nakuha mismo sa kining maong panghitabo din his may lungsod Mualbual. Kauban gyapon nato sa itong Armament Patrol, itong speed pilot. Rajuman Justice, sumampo ang kinyong Idol TV Saya sa 93.9 og DYHP Orman, Cebu, Tatak, RMN.
2: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
3: Oras mga kasama, untop ng alas 10. Oy, shout out di ay, ngadto kang Rihina Maramara Rosania, Willy Basalo, Arlen Basalo, diha sa Ilopis Haina, Cebu City. Nagkuminaw na to oron sab, si Attorney Daryl Dilira o si Attorney Antonio Montajes. Okay, wala tayo nga panahon dari sa newsroom. Ibagantang kasama radio man Rimart Bugoy, Gerald Albius dari sa transmitter. Kaba na to kasamang Oliver Atis, Alan Taladua, Roboy Boyser o Kabanan. Kaba na to sab ang itong mga idol ron sa IFM Cebu, kauban si

0: Idol Tweety. Sa nga ni Radyo Man Atty. Ropil Fernandez Baniok. Ako si Radyo Man Buin Algono, nagpasalamat sa inyuhang pagkaminaw. Himiyaw ng Ginoo og maayong buntag, Pilipinas.
1: DYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
2: RMN Drama presents Kuin Ako ang Pasultihon.

0: pasal dihon, ako moingon, ngakun adunay aso, adunay kuy kayo. Maong ayaw pagpaduol sa baga, aron dili ka musika.
1: Kung ako sa magpasultihon, ako sa moingon, na ang pagpakasatawhanon o ang pagpasaylo balaanon, to err is human, to forgive divine. Salinatin pa, to irot is to humanot, and to forgibot is to divinot.
2: Kuin ako ang pasultihon, tulumanon nga muhatag o gamayng bidlisyo sa kahayag sa nagkaguliyang mong huna-huna. Kaysa mataghagtok sa taknaan, nagkalain-lain man ang mga gumunhap nga muhamok sa kinabuhi sa tao. Kuin ako ang pasultihon, dalit sa RMN Drama.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Ang maski pa epektibo o maski panindot nga Catalyst Ointment, ngayon yung gidaig sukad pa niya itong tuig 1929, karon antibacterial o antifungal soap na. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap muayo sa mga bugas-bugas, paho sa lawas, bungag singot, pangagod, pirakan sa gagmay mananap, buni, up-up o uban pang sakit-sakit sa panit. Ang Catalyst antibacterial o antifungal soap manalipod sa bacterial o fungal infections. Busa, panalipdi ang niyong panit kada adlaw sa Catalyst soap. Kika epektibo, kika maayo, kika maraginuton. Okay, good ang Catalyst soap. For zinc oxide, salicylic acid is the generic name of Catalyst soap.
2: Uy, Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
3: Uy, naman, Marie.
2: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kahit kus akong gilaw.
3: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuhay ang alkansi. Nang graduate na lang ng among mga anak ininigusyo, ha?
2: Yun sa maninyo, Marie.
3: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pag yun kayo ang tubo sa baboy.
2: Unifins?
3: Kaayo, Marie. Imagina, Mariha, sa napukabaktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds, bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
2: Kadako di ay, Marie, tudlui ko.
3: Oh, dahil feeding guide, Marie, oh. Nanay number sa ilang teknisya diha, kay libre po ang ilang servisyo sa Unifeeds.
4: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Anamay mo talang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dini sa JM, we make farmers happy.
5: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch.
6: Karong May 27 to June 5, 2026.
7: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
5: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hakosa Lim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
8: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
9: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
10: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then naulian ako, then pagkaugman ni duty jud ko.
9: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
11: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
12: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo healthy. Parehas aning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3, reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede jud di siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay vitamin D3 pa ka.
13: Happy
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Meats, ulam na! Sa meat isarap o sa kadaghan sa choices, naugdud ka!
1: Ay, hello mga kasama. Kinigapan ninyo ninyong Kuya Jewel Ben, sigaw ba sa kong partner Randy Tayad. Magumusta ka ninyong tanan. O sa tarang mga iksunan mga kasama. Awhagong ko kamong magamit yun sa mga produkto sa SED Marketing Incorporated. Sama sa SED Liniment Oil, SED Panyawan Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity Beauty Soap o Kugon Herbal Capsule. Mga produkto kini sa SED Marketing Incorporated. Bueno, mga higala mga kasama. Ang ato magtatampo karon pinadaso sa kababay nga nagpatago lang sa ngaan nga sunya. Kinig ibuhatag duwa sa radyo ni Ray Arellano. Kay galaan, ang ato magtatampo si Sunya.

0: Kini akong problema, bahin sa kong bana ba, nga murag na usab naman. Pero aroy niyo masabta na nga kong sugulano, no? Ingnon ko ini sa pagsugod ang tanan. Kailangan ba nang magwakas itong pag-ibig? Bukas kaya'y wala ka na sa aking isip. Hindi mo...
1: Nanay!
0: Oh, kling-kling na! Sa'yo lagi ka. Sa'yo muna mo, Ili, ay?
1: Oo, nanay, kay... Kay na may meeting ang among maestra.
0: Unya gikuha ka tatay nimo?
1: Waman. Waman mo apas si tatay?
0: Ha? Ano ka niya apasa? Animal din yung tawhana, uy. Dito sa tingal tos bilyaran ay. Asa mas tatay nimo? Nakakita ka?
1: Tuwa man to sa buwang yan ay. Nakitaan to na ako nagunit og manok.
0: Sabong na sad. Ay, kaaha kita rin tawhana, uy. Kung dili billiard, sabong. Ha, karoon na dyukan tawhana kay inikabot. Balik yung liog, ani. Sabong na sa di ay, ha? Aha kay kada. Hmm, karoon ka tawhana ka.

0: maayo kay nauli na kang kagwa nga ka.
1: Oh, day. Nga ano mo?
0: Ano man? Igutom na ka? Gutom na sigig sugal, no?
1: Sugal ba, oy?
0: Ay, nalang ta, Mateo, oy. Nga ang nagigaayo ni mong hanggawa ka. Nahibaw ko dito kas buwangan, nanari na sa daay ka, ni sugal na sa kang kagwa nga ka.
1: Ay, sugal ba, oy? Pataka na ka, oy.
0: Huwag ko magpataka, may nakakita ni ma.
1: Kinsa man, bebe. Kinsa nakikita na ako dito, kinsa?
0: Sas, ay, nalang pangunta na kinsa, good.
1: Sulti, kinsa nakikita na ako dito, pataka mo lang ka na.
0: Ayaw na lang, kay nahibaw ko, imo day ang hadlokon. Ay, kika ng hadlok-hadlok ni mo, imura ba dayong baharan?
2: Ha,
0: bahari, kay na, piti, tsuka na ako.
1: Naunsa man tao. Suka dito kay mukalaon ako. Naunsa, gulutom na kayo.
0: Kaon sa imong mata? Kaon niya. Panghugasan dito.
1: Huh? Pagkakidot!
0: Mao niya akong bana, tapulan ka ayo. Sige laglaag, sige sugal. Hapit at yung maugtas ining tawhana. O niya?
1: Pre, mandok mo siya. Oh,
3: nga naman, pre?
1: Siya ano gagawin? Nini? Hmm? Nanik?
3: O niya?
1: Kaparisyano, nakabuno, niya itong mayaging semana. Kang nanik, nakabuno kahapon sa bugbukig
3: nila. Baba? Oh. May din ang... Nga, wak masamad, pre.
1: Iyan naman sa kunong itari ako, no?
3: Hala. Naama kayo samad.
1: Hala, dito yung samad. Wak man siguro.
3: Naigo gamay pa ko ato, eh.
1: Pako ba?
3: Maaway ko na itong... Ngilingi ka itong manuka may aging si Mana, pre. Swerte lang kay... Nakadaog.
1: Kuyaw na manuka, pa sa?
3: Oo. Oh. Hida, eh. Kuyaw lagi, pero... Ug iyan ang itari ka ron, ah... Nga, wak pa maayo ang samad. Ha, kuyaw, delikado. Maunay ginaingon nga, goodbye, goodbye, my teacher, goodbye. Patay man, yun na.
1: Mau ba, pre? Mau ba?
3: Diri na ito itari karon kay lapas pa kayo ang samad, ana.
1: Hmm?
3: Tingali sunod buwan, pwede na. Pero karon dili pa na pwede.
1: Itari ang guru niya karun.
3: Pasagdi, iabitaw ng manok.
1: Oo, niya, pusta mga kata. Sa'yo nauna ni mo.
3: Oh, ikaw lang, ako dili lang kong pusta, pre.
1: Mau ba? Kalibugon ko, hindi na, kalibugon ko.
3: Kalibugon ka?
1: Oh.
3: Pre, dili ingon nga tungod kay maayo kayong mulabok ang manok. Mga siguro na. Pero, hinumdumi, giaway o may mga samad pa na. Posible nga di kay na may mulabok maayo kay tungod sa iyang mga samad. Pero naarani mo, ikaw may tag-iyas imong kwarta. Ang-ang mansad, ako'y magbuot. Siyempre, ikaw yun. Naarani mo, pre. Basta kay ako, hindi lang kong patatsa.
1: Pretty Roy.

0: Mura di maayo di ko kapustan ni da kay maayo kay malabok ang manok di parsyano. Pida. Kuyaw kayo glawg. Lami kay glawg. Iting kain sang glawg. Ha bahala na. Sugal ko. Sugal bitaw di. Di. Ato sugalan. Muda og bade. May agi na ko da.
1: Tatay.
0: Ay.
1: Mula ka na sad ka, tatay.
0: Anharas bongan.
1: Nya. Ganyan na ba kung nanay tatay nga dili na ka pasagalon dito sa buwangan?
0: Tuong ka ng nanay mo. Anak mo yun, basta dugo na siya.
1: Ang sa'yo nga ang tatay?
0: Ay, nabukta ka na kiklik, oy. Kinisad siya, ano? Kung ano yan, sukit-sukit to, kaya, oy. Susira kayo kapag bata. Sige, ato na ko. Magkita ka nanay mo yung nangatuwa ko sa ilang pariteryo, ha?
1: Tatay, sa di pa ka mula kaugay sa kubi.
0: Ha? O, sayang.
1: Gait ko doot ba?
0: O, say, doot. Pida sa din mo, doot. Pataka mo lang ka di ay. O, sabi na, doot. Di ba na maka, di makakalitok? O, say, doot, ha?
1: Doot, bitaw na.
0: Saba niya, doot sa mong mata. Dili na, doot.
1: Doot, laki.
0: Oh, kinilang, oh. O, may doot.
1: Pila, manay.
0: Pitot. Huh?

0: The original Koi Herbal Capsule.
1: Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig koy, kaya ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila koy. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung high blood niya. Di po siya makafeel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano gudang yahang kanang pamati sa koy, mas lagsik yun siya. So di mas ngon maintenance pero supplement gid siya para sa maayong panglawas.
2: Wala sila nang namukod mo sa may mga pamati nila.
1: The usual nga bugat ilang lawas sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din kanang sa katigwangon na pud sa mga senior kanang mga bukog-bukog. Mas nindot gid kung makainom sila og koy na product. Daghang salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
0: The Original Koi Herbal Capsule.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cap. 45 pesos lang.
3: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatundaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kasi kayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan ako sir. May gani kaya ito nga tayo mga kong said wapagin po nabihi. Dahil magpagabli mga to siya na akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya Ami Duyag Pakarat of Pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Balik-balik na lang ang sudan.
6: Pongshi!
5: Angeline!
6: Sulayi! Ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: nutrients ulang na sa mini sarap og sa kadaghan sa choices na ugjud ka.
1: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
2: Ako si Teresa Herona, 42 anyos. Mati, kagwa Surigao del Sur. Kapi akong lawas, labad akong ulo. Natingala ang akong mga amiga o nakagamay akong buhok. Akong gikuan sudlay, nangahunhun. Nakakuha ng doktor nga, lupus kong sakit. Dili na ko kalakaw. Natingala ko sa umba na kay pagkabuntag ato. Nakabati de sa radyo. Atong pag-abot, ipatumar ko niya ang EXL Makabuhay Capsule. Salamat sa EXL Makabuhay.

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ambroxol Hydrochloride, Myrokoff. Ukal ang bagtog na plema, afford pa.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kapuy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapuy kayo. Ning sulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay man ko. Wala, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Sulay mo liba. Mawala mo ko kapuy. Ako bitong bata. Lapo ng umah. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyun ni kakapuy ma.
3: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Sa gabal sa trabaho ang hawoy, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahawoy with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mo buhi sa trabaho.
6: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
8: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
9: Kung moingon si mama nga,
10: sige ka, gawp! Imnanani mong tambal.
11: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
9: Ang iyang buot ipasabot.
11: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
9: Sa Generica Drugstore, ma-express ni mo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, o servisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
12: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
14: When you love, you caress.
15: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
16: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast-acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi. Para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita matubuan sa cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
15: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay niyong pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
17: Happy Fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang anda.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kagareta!
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
20: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
21: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
22: Congratulations to Bea Milan-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
21: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: sagana ay nakakaptan. Bineg ang katuwang. Be the best, be galing. Bineg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bineg ang kasama. Be the best,
1: be galing. Bineg ang kapili. Be the best, be galing. Bineg.
2: Red Horse Beer Inuman Whistle.
3: Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay.
2: Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Asa dais tatay ni mo, Kling Kling?
6: Milakaw man to, nanay.
5: Asa mo kuno to siya?
6: Arto kuno to siya sa ilang peri, teriyo niya. Lagot ko.
5: Ha? Nga naglagot man ka?
6: Ang nanay, nangayo ko niya, dot. Huwag ko tagae. Nga, mato ko nagbangan. Lagot ko.
5: Ay, pastilan. Huwag din kanya tagae, di ay.
6: Tagaan ko niya. Pero dili, dot. Pito tra.
5: Sige lang, nak. Ako rin mahatagi mo. Inigbalik na lang na ako, ha? Pangitaon sa to na kung may laki ni mong amahan.
6: Pila man ni may hatag, nanay?
5: Pila may mong gusto? Tingko o dit?
7: Huh?
6: Nanay, uy!
5: Alawat-awat na ako, ha? Inigbalik na ako. Ako sa ding kulatahaw ni amahan ni mo.

0: Pretirio. Asa si Mateo de Epre?
1: Ha?
0: Si Mateo.
1: Ikaw mo din ay mari, oy.
0: Adi maklaro de Epre.
1: Mam lagi, hindi
0: na hayag. Asa si Mateo lagi?
1: Ha? Wa man mo ari mari.
0: Ingon akong anak, kay anhe ko nun siya paingon. Kay gipangutan naman ako akong anak, kung hain akong bana.
1: Na, huwag na apa unta. Makita unta ni mo din ni mari.
0: Ay asa man ko din yung animal.

0: Unsa pre na ni? Unsa man? Ha? Kaniyang manok na to may itarir na to, ha? Kira lang usa.
1: Kisali gini pre. Ha, kisali gini. Champion ng manok pre. Pinanagaway ang giagian ni. Gani katong last niyang away. Bisan og may samad pa gani ni siya. Pero patay fielding kontra.
0: Yeah. Ubida no. Ako ba? Kita bitaw ko to, pusta ko to.
1: Mao nga ayaw na pagdodohan niya kung hok. Kay sakto ni slabok pre. Ispray niya ni pre, grabe. Hindi ba sa basta? Kita kang Pacquiao? Mura ni Pacquiao kung manood.
0: Dagan ni Mwede.
1: Kita magigasawa yan eh, di ba?
0: Alawan, Mwede, alawan!
1: Kita magigasawa yan eh, di ba? Suma! Kita ka to yung kontra?
0: Ha?
1: Nga, tako kayo?
0: Taas mo itong tiil pre. Ito pre na niyo. Mabukay tiil pre na niyo. Liga ni manok. Pero,
1: pagsaribunal. Ah, patay. Lukapang kontra. Nga, ito yung kontra nga murag. Balulang kadako.
0: Balulang.
1: Balulang kadako. Ha? Kadaka?
0: Ha?
1: Wapa boy ay. Patay dito.
0: Ang akay pagbunal sa balulang. Gisagang raman. Kuutos laom. Sabihan ni manok ni mo pre na niyo kayo.
1: Igong ilok sa, di ba?
0: Bumbok yung tiil kabutan.
1: Wala, daga na. Ingon ana kay isog ako manok, pre. Gigadlokan yung ubang manok, pre.
0: Bita mo, no?
1: O, ikaw?
0: Pacquiao, no?
1: Muro Pacquiao lang.
0: Bider talawan!
1: Daga, good bider. Ating-ating, di ko na siya kayo bumubasa. Ay, di ikaw, di siya kung magusto mo, pre. Kay mo ka man ang desisyon. Pero, kung gusto kang mga kwarta, aw, pusta din siya kong manok. Pero, adi, aw, naranin mo.
0: Sa mga itong niya ko rin, mong alalay ko ni mo.
1: Sa mga na?
0: Iksoon sa hay alay, mong alalay. Doon sa mga pre.
1: Sa man, ato ta? Ikalay, tigda sa kong manok, ha?
0: Okay, pre.
1: Dali.
0: Kini akong taas-taas gamay. Dali.
2: Nahinumdum ko nga Sabado di ay, dunay taris buwangan, mao nakasiguro bit ko nga tuwa dito akong bana. O niya?
0: Niya, unsa man pre? Kanira usara ang itong ilaban ron, ha? Ato ang itari, kanira?
1: Doon sila kabuk, pre.
0: Awa ba? Ano doon, pre?
1: Awa pre siguro, pre. Huwag mo daog ning duha. Awa. Paksit, paldo tang doha.
0: Haya ni pare nanay ko eh. Tara. Sinubo.
1: Isang nas nanay pre.
0: Nanay na baro. Bukin tiil manuka. Oh, grabihan.
1: Okay, let's go na.
0: Okay, let's go pre. Bebe, ako yung dahan ko sa kabubo eh.
1: Oh, dala.

0: Ah, asaw da dapit, pre? Ne?
1: Pre, harita dire dapit, pre. Ngita tagi siya ikuntra, ne? Pila may iabay ni mo, ha?
0: Ay, naman sa mga, magamay tag kwarta. Dagan kini. Dusmil. Dusmil, dagan kaya. Dusmil, ay, naman sa.
1: Aminog 20 na, dusmil, eh. Ay, gamala ka, pre. May mo nag 4,000 ang imo, ha? Inig. Ah. Inig lurgo ni
0: aw oh. Lurgo
1: ilurgo ba ilugro ba ilugro
0: lurgo di kay lurgo
1: gatong ilugro aw oh. Budak ko pra
0: lurgo ay ba mo ay anda di pre basta na yung lurgo di ada wato to dugedugar mo nak dao ganin tibakay da
1: ay kabalaga pre. This is the end of the day.
0: Ay, murag excited ako ng kalakiha na. Kita ako slabo ka ng manok, ibo pre, narek, ngilingi kayo.
1: Hindi na nanik, pre.
0: Suuro Pedro. Ano po kasi doon sa ulo?
1: Libog si tawag nung nanig. Pre, di ba huwag ang usisikrito niya kung manok, pre?
0: Kaya nga no, ah. Warang ba? What's up, pre?
1: Ah, kinauna ni pre. Di, basta-basta.
0: Ha? Warang, kao ni Blit?
1: Uli, di, sad. Grabe sila mo, pre.
0: Ano ba, basta-basta?
1: Basta, pre. Mahal ni kaon, pre.
0: Ah, di ba? Kuya, wago. Tidor ka, pre?
1: Ang saglit.
0: Ah, kung sabi, kao ni mga manok ka, pre, ha? Chicken joy?
1: Ha? Gani?
0: Beef steak?
1: Di.
0: What's up lagi?
1: Ngita na siya soap number 5.
0: Huh? Oh, gigo. Years, good, eh? Years.
1: Years
0: kayo.
1: Years. Yung words na, pre?
0: Ah, yung words.
1: Ngita na. Ngita mo gini siya crispy pata.
0: Crispy pata? Nga parisan sa limo gina sinigang. Oh, yawa gina, di.
1: Labi lang. Ngita siya balbakuwa, pre.
0: Balbakuwa? Huh? Uy, ikaw. Siya ginawa ni mo.
1: Ante nila tag-itlog, parisag bawad.
0: Okay, huh? Rahe, giusap sa limuti pa ka. Likod niya po kayo. Ikaw may amo niya, matinil kang itlog buwan, unsa.
1: Basta itari niya siya, pre. Kay, listo mo kay kumpitin siya ani niya mo siya, siyang kaon. Kailangan na feel niya, siya may lamig yun na ipakaon niya.
0: Ano niya?
1: Kailangan siya juhari ba? Ha? Para bulabok ni Mayo.
0: Oh, di ba? Bulabok, ha? Kano din palabok?
1: Ay, malabok.
0: Ato sa lulaan.
1: Lulay sita?
0: Oo, lulaan ba? May bilis na pit.
1: Oo, pwede kayo, pre. Ang inang bitaw din ka nga, di ni basta-basta, pre. Basta kung sa'yo pagkaon na ipakaon, bini.
0: Ano ba? Sige. Ako nga, salig lang ko, pre.
1: Ano yun, pre?
0: Salig ko. Salig ko rin yung manok, pre. Salig yun ko.
1: Bida. Dukong suportam na.
0: Basta, pre, basta saliko ni manuka, pre. Buro dudo, basta saliko ni manuka.
1: Sabi ko balik, pre.
0: Puro itong kwarta ni, pre. Para ni sa imong manok, ihurot ka yung pusta.
1: Ya, saman. Manood na tas bulangan.
0: Tanda! Dali!
2: Ang animal ay kamaaya ba yan? Hapid-hapid sa manok. Karoon ka matiira pa. Piti di karoon.
0: Ay. Kuya awal mo nukay. Nuhik na kalit. Hindi mo ilagang muna. Ingo na ba ito kung lulog sa nuhik kaling manok na itari. Tampalong ang oo. Ngunay mo kasakit kayo. Unsa ba kay?
3: Oo, unsa na. Daugan na ka matiyo.
0: Ha? Deso niya.

0: kinakailangan, extra ang handa. Kaso, yes, tapo lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
1: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
0: Wow! Mas maayo pa?
1: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
2: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
0: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo ka dere.
1: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
3: Unilab quality yan.
4: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
6: Mga ka-BP! Handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment! Kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood via live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian, sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
8: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing or Ormoc City, Roseville Drug Batu Leyte, Lourdes Pharmacy Osamis City o sa mga nag-unang butika.
7: Bayou Draw Herbal Capsule.
9: Day, andat. Nga nung masulubon man kanang naong nimo?
10: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch. Mitukar na po lang yung hubak ko gayon, ma. Mitaas pagyan ang yung blood sugar.
9: Lakaw dayon nga doon sa butika. Pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamating nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
10: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
12: Sa gunso ng OT, ay buhi.
13: Kaya pa nako.
12: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
14: Kaya pa nako.
12: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
15: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: hapon ko.
1: Ana si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. Pinakalami nga black coffee.
3: Based on February 25 product tasting on instant coffee powder by MRI.
4: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw. 100% puro og natural. Pinakalami nga black coffee.
5: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa misyon naming gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
6: Ang balita dapat makatotohanan at patas. At tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Gigo Manicad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
7: Tunay Natural at Original.
6: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
8: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
11: Uy, nga naman, Marie.
10: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kahit ko sa akong gilaw.
11: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun may makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyoha.
10: Yun sa man niyo, Marie.
11: Nag-uniface mi, Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon. Unifins ragyod gihapon. Tiaw mo, Mari, sa matagsako sa Unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
10: Unifins?
11: Kaayo, Mari! Imagine na, Mari, ha? Sa napukang baktin nga among gibuhi, sa kwinta-kwinta na ko, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado yung kayo ang kita sa Unifins. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
10: Kadako di ay, Mari, tudlui ko.
11: Oh, dahil feeling guide, Mari, oh. Nanay number ilang teknisya diha. Kay libre po ang ilang servisyo sa Unifins.
12: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
13: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas.
14: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
15: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit nako ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon kog gamit kay maayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og kanormal.
13: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
16: Your bill, sir.
17: What? 40,000 pesos for dinner?
16: 1,400 only, sir.
18: Price check or eyes check. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: Your bill, sir.
17: Order for more. Dessert?
18: EO, love your eyes.
19: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
20: Igala, nakakape na ka?
21: Kay mo na baka nga nibalik na ug available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom ug kaning mangosteen fruit extract. Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
22: Mal, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga, kitang

0: Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati o kidney problems. Nisandi sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney nyo sa ayaw akong kilid na nakahilid yung kog. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit dahil ko. One way, kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik up. Eh. Wala naman ko yung batin. Nakahantog ka rin. Nagminitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Hunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan. Amon isa isinta nakapin. Sabay na bista.
2: Bivers Sandal!

0: sandal, ang super sandal.
1: Breast cancer, ang delikado og mamatay ninyo sakit nga cancer sa mga babae. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Sukla na ito ang breast cancer. Mapalit sa mga butika. Problema ba ni mong pagpaniwang og pirmi lang di ma-achieve? Mag-Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balansing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
2: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, nisuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
5: Pamantugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Tapos hing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa tambayon. Tapos ay ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanaw ba? Di na ako makatindog. Mauna itong pag-take na ako ng doha kapad. Mauna ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Bila-Bila Herbal Capsule, nilugwa ang dako ng bato.
6: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
5: Oo.
6: Uh-huh.
5: Nigawas siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo.
6: Ah,
7: asin.
6: Okay.
5: Uh-huh.
6: Ya, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
5: Okay naman ako sa karon. Mauna ganit ito, nagpiti ako, tulay ni Sman, pero malabo ang linya.
6: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
7: Oo.
6: Aha.
5: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
6: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
5: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee o Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Sigasigam kasi mong mata. Kalitan ka.
9: Awa ni. Naan ni, naan.
8: Naan na, naan?
9: Naan.
8: Ikaw no? Onya, dinay lang gihapon ka nga na nugal kas buwangan, ha?
9: Huwag ako manok ka!
8: Wa! Nagkupot ka pa ng manok, habit-hapyod pa ka di ha? Nya, wa!
9: Unso taon ka, ikaw rin magpukuyon prisyano taon. Uy, niya iyar mong taon, ipagunita niya manok taon.
8: Mag-aagid yung mong naong, uy, nagkaupaw ka lang yun. Nay, parihamos imong naong, parihamos imong upaw.
9: Grabe, huh? Ano
8: yun? Grabe.
9: Unso taon, liulingaw rin panari.
8: Liulingaw rin ay hanay.
9: Maigot ha,
8: sige, ha?
9: Maigot ha, maigot ha.
8: O, malagaw na ba? Kinisag na ay.
9: Ay, window.
8: Yes, of course, tapos kaldero.
9: Agay, agay, agay. Ay, kamanuka, kamanuka. Tapalog. Ikis kita, eh.
8: Ikaw din naigo, di ay.
9: Naigo, nuno ni Manor. Mabitaw nga. Sakit kay.
8: Mao na diha, amaw ka. Manong gisagaw ni mo, tanawa ang manok ay naigo.
9: Ay, saos ako nung ito. Paigo si manok. Onsa mo kay. Amin ah. Hala. Patay ang manok. Patay ang manok dito, kay. Awa na naman tayo ng manok dahil piyahangin yun sa tao ni mo. Kusungkit ang patapalong tao ni mo, eh.
8: Kapasagin lang ko ni mo, eh. Ikaw rin gagunit, ala, di
9: mo. Wala ka patay ni manok. Ang manok mo'y naigo. Tapos magpuspo ni mo, tabon sa kaliro.
8: Ano ito, imong gisagang bitaw? Ang manok mo'y naigo.
9: Ay, so, sa karayaray lang yan. Ikaw, bro, ang manok ako'y isagang yan.
8: We, sure. Nagay-agay yun ka?
9: Bukira na. Ang sa teon. Mindo ko naman yung gani, eh. Bitay naman uwan, eh. Patay naman tao ni Suya. Ha? Saan man, eh?
8: Kung patay ilubong, bahala ka niya.
9: Utsa! Oy! Oy! Asa ka, oy! Yes, pali. Patay na kuwan, eh. Ay, pre, sino? Pre!
7: Pre!
9: Ah! Ah! Sara!
7: Sara, pre! Okay na?
9: Ha?
7: Patroning, uy! Ano ang sanak ng manok, pre?
9: Ako, kailin, what impas mo yung manok, pre?
7: Ano impas mo? Pagkupagay na yung ilaw, ganagugika na itong namuang ta? Makuha nga akong ipakaon na.
9: Mauna niya. Karong imo mong ipakaon kay Tari. Pabalik na ito. Hindi ka na niyo pakaon. Ano mo ba, pre?
7: Ano sa mga akong manok, pre? Anong nag-bit time ng liyo gani?
9: Ipakaon ba niyo?
7: Buhi pa na, pre?
9: Pre?
7: Yun sa niyo mo akong manok, ha?
9: Yun
7: sa niyo mo, pre?
9: Pinagapakaon
7: ba niya akong manok, pre? Mahal kinikinaon.
9: Yun
7: sa niyo mo, pre? Ano ni? Gusto niyo buhat mo akong manok? Yun sa niyo mo, pre?
9: Gusto ko sa liro!
7: Ha?

0: Thank you, Lord. Salamat sa tanan, Lord. Mama Mary, salamat sa mga pagampo sa tanan. Ngayon mo giyatang na mo, Lord. Salamat kayo. Ate Jujin, good morning ni Monia.
1: Good morning, Kuya Alan. Good morning, mga mama. Thank you kay mga mama ha, sa inyong pagpalit sa Don Pepe Tablia kay Tasang Energy. Happy, happy, happy ang mga bata niya. Gawas at anak para sa mga dagko Don Pepe Dark Chocolate. Ogom-ogom sa Riyan Mulyema o BMA Special. Palit kay Crunchy Crunchy ang Tasty Fish Cracker ng Paulitos Macaroni Crunch.
0: Okay, salamat kayo. Salamatan sana ko, Sir Inting o si Bob Noli. Salamat kayo ni Madiha, Sir Inting o si Bob Noli. Thank you kayo. Nga kanunay ginin na mati na to. Nga, naani sila yung mga kananan po din ha. Pareha sila ang Ma'am Fevercal. Diya sa Katipunan. Thank you kayo ninyo, Ma'am Fevercal o si Dainelli. O sa tanong mga tao po, ni Ma'am Nenen Moreno o si Ricardo Moreno. Thank you kayo ninyong tanan. Salamat kayo. Nga, pasalamatan sa na to ang mga bata nga nang inom. Sa to ang Don Pepe Tablia. Thank you niyo mga bata ha. Padayon lang yun mong inom kay samtang bakasyon. Bakasyon pa man. Pwede lang yan mong inom para lang sigbo sa inyo mga dua-dua. Ay mong sigigdua ng Facebook maglingkod mo kay wabay singot ka magawa sa na. Maunay makaingon nga dali kay tang pan, dali kay tang di singon ka na. Muralkansi ka sa imo ang pagkabata kung magsigil kang duwag cellphone. Kayo di makapanington ng bata go, di kanang bata duwa nga nindot gyud kay nga duwa, di kay magsigilag cellphone na nang makakurug-kurug sa imong kamot nya. Nya mapuses bugyo ka nang mga Roblox ug sa pada diha tanan nga mga duwa, bati gyud kay na. Duwa mo mga bata, ino mo pipi tabliya, duwa-duwa bug kanang batulata. O di ba syatong kanang mga buwan-buwan kun sa pada duwa, tabano ginana mo na nindot gyud duwa, di kay magsigil mo lingkod diha sa imong kalingkuran ng mga bata. Mag-cellphone mo, makadaot, ginas inyong utok, ang register, ano. Nga, o gumugong sa buko, BMA Special, o dayo mo niyo, BMA Special, the best ka na itong, o gumugong. Kita mga nago, samtang way klase, mga bata, mag-chat-chata, paulitos, mga karunir, crunch, o testy face cracker, ang atuang, kaun-kaunon. Sa mga tao ni Former Kapitan John Ramos, ka nagbuhat siya yung Miguel Pulyar, fertilizer, good morning, ni Buriakap. Sa mga tao ni Vice Mayor Choi Asnar, so Ricky Asnar, so Ryan Kanki, Ma'am Casmer Araraw, good morning. Good morning, Yudia. Talister Dan, Kuchial. Nga anak ni Litiwan, o Kuchial Francis Paris. Good morning, Yudia. Kuchial. O labi na yun sa mga tao sa Toledo. Basta Toledo, Kuya Nick Pipito, Donong GR Pipito. O sa talong mga tao ni Inday Shen Pipito sa Bromitz PH. Nga kanunay na ginom sa tuang Sed Panyawan Coffee Mix. Kay maumani siya kaping matapang. Nga kaya kang ipaglaban sa imong mga trabaho. Tibuka daw. Di ka panington. Sige lang kang kondisyon. Tungod kay di ka magduka sa ato ang pag-inom. Sa ato ang Sed Panyawan Coffee Mix. The best kay na natong imnon kanunay kung padungta sa atong trabaho. Okay, Ate Bryce?
2: Okay, ugago sa pasalamatan. Ang tanan nga nang tumar, nag-maintain karon ron. Sed Panyawan Herbal Capsule. Sed Panyawan Herbal Capsule with Garlic. Sed Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen para sa ato mga high blood, cholesterol, katotasog sugar, ingon man kay ng bukul-bukul nato sa itong lawas, at unang imnanog Sed Panyawan Herbal Capsule kada adlaw. Katuloy sa kadlaw inom, sa buntag o nakamukaon sa imong pamahaw, inom daanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Irigpaliuto ni mo magyapon, usagyapon kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule imong imnon una kamukaon sa mapaliuto. Mausab ni kagabi sa ripa kamukaon sa mapalihapon, inom na po daanog sa kakapsula sa Sed Panyawan Herbal Capsule. Ug alay na to na problema aning kidney ug UTI, ayaw na magkahadlok, tungod kay doon na niya magkatambal ana. Nanay makaayo, kinimaw ang Pugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Pugon Herbal Capsule kada upat ka oras. O kung okay na, usana lang kakapsula sa Pugon Herbal Capsule imong imunon kada adlaw silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI, Pugon Herbal Capsule. Basta Pugon, lawas.

0: Paskogon.
1: Okay, salamat kayo, Di Presa. Kung sa tandaan po na itong mga kaigsunan, nga huwa masayo nung anong panakita sa ato ang likod, sa ato ang buko-buko, sa ato ang paa, tungkol na sa ato ang mga pamaol nga. Grabe yung kinang pamaol kung maunay mga taki. Laban itong o, atong tagkugo. Magsakit atong pakupako sa atong luyo. Magsakit na, simple na kina. Ato lang ang aplasan sa number one nga aplas sa Kabisayan o Mindanao ang Sedlen Metawil nga tinuod mo wagtang sa atong mga panuhot, pamaol, panagin sa kalawasan. Varigos wins, katol-katol, kuto sa kabataan, ilikahi pagitap sa ringgi. Kung mga aplas na sa ato ang tinuod mo tabang ang Sedlen Metawil nga anarama palit sa butika, di ba, Dwin?
2: Tinood na sa butika, rin kita makapalit. Pero naagi Facebook page and said Marketing Incorporated ang Panyawan Herbal. Ilalangin tayo pang Panyawan Herbal. Yun niya makita lang tanang produkto dito sa said Marketing. Ang Panyawan Herbal Capsule, Kugon Herbal Capsule, said Element Oil, Celebrity Beauty Soap, labi na ang Panyawan Coffee Mix. Pero kita, kung layo-layo sa tas butika, kaya natas kabukira na puyo, pwede rin kita maka-order sa Shopee.
1: Okay, pag-Shopee lang ta, kaya nabis kayo na ito. Dito pata sa ato ang panimay kung Shopee ta mo order. Okay, unya sa tanan ito mga kaisunan, kaning cancer, diabetes, hypertension, arthritis, arthritis, uguban pa natong balatian, kana tungod na sa toksin yung suod sa itong kalawasan, yung kapunduan na sa itong suod sa itong kalawasan, maunay makaingon ng mga major-major nga sakit. Ang ato ang pati, unmo na nga kinahanglan i-flush out na ito ang toksin nga mudaon sa itong blood cells, kay kana maunay mo patay na ito. Imna na itong G-Detox Plus, herbal capsule ang pinag nakakusugay. Number one, kinimutang-tang sa toksin sa ito ang kalawasan. Unya, number one, kining tinuon nga, mutang-tang sa toksin, tinuon nga, mutabang na ito. Natural nga remedy. Muwagtang sa itong balatian o puno sa nutrients nga mo ay makapaligun sa ito ang vital organs. Ang atong pag-inom, usak kapsula, usak kauras sa di pakamukaon. Unya, kung doon na kay balatian, kinahanglan nga inom ka ni kaya tulog, yun buntag o ito hapon, usak kauras sa di pakamukaon niya. Imlala na itong walo nga to sa dusi kabasog tubig matagadlaw. G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog. Kay number one, kini mo flush out sa toksin sa tuang kalawasan. Ate Pres?
0: Okay, ang sender na to karong adlaw.
1: Si Inday Sunya, Ate Pres.
0: Sunya.
1: Kani si Inday Sunya, Ate Pres, yung bana pati sugarula. Mm-hmm. Yeah, si Adil, makahingon nga sugarol yung kayo. Dua arawang tao si siya yung bana.
0: Lingaw-lingaw.
1: Lingaw-lingaw lang ba?
0: Lingaw-lingaw lang, kaguol.
1: Kuyo sila nanik. Kuyo sila nanik. Nanik na baro. Nanik, daghan kayong manok, bugo lang tiil.
3: Pero makabihan, makalibuhin.
1: Kabihab, yo. Makabihab, ito, biliba ng manok nanik. O niya, ang problema, Ate Pres, kay nagdaa silang dua ka manok, abote yung asawa, giapas, tampalungon siya yung asawa sa tabong sa kaliro. Iyang isagang ang manok, pare-are.
3: Kuya pang manok patay.
1: Kuya pang manok Ate Pres. Patay kuya pang gyud ini matay
0: ano, manok. Ay, man. Oh, mahal. Gamay gupeg o nang manok.
1: Oh, mahal bitaw na, mahal ng manok niya. Mahal kay nang manok nga yang gida kay mga indot patong klase pang mga manuka. Oh, nang ano matay taw niya, perti suko agi kiya sa pa Byron sila.
0: Bayad din mo ato
1: Byron lang. Byron lang na ninyo, dai sunya, maundo man gyud ni ko anday niya. Nasayod na sa
0: gyo. Nanong ang manok ba po iyang gyo?
1: Bisaggal siya sa kaba na Ate Pris. Bisaggal.
0: Mo lagi?
1: Tang, still ang kadahan sa limoy. Imo na tatong, okay na ana naman ka na.
0: Gili, gulat, guman, pagkapatay no. Okay na ba, ihawon?
1: May pa. Beral lang tani, baby.
0: Ihawon na lang.
1: Lami ka ng kwan, lami ka ng manok na ginaam Ate Pris. Lami ang sabaw, anak. Mas lami pa na kay ang manok kon maigo kunos buang lana nya kada wa man maigo subuang naigo ro na sa kaldero sa takom sa kaldero so wa na ila
0: mao
1: lutuan na lana butay ka mong gabi tay kapayas ato si kaning manok at si presno ako no ni sa ingon kuan magluto kog manok butangan ko sa yuti lahi agyog
0: kaysa kapayas, kaysa
1: kapayas. So. Lamig yung kay kapayas mo na nga kun ka mo na amoy kapayas dong kitse pa ganyang banadro
3: ha
1: kasi pangalan ba na siya?
3: Matiyo?
1: Ha? Matiyo? Dong, Matiyo! Ay, butangin na kapayas. Doon lamik ka na, dong. Kabong kay kapayas. Kanya, butangin na mo gluy at tangan. O, sus, butangan.
0: Sa ito pa, bayra na lang.
1: Bayra na lang, Ate Pris.
0: Lutuon.
1: Lutuon na. Ing na to si parinanik ni mo. Out si parinado nga. Ah, kanoon lang tayo, bro. Doon, din lang tayo magawa yan, eh. Kayo, ano, tuyo, ah. Ano na lang, maul yun ay simple kayo nga pagkabuhaton. Kayo, huwag na pa si Bambina Diri, basahan mo atong party sa Sungal sa Bible. Oh, nyawa man ta. Kita taon nga.
0: Hi, Manday Bambina.
1: Tuwa siya sa Malubuyo, Kati Pres.
4: Amualbual.
1: Tuwa siya sa Malubual.
0: Ay, nag-live?
1: Wait, Timo. Ugwas mo, Bina. Huwag din, Timo. Doro-ro? Pastilan.
3: Lutunong
1: sa naayay lang sa
3: ron. Kaya pagkatuntuan man, iwak
1: man sa pagkatuntuan.
0: Mausad, mausad. Nahala ka nang.
1: Nahala.
0: Lutuan na lang na.
1: Lutuan na nga.
3: Bayaran
1: lang na, dong. Dong, tiyo. Bayaran lang na.
0: Gamay lang bayaran niya. Pakanon man ka.
1: Pre, bayaran lang tayo mga 3-4, pre.
3: Ang umay
1: na. Kanang mga manukay na na, depres, labing minus na, mga 3,500.
0: Ba?
1: Oh, labing minus na. So, bayaran na niyo mga 2,500. Ah, okay ra. Kubati na. Pagkanon na ninyo.
0: Pagkanon lang, niya hangiyo lang.
1: Niya, ang katong 1,500, i-set-set lang tayo ninyo.
3: Ang katuwalas nanik, patapritong nanik.
1: Alas nanik nito. Nik, asan mo nung manok, nik? Pedro nik. Daga salamat sa inyo pag tampo ni natong tulumanon.
0: Kuna ko ang Puzzle Tihon.
5: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Naya ba ka, Angel? Wari mo tigay lang, diha? Ambivalence makadungog, giunsa di ka?
7: Maupitaw akong tuyo. Nga magtuo ang makadungog, giunsa ko ni mo. Oh. Aron mo anis sila, og ira kang gulatahon.
6: Usap!
8: Angel kay nakalimot.
7: Okay. Paminaw, Rona. Kadaghan na ganin ako isulti ni mo sa una. Pero ang ganin mo timan eh. Dinihilagi, dili ang mga kontrabida ang maghaud-haud, kundili ang bida. Oh, kung magkontrabida gud ka, pagdahom na lang ang daog-daog gud ka.
9: Salamat. Nahumanagid ko sa komisyon ni Irene. Tapoy sa... Uy! Makaugtas! Maunga naka-decide ko nga mo pahuway una ko. Huwag ako na sang self ang akong ati manon.
10: Praise the Lord. Gidungog na ginimong ako mga pag-ampo.
9: Hmm? Unsa di ibang iampo?
10: Nga, ihatag na niya ang higayon para natong duha.
9: Unsa?
10: Angel, dukay na kay kung na-inlove ni mo. Will you?
9: Hoy, hoy, hoy, hoy! Attorney Mervyn? Ako unang self ang akong atimanon. Dili laing tayo.

0: This time check is brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
1: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
3: Karong May 27 to June 5, 2026.
4: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
2: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
5: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
6: Mahalagang paalala, ang MX3 kapsula hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: MX3. Dito ako, believe.
8: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o gumot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
9: Doc, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimanang uwa ko kalibang.
10: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food na may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast o before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og life extension vitamin D3 kada human o kaon.
11: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
12: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
11: Super Fiber.
12: Super Fiber.
11: Mapalit sa mga butika.
13: Tonight, we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want to...
14: O karong mga higala, ni ang laing sumpay ning atong sugilanon. Made of Fortune.
13: Right now, it's just the two of us. Let's look at what's ahead.
15: Ah, ganun na-apil may tawang empleyado sa gobyernos karaang panahon, eh.
16: Ay, mama, ito'y ako madunggan sa akong lula sa una. Every time nga, magyaw-yaw siya sa mga empleyado sa gobyerno. Wa ko nilaing trabaho, tibong adlaw, magsigilag pamulbos, pang lipstick. Di na ko na mailan na mga tinuod na dagway tungkol sa kabagga sa make-up.
15: Mama, uy, unsa guli ay?
16: Umano'y dagway sa department head nila ni Irene. Bagga kay make-up.
15: Kunya, murag cake?
16: Mura lagi cake? Gabaga kayong icing?
15: Pagkasiaw, gini ako pinangga, eh.
16: Chansing-chansing naman yun. Kawa, igo ka rin ining akong kumo.
15: Ha? Sorry. Nadalang ko ba?
16: Nada. Asa tayo mag-isulti ganiya?
15: Ha? Anong saman?
16: Marag doon na ka to'y gisulti.
15: Asan to?
16: Never mind.
15: Uy.
16: Basta kay... Ay na niyos magkalit-kalit kag pangkakos, ha? Igo, nagkakas akong kumo sunod.
15: Sorry. Sorry. My bad. Sorry, yun.
16: Balik ko sa imo lingkuranan?
15: Okay. Ay, buaga. Nadama ko sa akong kibate.
16: Asa na ganit, Adto?
15: Kapag isa kong pinanggaw, eh.
16: Uy! Asa na tato ba?
15: Kuan, ha? Ay, sa kuan, department head ni Irene. Nga murag cake ang dagway. God, tabang itawon ko nga makapugong ko sa akong kibati karon. Itawon ko.
16: Pero di na to mag-isgot ato niya ay. Balik ta nilang Ryan o Grona.
15: Okay. Balik ta nila ni Ryan o Grona.
16: Oh, mga bagag naong. Huwag makatupong. May pangkasada kay nipis og spalto. Pasagdi lang gid po ha. Kaya hantod karon nangurong pagyud akong kaunuras kalagot nila.
15: Ay lang sa palabi. Tingali niyag maunsa ka.
16: Ah, grabe sag maunsa oy.
15: Ay di bitaw. Kaning naworry lang ko nimo ba? Bala ka ba ako nimo?
16: Oh. Ni barok na sagka, asa na masagka?
15: Ah, nalimot na masagko.
16: Ay.
15: Ah. Ako lang niyang istoryahon si Irene sa mansion.
16: At tugya pa ka matugro?
15: Nga naman, di na pwede?
16: Oh, pwede na gihapon. Kaya pa man kay bawal si Irene nga ako ang tinuod nga tag-IAS mansion.
15: Yan sa man, imo na lang siya sultihan.
16: Di pa, uy. Uy, plano, anak.
15: Huwag kay salig niya?
16: Di ba sa ingon? Basta, musulti ra lagi ko niya, pero dili pa karon.
15: Okay. Huwag samtang wapan ni mo siya tug-anis tinuod. Angay ragid nga magkatulgan na ako sa mansyon.
16: O lagi. Uy, mulalis, ana.
15: So, ano sa may plano ni mo?
16: Plano?
15: Dila ni Ryan o Gruna ba?
16: Ah, sa duha ka mga tampalasan? Maminaw na ako ni Irene. Magdepende niya ang akong plano sa isulti o niya ni Irene.

0: niya iyan. Unsa o man ni nato? Gibalibaran matang angel.
1: Tempasa. Maghuna-huna pa ko. De paras uto kanyo eh.
0: May pag si Irene na lang ang imong istoryahon.
1: Makikistorya ba dito na po?
0: Ay, dako kay gugma ni mo itong babayhana. Kung magpaluoy-luoy ka, maluoy ra to.
1: Bitaw sa? Ah, sige, ako suwayan. Pero, ay lagoyo ka. Ako lang, aron mabulatikan ako sa gugmayo.
2: Salbahis!
3: Mga tampalasan!
2: Mga wayo-uwaw!
3: Mga bagagnaw!
2: Mga hayop!
3: Mga serpente!
2: Mga demonyo!
3: Mga sungayan!
4: Angel! Angel!
3: Ha? Nailag naman sa lagi ka?
2: Basag nilag una ako, Angel! Murang mabuto ang akong dugan sa kalagot karon.
4: Pahila ka lang ko siya.
3: Oh, sige. Sige, hilak lang. Ay, sa pulabig mo.
4: Akin, tabangin na siya hilak. Para dali mauman. Atay.
5: Bag-o na ang design sa atong paboritong herbal, ang Sed Panyawan with Garlic ug Sed Kogon Herbal Capsule. Gikan sa Sed Marketing. New packaging, same trusted quality. Masayo na karon makita. Gumikan kay bag-o na ang packaging design ang Sed Panyawan with Garlic. Usab ang Sed Kogon Herbal Capsule. Sigurado ang bag-o ang produkto nga imong mapalit. Pangitaa lang ang bag-ong Sed Panyawan products sa Sed Marketing. Masaligan, maasahan, makatabang sa mas maayong kalawasan.
6: Ganyan ang Pinoy.
7: Ang Pilipino mapagmahal sa magulang.
8: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
9: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas sa sakit.
10: High blood, usa sa pinakaproblema samtang kita nagkaedad. Maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
11: Ako si Ellie Paustos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, niyang glen akong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila-Bila Coffee, maulian ka. Basta kainom ko, dahil naging paglayan ng kabuhi.
10: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
12: Mga ka-BP, handa na ba kayo sa pinakabonggang gabi ng taon? Dumarating na ang Bingo Plus Night 2026! Puno-puno ng bituin at world-class entertainment kasama sina Kim Chu, Vice Ganda, ang iconic na parokya ni Edgar, Eli Buendia, at Bamboo! At marami pang iba! Step into the next plus this May 19 live! Red carpet at 6 p.m. Show starts at 8 p.m. At kung nasa bahay ka, pwede mong mapanood by live stream sa BingoPlus.com at Bingo Plus app. Huwag palampasin ang pinakaing grande, Bingo Plus Night 2026!
13: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
14: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
15: Mami! Undangi ang drama.
14: Angeline!
15: Na ako'y na-discover nga timplado na, lami

0: sa timpladong sarap, kaugdjud ka!
1: Ahoy! Kidney Care time!
2: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo, maayo na lang ni ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
3: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
4: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
5: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
7: This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
8: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
9: This newscast is brought to you by Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo og Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang linuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
11: When you love, you caress.
12: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajud lang!
13: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
12: Wow! Mas maayo pa?
13: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
14: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
12: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kaderecha.
13: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
15: Unilab quality yan.
16: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan imong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
17: Ato ini?
18: Okay ra. Patayin na mong istorya.
19: Okay ra. Okay ra.
17: Hoy! Hoy, Angel, kaya unsa man to nimo sa attorney? Gising ko! Ah! Kalmang hagod nimo! Wa ka makadungog ato, luoy kay paminahon. Sunda, taon to, oy! Nang lose pa na ba taon to? Bisa kita itong maayo.
20: Sas! Kamay ra to, oy. Layo to sinae.
17: Naunsa man ka, oy! Sayon-sayon nun naman ginaan nimo sa attorney. Mura man lang og dili nimo si amo.
20: Askang nalimot mo kung anak ni Irene.
17: Pag sorry dito, oy! Adua ba?
20: Unya, ikaw?
17: Ha? Unsa man ko?
20: Naam kayo akong problema.
17: Mas dako ang problema kung papahawaon tang attorney. Kay nahutdan na sig pasensya.

0: Pugko agad ako eh. Pugko agad eh. Pero ako manggisik ko si Mervyn at tubangan ni Irene. Ano bang makalimot? Manggip ko nga ako siyang agahon at tubangan sa lintaw? Pagkabugko, gini mo, Angel. Bugko, gini kay ka. Yan na gusto mo sa pultan sa guest room. Manugtok ko. Ako gijang i-check? Magsurihid ko? Oh, hala. Lah, nagsuka siya. Ni. Gusto gina ito akong pagsiko niya. Kasi din ako siya naigo. Sa tiyan? Hasula! Sa kutu-kutu? Hala, hala na kuyawa na manoon ko ini. I-search una na ko, be. Kung makaunsa kung makaigo sa kutu-kutu. Blowing up after being hit in the abdomen. Dira. The sensation of the abdomen blowing up after a blow is likely a feeling of acute shortness of breath and panic from a hit to the solar plexus, or a sign of serious internal injury such as swelling, internal bleeding, or rupture of a hollow organ. Napatay-patay ka, Kuya Winnie. Naanag kayo na damit sa tiyan ni Mervyn.
1: Nadaghan mo sa nakubutang toothpaste ay. Ambot pa sa nga brand ay nga. Magsuka manggiko kung madaghan ako butang.
2: Sorry.
1: Nagkalita kong abli. Happy tinu ka mahapla. May gali kay nasigang tika.
2: Okay ra.
1: Ngano de? Nausa si Irene.
2: Ha? Wa mausa si Irene, uy. Ikaw nga ko na worryan.
1: Na worry ka na ko.
2: Aga nagsuka man ka. Nang luspad pa ka o. Ato na lang tag hospital na para matanaw da yon ka. Sorry kayo. Sorry sa akong pagsiko nimo. Sa kutu-kutu gid ka na igo.
1: Okay ra eh. Para kaso?
2: Oo, usay, way kaso nga nagsuka man ka. Bag-ora gid ako gigugol. Nga if magsuka, kun maigo sa abdomen, kuya kun dunay na damage sa ilawom.
1: Hala, nakadungog siya nga nagsuka ko. O nagtuos siya nga.
2: Mervyn! Mervyn! Sige, dahil ba? Ato na taos, matal ba?
1: Nalipon ko ha.
3: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
4: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate tampor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
6: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
6: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
8: Happy Fiesta!
9: Kinahanglan, extra ang handa.
8: Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot na!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
11: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
8: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadereta.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ang nailhan ni mong alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
14: Boom!

0: responsibly.
1: Tonight we're younger than we'll ever be again. Time won't wait for anyone, so why'd you want...
2: Mga igala, at ang hiang laing sumpay ning atong sugilanon. Maid of Fortune. Writer, Baby Omega Flores. Director, Ricky Bangis-Garing. Soundman, Jomel Arizo. Recording editor, Lloyd Gaviana. Spinner, Aminidel Yara Nakorda. Dalit ka ninyo sa RMN Drama.
3: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero uno. Tatak RMN.
4: Ang radyo mo nationwide, mudalit kaninyo ning laing sugilanon na sinuat ni Francis Eliaga Espares.
5: Uguay mo siyagit! Haba! Uwala ka na ang kwarta sa bangko! Patali! Ang kwarta! Keep!
4: Nidagsang ang tulisan.
6: Ay! Mami! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Kidnapping ang mga anak!
4: Kidnapping! Kahilayan!
7: Joy! Enjoy! Ato ang kalibutan! Kana! Sige pa! Pakitami sa hupo mong lawas! Kano! Yes! Oh, yes! Oy! Oy! Ganong ipaon ng musika? Kinsay!
8: Taong na maskara!
4: Maskara! Sugilanon nga naghulagway sa mga dautang binuhatan, gumikan sa kahakog. Ug dunay mitumaw nga binuhat aron pag-abag sa atong kapulisan, aron mapatunhay ang kalinaw ug kahapsay sa atong katilingban. Maskara! Direktor Francis Eliaga Espares. Musical scorer Randy Nakurda Tayan. Soundman Aldwin Nakurda. Audio editor Ariel Mangkaw. Dalit ka rin niyo sa RMN Drama.
9: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kayahon tanan. May nalang na ay bag-ong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, di mong kakusog with proper diet and exercise.
10: Unilab quality yan.
11: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Protect-chan?
13: Yaku!
12: With 8 billion live LCS?
13: Yaku!
12: That may reach the intestines alive!
13: Yaku!
12: Helps improve digestion and boost immunity.
13: Yakult!
12: With proper diet and exercise.
13: Yakult!
12: Kaya panalo ka dyan!
14: Basta na ay hilanat.
15: Dapat matik. Ibay, Jessic.
14: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
15: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
14: Dapat matik, ibiogesic.
16: Alagang Unilab yan.
11: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
17: It's available.

0: Saigon, 100% knockdown.
1: I have Lagnat and I have Sipon. Pag 2, pwedeng flu.
2: Mag BioFlu. Dahil pag may 2 symptoms, pwedeng flu yan. BioFlu. Kaya anumang sintomas ng flu.
3: Unilab yan. Phenylephrine, HCL, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of BioFlu. If symptoms persist, consult your doctor.
0: This newscast is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
5: Ayaw hulata nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa paghiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
6: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog?
8: Don't worry, available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
10: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
9: Wow! Mas maayo pa?
10: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
11: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
9: Naa! Bisag pang Sharon pa! Naay lechon, humbaado, bakadere.
10: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
12: Unilab quality yan.
5: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapiling.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
4: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
5: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pag-drive.
6: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
7: Pagulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ng silaw sa suga.
8: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
9: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe.
10: Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.

0: og karon sa atong sugilanon nga naguluhan. Maskara!
1: Awesome. Ha? Musumbong ka ba gihapon ni Daddy?
2: Sumayan kong tako.
1: Sumayan ko. Yes, ubos. Yes, ubos. Warga.
2: Animal ka. Traitor kasi mong amahan.
1: No, no. Bayad na. Gusto na.
2: Diya ka na.
1: Sige, sige. Pagkabiya ka na. O, magpaabot ko. Kabantay ka na. Paboto na ko ang sudya ni Daddy na ko.
2: Federico.
1: Kung kaya ni mong musumbong ni Daddy, ala, sumbong! Sumbong na yun!
2: Animal ka!
1: O, sabay ipaabot mo?
2: Salbahis ka!
1: Di ko salbahis. Pabantay ka na. Inoon, salamat ka. Tugod kay akong gitubos ang dili mahimo ni Daddy diha. Nimo, marga!
2: Unsa?
1: Pabantay ka na. Angay ka magpasalamat na ako. Yan ako, nga anak ni Daddy Rafael. Nga, matinabangon. Hilpul ba, hilpul? Ako'y tao nga, mihatag ka ni mong tubig. Tungod kay, nasayon ako. Nag-iuhaw ka.
2: Pagkakagnaw!
1: Oh, come on, come on! Ha? Tapos mo, yung gratar ka, nga risulti ka na.
2: Oh, ako pa yung grata?
1: Yes! Tungod kay, angay ka magpasalamat na ko. Tungod kay pinaagin ako, nakatambal ko si imong kauhaw.
2: Shit!
1: Nakabantay ka na? Dili, dili ikalimod nga si Daddy karong panahon na ana, loy-loy na, question mark na, di na kaya. Ha? Kaya ito tingali sa nag-edad pa si Daddy nga 20, mga 30 anyos, marabag ka ng electricity si Daddy. Gamayang sikit. Ah! Silip!
2: Unsa?
1: Sa liyan, nag-edad sa daddy, o, kanang 31 nga ito sa Korinta? Aw, si daddy, mura nagpanday! Kusog na kayo mo pukpuk!
2: Unsa?
1: Ano? O, sa nag-edad sa daddy, o, 41 nga ito sa 50? Mura nagbasun! Kapatay ka na! Brotsa na lang, gisalikan!
2: Federico!
1: Kamantay ka na! O sa nag-edad sa daddy, 51, gato sa 60. Si daddy mura na lang og 4 man. Lantaw-lantaw na lang.
2: Sige, ingunin mo.
1: Kamantay ka na! O niya, sa niyang nag-edad sa daddy, og 61, gato sa 60 anyos. Si daddy nahimo ng engineer!
2: Engineer?
1: Plano-plano na lang!
2: Unsa?
1: Kamantay ka na! Og sadihang, sadihang ka na sa daddy, muidad na ginag 71 ngadto sa 80, na si daddy mahimo na ng masahista!
2: Masahista?
1: Hapuhap og simot-simot na lang!
2: Ayoko gingaw-lingawa niya! Animal ka?
1: Ah, sige, hingaan akong animal. Lakaw! Lakaw na! Sumbong ni Daddy!
2: Ato na bitaw ko!
1: Kung makasumbong ka na, timbang-timbanga! Ha? Timbang-timbanga ko no? Kung man masayod si Daddy, nga, nag-ana-ana na, nga, tsukulalap na, ha? Magpabilin pa ka, ha? Kadinhi! Oh.
2: Federico!
1: Kibantay ka na! Makatigamtang pa ka sa kaharoy! Makasakay pa ka sa brand new! Nga Rolls Royce! Nga sakyanan nga gipalit ni Daddy!
2: Federico!
1: Isip-isip! Isip-isip! Una-una pa kayo, ha? Una-una ayos pa kayo! Kung makagamit pa baka sa payong nga pakapin sa sakyanan!
2: Federico!
1: Labaw sa tanan. Una-una, isip-isip. Kun, sa higayon nga makasumbong ka na ni Daddy, may maisod pa bang yung pitaka unya nga linibo?
2: Grabe ka! Iwa kong ikwintahan, anak!
1: Walang! Di pa hinumduman talang ka. Kabantay ka nga. Yakon mo sumbong nga ni Daddy. Dili baka bauno ni Daddy. Ha? Bawio niya ang brand new car. Ang mga branded mong mga butang. Sama sa imong bag. Ang imong LV bag. Kabantay ka na. Worth 170,000. Ha? Magpabilin pa ba dani mo?
2: Federico!
1: Ah, kamayro na, no? Kamayro na bisyo, ha? Ubos ba na? Hmm? Naaitag 770,000 pesos! 770,000 plus! Ibang mga alas! Dili ka na, bawio ni Daddy! Oh. Ah, sige! Eto di kang Daddy. Dali. Og isulti ang nahitabo na to. Tara, dali. Ihatod di ka!

0: boy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na. Di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Seth, health testimonies. Health testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katul-katul sa panit.
2: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Seth Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung katiko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
1: Ang Seth Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
3: Uy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
5: Rexido Forte!
6: Mas paspas, banat sa upat!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
8: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Back!

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Dr. Limuel Espedal, Dumitres, taga Tagum City. Sa akong trabaho, ako naimbitahan ko mga medical mission sa mga NGO. At the end of the day, kapuhin na akong lawas. So wala na kaya ko i-time makipistorya sa akong pamilya. Na nag-introduce ko EXL Covimix 17-in-1. So akong i-try. Gentilo siya sa tiyan, dili siya acidic. Ginahan ko, i-introduce ko sa kuwa ang EXL Makabuhay Plus Capsule na ikaayuhan, ikabaguan. Pasalamat ko ni EXL Covimix 17-in-1 o EXL Makabuhay Plus Capsule. Kay Moni siya wala kang kaiwan sa itong panglawas. Dili pa ulahi ang tanan. Atong piliyon, EXL Makabuhay Product. Dagang salamat.
4: May buhay sa makabuhay!
5: Oh, what na sad kay Energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
6: Buhata na! Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
7: Unilab yan.
8: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
10: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila gani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong ko anang pagkagabi e pagkapuntag nakatindog nako.
11: Wow.
10: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na gyud ko ani niya.
9: Sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
12: Naay high cholesterol o diabetes?
13: Oh no!
12: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
13: Yes!
12: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
14: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
15: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
16: Ahoy! Kidney care time!
17: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
18: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
19: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
20: Likay ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
21: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abin mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Si Donny Pangilinan ni. Every day is a new adventure. Maubit ako mag-armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
23: Food's here, guys.
22: And feel the vibe.
24: Best concert ever!
22: All while staying protected. Pag-armor up for adventure. Uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag-armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Armor up for adventure with biogenic.
25: Kung moingon si mama nga,
26: sige kagaw, inanani mong tambal.
27: Nay, ang maintenance ayaw kalimti ha. Han, nakalimta na po ni mo imong vitamins.
28: Ang iyang buot ipasabot.
27: Gihigog mata mo. Maungag gusto na ako. Baskog ang tibuok pamilya.
0: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay na ay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore. Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Diri.
3: Ayoko gundi.
1: Diri.
3: Saba.
1: Diri.
3: Iyak na.
1: Oh, uy. Ni Shiri, tinong kanahan. Oh, sige. Sumbong. Aron, atakihon si Daddy Rafael. Ugon, atakihon. Ah, matay. Mamatay, Daddy. Well and good. Labing maayo. Aron sa ingon. Ako na ang managiya sa tanang katigayunan ni Daddy Rafael. Uy, baya no? Wala! Sumbong, Marga! Sumbong!

0: Ser pazzesco, Federico. Animal.
1: Ka. Ura mo kong kakikiyawan. Don't you go away.
0: Gini na ka diha?
1: Nangita ko ni mo. Yato ko sa your room kay si Serba. Nangita mong guni mo. Okay, nindot ko ng salida sa TV dito. Musod on ta ako, pero... Iyan man ka sa gawas.
0: Anong nangita ka na ako?
1: Ay, gisugo ko na si Rafael. Kipapangita, manggut ka.
0: Asa siya?
1: Nagpaabot ni mo siya to sa sala. Sa dito siyang rocking chair.
0: Sige. Liha ka na. Arion ako.
1: Dali-dali si Marka. Mura ni Kuya Juan siyang nakikita na ako. Kikasya sa suit sa showroom nila. Ang singan? Si Federico.

0: Uncle.
1: Darling.
0: Darling.
1: Darling. Hey. Nangita ka na ako?
0: Yes, darling.
1: Sorry.
0: Yun na, diin ka man di ay, ha? Nangita ko ni mo.
1: Ay, kuen. Dito ko sa showroom. Akong gitiwas og tan-o katong akong nagustuhan nga salita.
0: Mao ba?
1: Ngano, may isogo ka ba?
0: Yes, di may pautana ko ni mo, Marga, darling.
1: Oh, sige yun sa manay, pautana lang. Kaya akong tupakuin.
0: Mahal mo pa ako.
1: Aha?
0: Mahal mo pa ako.
1: Of course, of course. Siyempre naman. Magpabilin ka ako din, Higon. Dili pati ka mahal, darling.
0: Oh, okay, okay. Dili ka ka mangita og lain. Ay, labi na og batanon.
1: Of course not. No. Dili kita na mahitabo, darling.
0: Oh, okay. Salamat. Salamat, Marga, darling.
1: By the way, anong nakapangutana ka man, Ana, ha?
0: What?
1: Nagduda ka ba sa kung gipakita nga pagmahal ni mo, darling?
0: Kuan, gusto lang kong manikuro. Kay kuan mangkot kining alang si mong kasayuran. Kung pananglit, mahibaw anak ko nga aduna kay laing binuhat. Prangkahan talang kadaan sa pagsulti. Ipat-chap-chap ko ikaw ni pinuwi ko.
1: Rafael, darling!
2: Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber.
3: Ano bala ang benefits sang Super Fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo mag-aamlig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sang aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sang aton kaugalingon nga lawas. Ang Super Fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang Super Fiber sang life extension.
4: Fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
5: Para sa masulhay ng pagpamuhis,
4: Super Fiber.
5: Mabakal sa mga butika.
6: That portion was brought to you by Sway It with the new Sunsilk Strong and Long Shampoo with Biotin Strong Complex for up to 200% stronger hair.
7: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever. This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit.
8: This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
9: This newscast is brought to you by Biogesic.
8: Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik, Biogesic.
10: That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
11: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.

Mga higala sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Maskara! Sugilanon nga sinuwa tugubo sa direksyon ni Francis Iliaga Ispares. Spinner, Randy Nakurda Tayad. Audio Editor, Ariel Mancao. Soundman, Aldwin Nakurda. Dalit sa RMN Drama!

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Drama presents.
2: Nganong daghan pa man tong pills sa medicine cabinet?
3: Wa na ko magpills kay gusto na ko pamilya.
2: Di na mahimo.
3: O si dili mahimo.
2: Di pa ko andam mo atubang og responsibilidad.
3: Gusto lang day kaglami? Then you're not worth loving and you don't deserve my waiting. Magbuwag ta. Wa ko magkinahanglan og tawo nga mahadlok og responsibilidad. Get lost.
4: Taas ang ako respeto nimo. Hinungdan nga wa ka na nako sa muka sa imong love life. Dili man ko makamaumukulit sa pital, pero andam kong ihalad nimo ang akong kasing-kasing.
3: Gusto ko mang angkonon nga nasayop kog pili sa lalaki nga gitugyanan ko sa akong gugma. Pero mando manggod ni sa akong kasing-kasing.
4: Andam kong magpaabot nga ako na imando sa imong kasing-kasing, Nikki.
2: I'm sorry. Dede ko mabuhi kung waha ka.
3: Nagkinahanglan kong kauban sa kinabuhi. Nga kanang tinud-anay nga nahigugma nako. Nga andam nga mahimong padre de pamilya.
2: Mahal pa ba ko nimo?
3: Ikaw, mahal ko nimo.

Ikaw, mahal ko nimo. Pangutana sa usa ka binuhat nga nahikugma apan gitiawan sa kapalaran. Ikaw, mahal ko nimo. Laing sinuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salcado, Musical Director Ariel Arriba Mangkaw, Sound Engineer Jumel Arizo, Audio Editor Lloyd Capiana. Speak softly, so no one hears us but the sky. Dalit kaninyo sa RMN.

0: Tay.
1: Nasakit na mayong akong tiyan, love.
0: Ha? Mga anak na nga, love? Usaw mo, Mini. Tabang mo! Mama Mini! Adidiray! Gab!
2: Kesa itong nanawag sa akong han?
0: Tabang mo, Mama Mini!
2: Uy, si Renz man ron. Basig mga anak na si Nike. Magdali ko.
1: Love, pagkat ang nagsakinan.
3: Nano, Hans!
0: Sakit na sa iyan, tiyan si Nikki. Dinila mo, okay, pagkat ang sakinan. Parang magkaw si suspinal.
2: Nikki, anak, ayaw sa pagutong na ka. Kanang pungi, sagyan na, ha? Pungi.
4: Wapa, lang wapa. Nanay mong bana, nag-atang ng sasakyan.
0: Tau-tau na kong nag-atangong sakinan, pero umi ni Aki. Sa umi na kong isakit na magmayo sa tiyan si Nikki. Lord, please. Paniyan ang sakinan. Bisang tricycle ko lang. Basta mahatol na lang mo si Nikki.
5: Wens! Ang saka?
0: Dulpoy.
5: Nakita ang tamagog ka nga. Mulakaw pa yung mundid to. Mulakaw naman din, he. Mulakang. Mubalik.
0: Dago, tabangi ko. Ato ka sa bang, pagkatang ang sakinan kay manganak na si Nikki.
5: Aonsa! Akin siya sa nangyari ko.
0: Dalbo! Asa mo ka pa ingon?
5: Di alam ka, Rez. Magkukusakinan.
0: Ha? Tuwam siya pa ingon sa bahay ni Jorin?
1: Mamamiting, nakitigit kayo.
2: Ay, ginuoko. Ay naman, Miss Rez, nagatag sakyanan. Ay,
4: akong atuon man lang, kay basig bugawas, eh, dismayang mata. Diyos ko, Lord.
2: Miki.
5: Pagdali na, Jorin.
6: Pagawatul po, kaya nag-ilis pa ko. Maraton kong apil mo, eh. Sige, tara.
5: Uy,
6: hala.
5: Ay, basta ba yung gikot, Jorin? Ay,
6: stilin mo na kung magkang yaw, idol po. Teresa!
5: Pagdali, oy, Jorin!
6: Nangyaw, eh.
5: Pagdali na kung daan ang gate, ha?
6: Dali!
4: Friends, balik oksod. Alsahan na lang na sneaky. Unya-unya ka na. Abo atutas barangay hall. Ato na tumahag yung sakyanan.
0: Oh my God.
4: Ay, kaluway ni Wapa. Isa kita nagbayo sing tiyan. Sakyanan ni Jorin? Oh, hala.
6: Tiray! Hi, sneaky!
0: Dali. Relax lang. Hey, nanay sakyanan niya.
6: Sige naman. Bay, Renz. Sige na. Isakay na sneaky. Dali!
2: Sige na, Renz. Isakay na sneaky sa sakyanan ni Jorin.
0: Mama Biding.
1: Love, sakit-sakit ka. Ayun, love.
2: Jorin, sakay pagkuban ko, ha?
6: Maglangay ng Biding. Sa front seat ka. Sige na. Sakay na yun.

0: Masakit na gid kayo, ma.
1: Doon na lang. Doon na lang, tanang. Doon na lang.
2: Kailangan mo lang. Ah, pinatama ko sa ospital.
1: Ah. Ay, ay, ay! Ay, ginawa ko! Renz! Hala, Renz! Ang bata! Sawa! Sawa ang bata! Ang bata! Ano yung langpin? Ah, dawata! Ay, ginawa ko!
3: Nigawas na ang inyong anak ni Nikki. Rerange.
2: Lalaki! Lalaki!
1: Kakadiyo to'y nigawas man yung taong manahaog ko niya mong tasakyanan.
2: Pero...
1: Rins, kanao, kanao sa diya. Be, ako diya sa bilahan sa akong anak.
2: Na, ang bata nga, wapa na po tulang busa.
1: Oh, eh, butang lang na sa ibabos niya ni Nikki, ang bata. Nikki, Nikki, anak.
0: Ma. Doon na pa'y magawas.
1: Ha? Unsa? Akoy! Ginoo ko! Bata! Oh my God! Baba!

0: naabot na bakas na sa ospital, no? Ay, ay, Diyos ko, di ko mahimutang.
1: Nagdatog cellphone si Byrins?
0: Ambot! Basin!
1: Aw, tawagi! Eh.

0: Dinhil mo na miring, Kuya Rins. Ako rin paibaw sa hospital nga. Nining anak sa suot sa sakinan.
1: Ay, Ginoo ko, Nikki, anak. Day. Day.
0: Oh, nara sa sakinan ang nanganak, miss.
1: Ala, nanay stretcher.
0: Huwag ka naputol ang mga pusod. Kaluha na.
2: Ala! O, di nga sige nagbagting. Huwag mo ito ba? Kaya nabili na yung cellphone ni Renz.
3: Kang may sister-in-law ka, Tubi.
2: Ah, otro. Na siyang kwarto.
3: Aw, paabot lang ta nga mabalik si Bajurin.
2: Kang Jurin ka, no? Basig na dani niya iyang cellphone.

0: By Jorin, tengok salamat mo.
1: Ah, way sa pa yan, by range.
0: Nakalitan ko din nakakita ni mo. Huwag ko magdawam nga na ulit nandiy ka. Gikan sa inaso.
1: Niulit ko by range kay... Nakalimtan na ako ang tanan. Og nadawat na ako ang nahitabo. Sertihan yung nikis, ha? Gitagan mo's Ginoo og kaluha nga anak.
0: Lagi. Lipay kiko, Bajorin.
2: Salamat in taon. Salamat, Lord. Naputol na gid ang pusod sa akong kaluha nga apo.
0: Ma, kumusta si Nikki nga nasa ER?
2: Okay lang imong asawa, Rins. Ibalhin to karong taod-taod sa iyang kwarto.
0: Mahimong musood ko sa emergency room, ha?
2: Oh, mahimo. Sige, lakawad doon ah, si Nikki. Ang kaluha, gida naman to sa nursery room.
0: Mau ba, ma? Sige, atuusan ako si Nikki.
2: Sige. Malipayon kay Rins. Nga okay nang iyang asawa o mga anak. Jorin? Nga no?
1: Niya pa manday gihapon ang kahapdos sa samad. Sa akong kasing-kasing ng miding.
3: This Time Jack is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapat siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: Rexidol Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
8: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
9: Unilab quality yan.
8: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
10: Naay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
9: Unilab quality yan.
3: Say yes to the super fiber drink GlucoPro. This newscast is brought to you by Birch Tree Fortified Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
12: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
13: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: At first I was afraid if

0: Mga kasama at angi ang naginapusta nga sugilanon. Ikaw, mahal ko nimo. Gisuwat og ubos sa direksyon ni Baby Farida Salgado o gisumpayan ni Cecil Daniosos Cabrera. Spinner, Ariel Mangkaw. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Jumel Arizo. Dalit kaninyo sa RNN Drama. So no one hears us but the sky.
1: RMN News, Derecho Balitang Metro Cebu. Headlines. Headlines.
2: Uluhan sa itong mga balita karong udto. Cebu City Transportation Office kung CCTO ni pahimangno sa mga traffic enforcers sa syudad nga mutuman sa ilang mandato. Samtang gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bag-o lang yun ni si kanhi Budget Undersecretary Kim Robert De Leon isip bag-ong kalihim sa Department of Budget and Management kung DBM. Samtang Department of Health kung DOH naka-alerto na subay sa pagdeklarar sa World Health Organization sa Ebola virus sa Africa isip public health emergency of international concern. Samtang presyo sa diesel o gasolina musaka na sab ugmang adlawa. Sa laing balita, gibantayan sa Philippine National Police kon PNP ang Senado subay sa pag-convene ni ini karong hapon isip impeachment court versus Vice President Sara Duterte. O karong adlawa na sab ang katapusang adlaw sa registration sa barangay and SK elections. Kanto ang headline sa itong mga balita.
1: RMN News, Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
3: Kining oras, hatod kanato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: Labihan na ba ka kabisi sa imong pang-adlaw-adlaw nga buhat? Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Atean. Maski unsa pa ka kabisi, ayaw kalimtay mong kaugalingon. Ang pinga imong lawas. Maabot kini sa tama nga diet, ehersisyo, regular check-up ug sa pagmentenar ug EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Ginama kini sa 17 ka mga herbal ingredients nga epektibo, puro ug siguradong makatabang aron optimum health matamasa. Unsaon man imo pagkabot sa imong mga panganduy kung ikaw nagsakit na? Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, EXL Coffee Mix 17-in-1 o EXL All-in-1 Skincare Oil. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum, gikan kay Ate Ann.
7: May buhay sa makabuhay!
8: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.

0: Ginugwa ang dako na bato.
1: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Ako si Radio Man Benzi Tanghian, kining balita hatod kanato sa Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bila-Bila Plus Herbal Capsule. Parangis Bila-Bila Herbal Capsule na. Uban sa pagpangapi sa Parangis Bila-Bila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bila-Bila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bila-Bila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bila-Bila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Cosminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 32 Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
3: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta dinhi lang sa DYHP RMN Cebu.
4: Sukad pa sa una, kabalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, ana-ana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa Ampalaya, Banaba, Kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
5: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod aning pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.
7: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams ug top 10 sa nurses board exams.
8: Kaninto kay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism ug business.
7: Ug libre pa gyud ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka advance ug pang-international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pa gyud ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo, pretty? Ay, galinti!
9: Good afternoon! Time check! Siesta time! Kapuya bitaw guys, ganahan ko mahimo na lang kong baby. Specifically, ganahan ko mahimong newborn baby nga nakasulubog EQ Dry diapers. Kay padayon ng ilang comfy sleep. Tungod ang EQ Dry na ay new messy poo packet. Maong bisan rani ang poo na kahigda si baby, likay sa paglaho sa iyong likod. Mao bitaw, don't switch diapers, mommies. From day one, EQ Tinio ang comfy sleep ni baby. Use EQ Dry. Available in supermarkets, pharmacies, and retail stores nationwide. Unta na ay pang-adult ani, no? Joke, here is our next song.
10: Hi, I'm Sherwin Manuel, an online teacher and consultant from Davao City. Ang pagiging creative at competitive, yan ang baon ko lagi sa aking trabaho. Kailangan maging confident ako, especially in giving consultation to my clients. Ganun din sa food supplement ko. Confident din ako sa MX3 capsule kasi ito ay verified with alpha, beta, at gamma mangosteen kasabay ng masustansyang pagkain at ehersisyo. MX3 capsule, tunay, natural, at original. Dito ako believe.
11: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
13: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
15: Oras sa DYHP RM in Cebu, alas 12:42 na sa kaudtohon.

0: Sugbo, Kabisayan ug Mindanao, Pilipinas worldwide, maayong udto. Sa nga ni Rajuman Ken Galinea. Ako si Rajuman Remart Pugoy. Kita unay mag-uban-uban mga kasama atong siren ang nagunang mga balita ning kaudtohon sa adlawng Lunes mga kasama, Mayo 18 na ning tuig 2026. Kumusta man ang inyong kaudtohon? Mayong pagpaminaw sa ato ang mga kasama karon nga naminaw sa ilang mga radyo. Ingon man sa nagtanaw sa atong Facebook Live sa tuang mga social media platforms ug sa DYHP app. Mayong udto kaninyong tanan. Nakapaning udto na ba ang tanan? Kumusta man? O kanay na ta sa detalye sa atong mga balita mga kasama. Cebu City Transportation Office kon CCTO nipahimangno sa mga traffic enforcer sa syudad nga mutuman sa ilang mandato. Kasama mo sa balita Rajuman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Return.
2: Kining maong balita hatod nato sa Life Extension Vitamin D3 gipahimangnoan sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang mga traffic enforcers sa syudad gimutuman sa ilang mandato. Kini human makalawat og mga reklamo ang nabaw sa CCTO nga Circle RC nga wa dai makilang traffic enforcers sa kadranan ilabi na panahon sa rush hour. Makasabot hinuon ini sa RC panahon sa kautuhon tungod sa nagagiting nga kainit sa panahon. Apan ipadayag ni RC nga kinahanglan makita ang mga traffic enforcers sa mga motorista diha sa kadranan. Ang nabaw sa CCTO paray mosusi sa mga sakop diha sa kadranan. Pagsiguro nga kini ana sa ilang gi-assign nga pwesto. Magsama ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makalabang para pagpalikon sa atong immune system, depensa sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin 3 diha sa atong dugo, maka-function sa umayo ang atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses, sa di pa ni musod sa atong cell wall. Busa inom kada adlaw duha kadto sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3 recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation. Dito sa Amerika og number 1 nga tatak sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic sa Cebu City, ana ani mahimutang sa Osmeña Boulevard, duol sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church, o sa Consolacion ana sa ADM Building sa Barangay Kensaga sa Resbutang Lungsod at Bangsa Jollibee. Pwede makontak sa 416-1655 or 0917-318-1161. Samtang sa Domaguete City, ana kini mahimutang sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay Kay 8 Dole sa Kamanhak Terminal, Life Extension Vitamin D3, ang Life Extension Clinic for Longer Life. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kining inyong radyo man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP, RNN Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 12:46 na sa kauduhon. Standby alang sa dugang nga mga balita sa itong pagbalik.
3: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
4: The Wonderful Supplement.
5: This time check is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+. This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.

0: ganyan ang Pinoy.
1: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
2: BM Extraordinary with MX3.
3: TTX 500. Makatabang sa paglibyo sa atong atay. Pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins. Gikan sa atong gikaon. Adlaw-adlaw. Para sa limpyo o himsog natay. TTX 500. Adlaw-adlaw. TTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. TTX 500.
4: Pabalik sa mga butika.
3: TTX 500.
5: Ako si Janice. Okay pa yung mama na kong menstruation. Din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong banao. TTX 500. Kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regional na akong menstruation. Salamat kayo sa TTX 500.
3: TTX 500.
4: Pabali sa mga butika.
6: Kalami na lang ba sa kinabuhi ni Linda o nang sige na lang ni siya glaag? Labihan na ka-successful sa kinabuhi. Unsaon na laman ko aniwa pa mangkoy nakabuot? Dili pa ulahi ang tanan para kanimo. Ayaw ikumparay mong kinabuhi sa uban. Labi na og sa social media lang ka nagabase. Importante, mulihok ka sa kinabuhi. Sa gagmay nga lakang nimo kada adlaw, dako na og agi sa pipila ka bulan. Buhata ang mga butang nga makatabang para kanimo. Ayaw kalimta ang proper diet, exercise, EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Mao kaniya mga partner nimo aron makabot ang optimum health para ready ka sa mga bagtik na pagsubok nga moabot sa imong kinabuhi.
7: May buhay sa makabuhay.
8: Mga kasama, ako si Radyo Man Buen Alguno. Taas ba ang presyon sa inyohang dugo? Duda ba mo'y hypertension? Uy, basin taas imuhang sugar. Basin may diabetes ka o niya, wara ka na hibaw, ana. Ang taas nga level sa blood sugar, o di ba kaha ang paggahi sa arterial walls o ang paglapot sa imuhang dugo? Usa ka na kakatarungan, nganong nagka-hypertension ka? O di ba nitaas imuhang dugo? Ang diabetic hypertension meresulta sa pagkabuta, pagkadaot sa imuhang kidney, o daghan pa nga mga komplikasyon sama sa stroke, heart disease, dili pagkaayo sa samad, pagkaputol sa tiil, o bisan impotence sa mga lalaki. Ayaw na paghuwat pa nga magkagrabi ang imuhang kondisyon, mag DTX 500 matag-adlaw. Ang DTX 500, dunay charantin, gikan sa palia, alang sa insulin function. Kung mubo ang imuhang blood sugar, kontrolado pod ang imong blood pressure. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot usab sa tug, ug makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia, ug uban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
9: Oras mga kasama, alas 12.49 na sa kaudtohon. Samtang sa dipata sa itong ubang mga balita, nagtanaw sa itong Facebook Live karon si Tony Toledo. Mayong udto sa remote watching from Barangay Higusuan, Tomas Upos, Southern Leyte. Kauban ng akong anak nga si Micaela Toledo. Mayong pagpaminaw o pagtanaw kasamang Tony Toledo. Please ko greet Nanay Eri Boyles o Vanessa Peralta Buslon o Amarivan Nicolette Boyles o Ola Boyles o Minik Boyles from Ubay, Bohol. Daghang salamat sir. Gikan ka na ni kasamang Cha-Cha Boyles. O karoon arita sa itong mga balita sa kauluhan mga kasama. Gitakda na ang pag-convene sa Senado isip impeachment court sa sesyon ini karong alas 3 sa hapon, Mayo 18. Sa suwat nga gipadala ni Senate President Alan Peter Cayetano, giabisuhan niini ang mga senador nga mutunga o mutambong sa plenaryo karong hapon. Samtang sa dugang detalye sa maong balita, gipaila na ang miyembro sa House of Representatives nga maoy prosecution team alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Unsi ka mga abogadong kongresista ang mubuo kung muumol sa prosecution team o panguluhan kini ni House Justice Committee Chairperson Representative Jervil Conjervil Luestro. Lakip sa mga miyembro, mausila si Manila Representative Joel Chua, San Juan Representative Isabel Zamora, One Rider Party List Representative Raj Gutierrez, ingon man si Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila Dilima. Parte usab niini si Akbayan Party List Representative Chel Jokno, ako Bicol Party List Representative Terry Ridon, House Senior Majority Leader Lawrence Defensor, ingon man si Bukidnon Representative Keith Flores, nausab si Cagayan de Oro Representative Lourdan Suman, ug Dinagat Islands Representative Kaka Bagaw. Subay niini gipaniguro sa mga leader sa Kamara nga ang giumol nga prosecution team musunod sa gitakda sa konstitusyon sa pagduso sa impeachment case nga may profesionalismo, integridad o respeto sa due process. Samtang sa laing balita sa kauluhan mga kasama, gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si kanhi Budget Undersecretary Kim Robert De Leon isip bagong kalihim sa Department of Budget and Management kon DBM. Si De Leon kasamtang ang Assistant Professor sa University of the Philippines National College of Public Administration and Governance sa Diliman. Sa wapa kinigi-appoint ni PBBM, nagserbisyo si De Leon isip DBM Undersecretary nga nangulo sa Organization and Systems Improvement og Information and Communications Technology Group sa maong ahensya. Nahimong Undersecretary for Administration and Finance sub si De Leon sa Department of Transportation kon DOTR. Nagtapos si De Leon sa kursong Public Administration isip cum laude sa UP ug adunay duha ka master's degrees sa Urban and Regional Planning ug Public Safety Administration. Sa laing balita, gikumpirmar sa Office of the Ombudsman nga nahatod o gidawat na sa Senate Secretariat ang Order of Preventive Suspension batok kang Acting Sergeant at Arms Mau Plaska og sabpina sa CCTV footage. Kini may kalabutan sa nahitabong shooting incident dito sa Senado sa Milabayng Simana. At ang oras mga kasama, alas 12:53 na sa kaudlohon. Naka-standby sa atubangan sa Senado ang mga kawani sa Philippine National Police kon PNP aron matudpa kontrolon ang posibleng pagdagsa sa mga supporter ni Vice President Sara Duterte karong adlaw Mayo 18. Subay kini sa gilaumang pag-convene sa Senado unyang hapon isip impeachment court sa pagsugod sa impeachment trial batok sa Vice Presidente. Dugang mga balita sa kauluhan mga kasama human lamang sa pipila ka mga pahinumdom standby.
7: This time check is brought to you by ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This newscast is brought to you by Burt's Tree Advance. Same nutrition, half the price versus leading senior milk brand. Bili na! Ubo!

0: Cordero, MX3 Capsule. Dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be

0: kalokohan ko.
1: Anak si Dan at 6 AM. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro og natural.
2: Puyawang Dan, uy!
1: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
3: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
4: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
5: Congratulations to Bea Millen-Windorsky of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
4: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive contents and coverage of their journey as queens.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Oras mga kasama, untop ng alauna sa kahaponon. Sa di pata sa dugang natong mga balita, ayos sa tas atong greetings mga kasama mayong hapon kasama ang Radyo Man Remart Pugoy. Please ko greet sa tanang naminaw diri sa Sitio Busia, Barangay Magdugo, Toledo City. Ug sa akong Mama Judith, Lolo Felix, Lola Luding, Ate Mary Jane, Tiyo Eloy nga naa sa Alegria, Ate Melissa, Tiyo Goryo, ug sa akong mga manghod nga sila si Jesse, Jocelyn Dexter, Lucia, ug sa akong mga pag-umangkon, Giselle, Coling, Jesse Jr., og especially sa akong husband nga si Alan Balberos, salamat sa pagbasa and God bless you. Gikan ka na ni kasamang Maria Luz Abelia. Nagtanaw po sa itong Facebook Live karon si Ernesto Ovieli. Minaw ko ni mo remark sa NBA Natalio Bacalso Avenue. Daghang salamat kasamang Ernesto. Good noon sir Remart, watching live here in Leyte. Regards ko ni Rajuman Arvi, sir. Salamat sa pagbasa. Oh, okay. Regards, kasamang Arvi, nang regards si kasamang Rinaldo Canada. Diha sa Leyte.

0: Samtang mayong uto di YHP, shout out tatay Romy Montero from Katmon, Cebu, watching live. Dagang salamat, gigan ka na ni kasamang Bartolome Montero, thank you. Mayong uto idol, mayong uto sab, gigan ka na ni Galo Conciliado. Thank you sa tanang mga nagtanaw sa itong Facebook live karon. Yung naman sa naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Oras makasama, alauna-uno na. Samtang arita sa laing mga balita sa kauluhan. Naguna sa Boses ng Bayan Nationwide Survey sa RPMD, si Department of Social Welfare and Development kung DSWD Secretary Rex Gatchalian sa top performing cabinet officials. Base sa maong survey, nakadawat og 85% nga trust rating og 89% approval rating si Gatchalian nga pinakataas sa uban pang miyembro sa gabinete. Gisundan sab ni Gatchalian ni Department of Education kon DepEd Secretary Sunny Angara, Department of Interior and Local Government kon DILG Secretary Junvic Rimulya, og Department of Public Works and Highways kon DPWH Secretary Vince Dizon. Sa laing bahin nakakuha sab og pinakaubos nga trust og approval rating sila si Department of Budget and Management Acting Secretary Rolando Toledo, nga gisundan ni Solicitor General Darlene Berbarabe, DepDev Secretary Arsenio con Arsino Balisacan, og DOA Secretary Sharon Garin. Ang resulta sa Boses ng Bayan Survey nagpakita sa opinion sa mga Pilipino sa epektibong pagpangu sa mga opisyal sa gobyerno, pinaagi sa pagtubag o paghatod og serbisyo taliwa sa mga hagit sa ekonomiya o gobyerno sa nasod. Samtang mga kasama kaganinang buntag, pipila ka mga rallyista ang nagpundok atubangan sa Senado. Pipila ka oras sa di pa magsugod ang Senado sa pag-convene isip impeachment court sa giatubang impeachment cases o complaint ni Vice President Sara Duterte. At uning atangan unyang hapon mga kasama, live din sa DYHP RMN Cebu o sa Facebook page ni kasama Attorney Rofil Fernandez Banyok ang pag-convene sa Senado isip impeachment court versus Vice President Sara Duterte. Sa laing balita, pipila ka truck na sa Philippine National Police kun PNP ang niabot palibot sa Senado karong buntag. Kung kaganinang buntag, subay sa pag-convene sa Senado isip impeachment court karong hapon. Ang ipadalang mga polis magbantay sa mga rallyista, particular na ang mga anti o pro-Duterte nga posibleng mudag sa unyang hapon sa compound sa maong establishment. Gawas sa mga polis, nakadeploy sab ang K-9 unit sa naasing lugar aron masiguro ang kaluwasan sa tanang anaa sa palibot sa building sa Senado. Samtang sa balitang lokal, subling ipaubos sa yellow alert ang Visayas grid sugod karong alas 4 sa hapon hangtod sa alas 8 sa gabi ikarong adlaw. Subay kini sa gilaumang pagsaka sa demand og nipis nga supply sa kuryente matud pa sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP. Sa laing balita, naka-alerto na ang Department of Health kon DOH subay sa pagdeklarar sa World Health Organization kon WHO sa Ebola virus sa Africa isip public health emergency of international concern. Subay kini sa strain sa sakit nga gitawag nga Mondibogyo virus nga wa pay aprobadong bakuna o particular nga tambal. Sa usa ka pamahayag, giingon ni DOH spokesperson Undersecretary Alberto Domingo nga nakig-alayo na sila sa WHO alang sa aktibong pagmonitor sa maong sakit. Hinoon gitaho og gipaniguro sab sa Health Department ngadto sa publiko nga way natalang kaso sa Ebola dinhi sa nasod. Giinsister sa DOH nga bisan pa nga kadaghanan sa mga natala nga outbreak sa Ebola na hitabo sa Western ug Central Africa niadtong 1989, 1996 ug 2008 adunay mga kaso sa Ebola virus strain sa Pilipinas nga wala nakahatag og sakit sa tao. Sa uwahing datos sa WHO, muabot sa 80 ka mga individual ang nakalas samtang 246 ang suspected cases sa Ebola sa Ituri Province sa Democratic Republic of Congo. Ang Ebola usa ka klase sa sakit nga mapasa pinaagi sa direct contact sa bodily fluid gikan sa natakdang individual o sa kontaminadong gamit. Ang mga sintomas niini naglakip sa hilanat, kakapoy, pagkalipong, sakit sa kalawasan ug tutunlan, pagsuka-suka, kalibanga, pasensya sa mga naminaw karon, ingon man pagpamuwas sa mata, pagdugo sa ilong o paglagom-lagom sa kalawasan. Samtang sa laing balita mga kasama, busaka ang mga presyo sa mga produktong petrolyo sugod ug mang adlaw Mayo 19. Particular na niini ang presyo sa diesel ug gasolina. Sa final estimates, anaa sa 2.90 pesos hangtod sa 3.10 matag litro ang isa ka sa diesel. Samtang anaa sab sa 1.10 hangtod sa 1.30 pesos matag litro ang aumento sa presyo sa gasolina. Sa laing bahin, rollback sab ang ipatuman sa kerosene na naa sa 1.50 pesos hangtod sa 1.70 matag litro. Oras mga kasama, alauna 7 na sa kauduhon. Kung kahaponon mga kasama, dugang mga balita sa kauluhan human lamang sa pipila ka mga pahinumdum standby.
1: Uy Marie, muundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
2: Uy, nga naman Marie.
1: Nibarato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kahit ko sa akong gilaw.
2: Mauna diya Marie. Mahal man ko kayo ang imong gilaw. Kami Marie, susikin si katuig na mong pagpamuhi baboy. Wagid mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
1: Yun sa maninyo Marie.
2: Nag-unifins mi Marie. Why ilis-ilis? Gikan pa sa una, hangtod karon unifins ragyod gihapon. Di amo Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mig 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyod kayo ang tubo sa baboy.
1: Unifins?
2: Kaayo Marie. Imagina Marie ha, sa napuka bakti nga among gibuhi sa kwinta-kwinta nako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas daghan pa ang baboy nga imo buhion, mas muda ko pa ang imong maginansya. Sigurado gyud kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
1: Kadako di ay Marie, tugruhi ko.
2: Oh, dahil feeling guide Marie oh, danay numbers ila technician diha. Kay libre food ang ilang serbisyo sa Unifeeds.
3: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon Asturias Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
4: Nawan ana makaugana sa kama?
5: Masinug.
4: May diabetes ka?
5: Ang DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Adlay powerful extracts.
4: Nga phytochemicals.
5: Ug antioxidants.
4: Nga gigan sa palaya.
5: Ug the sugared sugar cane.
4: Mga organic compounds.
5: Nga effective.
4: Matok sa sakit nga diabetes.
5: DTX 500.
4: Sa mga butika.
5: DTX 500.
4: Ang tuba.
5: Kontra sa sakit nga diabetes.
4: DTX 500.
5: Epektibo.
4: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
5: DTX 500.
4: Ibo sa the sugared sugar cane extract.
5: Ug anti-diabetic property.
4: Gigan sa palaya.
5: DTX. X 500
4: garantisado,
5: highly recommended
4: sa mga eksperto.
5: Mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: Ako si Butch Girit, usa ka branch head sa Cargo Padala Express Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang, walay ganay kaon, dili ko makatulog, miaksin og hanap ang akong pananaw og sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong na-discovery ang talagsaon nga Giritox Plus sa pipila lang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon og dili na sakit ang akong pagpangihi.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Welcome to Metro Supermarket Shop Swipe and Save, the monthly exclusive just for Metro Rewards members. Swipe your Metro Rewards card and unlock amazing value deals and exclusive offers from groceries to other supermarket items. Why pay more when members pay less? Enjoy value deals and exclusive offers from May to December. Don't have a Metro Rewards card yet? Sign up and get your card at customer service today. At Metro Supermarket, you shop smarter and save bigger. See you there! Per DTI Fair Trade Permit Number FTB248454, Series of 2026.
9: Zed Health Report.
10: Health Report.
11: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-us kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayaw ngon, Negros Oriental.
10: Sukad pa sa una, kabalo pa nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karon, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol. Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Oras mga kasama, alauna dusi na sa kahaponon.
12: TYHP Abroad ngayon.
13: Kini nga balita, hatod ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw tigapunapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang malatian sa kidney, ugang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita.
14: Gumikan sa malampuso ni ining wartime blockade sa Strait of Hormuz. Gikonsidera na sab karon sa Iran ang paghimo sa gitagukan ng arteries sa global economy. Kini mao ang pagbutang og subsea cable sa ilawom sa waterway nga nagkarga og halapad nga internet ug financial traffic tali sa Europa, Asia ug Persian Gulf. Ang Islamic Republic nasuta nga gusto kini mausab sa labing dako nga tech company sa tibuok kalibutan alang sa paggamit sa subsea internet cables nga gipahigda ilawom sa Strait of Hormuz. Nasairan nga mga magbabalaod sa Tehran nituki og plano nito miaging semana nga mahimong mag-target sa submarine cables nga magkonektar sa Arab countries ngadto sa Europa ug Asia. Kasama mo sa abroad ngayon, ganyan yung Radyo Man Marisa Abadies, DYHP, Tatak, Arimen.
13: Katong mong balita, hiyatot ka na ito sa SED Marketing, ang tigamauti ka po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI, ugbang balatian sa kidney, ugang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Diyan ang bagong herbal capsule nga makalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan, ang Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, nga mao ang numero uno nga makatabang sa inyong mga pamati nga mga sakit sa lawas. Gawas sa Panyawan Herbal Capsule Plus, Mangustin, epektibo sa mga kasama ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang SED Panyawan Garlic Capsule makapawagtang sa inyong mga sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine o ubang mga balatian sa kalawasan. Samtang ayon sa kalimot sa paghapla sa SED Liniment Oil. Mga higala, ang nailan ang kayong epektibo nga liniment sa masa ang SED Panyawan Liniment Oil kaniadto SED Liniment Oil na karon kay kini mas gipakusgan, mas gipaninur, mas gipahumot ug mas gipaepektibo pa. Tibo sa bang SED Liniment Oil pagbatok sa sakit nga dengue. Hala, haplasin na kana ang inyong kabataan ug mga tsikiting ug SED Liniment Oil aron dili mapaakan sa mga lamok nga adunay dengue. Available ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Panyawan Garlic Capsule ug ang SED Liniment Oil sa tanang botika sa inyong mga lugar.
12: Radyo mo nationwide. TYHP Abroad ngayon.
0: Mga kasama, ang balitang abroad mo ay nagtapos sa itong mga balita ning kaudtohon sa adlong Lunes. Apan sa di patahingpit nga manamilit at sa ning lakbitan kasama ang Nestor kining panawagan sa usa ka asawa. May labot ni sa cellphone nga na, cellphone sa iyang bana nga nawa. Di ay suwat din ni ato aning basahon. Ako si Loida Ibanez Ridaniel Boyser, asawa ni Mr. Ricardo Diaz Reyes Boyser. Nanawagan ko nga unta kung kinsa man ka, aduna unta kay malumo nga kasing-kasing. Palihog ko og balik sa cellphone sa akong bana. I-turn over na sa DYHP RMN Cebu. I-turn over na sa RMN Mindanao. O di kaha sa police station Aurora or Panaon. Ang akong bana na agatrabaho sa Osaka Beach Resort sa kung gipanag-iya ni Dr. Erwin Cortez sa Panaon, wasa siya ka foreman. Importante kayo to nga cellphone, manghinaot ko nga imong i-turn over. Araw na doon na kay merit sa Ginoo, matod pa sa maong suwat. Dagang salamat gikan ni Loida Ibanez Ridaniel Boyser, asawa sa nawad-an og cellphone. Mga kasama, wa naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, among station manager kasamang Attorney Rofil Fernandez Banyok, among news director kasamang Aida de la Cruz Tampos, ug sa ngansab sa regular anchor ng program Metro Ratsada kasamang Ken Galenea. Kauban ako sa pikas lawa kasamang Nestor Humisilio ug kasamang Gerald Albios. Ako sab si Rajman Remort Pugoy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong udto, mayong hapon. Musunod na kini ang akong suliran.
12: Radyo mo nationwide.
15: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
16: RMN Drama presents Kini ang akong suliran. Sa bugtong tuyo nga kami makaalagad kaninyo, among gituyo pagmugna kining maong tulumanon nga pagatambagan nila ni
17: Dr. ni Elaine Bathan nga mutabang sa pag-iway sa mga gumunhap ug kalibog nga inyong gihambin ilabi na sa punto legal.
18: Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran.
19: Kini ang akong suliran.
20: Sa atong pagkaymugso ning kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa atong inadlawng panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili nimo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad niini. Nagkinahanglan kag kahayag nga may mulandag sa imong unahuna. Ug tungod niini, nataw kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran.
16: Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kun aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata kana og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan kana og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawanong hunahuna. Sinumat ni Teresa Tirul Surya, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama.
21: Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
22: Kaning dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
21: O libre pa agyod ang senior high school sa ACT.
22: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa agyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad.
23: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
21: Oh, ani mo pretty? Ay, kalimti.
24: Zed Health Testimonies. Ma'am Jean Fuentes at dunay hyperthyroidism.
25: Namangog po'y hyperthyroidism. Paspas akong heartbeat ba? Nga ka ng murag pirminti. Kung madunulan ni kaun. Magpa-check up na ko. Mauna dahil ito na ako'y hyperthyroidism. Pag-try na kong take atong si Panyawan Capsule. Ay karoon, dili na kayo kung magpalpitate. May effect yun. Jean Fuentes, Cebu City.
24: Ang Zed Panyawan Plus makatabang sa pagnormal sa atong thyroid glands. Ug mutabang pagini sa pagprotektar sa atong kalawasan.
26: Life Extension Vitamin D3.
27: Ah, kasi po, ano, may sakit kasi ako sa puso. Nagulat nga kasi hindi kasi nila na inaasahan na gumaling po ako. Maraming salamat po sa Life Extension Vitamin D3. Ay, sa ulog po.
26: Life Extension Vitamin D3. Ang Life Extension Vitamin D3, siguradong epektibo na may libo-libong medical studies. Ang numero uno na rekomendado ng mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for a longer life. Mabibili sa mga butika.
28: Zed Celebrity Beauty Soap. Zed Celebrity Beauty Soap.
29: Ay, oh, good guy, regimen ni Sir, no? Ma-recommended na ako ni siya nga sabon. It is because gawa sa affordable na kayo siya, makita po yun din mo ay mong kausaban. Mm-hmm. Basta kayo sa kuha kay mga few days lang siya, may nakita na ako ang iyang effect nga. Maka, ano yun siya, makatabang yun siya sa imo. Dili maingon nga makapagwapa, pero makatabang sa imo ang skin nga. Musmus siya, tapos basta maglugid ang imong skin kung mga
28: Zed Celebrity Beauty Soap.
30: Zed Celebrity Beauty Soap.
1: KXL Coffee Mix 17-in-1. Puno kini og natural mga komponente sama sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava og rosehip alang sa atong maayong panglawas. Karon na ang panahon para mag-switch EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon na. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
3: Sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitahagin akong ibate sa kong UTI. Sa una kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak ko kabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung gayog bitahag. Nga sa una, grabing kahasol karon makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Magpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila kay pertigyong nindota.
2: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.

0: Ganyan ang Pinoy!
1: Ang Pilipino, magiliw sa panauhin.
2: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
3: MX3, tunay, natural, at orihinal.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonderful food supplement.
4: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
5: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may ubus akong blood pressure.
6: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit may kunhod na ang akong blood sugar.
7: Salamat sa Biotrop Herbal Capsules kahit nagkahiyos na ang akong guiter.
8: Biotrop Herbal Capsules.
9: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
8: Mapalit ang Biotrop Herbal Capsules sa tanang mga botika sa inyong dapit.
10: Biotrop Herbal Capsules, the wonder food supplement.
11: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
12: Uy, Marie, maundang na lang siguro ko pamuhi o baboy.
13: Uy, nga naman, Marie.
12: Ni barato na po ang palit sa baboy. Alkansi naman kay kus akong gilaw.
13: Mauna diya, Marie. Mahal mang kayo ang imong gilaw. Kami, Marie, susikisi katuig na mong pagpamuhi baboy. Huwag yun mi makasuway anang alkansi. Nag-graduate na lang ng among mga anak ininegosyo ha.
12: Yun sa man ninyo, Marie.
13: Nag-unifins mi, Marie. Why ilis-ilis? Dikan pa sa una, hangtod karon unifins na yun gihapon. Di amo, Marie, sa matagsako sa unifins, makasave mag 200 pesos matagsako. Barato na, nindot pagyun kayo ang tubo sa baboy.
12: Unifins?
13: Kaayo, Marie. Imagine na, Marie, ha? Sa napukang baktin na among gibuhi, sa kwinta-kwintan ako, nakasave na kong 8 mil sa feeds pa lang. Kung mas dagat pa ang baboy nga imo buhion, mas muna ko pa ang imong maginansya. Sigurado kay kayo ang kita sa Unifeeds. Bisan sa panahon nga barato ang presyo sa baboy.
12: Kadap ko di ay, Marie. Tudlogi ko.
13: Oh, diet feeding guide, Marie, oh. Nanay numbers ilang teknisyan di ha. Kay libre food ang ilang servisyo sa Unifeeds.
14: Bisitaha ang pinakabagong abli nga JM Poultry and Livestock Supply, Asturias Branch. Ana mahimutang sa poblasyon, Asturias, Cebu. Kay dinhi sa JM, we make farmers happy.
15: Balita! Di pa si Dunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
16: Kaming dati ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee.
17: May 100,000 pesos ka scholarship agyon ang matag-estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
15: O libre pagyon ang senior high school sa ACT.
17: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyon ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduate sa public junior high school sa siyudad.
16: Oh, sige pa! Hindi na ko magdugay! Muadto na ko sa ACT!
15: Oh! Ani mo, please?

0: Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon nining tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong suwat suliran. Taguan ako sa pangalan nga Kibo. Itago lasad ang akong address, punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa usa ka event nga drug race nga ako mao'y direktor. Aron ninyong hisabtan, ingon nini ang mga panghitabo.
1: So, muna tong-atong sa abot Kibo, ha? Mo-sponsor lang yapon ko sa maong event.
0: Oh, salamat kay ma'am.
1: Basta kay ikaw na'y bahala, anak. Isalig na nako ni mo.
0: Sige lang, ma'am. Makig-meeting ko sa mga organizers sa maong event. Aron hapsay ang atong drug race pohon.
1: Oh, sige. Salamat.

0: Kumusta man? Nara ba yung mga nagparehistro?
1: Yes, boss. Ubay-ubay na gyud ang nagparehistro, boss.
0: Amay noon. Kaya ang pagbabahin naman nato sa ilang mga kategory, i-update lang, ha?
1: Sige, boss.

0: Walang usa ka kategory, boss.
1: Resita sa sunod.
0: Okay, boss. Ala! Boss, may uwan.
1: Oh. Pasilungan sa sila. Patuang mo sa nato ni kay delikado.
0: Gusto pa maging uwan, boss? Ilang kauras naman tayo naundang?
1: Mulagi. Doon na ba mahigit na? Yan, napayuban nga, nagparehistro nga, wala pa mag-apil.
0: Mulagi, boss?
2: Ibo!
1: Oh, yes, ma'am?
2: Undangon tani. Muragwa may plano mo undang ni uwan na, oy. O delikado ang mga riders lo ato gyud ning idayon.
1: Delikado gitud. Sige, ma'am. Undangon na to.
3: Sidunggan sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
4: Kaning tabi ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
3: O libre pa yun ang senior high school sa ACT.
4: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pa yun ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
3: Oh, ani mo, pretty? Ay, galimti.
5: DGX 500 ang tuba kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500 epektibo sa pagpamubo sa blood sugar level. DGX 500 imo sa Disugard sugar cane extract ang anti-diabetic property gikan sa palaya. DGX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto, mabalit sa pinakaduol nga butika sa iyong lugar. DGX 500.
6: O si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500 walang kakapsula da at sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
5: DTX 500. Pumali sa mga butika.
7: Mensahe alang sa maayong panglawas.
8: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
7: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
9: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
10: Mas ayaw akong tiyan nga grabe ka pagtuwad na ko, sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko, sir. Wapagin po nabi. Kaya pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na di sakit akong tiyan. Effective yun eh kayo siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
9: Maayaw gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian.
11: Said Health Report. Health Report.
12: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. Sugar nga nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kag-tagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanira akong gi-maintain seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
11: Set Health Testimonies. Health Testimonies.
9: Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason. Pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Set Panyawan Plus.
13: Usa ka buhulan ko nga di ka baklay kay gawas nga ng hupong konti il. Maghigda rin yung gumirme kay itulog na ko. Mahupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Set Panyawan with magusin. Dadlan o mga doka simanan. Pag nakabaklay-baklay na ko sugod. Ato nakarecover ako. Danilo Diximo Jr. Taga-poblasyon na kunoy Davao del Sur. 40.
14: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
15: Put na big Marty, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igi-inombro nga mga unsang nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun nga, paragis bila-bila. Maimang to kay, pagkapi ni mo, buntag sa'yo, kapi. Nga ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
14: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
17: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
18: Ako pud. Usahay magsakit og magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
16: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
17: Pero sukad na ginom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
18: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
16: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
19: Iberry Gold with lutein. Mabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: Alfuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
1: Kapoy, kayo niya. Talagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukit doon eh. Gani ay. Sa siya nga nagmintin ko. Ano ay. Pwede na iya.
2: Pwede na. Makasakit.
1: Ano ka? 90 na ka?
0: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Health Testimonies. Health Testimonies. Napamatudaan ni Ma'am Ami Duyag Pakarat nga ang said liniment oil dakong ikatabang sa panuhot sa tiyan.
4: Kinas tayo akong tiyan nga grabe ka tuntuan na ko sir. May gani kaya ito nga tayo mga ko sir. Wapagin po nabihi. Dahil pagpag-abli, mga to siya nga akong gigamit. Mga 2 siguro or 3 a.m. ko na nga plus. Pagka 6 sa morning, wala na dyan sakit akong tiyan. Effective yun kay siya. Ami Duyag Pakarat o pagadian.
3: Maayo gani kayo nigamit sa said liniment oil si Ma'am Ami. Grabing panuhot sa tiyan, ulian!
5: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung anong namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuho ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man unka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Kad broadcast journalist at news anchor sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MXtraordinary with MX3.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita?
3: Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Extra! Ahoy! Kidney care time!
11: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, walang yun ko kabantay nga naan na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, huwag usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko ka po yun. Nabalakag yun ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugo na anang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action may segminor, sir. Nag-inom ko kada adlaw og ni agi ang 3 kabulan. Dakog yun ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
12: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
1: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
13: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diding's Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
16: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa Teachers Board Exams o top 10 sa Nurses Board Exams.
17: Kaninda ti ay sa ACT pa no?
18: Barato ang tuition fee.
17: May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa Criminology, Nursing, IT, Engineering, Education, HM, Tourism o Business.
16: O libre pagyod ang Senior High School sa ACT.
17: Gawas ka advance o pang international ang ACT Senior High School. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa Public Junior High School sa siyudad.
19: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
16: Oh!

0: Wa magilmundang ang uwan. Mao nga gipaundang na lang sa organizer ang drag race kay di sa may gusto nga makasao niya sa mga rider kay madisgrasya. Unya?
1: Hala, boss. Dakan ang nang reklamo, boss, nga wa mahuman ang drag race. Dakan ug wa makaapil. Unya nang reklamo pagid, boss, kay nakabayad na sila.
0: Sigurado gyud ko nga mangayo gini sila og refund. Kinahanglan ko nga makikistorya sa mga organizers kay tuwa nila ang kwarta sa mga nagparehistro.
2: Sige lang, ayaw ka ba na ka? Naman ako ang kwarta.
0: Ato na lang iulit sa mga wa makaapil, ma'am. Kaya ron, way daghang reklamo.

0: tinibus. Nakabasa na ka sa mga post sa mga tao?
1: Ha? Wa man. Nga naman dahi?
0: Na. Gipost ay mong naong bus? O ikaw mo ay gipasangil lang nila nga wa sila makaapil sa lumba? Unya, wa pagid ko nun mo iuli ang kwarta?
1: Usa? Wa pagid ay sila marifan eh?

0: search area. Please try your call later.
1: Di magiging mag-contact ang organizer.
2: Nga, patay. Saan man naroon?
1: Sige rin siya saan nga mabayar siya.
3: Payo!
1: Oh, saan maroon?
3: Payo!
4: Ngayon, ipada para ni mo kibo.
1: Unsa man eh?
4: Sumo ni kasi barangay.
1: Unsa? Ako gin mo'y gihanukan sa tanan nga nireklamo bahin sa event. Hasta sa ilang kwarta nga tuas organizer. Ang ako mga pangutana, mao kini mga musunod. Unang pangutana, ako ba day mo'y angay manubag nga wa mahuman ang event nga direktor man ko? Ug ang nagpaundang kay ang organizer mismo? Ikaduhang pangutana, ako mo'y gipaninglan sa mga refund sa mga rider nga wa makaapil sa lumba. Obligado ba ming mubayad ana? Nga gisiguro raman namo nga safety ang mga riders? Ikatulong pangutana, nagsigira og saad ang organizer nga iuli niya ang kwarta. Pero pila na kasimana ang nilabay, wa gihapon. Unya, gipost na ko sa mga tao sa Facebook. Unsay angay na kong buhaton aron mapaningil na ko sa hustong paagi ang organizer nga di naman ako makuntak. Ikaw pa itong katapusan. Gipadadaan ako og sumon sa barangay. Ug naglibog ko kung unsaon ako sila sa pag-atubang ug sa pagpasabot. Unsay may tabo kung di ra kong mutunga sa barangay? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kinay nga akong suliran, kibo.
5: Mayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Barhan ug ako karong adlaw ang muhatag ninyo og tambag tubag solusyon kalinawan sa inyong mga pangutana ug mga problema na may punto legal. Of course sa mga medical nga mga pangutana ug mga problema, Dr. Rene Obra na asad para mutambag sa inyong mga medical nga mga suliran. Today ang atong paghisgutan punto legal man, pero sa katong mga gusto mo pada sa ilahang suwat, mahimo ninyong mapada sa suliran_612@yahoo.com or sa ato ang Facebook account nga kini ang akong suliran official writers page. Pwede sad atong ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man ang ato ang mga suking tigpaminaw hinaut-unta sa matagpaminaw ninyo sa ato ang drama na amoy makutlong pagtulunan og inspirasyon kadasig, no? I hope di mo kayo nga da mayra. Oy, ayaw, kitang tanan na atay mga problema og mga giagian, no? So greetings ato ang mga likers og followers nga naminaw na to, pero sa tanang gusto magpada, please send it to suliran_612@yahoo.com or pwede sad na to ipadala sa third floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Klase-klaseng pamaagi guys kung unsaon yung pagpadalang inyong mga suwat na alam may gamayang hangyo, please palihog lang og kumplito sa mga detalye, hinungdan, sinugdanan anang inyong mga pangutana. Ayog diretso adto sa mga pangutana kay, you know, ang among mga pagtubag personalized manggood ni, although mo apply siya sa kaalam sa medisina, kung medical or sa balaod, kung legal. Pero sometimes lain-lain tagtubag, no, sa pangutana, depende sitwasyon. So, please lang. And greetings sa mga nag-like o nag-follow nako sa Elaine Tantengco Batthan o Attorney Elaine Tantengco Batthan official page. Please like and follow kay mag-post po tano o mga legal issues dito with the hope, good guys, nga unta ang mga gusto magpaka-abugado makasabot o tarong o sa mag-post-post, mag-comment-comment din ha. Labi na sa kalisod sa atong mga panahon karon, daghan kayong gustong mag-law, no? Eskwela na lang sa mo. Enroll na lang mo sa University of San Jose Recoletos ka ha. Usa mo mag-comment-comment din ha. Pero greetings kang C-T-T-Z-Y, no? Ni message ni siya, pero please lang ug send ani sa kiniyang akong suliran official writers page. Hello Kang Cheryl Campo Redondo Requilme. Sige jud kay siyag paminaw, idol kaayo taniya. Shout out to you from Bangkal, Matanaw, Davao del Sur. Sige paminaw nato and maminaw sad ni siya pinaagi sa atuang YouTube. Kay of course, aside sa mga radyo nato, makapaminaw man ta sa YouTube or sa kini DYHPRMN Cebu. To Miss Cheryl, Requilme, thank you. Mera Belia, maayong adlaw kuno din ha sa Pilipinas. So I think kani si Mera Belia is not from the Philippines, na minaw ni abroad. Thank you guys nga tanan. Kang Bernie, no? Igot, thank you also. O kang Dar Rekina Alcaide. Permi ko no silang maminaw na to, but please send your letter again to kiniang akong suliran, official writer's page, para mong mahatagag tubag. Letter sender na to, karong adlawa guys, tago na to sa pangalan nga si Kibo. Si Kibo, nag-direct ni siya mga nag-handle ni mga events. Usa sa iyang mga gi-handle nga events, no, as race director, kaning drag race. Kaning drag race, mga lumba ni either sa motor or sa sakyanan. Kaso lang, napaminaw na to's drama nga naatul ang event nga di maayo ang panahon. So, giundang or gipaundang sa organizers. Kaya of course, kung uwan, disgrasya be, dangatan ana. So, daghan ko nung nang reklamo, obviously, I'm sure. Daghan kayong nag-bash ani sa Facebook, kung nanguta na ay nagkagobot, nagyaw-yaw. So, una niyang pangutana. Siya ba da ikunoy maui ang ayang manubag nga wala man mahuman ang event nga director raman siya o ang nagpaundang kay organizer. Even the organizers are not liable. So, nagitay mga, kaning mga events, no, mga outdoor nga event. Pariho ra gyud ni ako makasabot gyud ko ani nga no, kaysa running na event, the same. No, sa marathon, triathlon, sama ra pud aning drag race nga naakas gawas, naakas dan open space, unya dako kay factor ang panahon or ang weather, no? And naambaya gitay gitawag na 4-2-2's event, mga kahimtang, mga kasinatian nga di nato kontrolado or di pud nato matagna or kung matagna or mahibaw-an nga mahitabo muabot di nato kapugngan sama sa bagyo, sama sa kalit kusog pag-uwan, sa mas linog, mga ingon anak ba. And every time, ang kanang mga organizer, lahi na siya sa race director, no? Ang kanang organizer, muna sila'y mga nagpasiugda, nagplano, gusto nga mahitabo ni nga event, sama sa drag race. Unya, usahay, kay mga busy sila, or di sila eksperto, mukuha na sila, o kanang event, no? Event or nga director, nga mauy mumando, muy mubuhat sa dirty work para nila. Maunay trabaho ni Kibo. Nahimo siyang director, event director. Siya'y mag-lead, no, sa on the day sa mga mahitabo. Pero ang mo-decide nga mupadayon or dili, ang event organizer. And part yun na siya sa mga events, no? And dapat makasabot dili lang ang organizer kung di ang mga pil sa race, ang mga drag racer, ang mga manlumbaay, ang mga runner, ang mga athletes, nga ang organizers have the right to call off or cancel the event either days prior or even on the day, no? Nga if in the event makarealize sila or they will at their call, no, sa ilahang judgment, dangerous siya, delikado siya sa mga mananaw o sa mga nangapil o lumba. Okay? So, wag yud kaysa, especially nga direktora ka, wa manggisa ang mga organizers. And it is something nga dapat makasabot ang mga nananaw o ang mga nanlumba. Digyud mo kadi, ana. Why? Because the priority, ana, when they make the judgment call is the safety, no, sa mga nanlumba. No, kana siya. Ikaduhang pangutana, siya kuno'y gipaninglan sa mga refunds sa mga rider nga wa maka-appeal sa lumba. Obligado ba ming mubayad, ana, nga gisiguro ra man namo ang safety sa rider? Number one, it's not you kay direktora ka, it's the organizer. Kay gibayran ra man pugka sa mga organizer para mag-direct sa event. Ang organizer, sila magyud mismo ang nidawat sa mga registration. And magdepende sad gyud na siya kung unsay sabot or unsa ang terms and conditions ngay nakabutang sa mga nangapil. Usahay, wa manggod ta kabaw, no? Unsay ilahang inig-registration, ana, nakabutang mana. Nga the organizers have the right to cancel the event in the event nga na ay mga bagyo, typhoon, or mga untoward event, no? samaan ni karon katong naagit toy dagan supposed to be pag May 10 sa IPI, naka-schedule na to, naka-register na to, unya kay na timing man nga ASEAN, unya nimando man ang kahitasan nga dili pwede ipadayon ang dagan sa IPI ran kay tungod sa ASEAN, no? Wa damha, wala mana. So gi-move nila to May 31. So there are terms, no, that inana nga call. Kanang makita pa nimo nga before the event, before the start, pwede nang makancel, no? So dili siguro na ma-force. Pwede na nga ma-move. Pero kung pananglitan, no, so depende sa terms. Pero especially nga kung on the day na ni Uwan, on the day na gi-call off, nakasugod na usually, dili na gina siya ma-refund. But again, depende. But kung ikaw, mingon dyan ko, dili ka obligado, it will be the organizers who will be liable. Dili ikaw. Uy, nganong ikaw, good town. Ikatulong pangutana, nagsigira og saad ang organizer nga iuli niya ang kwarta pero pila na kasemana ang nilabay. Wa gihapon, unya gipost nako sa mga tao sa Facebook. Unsay angay buhaton aron mapaningil nako ang hustong paagi ug sa hustong paagi ang organizer nga dili man nako makontak. You know, if you want to make a response, make a statement. Usa ka statement nga director ka, mauni ang inyuhang kontrata, dili ikay nagkupot sa kwarta, it's the race organizer, and sila mo ining commit. Anything nga gusto ninyo i-complain or ipaningil, please direct it ani nga race organizer, muni nga nila, muni lahang address, ani ninyo sila makontak. Kay ikaw, bayad rasat ka as a race director. Just to clarify them. And then you tell them also nga any bashing or anything libelous, moving forward from the time nga ni make nakag-statement, nga giklaro na ni mo's katawhan, no, nga wa kay labot, wa kay sa, wa kay obligasyon ng organizers, kung ato sila dapat maningil dito, you will deal with them legally and accordingly. Ana-ana, pagtubag. Ikaupat o katapusang pangutana, gipadad-an ko og sumon sa barangay og naglibog ko kung unsaon ko nila pag-atubang og pagpasabot unsay mahitabo kung di ka mutunga sa barangay. Well, kung di ka mutunga sa barangay, they might do a certificate to file action, but definitely di man gyud pug ka mahug og liable because like I said, you are just the race director. It's always the event organizer who is the one who is liable og responsible anang mga nahitabo, no? So I think dapat nga di ka magpada ani, iklaro lang sila, and I think a statement will do to clarify no things and ma-direct ang ilang attention to the person or persons who are really liable ang katong mga organizer. And hinaut unta no nga makasabot ang ato ang mga interested parties, no, whether you are an athlete, a drug racer, a triathlete, nga things like this mo mahitabo gyud na siya. Usahay gani kanang concert, makanselar man gani nga indoor pa na kana pa bang mga magdepende pod sa panahon, no? So we have, that's part of the risk. We have to be, ang importante lang na klaro pod didto sa registration nato unsay terms and conditions kung naay mga events or fortuitous events mga panghitabo nga di nato makontrolar unsay terms and conditions. Now if uyon mo nga no refund or di mo gusto, then ayaw mo og register. No, mga suking tigpaminaw, hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan, daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon, dinhigapon sa tuang programa, kini ang akong suliran, gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide, Tatak RMN, daghang salamat ug maayong adlaw.

0: Ang tud madaot ang function sa mga cells, organs, og system sa lawas. Busa, aron imong maangkon ang maayong panglawas. Inumatag adlaw, og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante, nakuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension, og diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
2: Ako si Butch Girit, Osaka Branch Head sa Cargo Padala Express, Capix, Cagayan de Oro City. Namatikdan ako ang pag-reduce sa akong timbang. Walay gana ikaon, dili ko makatulog, may aksinog hanap ang akong pananaw o sakit ang akong pagpangihi. Ang finding sa doktor, taas ang akong blood sugar. Apan sa diyang akong nadiskubri ang talagsaon nga G-Detox Plus sa pipilalang kaadlaw sa akong pag-inom, mibalik dayon sa normal lang akong blood sugar. Mayo na akong pagkatulog, gana sa pagkaon, ug dili na sakit ang akong pagpangihi.
3: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa G-Detox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
0: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom og 8 ngadto sa 12 ka baso nga tubig matag adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak.
5: Mayong hapon, kini yung Radio Man Marisa Abadie. Sa tuwang balita, hatun ka nato sa SED Marketing. Ang tigamaw, tiga po rapod sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tuwang balita, niya po rapod na ang DSWD o sobra sa 3.2 milyones pesos nga balor sa financial assistance ngadto sa mga repatriated OFWs gikan sa Middle East. Kini subay sa padayong lakang sa gobyerno pag-abot sa mga sektor nga labihang naapektuhan sa geopolitical crisis. Sigon ni Assistant Secretary Ada Coleco sa DSWD Protective Programs, ang departamento misilbi na og 3,260 ka mga OFW nga labihang naapektuhan sa krisis. Katong mga balita, gihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, ug ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
6: Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix, adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang Panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga mao'y mabalig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape, adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini paligon sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes, hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Panyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan ug parmasya ang siguradong tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: RMN Newsbreak, Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkadaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500.
4: Ako sa Jubilee,
5: sobra kataas akong blood sugar.
4: 300 kapin, gitistingan ako og inom.
5: DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
4: Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar.
5: 95 na lang.
3: DTX 500. Mabali sa mga butika.
6: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: I am Rachel Garzola-Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko na iyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
7: Life Extension Vitamin D3.
9: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science.
10: Sigurado epektibo! Life Extension Vitamin D3 for longer life.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.
13: Kalami magkape, pero dapat good ang kape ni mo, healthy. Parehasan ng Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito ng pinakaunang kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na, ug lami pa. Pwede judisya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka, naay Vitamin D3 pa ka.

0: This time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
1: Nakaka-problema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duha hangtod 8 ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas sa utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita nato mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber para sa himsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.

0: tipid.
1: Kasi anak.
0: Ay,
1: papa. Kasi yung bali mong nagkanta-kanta diha. Dako pa kay kagtingog. Lupig pa ni mo'y nag-mikropon.
0: Pa-condition ko pa, oy. Kay kanang gusto ko nga before kumautog eskwelahan, condition na kaayo ko.
1: Ah, sige na. Pangandam na kay nagpaabot na si Gianni Musgawas.
0: Okay pa.

0: Sherba, asapan, ha?
1: Kanan na patong din siya.
0: Oh.
1: Ikaw po, di ba?
0: Okay na. Pero mo nag-stricto ko manok na.
1: Oh. Hello, wait. May patong lang siya sa itong classroom. Oh, oh my God! Isang na siya sa itong room!
0: Classmate siguro na ito.

0: Day, unsaon ka na ako pagpatagad niya, no? Dili man magtingog si Romel, uy.
1: Dool na.
0: Ay, mauwaw ko, uy.
1: Ako'y dool, be. Hi.
2: Oh. Hi.
1: Ingon ano nagit ka? Dili ka magtingog? Ikaw na ko niya kitutukan. Kasi di ako.
2: Oh, ako si...
1: Romel, nahibaw ko. Classmate ko ti ka. Siyempre, nakaila ko sa imong name.
2: Oh.
1: Murag, dili juga tigtingog. Sige, bye! Dali na lang kumulaom ni Romel, day, uy. Di magid ko tag dun.
3: Day, kung interesado ni mo ang lalaki, siya mo ay mag-una-una og dili ikaw.
1: Maugani.
0: Pero wata ka ibaw.
3: Basig, torpe lang kina siya.
1: Panit ilang. Bitaw sa? Lahir giting nai oyab da kay Suhito.
3: Amaw. Speaking of oyab, mag-abot mi ni Marco sa terminal, kay magdungan mi kuli. So, una lang ko ni mo ha.
1: Ni si Marco. Kanina rin siya ko si Kitchat. Di mo tubak. Ay. Ay, salamat. Tinawag na kita. Hain naman ka.
4: Kasi, sorry. Pero, di na ko magtunga.
1: Ha? Nga naman.
4: Ato ni Undangon kasi. Huwag na ta.
1: Unsa?

0: said, health testimonies. Health testimonies. Si Sir Pablito si Mudlan na kasi natin o kidney problems. Ni Sandy sa said Kogon Herbal Capsule o said Panyawan Plus. Siya naulian.
1: Kidney yun ayaw akong kilid na nakahilig yung Kogon. Mautong nakadungumang kuhan sa radyo ng Kogon o Panyawan. Ipalit na yung kawan na yung kaloy sa Diyos na wala. Wala na ko nakapatik apay. Wala naman kung iba't yan. Nakahantog ka rin. Nagmimitin ako. Antog ka rin. Ayaw na ko. Humikan sa Kogon o Panyawan. Pablito si Mudlan. Amon isa sinta na kapin. Sabay na bista.
0: This newscast is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
2: That news was brought to you by Bingo Blast. Bingo sa saya, Blast sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
3: Taas na uric acid. Mauka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Naghanaw og tambag ipanginom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsule. Ginta na gyud akong gibati.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Sa gunso ng OT, ay buhi.
6: Kaya pa nako.
5: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
7: Kaya pa nako.
5: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
8: Hi, I'm Dr. Michael Smith, a medical doctor and senior health scientist of Life Extension Foundation USA. I recommend Life Extension Vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like cancer, heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
9: To serve the public well, I have to take care of myself first. As an information officer in a regional government office, grabe talaga ang demands. Long hours, field work, and managing campaigns for 20 programs all at once. Thank God for the strength na binigay niya sa akin. At syempre, in my part, I eat healthy foods and I exercise regularly. Plus, sa tulong ng MX3 Capsule na verified with Alpha, Beta, and Gamma Mangosteen. Ako si Michelle Franca, MX3 Capsule, dito ako believe.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: MX3, tunay, natural at orihinal.
12: Giniling, Bombay, ahos, toyo. Unta, di na kinanglan timplahan ng giniling.
13: Mami, undangi ang drama.
12: Angeline,
13: na ako'y na-discover nga timplado na.

0: kayo na anak na kasayon?
1: Oo.
0: Hanggaw gitong tawahan na, da. Daan palagi ko. Bigit ka sa ligan to, smart ko.
1: Sakit kay Day. Sakit kayo.

0: kalami sa hangin ni Spaybayon. May nalang diri. Mingaw. Uy, makakita na ako nga naghilang po. Ay! Makurat man sa tani mo, uy. Nihalagi ka. Oh. Nga nang kiyatagan ka niyo magpanyo.
1: Trapuhin mo mga lawa. Di bagay mo maghilak.
0: Oh. Hoy, Romel! Asa ka, uy! Hoy!

0: Handay, pagdali na diha kay gigutom na ko.
1: Kao na lalagi dag una, tiwason pa na ko niya akong gibuhat.
0: O, pati ka gutom ma?
1: Gigutom na, pero unahon sa rin ako.
0: Nala, sige ko. Una ko ha, babush!
1: Oh. Kaya na ako makakuha sa answer anyway. Mangihisa ko pi. Ay, salamat kay nakaihin kita tawin niya. Tiwasan ko na di ka. Uy. Kinsa nagbutang og sandwich sa akong desk? Wala may tao. Nanglakaw naman ako akong classmate. Diyan ka nagigikan.
2: Amay, nuwin. Kay gutom na. Kanonin ako.

0: tatay. Tapos sug sa uwan. Busog ka, uy.
1: Kasi. Sagay na. Dali.
0: Romel? Unya, mabasa ta, uy.
1: Basa ang tandaan. Dali na. Nihatod na ka.

0: Thank you, ha.
1: No problem.
0: To the rescue, good ka per me. Pag-una sa baybayon. Karun po, gihatod ko nimo. Wait. Time pa. Ayaw kong ingna nga ikaw to ang nagbilin og sandwich sa kong desk at ni aking adlaw.
1: Oh. Adon ako.
0: Hoy, Romel! Romel!

0: Ha? Nagduda ka ni Romel?
1: Oh.
0: Hala. Mao sigurong dili siya interesado nako kay interesado siya nimo. Girl, kuwata na lang ang confession nimo.
1: Ha? Huh?

Saktong ako sa kompaktuda. Nganong murag naglikay naman sa rumal na ako? Nauho ka siya? Or basig, assuming lang sad ko? Or basig, torpe lang sad kit siya?

Kasiyong ko may mutang uya. Dili mawa sa Romel sa kong unawin niya. Dili manuntan siya permi mutakad o magtingog pero nganong murag na amay kuwang.

0: Bili na matubag imong mga pangutana, kung dili ka makigistorya niya.
1: Pero dai, basin og nag-assume lang sad ko pa.
0: Bothered ka, ayo ka. So, di ko gusto tinuot? Na-inlove na ka ni Romel? Rigsakto, gid ko da. Dai, kung torpe si Romel, ikaw na may buhat o first move.
1: Dai,

0: apina ko og dili kamo to nga.
1: Di sir, may pwede nga pasagdan di ka magpaabot din.
0: Romel, so di lang ako sinuwid. Nakagusto ka na ako?
1: Kasi.
0: Kaysa tinuwid lang. Bisag dili ka magtingog, pero makita na ko sa imong mga lihok. So di ko pa, sakto ba ko? Or nag-assume lang ko?
1: Kwan. Kasi.
0: Romel, I love you. O kung kano sa kaandang mamusulti na ako kung unsa imong gibati, naara ko ha, magpaabot ko.
1: I love you.
0: Unya, anak lang? Di lang ka manguyab na ako?
1: Kwan mo good.
0: Sige. Para mas dali, ako'y manguyab ni mo. Og yes or yes ra imong tubag. Romel, will you be my boyfriend?
1: Yes.
0: Yes!

0: Kini nga portion dalit kanato sa G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang G-Detox Plus Herbal Capsule o sa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toksin sa lawas o sa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian o puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Busa aromawagtang ang mga toksin sa mong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian o aromulikon ang imong mga vital organs. Inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
1: Mga kasama, ako inyong Radyo Man Pulauro. Ang toxins mudaot sa function sa blood cells. Ang blood cells may muhatod sa mga nutrients, oxygen o tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadaot sa function sa blood cells tungod sa mga toxins mao'y hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst o uban pa. Busa aron imong maangko na maayong panglawas. Inom ta matagadlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Subay sa makusog na dagan sa modernong panahon, diin padayon ang pagsulbong sa kaalam sa natad sa siyensya o teknolohiya. Namugna kining pinalahi nga sugilanon. Si Andre o si Ethan.
4: Yes! Nilampus ko! Nagmalampuson ko!
5: Ana, mi-blink na niya mga mata. Kumusta, Ethan? Mayong pag-abot sa tawhanong kalibutan. Ako si Andre Martin.
6: Salamat, Andre Martin. Gihangop ko ang pagmugna mo kanako.
5: Ikaw ang buhing kamatuoran sa kong kalampusan, Ethan. Ikaw, busa hinumdumi. Nga ikaw, mau ako. Ug ako, mau ikaw.
4: Usak ka lang ka humanoid robot, Ethan! Apan kay milagpas ka sa imong limitasyon. Angay ka lang nagunobon ka sa himpit aron mahalaw sa layon!
7: Ikaw na, Andre! Gusto na! Nagpakiluoy ko ni mo! Ayaw akong ignaliini! Hatagi akong higayon na magpabilin! Buod ko magpakabuhi na normal sa susama ka ninyong mga tao! Buod ko maikugma! Ug mahal ako si Fiona!
8: Ayaw! Ayaw, Ethan! Ayaw!
7: Ako ka lang, Fiona! Ako ka lang! Kung walay Andre Martin na makagawa ka ni mo, gikan ka na ko! Wala!
3: Si Andre o si Ethan. Si Andre o si Ethan. Unsay kaugmaon sa kalibutan kung dili kapugngan ug magpadayon ang paglambo sa artificial intelligence. Matod pa sa mga batid sa natad sa siyensya, sa tuig 2300, kontrolahon ug dominahon na ang kalibutan sa mga robot pinaagi sa artificial intelligence. Kung mahitabo kini, unsa man ang atong kaugmaon? Si Andre o si Ethan. Namugna og gipanuki-duki sa tagsulat, Glenn Pino. Ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Music scoring and effects, Engineer Ariel Arriba Mancao. Sound engineer, Ricky the Savage Garing. Media production specialist, Lloyd Gabiana. Laing dalit kaninyo sa RMN Drama.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: This time check is brought to you by GlucoPro. Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Kung kay balo ka nga naa sa imong pamilya ang may pagtaas sa presyon sa dugo o high blood pressure, dili nato ikalimod nga posibleng ikaw sad maigo niini. Ang hypertension o nailan isip high blood pressure mamahimong mamana. Mao ka nang atong ampinga ng atong kalawasan. Kitang tanan mag-set panyawan. Set panyawan garlic capsule. Ang kunang ahos, banaba o panyawan herb. Set panyawan garlic capsule. Hypertension buntugon. Kini mo sa Set Marketing Incorporated. Tatak magaling.
2: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
13: Dagan, Misael! Dagan!
7: Ayaw!
13: Dagan! Bisan pag-gubun ko ng dagway mo! Dili pa ka na makatagpaw sa akong kasuko! Medyo, Gaspar. Gagaw ka!
7: Michael! Ayaw kong pati, ha?
6: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro!
2: Esquadro! Gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Esquadro! Kwadrado ug patas nga ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvel Sanchez Caballero.
14: Inyo lang mabati dinhi sa RMN Drama at Tangi.

0: said. Health Report.
1: Health Report.
2: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom na ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Ba, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
0: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
3: Nila intinado, puro patrol, Malaysia City. Dugay-dugay na na akong imati nga hanap akong pananaw. Ang pangding sa doktor, interindyong kay kinahanglag operahan, wala ko'y kwarte bayad kay 30 mil man. Mata kong ingon na, tinutuloy ko kung sa akong angay. Ito marun na pagmasalamat sa makabuhay ng hindi. Tabangan ko na, nga hindi ko mabuta siya na klaro na yun na ko. May na yun akong pananaw. Kung kamo'y naay, ipamati pareha sa akong interindyong. Dangot lang mo sa makabuhay kay Moray makatabang sa atong kinakabuhay.

0: si Ann-Ann Nebres. Halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko kapsul o coffee nga paragis bila-bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Oras, hatad ka na to sa Camel Soy Sauce.

0: 70s. DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
1: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Sed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
0: Ang Sed Liniment Oil, makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup, 45 pesos lang.

0: Pagkaroon, ariang sumpay ni naghinapulstang sugilanon, si Andre o si Evan.
1: Sa ilang laang, lakip na usap niya si Colonel BJ. Namila kaniyang suod nga higala. Ugwa giri ay mapili, ininila. Pulo sila mga animal. Pulo sila mga traidor!

0: La cama tengo que ver con Hines y Profesor Charles, con el BJ.
1: A tú haces a su otro cuarto, padre. Guapo, dos llamados líricas que vi. O que querían que la orden a verte ya un poco.
0: Vamos, va.
1: Era bueno, padre.
0: Nego tal, Alain. En algo que me ninguno lenta, no va a ser ahí matictanato con me casulte. Que eso, nagma camatico, si haga más que plano que está. Sa pag-surrender kaniya sa mga otoridad, alo nga makuha ang reward money nga gipatong sayang o.
1: Mayo kinagisgot ka na na pati. Usa na may letis sa gimumong negosasyon para sa itong pag-surrender kang Professor Charles.
0: Dili na kita magdali-dali, Kernel. Kay liso na magbulilyaso kita. Kay usa lang nato kasayop. Makawang ang atong paninguha alo nga makakwarta o dako.
1: Gusto ka, pati. Angay lang ang manikurota. Pero gusto mo'y katapusan mong pagpakigsabot ba yan ini? Kinsang yung kikuntak.
0: Sayod kang may record o notado na ako sa itong mga kabaro na nasa pangservisyo. Mawaki ni rason. Nga may gamit ang laing koneksyon. Hindi masabit ang akong pangalan.
1: Sigurado ka ka sa tao nga imong kingon nga koneksyon nga dili ang binuwang na to, buddy. Tingali kita ra usay butang sa bulsa ni Antohana. Ibao na kita karoon sa panahon. Nga pisan sa suod para itong mahigala, dili na kita makasalik. Dili ba?
0: Sinvergwensa impacto, General. Oo. Tinood ka na, Colonel. Lahi sa itong grupo. Sa ato nga pinagsamahan, dili ba? Dili ba?
1: Mao. Mao good.
0: Bahay niya. Dila nga kung gingo ni mong tao nga imong koneksyon nga maoy maniguro sa negosasyon arun nga sigurado lato nga magkuha ang reward money nga kipatong sa o ni Professor Charles. Makasali kita. Nagasiguro gid ko ni anak, Colonel.
1: O, giyon sa mo sa pagsiguro.
0: Giyon sa ko sa pagsiguro? Kaya na kaila kausap niya.
1: Sigurado ka, buddy?
0: Yes, buddy! Yes, buddy! Buddy! Nakaila ka giniya.
1: Ang may danon alang nako, buddy. Nga dili kita traiduran.
0: Salig ka na ko, Colonel. Nakaila ko niya natawala. O, sagi kaingon ko na. Nakaila
1: ko. Kinsa siya, buddy? May mga romantiyaling ako may bawal. Dili ba? Bali? Bali?

bisan pagwa kumabati ang ilang panagsulti. Nagtuo kong bahin kini sa ilang paghimong buang o pagtraidor nga rin ako. Kanatungod kay sa ilang mga lihok daan nga makita na ko din eh, masabot nga nag-amping sila. Kay silang duha, dalikyat yung tanaw din eh. Tanaw, dagun sa inyong mahimo niya ng inyong duha, mga traidora mo, mga panawaya mo. Gipanagan-an o gipangandaman ko na kining daan. Tanawon tag kinsay maunay sa kaugalingon ninyong laang.

0: kanay Mahibo Gomez kon mo kanay nagkabot nga hukom sa kagamhanan. Nga puuho na lang sa hingpit si Ethan nga invensyon ni Andre Martin. Isabtan ko ang desisyon sa ato makalabaw.
1: May nagbakita nila Major Suarez, sir. Nga dako ikatabang si Ethan batok sa terorismo nga paday naghulga, dilit lang din sa atong syudad. Ba't sa tibuok nasod? Ug napamatud-an na kini sa daghang mga higayon ni Ethan. Ug sayod sa bitang tanan sa rason kung ngano nakahimo si Ethan o kadaot nato. Kana tungod sa gibuhat ni Professor Charles. Nga, maugid unta ang angayang manubag sa tanan.
0: Tinood ka na, Gomez. But still, nagpadayon pa kita karun sa pagpagita aron madakpan sila.
1: Pero, I like that, sir, ha? With due respect, mauta na ako kung what, baka ro'y update bahin nila?
0: Well, dahil pa ko makasulti ni mo, Gomez, kung unsay update sa atong pagpangita karon kanila. But hopefully, one of these days, masiko pragyup nato sila. Kaya kipaliwag na sa kagamaran ang tanang authorized agency aron madakpan kin sila. Nga, nakahatag yapon og hulga sa seguridad sa tanan. Nga diin, karon pa lang, pipila pagkauros sa aming abay, gikonsider na sila si Colonel Veggie o Professor Charles ng mga terorista.
1: Mao ba, sir?
0: Yes, Gomez. But, balikan na to ang bahay ni Ethan. Sa desisyon sa kagamahanan nga, higpit ng puuhon si Ethan. Ako kining respeto. Kay may mga una-una o katakos usab sila sa pagtimbang-timbang sa mga butang kasama din eh. Kung unsay maayo o kung unsay dili.
1: Tinood ka na, sir. Ba't ba sina-overlook lang nila ang about sa hulga sa terorismo? Sa good side ni Ethan, dili ba?
0: By the way, itang sa ubos, magagadag yun kung unsay mag-come up ng mga desisyon sa taas. We will wait and see. Kay who knows, nga may kausaban kini.
1: Pero dili ba, sir? Buod sa kagamhanan nga hingpit naging wagtangon si Ethan, what if may terorismo nga mahitabo?
0: Dili kita mag-hisgot pa niya na, Gomez. May lain ang importante kong tuyo ni mo sa akong pagpanawag.
1: I'm sorry. Sorry, Major Suarez, sir.
0: Abini mo. Ipagyuan ako ang report sa itong mga labawbahin sa hingpit ng pagwagtang ni Ethan. O si Andre, antanaw, tungod ni Fiona, wa pa makahimo og aksyon labot ini.
1: O si Bot mong ipasabot, sir.
0: Yatagan kong 24-hour ultimatum sa itong mga labaw sa pag-submit og report with documentations sa hingpit ng pag-dismantle sa humanoid robot ng si Ethan. Magkapasalig ka ba ka na ako ulit, eh, Gomez? Magkapasalig ka ba?

0: Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. That time check was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. This newscast is brought to you by Protect Freshness Every Day.
2: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa bulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
3: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad na tabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Kapuig ayo sir. Bago akong trabaho niya, kapuig ayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. May angay mong ko. Wala, maninda ko niya. May asaan sa bukat. Isulay mo liba. Mawala mong ko kapuig. Ako bitong bata. Lapo ng uma. Karanggi ka sa trabaho. Palong sa trabaho. Mainom si ane. Siya makawa. Madyo ni kakapuig ma.
4: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pre, si Gerald Anderson to. Mapangis na extra strong beer promo ba hanap mo? Ito na, ang Leon Extra Strong Beer. 7% ABV. Bangis sa sulit. Bili ka ng tatlong 330ml, may libre ka pang isa. So 105 pesos SRP lang, may apat na bote ka na. Bangis na tama! Ilabas na ang bangis ng Leon. Bili na!
7: Promo runs from December 19, 2024 to December 31, 2025. Extended until June 30, 2026. For DOH, FDA, CFRR permit number 1748S, 2024. Drink responsibly.
8: Mga ka-senior, Bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
10: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
9: Same nutrition, half the price.
8: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
11: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng life extension vitamin D3.
12: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flakes cheese na dito! Dali!
13: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
0: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may put ang break ni mo. Basta break time, Magic Flakes Cheese!
14: Beauty pageants at triathlons ang buhay ko. Bonus na kapag naiuwi ko ang corona at medalya. I am Alexander Faith Garcia, a beauty queen and triathlete. Adding MX3 capsule into my training regimen helps me a lot, together with proper diet and exercise. Having MX3 capsule is a winner for me. Dito ako bilib!
15: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
16: MX3 capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
17: Wa mo sulti si Major Suarez. Kung kinsa ang among mga labaw nga nag-apura, nga mahimo dayon ni Andre ang direktibang mando sa kagamanan kaniya, pahin kang itan. usa man ang ilang dalian. Sa pagkakaroon, nabalik naman si Ethan kay Andre. Ugwa na'y makasayon-sayon sa pagkuha ni ini dito sa laboratory. Kay gawas nga wanted. Ugi ila na gani ay nga mga terorista sila si Professor Charles o si Colonel BJ. Ugwardyado usap kini dito. Aba, makalibog. Pero, unsaon ko man sa pagpasabot si Fiona. Ngawa man gani siya mamati sa pagpasabot ni Andre kaniya. How much more? Kung ako na yung makigsulti kaniya, labot ini. Ug dili kay kana lang. Dili sab na ako sa yun karon ang pagpakigsulti o pagpagkikita nila dito. Ilapin na ni Andre. Dili ko makaharoon niya. Tungod niya itong... niya itong pagkalikas akong baba. Nga nakahisgot kong... nga nakaingon ko kaniya, nga swerte si Fiona kaniya. Nga nahimun niya ang hinikugma. Ya dili siya lisot.

0: Bobo Hundley.
1: Oh, sir. Kaya nga, no? Ganun mo tayo, sir?
0: Amot kun... Gulgong yung pasabot.
1: Sir?
0: Boy, boy, no. Sorry nga mo suti na lang yung kunin mo, honey. Matuwa ako'y mahim. Kamandua arginin sa among mga labaw. Nangayon na sila o concrete evidence. I mean, complete report and documentation. Kalabot sa directive nga gisangon kanin mo about ni Ethan. I'm sorry, Andre, but ginawa tayo saptan mo ako. Igo lang sab kung may paabot sa ilang pagmando sa ilang ipabuhat ka na ako. O obligado sab nga musunod ko kung un sa ilang kamanduan. O maugina yung rason nga nag-follow-up ko kung nabalik na ba si Gomez niya. Kay buot na ako nga mutabang siya pag-convincer kang Fiona sa buot nga mahitabur sa kagamahan ng labot ni Ethan. O usbon ko, hinaot ka hisaptan mo ako, Andre.

0: Huwag ka na magkaon si mong pamahaw ganiya. Huwag ka sa mag-lunch. Kaya niya ka lang mag-apong permi ni Ethan. Bago ka pang amigawa sa ospital, huwag na makaayo ni mo, Fiona.
1: Pasag nila ko, Andre. Kaya huwag ka po sila nang kumakaon ko. Kaya dili ka man gihapon mamati umutuman ko nung sa boot. Boot kong mahitabo ni Ethan. Nga niya sa imong laboratory.
0: May nanunan akong pagi. Aron tumanan ka sa buot mong mahitabo kang Ethan. Nga sa samang bahin, mutuman gihapon sa direktibas kagamhanan kanako. Sa hingpit ka pagguba o pagwa na kaniya sa hingpit.
1: Sibot mo ipasabot, Andre. Unsa?
2: O'clock in the afternoon is the hour of great mercy. At this time, our Lord Jesus Christ died on the cross and redeemed the world. Let us pray. You died, Jesus, that the source of life flowed out for souls and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
3: RMN Newsbreak, Newsbreak.
4: Mayong hapon pag-usab, ginigyapon ninyong Radio Man Marisa Abadien. Sa toang balita hatod karato sa said marketing, ang tigamaog tiga po rapon sa said Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustine, said Liniment Oil Celebrity Beauty Kojic Soap, said Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney, o ang said Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, subling ipadayag sa Pilipinas ang partnership nini sa Malaysia bahin sa pag-advance sa kooperasyon.

0: Naroon masiguro ang stable nga energy. Taliwasan nagparayong krisis sa Middle East. Ang Department of Energy kung DOE ni Pahigayon na og high-level meeting human ang Malaysian government. Aron tukion ang energy security subay sa ongoing developments sa Middle East og impact ni ini sa fuel markets sa loob kalibutan. Subling mikumpirma ro sa Pilipinas ug Malaysia sa commitment nini pagmintinar og ligon nga bilateral relationship ug ipadayon ang hugot nga koordinasyon ubos sa ASEAN Energy Cooperation Platforms. Katong mga balita, ihatod kanato sa Sed Panyawon Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Sed Panyawon Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Celebrity Beauty Kojic Soap makasama mao labi epektibong sabon nga pampabuti, papabataw, papahamis sa inyong mga kutis. Aduna kini goat milk kanay lang natural ingredient aron sa papahamis sa inyong mga kutis, ubanan pa sa squalene ug glutathione nga nailang pampabuti ug papabata sa inyong mga kutis. Dili gyud magpugis-pugis sa inyong panit mga kasama tungod kay ang Celebrity Beauty Kojic Soap adunay natural nga moisturizer anti-aging kauban sa olive oil. Busa unsa pa inyong gihuwat, palit o gamit na sa Celebrity Beauty Kojic Soap nga available na sa tanang branches. Sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy o Queen's Pharmacy din sa Sugbo, diha sa Josh Pharmacy sa Kawayan Masbate, Kalo Marketing sa Ormoc o Roosevelt Drug sa Batu, Leyte o sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak.
2: Bitin sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumakses ka sa Unli! Free Unli Wi-Fi for 30 days at reloadable pa! Mag-PLDT Prepaid na! Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026 per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-252384 Series of 2026.
3: Naay high cholesterol o diabetes?
4: Oh no!
3: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa sakong pagkaon o exercise.
4: Yes!
3: Say yes to GlucoPro. Use under medical supervision.
5: Unilab quality yan.
6: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, D6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw.
10: Si Donnie Pangilinan ni, every day is a new adventure. Maubitaw mag armor up ko gamit ang biogenic alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
11: Food's here, guys.
10: And feel the vibe.
12: Best concert ever!
10: All while staying protected. Pag armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Si Donnie Pangilinan ni, hinumdumi mag armor up for adventure, uban ang biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Armor up for adventure with biogenic.
13: Kung moingon si mama nga,
14: sige ka, gout. Imnanani mong tambal.
15: Nay, ang maintenance ayaw kalimti, ha? Han, nakalimta na pud nimo imong vitamins.
16: Ang iyang buot ipasabot.
17: Gihigog mata mo. Maunga gusto na ako, baskog ang tibuok pamilya.
18: Sa Generica Drugstore, ma-express nimo ang gugma. Kay naay triple ginhawa. Tambal nga epektibo sama sa branded. Presyo nga abot kaya, ug serbisyong maatimanon. Ginhawa. Say it with Generica Drugstore.
19: Ginhawa, Generica. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon.
21: Ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imo kausog with proper diet and exercise.
5: Unilab quality yan.
8: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
22: Dagan, Misael! Dagan!
23: Ayaw!
22: Dagan! Bisan paggubun ko ng dagway mo, dili pa ka na makatagbaw sa akong kaso ko!
24: Mito, Gaspar! Gagaw ka!
23: Michael, ayaw kong pati ha.
25: Kining tao karon nga imong katubang. Mao ang patay na nga mibangon gikan sa lubnganan. Ako ang eskwadro.
6: Eskwadro!
0: gugma ang iwag sa kahayag apan diha sa pagluib, inanay nga mahaling ang danggilag sa kasilag. Eskwadro! Kwadrado o patas ng ustisya, sugilanon nga sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero.
1: Inyo lang mabati dini sa RMN Drama at Tangi.

Ito ang oras ng panalangin, panalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina, nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, ng pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

Mahigala at ang gininyo ang sumpay nini naghinapustang sugilanon, si Andre ug si Ethan. Sinulat ni Glenn Pino, ubos sa direksyon ni Dino Birungan Eliseo. Dalit ka na to sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Di man ining akong isulti ni mo dyan eh.
2: Unsa man ano?
1: Kung mamatay ko, ayaw ko ninyo imbalsama.
2: Ano man lo?
1: Aron tibuo ko nga mubangon gikan sa kulungan.
3: Jenny, kamingaw ba sa bani inyong minteryo, uy?
2: Ayaw ka, hadlok. Kauban ni mo ang kaliwat sa ungo inidapita. Di ko mangunay.
3: Pagkagit ni mo, abay, uy. Malas ka. Kay di masad ko mahadlok og ungo.
2: Bisag tubuan pagkagtango, abay. Di ko ka mahadlok na ko.
3: Di lagi. Taon mong kuungo.
4: Jani, ngano ka sukaon man ka?
5: Gusto nang mugawas ang langgam sa kong tutunlan, Gapuldo.
6: Usa ka tawo nga nakasunod sa makahadlok nga reputasyon sa iyang apuhan. Ang pagkaungo, Pabring Dato. Tagsulat, Generica Vidan. Ubo sa direksyon ni OG Kompok Rakaza. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording editor, John Lloyd Gabiana. Mga tunubog kasikas, Ricky Garing. Dalit ka nato sa RMN Production Center. Pabring Dato.
7: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch.
8: Karong May 27 to June 5, 2026.
9: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
7: Kining a free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
10: That news was brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
11: Said. Health Report.
12: Health Report.
13: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom ko aning sid panyawan, coffee mix. Wala ko kabitagos kabulan. Ba, sugar ko kusog. 170 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin, sid panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
14: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
15: Ayaw hulatang nga mograbi pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
16: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
17: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
18: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Mary Ann Labaco.
19: Paawa po naman ng Diyos. Matagal na ako gumaling. Nag-impating ako noon. Katapos nagpa-obigay ni. Nakita doon parang may gasgas sa uterus ko. Mag-try din kayo ng Life Extension Vitamin D3. Life Extension better than the other. Mary Ann Labaco. Duenas, Iloilo.
6: Anong rating yung ibigay mo sa mga products po ng Life Extension? Especially sa Life Extension Vitamin D3 po.
19: Sa akin lang, siyempre, 100% kasi gumaling ako sa Life Extension.
18: Life Extension Vitamin D3 for longer life.

0: Can't stop scratching because of dandruff? Try all-new Sun Silk Anti-Dandruff and Silky with Naya Nourish Complex. Our best ever Sun Silk, made even better versus previous formulation, so your hair is... with regular use.
1: Sway it with Sun Silk.
2: Higala, nakakape na ka? Kaibaw na ba ka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka.
3: Oy, concerned ako, maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit o hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na na, di pwede stomach pain meds na ang tumaron. Pag Kremlis tablet, the best brand for hyperacidity, based on urban areas nationwide category tracking study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremlis knows best. Unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Kremlis. If symptoms persist, consult your doctor.

0: o karon mga higala, niya ang sumpay ni atong sugilanon. Pobring dato!
1: Dugal daw na silang namising.
2: Sir, nagdungan sila kawa.
1: Kining babae, amigo ni ining batang lalaki. Kanya katapusan silang nakita din sa meteryo sa Miyang Adlaw. So, dahil na yun ang pagkawa. Huwag ka bantay na din, no?
2: Man, sir?
1: Ikaw, Lola, nakabantay kayo nila?
3: Na, hanap na kining pananaw ko, sir. Di na intawon ko makaklaro. Pero daghang mga bata nga musudo sa ahay din, he, kay magaduwa, malingaw man.
1: Ang tun baka sa gabi, eh, din, he, nga maninda o buwak o kandila, Lola?
3: Dili, sir, oy. Sa'yo ko mo pa uli, hayag pa.
1: O ba? Sige, amo lang libuto ng meteryo. Dala mo.
3: Pastilan. Hain man kain taon pa ingong mga bata, ah. Nanong kalit man lang nga nangawa.
4: Dula.
3: Uy, ba'y kini apa mo? Mauna silang magpapintal sa ilang panchondong ay.
2: Ah,

0: Pusto ka niya kung pagkapintal ba dyan, eh? Sa'yo, nahuna na mo diha. Nawa sa ba?
1: Ang picture sa batang lalaki nga. Ipakita sa
0: pris. Makapuya na mo diha, istoryahon, eh.
1: Una, naparehas ang nahong sa bata ang gisugo ni Gapuldo pagpaniin ako.
2: Ayaw!
3: Ugo, dagyad ka. Kundi ka musulti, nganong naabot ka dito sa akong payag.
2: Kwan, isugod ako.
3: Kinsa, nagsugod ni mo?
2: Ako kaila. Pero naibaw ko kung asa si Magpuyo.
3: Asa? Asa si Magpuyo?
2: Sila kong bahay sa ungo.
1: Ay, bisan ang saon. Maog itong kalingina ang naong sa bata.
0: Uy, bay!
3: Bay, Bik-Bik! Oh.
0: Saan kaya ako siya makakabungol diha?
3: Aha? Nakabati mo ko din mo? Kuhaan lang, may nakahasol lang sa kuna-huna, abay?
0: Asa may nakahasol sa mahuna-huna?
3: Ang bata nga na missing, abay?
0: Ang hanat to ba?
3: Katubang batang lalaki ang gipangitaan ng mga pulis.
0: Oh. Nganong di ba? Nakailakas bata?
3: Ah, kwan ka nang murag nakakita na ko itong bata,
0: oh. Ayaw, Matsra. Uy na, ganun mga masultis mga polis?
3: Uwa ba mga kong magklaro? Maapil to sa investigasyon kung matando na yun ta. Ah, basta kwan. Parehas lang tingali yung naong sa bata, eh, nga ilang ipangita.
0: Pero, di man sika makakita itong bata, ha?
3: Abay, ninundong ka itong doon tayo nabantay ang midagan gikan sa payag nga akong gigukod sa menteryo. Katubang akong giingon mo nga batang lalaki nga gisugo nila ni Gopoldo pagpaniin ako. Mauto ang bata sa picture nga gipakita sa polis na missing.
0: Patakasulti diha. Uy!
3: Lagi!
0: Sigurado na ginaabay na ma-appeal ka sa question ng bahin sa bata.
3: Ay, uyo sa bata. Ano kung di siya magitan?
0: Nah, magitan rin na nila, eh.
3: Duhara bagit ka bata ang nawa.

0: ay, sakita sa mong hawak. Pagpamintal, ay.
1: Muna na ko katuog niyo mo, bay, ha? Kaya mo dalikit ko ugma sa syudad.
0: Oh, sige, bay.
1: Kuhaon na ko itong uban ako mga sapot dito.
0: Sige, bay. Di pa mo makatuog.
1: Sige, muna na ko.
2: Unsa kay sugod ini kaba ni Lolo, no? Ako baka ning ablihan? Kung ako ning ablihan, kinang lang, ako gining gubun ang kandado ini. Ano guna sa day? May down ako, eh. Unsa mo ng yellow ng ribbon nga missing will sa atok? Mulang na gituyo og suksok. O, gipabitay ang ribbon. O, kulboto na kong ribbon, may. Usa ka buok yawi.

0: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas.
1: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa pagagis bilabila herbal oil?
2: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Daganam-anam na to akong pamanhod og kanormal.
0: Sa paragis bilabila dili na ka mag-agwanta pa.
3: Wala kay sa pabaong sandwich ni Mommy. Yummy na egg. Wala kay sa sandwich ko. Yummy na chicken.
4: Wala kay sa baon ko. Sandwich na may Lady's Choice Chicken Spread.
3: Lady's Choice Chicken Spread.
4: May yummy na egg, yummy na chicken para omega sigla with proper diet and exercise.
3: Pagdikim! Panalong sandwich with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Made with real chicken and farm fresh eggs pa. Starts at 1350 pesos SRP.
5: Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 660 Omega 3 and 6. Para omega sigla sa school with proper diet and exercise.
6: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
7: One time kasi na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Zed Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
6: Ang Zed Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangat.
8: Ako'y nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
9: It's me, your Auntie Melay. Diskarteng bisdak na kuana.
10: Rexidol Forte!
11: Mas paspas, banat sa upat!
12: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
13: Unilab quality yan.
12: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Diabetes, usa ka sakit nga lisod ug delikado sa atong mga lawas. Tungod ani pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasingkase, kidney, at ug uban pang mga vital organs sa atong lawas. Supla nato ang diabetes. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctor. Makalit sa mga butika.
15: Oh, what na sad kay energy? Unsaon na lang imong mga goals in life? Next time na lang?
16: Buhata na!
15: Pag Enervon Z Plus! Aron matabangan mo level up ang panglawas through extra energy with proper diet and exercise. Start living the life you want. Kay mas piskay ang life with energy. Enervon Z Plus!
17: Unilab yan.
15: Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Oh shucks, oh shucks.

0: Nor sinigang, asim kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Masubayo man ang pagdibang ninyo, masigdaghan na imong gikaon pero ni agi pila kaadlaw wala gihapon ka nakalibang. Kana ang makahadlo. Kay kung naa kita gipasuod sa tuang lawas, dapat nato ini pagawas para dili magtigom ang hugaw nga makadaot sa imo lawas. Ang maayo nga balita, Adunay Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sa duha hangtod 8 ka oras, mapagawas na ang hugaw na dili dapat magpuyo sa tuang lawas. Ug mas maayo kag epektibo kung ato ini apilon sa pag-inom sang Life Extension Vitamin D3 para sa imsog kag maayong digestion. Mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
2: Long have we waited.
3: Panduway First Five.
2: Zach Tabudlo.
3: OG.
2: December Avenue.
3: Parokya ni Edgar.
2: And Kamikaze.
3: On May 29 at the SM Seaside City Cebu Concert Grounds.
2: Panduway First Five.
3: Brought to you by Panduway,
2: the world's number one rum.
3: Get free tickets when you purchase select Panduway products in participating outlets.
2: Visit the Panduway First Five official Facebook page for more details.
3: Promo runs from February 27 to May 29, 2026.
2: Purdue HFDA CFR permit number 0243 series of 2026. Drink responsibly for 18 years old and above.
4: Tibayan ng loob, ngayong tag-init. Tibay, Tanduay. Drink responsibly.
5: You must keep your mind on the objective, not on the obstacle. Ika nga ni William Randolph Hearst. From a law student to bar exam until I became a lawyer, grabe talaga ang sakripisyo ko. Nagawa ko lahat dahil focus lang ako sa objective ko. At syempre, sa tulong din ng ating Panginoong Jesus. And every break time ko, hindi ko talaga ini-skip ang MX3 coffee time ko. Kasabay ng tamang pagkain at ehersisyo. Ang MX3 coffee ay low acid na, high source of vitamin C and calcium pa. Ako si attorney Dolly Cruz, MX3 coffee, dito ako bilib.
6: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
7: Oh, yawi good. Yawi. Para asam ka ning mong yawi? Oh, ito yung ginigsuk-suk dios atok ba? Tungod ka din sa higdaanan. Kang lulog ka ning yawi? Ay pa. Mura man og familia na kuning mong yawi. Husto!
8: Oh, apo ko, dili ni hilabdan ang yawis kabana.
9: Nganong di man na ni mo paablihan ang kabani mo, lo?
8: Tungod kay daghan kong tinaguan di, ha?
9: At tanawa ko na kasi mong tinaguan, lo?
8: O siya may tinaguan sa inyo? Pakita niya, eh.
9: Tuhan na.
8: Ayaw na hilabdi, ha? Unya na ka makahilabot, ana, kung mamatay na ko.
7: Ah, dito ni pahilabtan ni Lulo ang yawi. Pero, karun, ipabitay na niya ang ribbon. Buti pa sabot nga, musugot na siya nga akong ablihan ang iyang kaban. Ah, gusto, gusto. Ako na niyang ablihan. Sakto lang, sakto. Ito na, nabay na. Alam, makita na yun ako ang sekreto ni mo, lalo. Nabiyan na ako, eh. Ing, ing, ing, ing. Uy, wala. Mo na yung sekreto ni Lulo. Nga papel man, eh. Karaan o... Bago din nga papel eh. Saan niyo eh? Mapa man eh sa minteryo? Kawa sa ilang may inang sekreto ni Mololo eh. Mapa. Doka na nung kada. Uy, kung saan niyo? Mga picture sa mga musoliyo. Wala? Kulain ang gilig ni Lulo eh. Pagpapicture mo siya sa mga musoliyo. Nga ditingali niyong sekreto niyo. Kay nagpakuha din siya og picture sa mga musoliyo sa dato. Lulo sa doy. Gawas nga gidudahang ungo. Magpakaroon ingnon mo sa siya nga dato. Duka na yun. Matawag na ko eh. Huwag main ako, tiwas, huwag tayo ang iyang kaban.

0: Unsa? Huwag mo palit sa among yuta. Sige, sige. Bye.
1: Kinsa tong kasulti ni mo dya?
0: Da, si attorney. Nipahibaw nga mo atras ko no ang buyer kung mahibaw nga altruso ang tag-iya ining yuta nga akong ibalikya.
1: Pastilan. Pagkamalas yun na to nga nahimot ang altruso dya. Bayor yun nga amas yun na ang akong gidang apelido dya.
0: Magsaon magkani nato sa pagdispatsar, no?
1: Na mga tog na lang ta, Chay.

0: Trần, Trần đi, Trần bằng mặt tao Trần.
1: Bây, bây, bây, bây, nó chung mà, nó xuống được ngay tụi bây ớt.
0: Wow, ui, nó có bút cửa cemetery.
1: Hả, hả, nó nằm mà.
0: Doon ay nakit ang patay sa minteryo na atong gibantayan.
1: Usa? Kisa may namatay?
0: Oo, pagkukahibaw. Nangutan na lang ko sa mga tao nga gikan sa natapok na ako ni patay.
1: Dali, abay. Atong susiyon. Ah, pagyami, pagyami. Pero din ni. Oh, pagyami ha.
0: Ako ang pag-iasad ko kay assistant si Puturiro magpapag-iasad ko.
2: Anak, Buboy, kinsa may nagpasipaha ni mo?
1: Ang batang lalaki kana sa picture nga kita sa pulis. Ang ilang kipangita.
2: Mga hayop sila. Kung si kinsa man sila ang nagpasakit ni Buboy.
1: Ah, oy, oy, niya na ang mga polis. Padaplin mo, padaplin mo. Ayon na ninyo, hikapa ang minatay, ha? Padaplin. Mikmik, abay. Dinayon na ka, mayatuon ko.
0: Asa man ka, abay, Johnny? Mauban ko ni Mabay.

0: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati ka niyo, pag-check up ko dito. Tapos doha pagyod ko sa Regan o diha sa Sigaboy, balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko iginom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na yun ang imuhang UTI. Wala na yun siya kuan. Okay na yun. Wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na yun kaayo. Wala na ko ilang giinom. Kana lang yun siya. Ang ginood yun, ang naghatag-anag mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning na produkto. Simpli ako din ang giampo no nga, Lord, tagai lang yun ko o ka ng maayo nga tambal. Kay kapoy ba si kikinom o mga kapsul nga dagko no? Kapoy na ba? Maayman to kay pagkapinin mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paradis bila-bila. Lisa, Heraon Prausos. Kuan ako, 5'7".
0: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan imong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
7: Sa gunso ng OT, ay buhi.
8: Kaya pa nako.
7: Nagsigi og biyahe, padayon lang.
9: Kaya pa nako.
7: Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immune Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pilde. Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Para namo, kung naakaani, wala kay pilde.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jut! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Bangon na ta, mag-shift na ko. Future.

Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati suban pa mga sumpay ning atong sugilanon, pobreng dato! Tagsulat Generica Vidad sa direksyon ni Oji Kumpok Rakaza. Musika gipahaom ni Randy Padayaw Suson. Recording Editor John Lloyd Gabiana. Mga tunog kasikas Ricky Garing. Dalit sa RMN Production.

0: nga portion hatod kanato sa The Original Koi Herbal Dietary Supplement. Dagang mga panghitabo sa atong palibot karon, dugang sa nasinating pag-usab-usab sa panahon, dugang stress o kakapoy sa panglawas. Hinungdan nga angayang kanunayon nato ang suplemento sa lawas aron active o adunay igong kusog sa matag adlaw. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement dunay nagkadaiyang bitamina o minerales nga haom alang sa pagpaligon sa panglawas o sa immune system. Aduna kini vitamin A, E o C, ingon man zinc, calcium, iron, magnesium, thiamine. Lakip usab sa mga ingredients ni ini mo ang palia, ahos, ginseng, kamunggay o luya. Ang The Original Koi Herbal Dietary Supplement ginama sa mas advanced nga pharmaceutical company nga mao ang Organzen Herbal Products Trading. FDA approved kini. Manang bisan sa bagong karton ug mas advanced nga formulation, nagpabilin kini nga tag 12.50 lang ang matag kapsula. Barato na, epektibo pa. Unsa pa ingyuat mga kasama? Palit na The Original Koi Herbal Capsule.
1: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
2: RMN Production Center. Mudalit kaninyo ning Sugilano.
3: Karon, pabutang gihapon ko nimo.
4: 10, 20, 30 years. Magpaabot paghihapon ko.
5: Imi, maluwi ka. Nagpaabot mo si Inday nimo. Balik na namo.
3: Nakita na nako ang kalipay nga dugay na nako ang gipakita. Ang contentment. Ang satisfaction. Ang tanang butang nga gusto na kong makuptan ani ana sa ako mga kamot. So, now, ayaw na ko ninyo paabota. Gibiyaan tanaka. Giabandonan. Gisalikway. Gikalimtan. Pero nganong ni aga gihapon din eh. Naghuwat, nagpaabot, na akong balikot.
4: Giswayan ako ng kalimtan ka. Gipaningkamutan. Pero ikaw o kag-atong kagkahapon, sama sa usag ka ninyo nga dili mo biya karako. Maunia, gipaabot paghihapon ka. Bubalik ka na ba? I'm still waiting
2: at the door. Anino sa kagahapon? Mutuo ka ba sa palutihon? If you love someone, set them free. If they come back, they're yours. If they don't, they never were. Anino sa kagahapon? Tagsulat Martis Parba Albores, Direktor John Caracapuhanis, Speder Joel Bense, Recording Editor Randy Tayad, Soundman Aldwin Nakurda. Anino sa kagahapon?

0: Home is where the heart is.
1: Kaya bilang isang real estate broker, malaki ang kaligayahan ko na makatulong sa mga kliyente ko sa paghanap ng kanilang home. Pero kapag sunod-sunod ang mga meetings at site visits, hindi maiwas ang mapagod. Kaya naman, I really invest in taking care of myself. Nag-i-exercise ako at kumakain ng mga healthy food. Plus, sa tulong din ng MX3 Capsule, verified ito with alpha, beta at gamma mangosteen. Ako, si Vivian Balabis, MX3 Capsule, dito ako believe.
2: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Be MX Extraordinary with MX3.

0: DM.
1: Why?
0: Kada kinahanglan ko ni Ine Josh. Naibaw ka ginuha ko'y laing kakuhaan o kwarta. Unya imong i-block ang akong mga credit cards o ang akong account. Josh, boy!
1: Onsa ka ba din isa kong kumpanya kaniya to? Ha, Emmy?
0: Oh.
1: Tubag ako. Onsa'y imong trabaho din kaniya to?
0: Front desk!
1: Oh, kayo ba kamanay mo trabaho? Ganong dili mo man ka na buhatan? Ha? Buhata ka na pag-usap aron makakwarta ka. Because I am not giving you anything anymore. Bisan usapa ka na ko.
0: Pero, Josh!
1: Work! And don't be a leech!
0: May negosyo na magulunan ako. Kung dili pala tungkol sa imang salbahis nga iyan, huwag ko niya bayri. Huwag wasap ko bayri sa uban sa pagtuo nga tinood ang niyang ipanulti nga fake ang mga alahas nga akong gidil niya.
1: Then business must not be for you. Pangitag ordinaryong trabaho. Kay maura ka na ang angay sa summary mo.
0: Ang saan mo na ko sa pagpangitag trabaho? Kung ultimo pagpalit og panty, dili na ko makahimo.
1: Emmy, nagka-pamilyar ka ba? Niyan ang saying yun ka na yun. When there's a will, there's a way.
0: Josh! Babe!
1: No. Don't ever call me that way again.
0: Josh, please!
1: Fine. Dali ko yung niya na kasalbahis. Anso, atagan ti kag-igong kantidad. And don't even dare to come close to me. Kagahapon pa ka nang imong gisulob. Nalimaho ka pang prison. Here. Oh, dawata.
0: Usa ka libo?
1: Consider it a Christmas gift.
0: Usa ka libo? Josh! Unsay buhaton na ko sa usa ka libo? Huwag magaling ko'y kadayunan. Way mailisan, way makaon. Unsa ang kinigamay kantidad imong gihatag karon?
1: Sa negosyo, we always utilize what we have.

0: Basin pag niya nang matod mo, nga gamayng kantidad. Makat-un ka na. Nga ang matag sinti mo, mahinungdanon.
1: Charles!
0: Ah, nahibaw na ko. Okay, okay. Laghan ka na kayong mapalit na ng kantidara sa okay-okay, di ba? Ikaw na ibahala kung nun saan mo ispagamit. Kanang akong gihatag karon. It's all I could give.
1: Charles!
0: Please lock the door as you leave. Kay dili ko gustong madisturbo sa akong buhaton karon. What? May gipaabot ka pa ba? Gusto ka pa og laing limos?
1: Dili ba may...
0: Dili. Kung unsa man ka na, dili ang akong tubag. Busy ko. Kinanglan ko ning humanon ang akong gibuhat ka na. Please, leave now!

0: 1,000. 1,000 na lang. Usay buhaton ako sa 1,000. Shit! Sa palabing unan ako, buhaton inimbugtong tibuok kwarta nga akong gikuptan karon. Gusto si Josh. Taghan akong mapalit ni ini nga sinina sa ukay-ukay. Oh, shit! Wag ko magdaho mga mabalikpan eko sa pagsulob og sama ni anak karon. Shit! Shit! No. No. Dili mahimong mo to ang ako, Loha. Dili ko makaluloy. Dili. Daghan pa kong mahimo sa akong kinabuhi. Matan-on pa ko. Guwapa. Sexy. Daghan pang madani na ko. Og... Wow. Husto. May usa ka amigo ni Josh na ibog kay nako sa una. Si Mr. Banson. Atuon ako siya. Mga apply ko niya yung trabaho. Nagasiguro kong dawaton ko niya. See? Dili na kinahalang mo hilak. Kay husto si Josh. When there's a will, there's a way. Husto, mula host ako dito. I don't care kung animaho pa kong prisuhan. Unya na kung mag-ilis ko na makakita na kong laing trabaho. Pero, nanimaho na ba yun ko? Shit. Kadit lang. Tessa, ang ako sakinan? Ang ako sakinan ka ng gituwing! No! Ayaw! Ako na ganun!
1: Sorry, ma'am. No parking kini din hing dapita.
0: I know! Pero, kanyang tama kong mibiya, sir. Kanyang tagin kayo ko. Mamayinong daro na magukong yan to. Pero, ni anak ko, oh! Ipaupasag balik na ako sa kinan. Sige na!
1: Sorry, ma'am. Nakarga naman na mo.
0: Oh!
1: Pasanong niya sa mo opisina. Bayarin lang, ma'am. Araw na imo magkuha.
0: What the? No!

0: yun ang naman yung sakyanan. Ay, na di Amy. Ay, nakatuksap si Dave. Kika po'y tingali o drive. Pakapinan pang white tuk, tarong ning tawana. Ay, anong gwapo magigang hanggawa ka? Bisag asa pang ang gulo hatan aon.
1: Kay ba ako?
0: Nagmata ka?
1: Hmm?
0: Kagwang, nag-flow kong natuog ka, okay. Nag-flow kong natuog ka.
1: Maghapak man di ay. Di ka kagit over sa kong kagwapo?
0: Che, filingon, over.
1: Uy, dili ko filingon. Ikaw rin ingon na gwapo ko.
0: Gwapo bitaw ka. Kisa may nag-ingon na dili. Pero please, ayaw pa da ka imong o, kay mugara kag maayong.
1: Yan. Mga naog na ta?
0: Hain na ita. Kung saan rin dapita? Dagan lang yung sakinan sa palipot.
1: Kaya niya matas parkingan. Natural ang tingali, no? Nga dahang kay sakinan.
0: Parkingan? Parkingan sa asa?
1: Sa mall.
0: Unsa? Naabot ag mall? Ngawa lang ko makabantay?
1: Parehas ra na ngawa ka makabantay si mong laway nga nagtuo ganina sa imong paghinanok.
0: Hilalon.
1: Ikaw ha? Ikaw ha? Ikaw ha? Gara na ka ha?
0: Bada?
1: Wala ka supa? Wala ka sapota?
0: Sapot ay ko.
1: Tumay. Ganina de. Nahali na. Ang mawa na yung mong sapot o samot.
0: Mag-unsa tadi ni? Mag-shopping?
1: Depende. Kung ganahan ka.
0: Wow, ibang level na gina kong migo, uy. Kwartahan, nagkit ka ba'y? Shopping-shopping na. Sa una, lisod pag-ukay-ukay. Karon, wa na.
1: Dali na, uy. Ang makasuroy pa ta. Doon na pa tayo 2 ka oras aron isuroy din sa mall. Ano?

0: Awa ko? Kiniwa, kiniwa. Bagay na nimo.
1: Yak, di ko ano. Ikaw mo po, ana, Dave.
2: Tapos di ka.
1: Ay ka. Anak na day ni. Unay na giday ni, ha?
0: Joke, joke, joke. Joke ka gani. Maninuday na siya. Pero, lagi. Tinood mo ito. Ang ayan ka din ng spaghetti dress. Kanya, parisan o sandal. Ngita sa sandal, ha? Para iparis, ana. Kanang magamit sa dagat.
1: Ayaw na. Graagin mo, eh. Kamahal ini niya para dagat, ha?
0: O oh, sige, para simba o ni espagueti ang strap sa sinina.
1: Mahu ka, mahu.
0: Sige na, pili na, sigalahanin mo. Ako'y bahala sa tanan. Galanti ko ron. Puna-una-una na ako nga si Amy ka. Kung ikaw ang nag-birthday ka ron, mao nga ikaw ang akong pamalitan o maayo kay wala na ako mabuhat ka ni Ato niya. Agay! Ano naman sa kaw, eh? Ano, gibalik mo na ni mong sinina? Jin, ikaw ba, sapato na kay kaw, eh? Sa puto na kinibabihana eh. Jin, huy, saan ka, uy? Ano na masab ka?
1: Si Emmy ang gusto niyong pamalitan, di ba? Pwes si Emmy ang pangitaa, aron ka mo ang mag-uban sa pagpamalit. Ayaw ko kimo ang panakit butas kay sakit na kaayo, Dave!
3: Ang time check na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra. Naglisod ka sa pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Doon ay diretsyong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate camphor is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: RMN Newsbreak. Newsbreak.
2: Mayroong hapon ako si Radyo Banda, Joseph Wills, J.K. Carlos, Tugan Diyos, Marie Carabuna, hatid na ito sa Data Exa 500. Pwede mong mabatanon, ang naanay dad, mag-Data Exa 500 ka. Ang Data Exa 500 ay mas superior at advanced nga mahoy graputik na sa mga siliyo, lapin na mas cancels, batok sa nadamis sa radicals, giparami sa evolusyon, yung veris mabisyo sa mas paginom sa alkohol, o ang pagpanabago. Sa tuga na balita, ginong sa ka fire volunteer ang panungutang ang morespondi sa sunog ganito gaano ga Sabado, na angol o na matagal makinig mga disgrasya dito sa may likod na bahin sa barangay Sintro sa Lakbayan sa Mandawi ang biktima nilang sa palag Edison Cabunog Ramos waritanyo sa Gaparigon o lumulupyo sa may Chamba Sito Chamba barangay Pusok Lapu-Lapu City kaysa ginong sakop kini sa saka private company sa saka ERT personnel. Sigon sa ambisyon sa kawisan sa traffic enforcement unit sa Mandawi City Police Office, inibikima na gamanin kini siya gawag sila parungta ang morespondi o suno diya sa may Pier 4, subay kini sa may 1 Avenue sa Mandawi City para pagibot sa may Corbanahod Gapahin. Wani magkakontrol pag gamanin siya ang motor humang kini ang ingunawadan o kontrol o nabangga kini sa saka gutter diya ato nga sa bahin sa may CICC. Grabe ang pag-angol sa magbiktima o gisot kini pagdala sa ospital at pang-gidikar kini nga did on arrival. At ang news break, karagapunan ito gato sa Data Exa 500. Data Exa 500, kampiyon nga produksyon at 1.3 million orang kini sa antioxidant sa pinibang mga kontras ng free radical sa oxidation. Sa Data Exa 500, atong panit pa taon, internal organ ayohon ang Data Exa 500 di Diversity of Petersa. Father Liber Jesus, glaucoma, cataract, cardiovascular disease, Father Liber Jesus, kidney disease, gas information, RPCDT, insomnia, after this girl, ang Gabax 500, ang Sekrono, sumagagwabo.
1: RMN Newsbreak, Newsbreak.
3: Anang sa komportable nga pagbati ni Lolo o Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis, aron likay rashes, o deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma, mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
4: When you love, you caress.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik, iBiogesic.
7: Alagang Unilabian.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain medicine ang tumaron. Pag Gremel S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel S knows best. Unilabian. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel S. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Na ay high cholesterol o diabetes?
11: Oh no!
10: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
11: Yes!
10: Say yes to GlucoPro.
8: Use under medical supervision.
12: Unilab quality yan.
13: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
14: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
15: Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
8: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
17: Happy fiesta!
18: Kinahanglan, extra ang handa.
17: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
18: Naana ang mga bisita? Kadyot na!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
18: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
17: Naa! Bisag pang sharon pa! Naailechon, humba, adobo, kadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailan ni mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
17: Happy fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain.
7: Naana mga bisita? Gadget na!
19: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
7: Wow! Mas maayo pa?
19: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
18: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
7: Naa! Bisag pang sharon pa. Naileksyon, humbaado, wakadereta.
19: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Ang nailhan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

Mangigala da pitong kumunamo sa pagpaminaw sa uban pang mga sumpay ni ato sugilanon, Anino sa kagahapon. Sugilanon ng sinuwat ni Martis Parva Alvarez, ubo sa direksyon ni June Caracapuanes, Spenner Jewel Bense, recording editor Randy Tayad, Soundman Alduin Nakurla, dalit sa RMN Drama.

0: 게임은 무불라 연하고 이사.
1: 이스라엘.
0: 하다 길이 생각하고 와서지 이사. 위안스. 군들이 갖고 있는 거 가리는 땅도 같은 뿜까만의 손. 아야 거가 누가 깬? 동물들 비싸는 사운. 길리고 있고 뭐 나옷 나이 손. 아 이사.
2: matagsaw sa adlaw. Kinahanglang musawop ang adlaw armusidla kinipagbalik sa laing kabuntakon. Maghatag og paglaom sa mga tao nga nagpuyo sa mangitngit nga kinabuhi. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad. Sa direksyon ni Priscilla Raganas. Music and sound effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Mga tunubog kasikas, Alduin Nakurda. Dalit sa RMN Production Center. Matagsaw sa adlaw.
3: Mga suki na muntik paminaw, ning akong pangidaron karon, dagan ang mga sakit nga mutakboy sa atong kalawasan. Og maong nangita akong food supplement, aron pag-alibyo sa akong mga sakit. Og nagpasalamat ko sa said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, mo'y akong kitumar kada adlaw. Para sa akong high blood, cholesterol, og diabetes. Kasaligan good ang said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, inyo kini mapalit sa butika. Ayaw kalimot, said Panyawan Herbal Capsule with Mangosteen, ginamalit. Sa said marketing.
4: This newscast is brought to you by BMEG Premium. Kitang kitang galing.
5: Ahoy! Kidney care time!
6: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay ko'y problema sa kidney. Sige kong pangihip isang gabi eh, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang. Nakadungog mong gugwa naa nang ni kidney care nga mga akong gisulayan, sir. Action mo siya minor gi, sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gana akong paminaw na wala tong hubag o lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
7: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
10: No one ang nabakaug gana sa kama?
11: Basin og
10: may diabetes ka?
11: Mag TTX 500 na!
10: Ang TTX 500!
11: Adunay powerful extracts,
10: nga phytochemicals,
11: ug antioxidants,
10: nga gigan sa palaya,
11: ug desugared sugar cane,
10: mga organic compounds,
11: nga effect,
10: batok sa sakit nga diabetes.
11: DTX 500
10: sa mga butika.
11: DTX 500
10: ang tubag
11: kontra sa sakit ng diabetes.
10: DTX 500
11: epektibo
10: sa pagpamubo sa blood sugar levels.
11: DTX 500
10: imo sa desugard sugarcane extract
11: ang anti-diabetic property.
10: Kikan sa palaya.
11: DTX 500
10: garantisado.
11: Highly recommended
10: sa mga eksperto.
11: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
9: This time check is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand ng mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.

0: times nga inom, 2 times nga nutrisyon. Burstree 45 Twin Pack. 775 ra ang SRP kada baso. Burstree 45 Twin Pack. Complete tripling lakas refers to the expanded 3 functions of Lakas Depensa Plus support nutrients with a balanced diet and healthy lifestyle.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.

0: Og karon mga higala, niya ang sumpay ning atong sugilanon, matagsaw sa adlaw.
1: Na mayroong iba na naan dyan sa puso.
2: Queen, balik na sa tas una, ani sir. Bahalang masuko ka na ko. Diligit ikaw, tagagbino.
3: Kuya, iamuhan niyo lang ko ni Ma. Ipatiwas ni Ayesa ang pahal sa project.
4: Way labot si Ayesa sa tong sabot, Kent. Og dili siya magmodelo.
3: Gusto din mong himuong robot si Ayesa, kuya?
4: Muna'y angay na yung buhaton, Kent. Araw makabayad siya siyang saan ako.
3: Pwes, dili kong sugot.
2: Ay, Kent, sugot lang good. Dali, James. Muli po ta sa luyo. Dali.
5: Naon sa sanong sa daan ni Gawain?
6: Bobo sa daan eh. Huwag dala yung mahimo na yung gugman ni Kent, ha? Muro tagbuang ni
2: Gawain. Ay, nagot pagsapa niya. Agot, dali na.
3: Kuya, pahuway na lang. Oh. Ayun ang hilabti ang maabot na oportunidad ni Ayesa.
2: Naglalista yun sila si Kent o Hans.
6: Mabughat ginang samad ni Hans ba?
4: Gawas na, Kent. Anto mo sa tayo pagpundo. Ayun ang linisbay. Hindi ko gustong samok.
3: Iksuunta, kuya. May katungod sab ko nga muturo bining baya.
4: Ikaw lang ang tugutan akong matuog din eh. Ang mga kaoban nimo, palataga na sila og tent sa kakahoyan.
2: Kent, sige na, lakaw na lang. Balikan na lang sila sa kakahoyan.
4: Isa! Ati ba na ako?
2: Ay na lang to ba yung imong magawang, ha? Kay samok nagit kaayo.
3: Ayesa. Ayaw lagi padaog sa akong guwang.
2: Ah, ayaw padaog? Dili ko padaog, uy. Kay dili masag to magpadaog si Kara ba?
3: Ha?
4: Ayesa!
2: Ah, naana! Mag-ilis na na ako.
3: Utsa, umayukahan na ako. Sa palayo ni Ayesa, gigil ka kuya Hans.
2: Sir Hans? Ni anak ko. Mag-ilis anak ko ha. Nag-gown pa mangkod ko.
4: Iuli na nila dito ang gown. Ug unahang imong trabahoon din eh.
2: Sir Hans.
4: Gusto mo nakaon nimo? Na nagmodel-model naman ka?
2: Misuway lang gud ko, sir. O niya, okay naman sad ko, no?
4: Di ka okay. Tungod ka dili ka mahimong modelo, kung dili ka makabayad sa iyong sana ko.
2: Nahibaw na ko, anak, Sir Hans. Silbihan di kasama sa pagsilbi ni Karani mo. Karon pa ko mahibaw. Dili man di asawa imong gipangita, sir. Katabang man di ay.
4: Usa?
2: Aray!
4: Dili katabang si Kara. Ako siyang pangasawunon. Ikaw ang akong katabang. O kinahanglan silbihan ko nimo hangtod nga pulaan ko nimo.
2: Aray!
4: Ay, pagtuo ha. Na dili na ko makahimo sa pagpasakit nimo. Tungod kay nag-crutches ko. Ha?
2: Aray! Sir Hans! Sir Hans, sakit naman na. Naibaw na lagi ko, sir. Katabang ko nimo. Katabang! Pero dili sa tingali maayo nga pasakitan ko nimo. Bisan katabang lang ko.
4: Huwag magbuot ako kung pasakitan ka.
2: Oh, ikaw, God. Dili makakamaluoy na ako. Oh, sige. Larga! Oh, sige. Sigpa ako. Ni ako na ang oh. Sige, sigpa! Ganahan magigkakang mapasakit na ako. Sige! Papitian na lang kong naong padugar, matagbaw ka!
4: Ayaw na ipadulang imong naong ako. Katikali ba yung naikanta ka?
7: isip ko sa kamagsisibya, dili na takutob sa pagtabi sa microphone. Doon ay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, doon na dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo, 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Ubo, plema, igawas!

0: responsibly.
1: This Time Check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
2: This portion is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
3: Oh, musta mga gusto ko ni mo pasakitan? Sige! Hinaiki! Oh, sa paan ako!
4: Palayo!
3: Dili ko! Ginahan ko matagbawon himong imong kasuko na ko!
4: Magluto na sa palihapon! Gawas! Pero ayaw palayos ba, ha?
3: Halayoy! Mapiyang masatani mo! Magawas na ko, eh! Iuli na rin ako akong gown!

0: ang wedding gown, oh. Sorry, may abot na kong amo, good.
1: Girl, di ka ngayon na mag-maid lang. Doon na kay Nam. Na kay height. Unya, mag-maid ka lang?
0: Mauna man yung akong kapalaran.
2: Direk, masagli na lang na siya, uy. Anak mo ginang iyang kinabuhi.
0: Miga, Claire. Salamat sa mong pagpasuway na ako pagka-model o pila ka oras, ha? Sige, eto na ko. Kailutuan pa na ako kung agaw na panihapon.
1: Ay, makaluluoy na pagkabata.
2: Ay, Direk, di na tayo maghilapot silang kinabuhi, okay? Ano man, go pa ta, di na.
1: Ikaw na ang sunod ni Juma, Claire. Sige. Aron, mupak-up na taog sa'yo. Kinahanglan buntag ang sunod na set-up.

0: Ket. Ay, gadong nagpalamok man ka din is rooftop.
1: Girahan ako din hinang ima.
0: Ay, dong, ikaw na'y bahalas imong maguwang ha. Sa sunod adlaw, pabalik ko na siya siyang doktor. Adto lang mula ho sa klinik, ha?
1: Ako na'y bahala niya ng ima. At ima na lang ang bayan siyudad.
0: Oo, dong. Ikaw, Sam. Ayaw, luya-luya. Sabta na lang ng batasan sa imong maguwang, ha ba?
1: Ako mo siyang kisabot na. Ang may problema.
0: Nahibaw kong nagpaubos kas imong maguwang tungod kay nahibaw kas iyang gahom ining baya.
1: Una.
0: Pero hinumdumi ang panugon sa inyong amahan. Magminahalay mong managsoon kay kamurang duha.
1: Una. Mahalo na akong maguwang. Bisan ko nga. Kuwang siya sa pagmahal na ko.

0: Sir Hans?
1: Niya ni mong panihapon, sir.
2: Ibutang na deha.
1: Sige. Mugawas na kong balik.
2: Lingko deha.
1: Sige, sir. Sir Hans, ayaw na kong tutuki, sir, kay mo-melt on niya kong...
2: Nagpagkatawa ka?
1: Oo man. Sige na kaon, sir. Mabog na unya ng imong pagkaon.
2: Doon na ba kay gihilap dun? Ha? Dini? Samtang mo ako?
1: Ha? Huh? Ako? Doon ay gihilap dun? Wa, sir, uy! Oo, kuan. Nang limpiro ko din sa imong kwarto, unya, sa kusina. Unya, nagluto ko og manok nga, akong gikamong gayan gahapon. Ako ang takang dadaan, pero maman masugot si Kent.
2: Ang mag-Kent raman ka sa kong mangod. Unya, mag-Sir Hans ka na ako.
1: Maumay ko sa ni Kent kung mag-Kentra ko niya. Oo, sa una, mag-Sir, mag-Gud ko niya, pero di man si masugot kung mag-Sir ko.
2: Balik ta si mong hilabtan.
1: Uwa, magkikoy gihilabtan, sir. Hala, ang cellphone magkanikara ang buting ipasabot ng gihilabtan.
2: Imong hilabtan ka ng imong cellphone. Nanawag ang imong ginahan, o imong gitubag.
1: Kuan, sorry nga ako natubag, sir. Magsige magugbag, tingo niya. Ako mo sa ning inahan, mutong ako nalang gitubag.
2: O gisultian ni mo siya kung hain ka karun.
1: Uwa, Sir Hans, uy! Kaya di mo ko gusto mo paulipod sa amo.
2: Masa ma inyong di pa nagsultihan?
1: Ako siya gignan, nadali na sa kumubalik sa bukid. Aron, mali kayo na yung mga utang nga ako ayang pabayroon.
2: Gihimo ka rin puhunan si mong inahan?
1: Oo, oh, sir. Mabit ang milayas ko kay... Dili lang ta mag-iskot bahin ako, sir, uy. Dili ko ganahang mag-drama, good.
2: Hayan ang sapatos nga para kang kara.
1: Ay, naaradis ilawang, sir, ay. Ganahan ka nga akong isulob ka ron?
2: Ablihi ka na usag kaparador.
1: Lock man na.
2: Naasa hunos ang yawi, ana. Kuha ah, nga ablihi.
1: Okay. Sir, daghan malaki ng yawi.
2: Kanang yawi nga dunay ribbon ang kuha.
1: Okay. Niara. Mao na ni. Oy niya, ako lang abihan ang aparador.
2: Usa pa man dai. Ablihin na.
1: Okay. Oh. Uy. Hala. Mga sinina manis, babay!
2: Kuha na po.
1: Ha? Kini?
2: Oh. Kuha na. Naisukod.
1: Ako nang isukod?
2: Bungol ka? Matod ko, isukod na.
1: Ay, kag kaysa man ni mga sinina, sir?
2: Kangkara.

0: Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa uwan pa mga sumpay ning atong sugilanon. Matagsaw sa adlaw. Tagsulat, Generica Vidad, sa direksyon ni Priscilla Raganas. Dalit kaninyo sa RMN Production Center. Puso ko ay di pa
1: rin magpabago. This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa! This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa! This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa! This newscast is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. O kalang bagtog nga plema, afford pa!

0: Sugbo, Kabisaya ng Mindanao, Pilipinas, worldwide, mayong hapon. Makasama adlaw Lunes, Mayo 18 tuig 2026. Kumusta man inyong kahaponon mga kasama? Mayong pagpaminaw sa ato ang mga kasama ron nga naminaw sa ilang sa tagsa ka mga radyo 612 sa inyong AM band. Ingon man sa nagtanaw sa atong Facebook Live DYHPRMN Cebu o sa atong uban pang mga social media platforms, maayong hapon kaninyong tanan. Pwede sabihin ninyong mabati, pinaagi sa DYHP app, mobile application sa inyong tagsa-tagsa ka mga cellphone mga kasama. Mag-uban-uban ta, itong siren ang nagunang mga balita ning program news update. Apatsangan sa regular anchor ning program, nga si kasamang Radyoman Aida de la Cruz Tampos. Ako una ang inyuhang makauban karong hapon na Radyoman Remart Oristila Pugoy. Itong siren ang nagunang mga balita ning kahaponon ilabi na mga kasama. Nga ang Senado ni Convina isip impeachment court sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte karong hapon. Natapos na ang maong sesyon mga kasama apan magpadayon kini hangtod ugmang adlawa Mayo 19 sa alas 3 sa hapon. Ubay-ubay taga atngan mga suking tigpaminaw. Kalabot aning pagtuki na sa Senado, pag-convince sa Senado isip impeachment court sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Mayong pagtanaw sa itong mga kasama nga nagtanaw sa itong Facebook Live karon, nagtanaw si Chari Salapa, si Buena Silen, si Tony Toledo, maayong hapon kaninyong tanan. O karon sa detalye na sa itong mga balitang lokal. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mubutang na og trash trap sa pito ka mga major rivers sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bolonos.
1: DYHP Tatak RMN Report.
2: Butangan na og mga trash trap ang pito ka major rivers sa dakbayan Sugbo, partikular na sa mga barangay nga magian sa resultang mga sapa kay aron wala basura nga moabot sa bukanan ini o sa coastline sa syudad. Awhag ni Mayor Nestor Archival sa indungdang mga barangay nga mutabang sa city government alang sa maong katayuan.
3: Akong gihangiyo ang mga barangay nga naagian aning mga seven rivers diha nga magtinabang ita. Ako ang butangan o trap ba sa dili pa moabot dito sa baba, matrap na nato ang mga basura within sa vicinity sa mga barangay. Kinanglan dyan ni magtinabangay ta magbutang tag-trap sa Seven Rivers na ramigyan ang ma-maintain.
2: Si Mayor Nestor Archival, ang pito ka major rivers na payan na gusto sa mayor nga butangan o trash trap, mawa ang Guadalupe River, Bulacaw, Lahog, Kinalumsan River, Estero de Parian, Mahiga o Tagunol Creek. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sining inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RNN.
1: Radyo mo, nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Atong oras mga kasama, alas 5:10 na sa kahaponon. Nag-convina sa... Kung nag-convina, pasado alas 3 karong hapon, ang Senado isip impeachment court alang sa trial sa reklamo batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Si Senador Camille Villar maoy ni-administer sa oath alang ni Senate President Alan Peter Cayetano isip presiding officer sa impeachment court. Pagkahumana, sunod nga gipapanumpa ni Cayetano ang kauban ng mga senador isip mga senator judges. Apil sa nitambong sa sesyon kung adlawa mao si Senador Robin Padilla, uban giingong siya ang kauban ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa pagbiya nila sa Senado ni atong Huwebes sa kaadlawon Mayo 14 tuig 2026. Atol sa sesyon sa Senado mga kasama, nagsulob ang 23 ka mga senador sa ilahang maroon nga impeachment robe nunot sa pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte kaganinang o kukarong hapon. Connection sa maong balita, Gikumpirmar nila ni Senador Juan Miguel Zubere o Senador JV Hersey ito sa sesyon sa Senado karong hapon, Mayo 18, nga kabahin na sab sila sa minority block. Giklaro ni Zubere nga matud pa nag-abstain siya sa milabing butuhan sa Senado aron na makabaton siya o kalinaw nga mubuto sa mga importanteng isyo apan sa organisasyon. Gikonsiderar gihapon niya ang iyang kaugalingon sa minority. Matod sab ni Ehersito, nituo siya nga mas mabuhat niya ang iyang mga responsibilidad isip independent apan sa kasamtangan kabahin siya sa minority block. Dugang mga balita mga kasama sa news update human lamang sa pipila ka mga pahinumdom, standby.
4: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoban nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
6: DGX 500, ang tubag kontra sa sakit ng diabetes. DGX 500, epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DGX 500, imo sa disugard sugar cane extract, ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. DGX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto.
7: Mabalit sa pinakaduol ng butika sa iyong lugar.
6: DGX 500.
8: Si Rochelle, ang akong bugas-bugas miabot na sa akong likod. Ipainom sa akong mama o DTX 500. Duha lang kakapsula kada adlaw. Sulod sa tulo ka semana. Nawala jud dayon ang akong bugas-bugas. The best jud og epektibo ang DTX 500.
6: DTX 500.
7: Pamali sa mga butika.
9: Sukad pa sa una. Kapalo ta nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa herbal nga dahon. Karun, anaana kini sa Sugatrol. Sa Sugatrol, dili mi mag-claim nga makaayo sa mga sakit. Mas maayo nga kamo mismo ang makasulay og makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote o duhat nga gipurma sa tableta para sa yun ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto o inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
10: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian. Sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis, o uban pa.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
12: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulite, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
11: Bio-Draw Herbal Capsule.
13: Dayandat, nga nung masulubon man kanang naong nimo?
14: Naluhoy man ko ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko grayoma, mitaas pag yan ang yung blood sugar.
13: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotroph Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotroph, bantuga na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
14: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotroph Herbal Capsules, the wonder food supplement.
15: Biotroph Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom o mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape o humot o lami kayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
17: Hi, ako si Angeline, 26 anyos. Sa ako ka call center agent ug sa akong trabaho, di gyud malikayan ang kapoy ug stress. Tinuod gyud maski akong mga amiga makabantay nga stress kaayo ko. Bisan nag-make up ako, usahay mawala pagid ko sa focus. Uwaw kaayo. Pero karon, bisan unsa pa ka stressful ang adlaw, fresh gihapon ko tan-awon. Murag alert pud kaayo ko. Tungod ni sa tabang sa stress tabs, maayo pagkaon ug exercise. Kay naa man ni vitamin C, E, iron ug niacinamide nga nakatabang nako para fresh ug focus ko permi sa trabaho. Okay na okay. okay gid ni para nako. Suwayin pod ninyo.
18: Multivitamins with iron is a generic name of stress tabs. It's simple to persist. Consult your doctor.
19: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Mga kasama, isip usa ka nanay, sayo magsugod ang akong adlaw. Gikan sa paghinlo sa balay, hangtod sa pagatiman sa mga bata. Usahay dili malikayan nga makasinati og kakapoy og magkasakit. Sagad sip unon ko tungod sa kakapoy og sa pagbago-bago nga panahon. Sa una, imnan ko lang og tubig og ipahuway ko lang una. Pero karon, mainom na dayon ko og Newzep Z Plus Forte sa unang simptomas pa lang sa sipon. Nakabantay magud ko nga kung pasagdan lang, mas dugay o kung padugaya nato, mas mudaghan ang virus sa sipon sa atong kalawasan. Muhinay ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Maong importante nga sa sinugdanan pa lang sa sipon virus, tambalan kini dayon aron mas maubos ang tsansa nga makatakod. Maong ako, tambalan dayon na ako kini with Newzep Z Plus Forte. Mag Newzep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipalig-on ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Newzep Z Plus 40 na mga kasama. Penilefrin HCL Corphenamine Malleate Paracetamol and Zinc ang generic name ng Newzep Z Plus 40. If symptoms persist, consult your doctor. Rise to the summit, drink up.
20: The right hydration matters.
21: To perform.
22: To win.
20: To rise above challenges.
23: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
20: Fuel your peak.
22: With the right hydration.
20: With the right minerals.
24: Drink up. Fuel up. Rise up. Rise to the summit.
20: Summit Natural Drinking Water.
25: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
0: Oras mga kasama, alas 5:18 na sa kahaponon. Ug karon padayon ta sa tong mga balita. Ni usa ka PWD nga giingong namunan og tako sa laing PWD gipapriso. Kasama mo sa balita Radyoman Jane Gallardo.
1: TYHP Tatak RMN Report.
26: Naangol ang 18 anyos nga person with disability kun PWD human kini gibunalan og tako sa laing PWD nga iyang kontra sa pagduwa og billiards sa May Reyes Compound, Barangay Inayawan, Dakbayan sa Sugbo. Nakaangkon og samad sa ulo si alias Clint human gibunalan siya og tako sa suspect nga si alias Nonito, 48 anyos, pulos nagpuyo sa susamang barangay. Sa investigasyon sa Inayawan Police, matud pa nga nagsabot ang duruha nga magduwa og billiards nga dunay pusta nga 600 pesos. Atol sa ilang pagduwa, giingong sige og kapildi ang biktima og wala kini mutuman og mubayad sa ilahang sabot nga pusta. Tungod niini, nasuko ang suspect hinungdan nga iyang gibunalan og tako ang maong biktima. Gidakop ang suspect pinaagi sa citizen's arrest og gitugyan kini ngadto sa Inayawan Police Station diin mag-atubang kini og kasong physical injury. Kasama mo sa Inayawan Police Station, ako ang inyong Radyoman, Jane Gallardo, DYHP Tatak, RMN.
1: Radyo mo, nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo, nationwide.
0: Daga salamat, Radyoman Jane Gallardo. Atong oras mga kasama, alas 5:20 na sa hapon. Kining portion hatod kanato sa Life Extension Vitamin D3. Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang para sa pagpalig-on sa atong immune system. Tungod kay depensa ni mga kasama sa atong panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, maka-function usab ug maayong atong mga cells, maka-produce og panagang, makapatay sa viruses sa di panimusod sa atong mga cell wall. Busa mga kasama, inom matag adlaw og duha ngadto sa tulo ka soft gels sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. O nga tatak nga number one sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa Dakbayan sa Sugbo na ni mahimutang sa Osminia Boulevard, dool sa Sibudok o Cebu Gospel Church. O nga dito sa Konsolasyon na ni sa ADM Building, Barangay Kansaga. at bang sa Jollibee. Pwede sa bumukontak mga kasama sa mga numero nga 4161655 o di baka sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for Longer Life, mga kasama. Atong oras, alas 5.21 na sa kahaponon sa Laing Police Report. Balay sa giingong tighimog arma sa Danau City, gironda sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo, pinaagi kon pinasikad sa search warrant sa korte. Kasama mo sa balita, Rajaman Arnold Bustamante.
1: TYHP, Tatak, RMN, Report.
2: Balay sa tighimog armas ang nagironda sa mga sakop sa Provincial Intelligence Unit sa Cebu Police Provincial Office, pinasikat sa search warrant kagiluwatan sa korte sugod alas 11.35 sa gabi sa Sabado, Mayo 16, 2026, ug tapos kini alas 5 sa buntag niya na pagkadomingo sa sityo Gundayang nga barangay Masaba sa Dakbayan sa Danau. Nagpa na subject sa search warrant kasi Marjun Batuon Castro, 38 anyos, nga nagpuyro sa sabog lugar. Nasakmit sa kapulisan ang tulo ka shotgun o sa kakalibre 45 mga magasin sa kalibre 45, gumaybay nga mga bala sa shotgun ng kalibre 45. Nakip sa nakuha ang nakariyang gamit sa paggama og armas sama sa metal firearms pattern, bench vise, metal pile, hand drill, bench grinder, heavy duty welding machine ug uban pa nga naa sa kustorya sa PIO sa CPPO. Ang kapulisan sa probinsya nakadawat og impormasyon may kadabutan sa palain nga paghimog armas sa suspitsado nga si Castro. Natugon ani, mi-apply din sila og search warrant sa korte. Niatong Mayo 14, 2026, ang sala ni Judge Maria Josefa Penza Ramos, ang executive judge sa RTC Branch 90 sa Dakbayan sa Danau, miluwat sa search warrant batok ang Castro sa kanapasan sa Republic Act 10591. Uman madawat ang approval sa search warrant, nagumulday ng team sa PIO sa pagpangulo ni Police Lieutenant Noel Bautista. Ubos sa kamanduan ni Police Colonel Abubakar Mangilin Jr. alang sa ilusad nga operasyon na resulta sa balampuson ng pagkasikob sa suspitsado o pagkasakpit sa mga ebidensya. Kasama mo sa Cebu Police Provincial Office ang inyong Radyo Man, Arbo Samante, DYHP, Tata Carmen.
1: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras mga kasama, alas 5.23 na sa hapon. Standby alang sa mga pahinomdom.
4: Mga higala, karong panahuna, daghan na kayong herbal supplements, bisan unsa na lang. Pero ang pangutana, unsa man atong masaligan para sa atong panglawas, ilabi na kong nagkaidara na ta. Para nako ha, klaro kaayo, diriko sa Hinimo sa Unilab, ang Herba Strong. Maugyod ni ang pinakaunang herbal supplement nga gihimo sa Unilab. Maunga, saligid ko ani, ang Herba Strong, puno sa antioxidants, gikan sa mangosteen, turmeric, dragon fruit, o malunggay. Pagkatabang ni, sa healthy aging with proper diet and exercise. Mutabang ang antioxidant nga protektahan ang cells sa lawas. Bisa nagkaidaran o nagkatiguang na ta, kaya paghihapon nato i-enjoy ang kinabuhi nga mas himsog kaoba nato ang Herba Strong. Strong sa una, Herba Strong karon. Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gaagay! Sakit kaayo akong tiyan! Diligyod ko kalibang!
5: Hala! Luyan ni Muga! Og delikado, Ana! Palit sa akong Super Fiber sa butika!
1: Super Fiber! Ang bagong produkto ni Life Extension Philippines. Naay powerful detoxification effects gikan sa plant fibers, prebiotics og alkaline food. Likayan ang colon cancer paagi sa pag-inom og Super Fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Para mas epektibo pagyod, imnisad og Life Extension Vitamin D3 kada humanog kaon. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkaliban, Super Fiber. Mapalit sa mga butika.
6: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets og uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay. Samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan og naigo na sa ubo nga naay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advanced Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plema ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plema, virus o bakterya sa Sulmiox Advance ug tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance tungod kay pila ka adlaw lang nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
4: Mga kasama, isip usa ka angkor sa istasyon, tingog ang puhunan, lisod kong mabalda. Dili pwedeng mohunong tungod sa nagkaranlaing sakit sama sa sipon. Ilabi na kay pabago-bago ang panahon karon. Kung dunay sipon, dunay uban nga tubig lang ang gigamit. Ang uban sab, palabyon lang. Pero ako, sa unang simptoma sa sipon, tambalan dayon nako og Newsep Z Plus Forte. Nahibaw-an magud nako nga kung padugayon nato, mas modaghan ang virus sa sipon, muhini ang resistensya o pwede tang makatakod sa uban. Ako personally, nasuwayan na nako ang Newsep Z Plus Forte. Mag Newsep Z Plus Forte na with zinc versus previous formulation. Gipaligod ang immunity para tabang mas bilis galing sa sipon symptoms by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Para sa paspas nga pag-ayo, himo ang pag-inom every 6 hours. Phenylephrine HCl Corphenamine Maleate Paracetamol and Zinc, ang generic name na Newsep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ang balita dapat makatotohanan at patas at tungkulin naming maging mapanuri. Ako si Jigo Manikad, broadcast journalist at news anchor. Sa dami ng fake news ngayon, kailangan ng masusing pananaliksik. Ganon din pagdating sa food supplement ko. Dito ako sa
8: Tunay Natural at Original.
7: May seal of quality excellence pa. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib.
9: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
6: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise so you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiin, pagkataot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX 500!
12: Ako sa Jubilance, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Kasunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang.
11: DTX 500, mapalit sa mga butika.
6: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
21: Burnout? Kakapoy? Murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kinigikan sa puro o natural ng mga sangkap na magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut mo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya o mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietar Capsule o EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang. Go lang. Go for health. Go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
13: May buhay sa makabuhay.
14: The original Koi Herbal Capsule.
15: Ako si Imelda Linawan, taga Balagtas, Panganiban Street, Cebu City. Ang akong edad, 54 na. Dali kong maluya niya, kapuyon ko.
16: Parang nakainom na kapuy, ma'am?
15: Abtik naman ko niya, dugay ko maluya niya, muragtas-taas yung kong resistensya. Dahil salamat sa The Original Koi Herbal Capsule.
14: The Original Koi Herbal Capsule!
17: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na inadjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
0: Atong oras karon alas 5:33 na sa kahapon.
19: TYHP, una sa lahat. Traffic update.
0: Makasama ning mga orasa, atong sayron ang sitwasyon diha sa gawas. Ilabi na ang unang adlaw sa laing simana na sab sa pakigbisog mga kasama. Kumusta ka ang sitwasyon sa kadalanan diha sa gawas karon? Kumusta diha? Yes, kasama radyo man, Josephus JQ Quijano. Traffic ba diha sa gawas kasama JQ?
19: YHP, Tatak, RMN, Report.
27: Yes, salamat sa banda, Radyo Banda, Riba, salamat na pag-alino din sa kalas, kabahid, mga sa tingin ng atlaw sa Sipana, basta Lunes, ganit niya, ras hour, karo pag orasa, mag-aas natin yung kahol sa dagat sa mga sikat ng mga national road, no, at mga nagkulamanan, sama rin ngayon bakalso, kung ikan ka sa may sa terminal, panong sa may south bahid, at rin sa may ngayon bakalso sa Lapangon, at rin sa may Triste Apel Esquina, o ay flyover mambaling sa tilang yapahin bulit to heavy traffic karong mga orasa panugin sa may SMC side samtang ang Inbagalso Basak Pardo Highway panugin sa may Bulacaw Cebu City pa Poblasyon Pardo nakasiyat sa ilgaw sa dagat sa masikanan darong gabaga orasa ang SRP wari ko daw no wari ka balakaan panugin sa may Isay o panugin sa dito sa may Plaza de Pirincia, alahos dito sa may MG Kingco Avenue. Samtang ang Lord Commissioner lagi kami sa may Isos Media, padong sa Mandawi ang Wano Avenue, Cardil, ingon man ang Zwilling na kasinati sa discount sa dagat sa Masakalan, padong dito sa may Paklaan Mandawi, alahos dito sa may Pag-Unggaan, o dito sa may Tayutia Consolacion na. Ang highway sino ikaw sa may tipulog na subong na rito heavy traffic sa Karumagarasa. Samtang ang Tokyan Policy Camp, kumusubay ka rin ikaw sa may Mabulo Church sa panuwi sa may IT Park. Nagkasinati sa Miskaw sa Dagan sa Masakanan. Samtang napituanin ni ang Governor Quinco, ang Manilan Talamban Road, palungguy sa may Foodland, both sides yung dika sa may Foodland, palungguy sa may Ayala Business Park, na klase natin sa Manikaw, sa Dagan sa Maksikanan, Kalugabaga o Rasa. At ang Asmian Boulevard, dika din sa may Pinto Asmian, palungguy sa may Iscario, muna ka sa mga sika, pagkibutan sa may Iscario, muna ka ng dua ka mga intersection din sa may Framos Extension, sa may One House Minya, muna ay Mugalas, muna ay Musot, nakasabi sa Manikaw, sa Maksikanan, palungguy sa may Iskina, Gordo Avenue, samtang napitlan ni ang Infiles, dika din sa may Asmian Boulevard, sa may Don Helgasi Extension, lakas din sa may Panawa, samtang ang Jones Avenue, dika din sa may 24 sa may Kulon Mugrita, samtang ang 20 ano ang downtown area dito sa may Asmio Boulevard dito sa may Colon area padong sa may 20 Hosminya Mugrita Andaga sa Masakan ko mga orasa ang Nanggo Avenue nagkasabi ni ka Slobovi Masakan ano padong dito sa may eskina sa Hugdame Chicago Avenue last dito sa may Soriano ang downtown area o rekabalakan ang madami sa Colon Mabini Pilais Ligaspi ako Salim og diri sa may habing na sa panganiban oray kayo kay Bruto Andaga sa Masakan kung mag-aura sa kahapunon. Para pinag si Preso Garons karanan ni Ngano Galones kikadong si Kawas sa traffic update ang yung Radyo Man Joseph Hulls GHP Tabak RMN
2: Radyo Mo Nationwide DYHP una sa lahat traffic update.
0: Daga salamat kasamang JQ sa imong traffic update. Samtang ato sa lakbitan na itong mga kasama o mga idol na nagtanaw sa itong Facebook Live garon. Mayong hapon sa Raymart, watching and listening DYHP RMN Cebu. Anas Pakera from San Carlos City, Negros Oriental. Salamat sa pagbasa. Gikan kanan ni kasamang Anas Pakera, maayong pagpaminaw. Nagtanaw sab sa itong Facebook Live si Nima Paperes Limpag, si Pani Litigyo, Loreto Senior Esposo, Virgie Credo. Thank you kayo mga kasama, Sanchez Al. Ngayon man nagtanaw si Nak Nibod Sabayakim. Kung Sabayasim. Si Virgie Credo, mayong hapon. Mayong hapon sir, from Barangay Malusay, Gihulngan Negros Oriental. Gikan ni kasamang Ruby Dokoy. Atong oras mga kasama, alas 5.38 na sa kahaponon. Padayon ta sa atong uban pang mga balita. Lapad nga cancer screening ilusad sa Dakbayan sa Mandawi. Kasama mo sa balita, Rajuman Ken Galinea.
2: DYHP, Tatak, RMN, Report.
3: Subay sa pagdasig sa Mandawi City Health Office, alas sa kababayanan nga ilang atimanon nagmaayong panlawas, ilusad nini karong Mayo 24 ang mass cervical screening and women's wellness activity. Ang kalihukan na dunay tema nga alisto og himsog nga babay sa pagpasusi abante. Nagdasig kini sa mga kababayanan sa syudad gapabo sa lain-lain nga mga screening alas sa sakit nga kumon sa kababayanan nga makamatay sa mas cervical breast cancer. Anha kini paigawi sa Mandawi City Central School gikan sa alas 8 sa buntag hangtod sa alas 4 sa hapon sa Mayo 24. Apil sa mga serbisyo ato sa komprehensibo nga women's wellness activity mao ang visual inspection with acetic acid, breast examination, HPV vaccination, menopause counseling, healthy lifestyle ug health education. Ang Mandawi City Health Office nagkitabayayong sa mga medical experts gikan sa Chongo Hospital Mandawi, ingon man sa Philippine Obstetrical and Gynecological Society aron makapadas sa dekalidad nga mga medical services alang sa mga kababayenan sa komunidad. Mga gusto nga magparehistro, mahimo ra sila nga mobisita sa pinakaduol nga health center o sa Mandawi City Health Office. Kasama mo sila kayo sa Mandawi, ang ining Radio Man Ken Galinea, Tatak RMN.
2: Radio Mo Nationwide, DYHP RMN Cebu, the official number one. Radio Mo Nationwide.
0: Samtang padayon ta sa itong mga balita sa kaulohan, girekomendar sa Department of Justice kung DOJ ang pagpasaka sa mga kasong plunder kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Direct Bribery and Receiving Gifts by Public Officers o Corrupt of Public Officials. Batok nila ni Senador Jingo Estrada, kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan o lain pang mga opisyal nga nalambigit sa flood control anomaly. Matod sa Office of the Ombudsman, nakitaan sa DOJ Panel of Prosecutors o prima facie evidence. aron pasakaan og kaso sa korte ang respondents base sa mga gihimong preliminary investigation. Sa pikas bahin mga kasama, gikumpirmar sa Department of Education kon DepEd nga 32,916 dulan 33,000 mga kasama ka bag-ong teaching positions ang giaprobahan sa Department of Budget and Management kon DBM alang sa school year 2026-2027 tumong niini nga matubag ang mga panginahanglan sa classrooms o matod pa mapagaan ang workload sa mga magtutudlo sa mga pampublikong eskwelahan tibuok nasod. Oras mga kasama, alas 5.41 na sa kahaponon, dugang mga balita human lamang sa pipila ka mga pahinumdum. Standby.
1: This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa! This time check is brought to you by Ambroxol Hydrochloride Myrakoff. Ukalang bagtok na plema, afford pa!
5: Mapa-on cam sa TV o on air sa radyo. Aba, dapat laging lively at full of energy. Hello, beautiful people! Ako ang inyong Tita Winnie Cordero. Always at your service. Hindi pwedeng lalamya-lamya. Kaya ang partner ko sa trabaho, MX3 Capsule, coffee at tea. MX3 Capsule, dito ako bilib.
20: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
22: MX3, tunay, natural at orihinal.
23: Driver ka ba nga pirmi, magbiyahe bisan gabi?
24: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw. Ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat niya sakyanan.
25: Parehas na. Usahay na eye glare sa suga. Ug dali kaayo kapuyo na akong mata sa pagdrive.
23: Maayo na lang. Nanay, Eyeberry Gold with Lutein.
24: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi eh. Ug nakuhaan ang silaw sa suga.
25: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold. Makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
23: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitaan na sa Mercury ug mga suking butika.
26: Ganyan ang Pinoy!
28: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
22: MX3, tested and proven with Alpha, Beta, at Gamma Mangosteen.
29: Mga kasama, istorya tag tinuod. Inignay diabetes o high cholesterol, murag bawal man tanan, bawal ang tamis, bawal ang soft drinks, bawal ang humba. Pero kaliyot lang, nakoy good news. Dili tanan bawal, dili tanan usa ka dakong no. Pwede ka mo ingon og kusog nga yes. Yes to Glucopro, ang super fiber drink nga mutabang magpaubos sa blood sugar o cholesterol. Imna ni with meals og ubani og saktong diet og healthy lifestyle. Dili pud nitong typical fiber drink nga murag tambal. Lami mang good ni, winter melon kaayo ang lasa, pero no sugar added, cholesterol free, og dili magtibugol, maong smooth and refreshing. Pwede adlaw-adlawon kay angay sa tanang klaseng meals. Mauna diha sa ako mga kabarangay, nagikapoy na sa puro no, o ganahan og lami, pero dili makaguilty, say yes to the super fiber drink. Say yes to Glucopro. Use under medical supervision. Unilab quality yan.
30: Mga anak, napalit na ako ang inyong bagong sabon nga pangligo.
31: Wow, Mama! You know I love the all-new Protex soap!
32: Me too, Mama!
30: Ay, kauisad ane nila, oy. Aw, potropod ko. Pag all-new Protex soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
33: Ako pod, love na mo ang all-new Protex soap. Starts at 1550 pesos, SRP lang.
32: Papa!
30: Germs? Pag all new Protex soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
34: Nauli yan na ka, ma?
35: Wa pa.
34: Nauli yan na ka, ma?
35: Wa pa.
34: Nauli yan na ka, ma?
35: Wa pa.
36: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
37: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
38: Mag-Neocept C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto ni mong buhaton.
34: Naulian na ka, ma?
35: Gahapon pa!
34: Ah, kuya, waoy!
38: Basta Neocept C Plus Forte, karon naay zinc.
23: Unilab quality yan.
4: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine malate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ako si Radyoman Benji Tanghian.
7: Ug alang sa tuang makasama nga nagproblema tungod kay tagdugay sila nga makapagawas sa ilang hugaw. Ayaw mo kabalaka ni ana makasama kay aduna nay solusyon ni ana, mao ang Super Fiber. Ang Super Fiber ang number one nga pangontra sa constipation o paglisod sa pagpagawas sa hugaw. Number one nga pangontra sa irregular bowel movement ug number one nga makapabatok sa colon problems ug colon cancer. Ang regular nga pag-inom sa Super Fiber makatabang sa paglimpyo sa tuang tinai or colon. Aro malikayan nga magpundo ang hugaw nga maoy makaingon ni ining mga colon polyps o naay motubo sulod sa tuang tinai o kaning ulceration ang pagkasamad sa intestinal lining o makaha ang labing seryoso nga masakit ka o colon cancer. Ang Super Fiber mo flush out sa natigom nga hugaw sulod sa tuang colon. Labing maayo nga imnon kini 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o makaha 15 minutos sa dili pa ka matulog. Sa upat nga to sa 8 ka oras human sa imong pag-inom sa Super Fiber mapagawas ang tanang hugaw sa tuang tinae. Maong makahatag dayon kini og kahupay sa tuang colon, tiyan og lawas. Ang Super Fiber mao ang number one nga colon cleansing product karon. Ang nakanindot ni ini makasama kay rekomendado kini sa mga doktor. Ang paagi kun unsaon pag-inom ang Super Fiber sayon lang gyud tayo. Isago lang nimo ang usa ka sachet sa Super Fiber sa usa ka baso nga tubig og imong kutaon og maayo. Dayon imno nimo 15 minuto sa dili pa ka mamahaw o baka 15 minutos usab sa dili pa ka matulog. Aron maayo pagyud ang resulta, imni og life extension vitamin D3.
0: Atong oras karon alas 5:47 na sa hapon. Padayon ta sa atong mga balita sa kauluhan. Wa mo tambong sa plenary session sa Senado karong adlawa si Senador Ronald Bato de la Rosa. Si De La Rosa mao'y nag-inusarang senador nga wa mo tunga sa maong sesyon karong hapon nunot sa pag-convene sa Senado sa impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Magpadayon ang impeachment trial sa Senado batok sa Vice Presidente ugmang adlawa Mayo 19. Sa pikas bahin mga kasama nitambong si Senador Ronald kon Senador Ruben Padilla sa Senate Plenary Hall karong adlaw Mayo 18. Pipila ka adlaw human kini gilambigit sa nahitabong tensyon sa sud sa Senado. Sa milabing semana diin gitumbok kini nga matud pa kauban ni Senador Bato de la Rosa sa giingong pagsibat ni ini sa Senate building. Sa laing bahin, formal lang nanumpa kaganina si Attorney Jose Luis Montales isip bagong napiling Senate Secretary human sa nahitabong resignation ni Attorney Mark Leandro Mendoza. Si Montales maoy bagong napiling Senate Secretary atol mismo sa pagsugod sa plenary session sa Senado karong hapon. Sa laing balita, nagpabilin sa iyang posisyon si Senate President Alan Peter Cayetano naliwa sa mga huhungihong nga ilisan kini o hulipan kini isip presidente sa Senado karong hapon. Taliwa sa maong tensyon o huhungihong, adunay matod pa mahitabong realignment sa Senado apan wala pa'y formal nga lakang o boto nga gihimo aron hulipan si Cayetano sa iyang kasamtangang posisyon. Itong oras, alas 5:49 na sa kahaponon, mu-issue na og writ of summons ang impeachment court batok ni Vice President Sara Duterte. Sa higayon nga madawat na niya ang summon, mahimo siyang muduso sud sa napo ka calendar days. Muduso niya tubag sa articles of impeachment na kasamtangang itoki karon sa Senado isip impeachment court batok sa maong reklamo. Samtang nagtanaw sa atong Facebook Live karon, atuang mga kasama nga nagtanaw sa atuang digital masuking tigpaminaw. Ato ning lakbitan ato ang mga greetings din hiya. Mayong hapon nga tukang Imelda Cabalquinto. Mayong hapon sir from Ihol nga Negros Oriental. Kasamang Ruby Dukoy. Watching from Kanabuan. Ikan ka na ni kasamang Saldi Marie Baigar. Mayung hapon. Good afternoon. Shout out ko nila ni Vicky Monteverde o Cherry Permaso. Mercy Bilicario. Merna Primo Padigos. Alice Esco Padigos from Imelda o Nieto Cabalquinto diri sa Barangay Bae Sibunga, Cebu. Salamat. Ika ni kasamang Imelda Cabalquinto. Mayung pagpaminaw. Mga kasama, bubalik tayo man lamang sa pipila ka mga pahinomdom. Standby.
1: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
2: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
3: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
12: Extra. Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung suwak sa pulsa, suwak ang kalibay.
13: Tama! Red Horse Beer. Lami. Sulit.
14: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
13: Drink responsibly.
15: Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
3: Happy Fiesta!
8: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
8: Naana ang mga bisita? Kajut lang!
9: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
8: Wow! Mas maayo pa?
9: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
3: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
9: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
10: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic. That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Anti-Dandruff and Silky with Nyan Nourish Complex for up to 200% silkier hair with dandruff protection. This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremel S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
16: Kitang mga laki, kayo jud kada adlaw. Bisan kapoy na, kaya huntanan. May nalang na ay bag-ong Revicon, ang Strongman's Multivitamin na ay 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tabang aron masagad, imong kakusog with proper diet and exercise.
17: Unilab quality yan.
18: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
19: Friday night, na-meet mo siya. Tapos Sabado, kayo na. Normal yan. Gusto magka-baby. O gusto, ikaw ang bini-baby. Ang normal mo, normal yan. Ano man ang choice mo, pwedeng makatulong. Every Trust product purchase, may ambag sa mission namin gawing accessible ang family planning. Para same-same tayo in enjoying what matters to us. Trust. Want more? Ma'am, sir, o ma'am, sir. Learn more at trust.ph.
21: Cheesiest! Our best idol cheese dog ever!
27: Versus previous formulation. Our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now!
21: Ito ang idol ko!
0: Oras mga kasama, alas 5:55 na sa hapon. Samtang padayon ta sa itong balita sa kauluhan, gitudlo ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. si outgoing Budget Acting Secretary Rolando Toledo isip ang miyembro sa Board of Trustees sa Government Service Insurance System kung GSIS. Kini human gitudlo ni PBBM si Kim Robert De Leon isip bagong kalihim sa Department of Budget and Management. Si Toledo ang temporaryong nangulo sa DBM sa wa pa kini na-appoint sa kung sa wa pa kini gi-appoint sa presidente sa bag-o ni ining posisyon sa gobyerno.

Samtang sa laing balita mga kasama, matagtag update, may kalabutan sa pasiunang tabang alang sa mga nasunugan. Nakadawat og pasiunang tabang ang mga biktima sa sunog sa Admacor sa barangay Magikay sa Dakbayan sa Mandawi. Niabot og 125 ka mga pamilya o kapin sa 300 ka mga individual ang nawad-an sa ilang panimay atol sa maong sunog. Human sila na validate sa Mandawi City Social Welfare and Services, nakadawat dayon sila og initial nga hugna sa assistance gikan sa lokal nga kagamhanan sa maong syudad. Atol sa distribusyon ni tambong si Mandawi City Mayor Junki Uwano, Konsihal Jewel Seno og ubang kadagkuan sa maong barangay. Samtang sa laing balita, gipaniguro karon sa defense team ni Vice President Sara Duterte nga mutubag sila sa Senate Impeachment Court. May kalabutan ni mga kasama sa giisyu nga sumon. Matod sa defense team ni VP Sara nga si Attorney Michael Pua, nga mutubag sila sa pagpatawag sa Senate Impeachment Court kang Vice President Sara Duterte. And I quote, "We note that the Senate has convened as an impeachment court and that summons will be issued in due course. We will comply and file the appropriate response in accordance with the Constitution and applicable rules. At this stage, and out of respect for the process, we find it prudent to refrain from further comment." Kini ang pamahayag sa defense team ni Vice President Sara Duterte may kalabutan sa writ of summons sa Senate Impeachment Court karong hapon. Samtang sa dugang balita, giklaro sa Malacañang nga wa nahisgutan ang kalabot sa paghulip kang DILG Secretary Junvic Rimulya taliwa sa mga hungihong nga matod pa tangtangon kini sa pwesto. Matod ni Palas Press Officer Undersecretary Claire Castro, sinyalis nga nawad-an og salig si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kang Rimulya, bisan pa man og wa magatugma ang pipila ka mga isyu nga gikalambagitan sa DILG sa miaging mga adlaw. Mga kasama, wa naman tayo igong oras apan sa di patay hingpit nga manamilit ka sa mga nistor. Ato sa ning lakbita na ato ang mga panawagan din hiya. Gisuwat ni duha ka papel, duha day ni ka mga

0: nilad palihog ko og hatod sa DYHP. Ang nanawagan si Gracianet Martel taga Ginakot, Danau City. Pwede pud mong mo-contact sa numero nga 0956-5713-083. Paya ko nung envelope nga nawa ni diha dapit sa Banilad. Basig importante ang sud sa maong plastic envelope mga kasama. Pwede mong mo-contact sa numero 0956-5713-083. Naisulod nga mga papeles sa yuta. O, importante yung document. Nanawagan Basilio Martel o Gracianet Martel. Samtang sa pikas bahin laing panawagan. Palihog ko nung pagbalik-balik og announce kaganinang udto ato naninggi announce ni ato ang lakbitan gihapon kasamang ni store. Ako si Loida Ibanez Ridaniel Boiser, asawa ni Mr. Ricardo Diaz Reyes Boiser. Nanawagan nga unta sa adunay malumong kasing-kasing sa kung kinsa ang nakapunit nga ibalik ang cellphone ni sa iyang bana. Kini nga cellphone nahug sa Jimenez sa Mindanao Misamis panaon dito din sa Mindanao. Gipablato ni sa police station panaon. Ang akong bana nga trabaho ni isip usa ka foreman sa beach resort nila ni Dr. Erwin Cortez. Usa siya ka foreman. Importante kaayo manghinaot ko sa makapunit nga palihog in town pag-uli o i-turn over sa police station. Daghang salamat. Ang nanawagan, asawa si Loida Ibanez Ridaniel Boiser. Ato in town iuli mga kasama dito ni sa Mindanao, cellphone sa iyahang bana nawa. Daghang salamat sa pagdangop sa DYHP RMN Cebu. Bueno mga kasama, wala naman tayo igong oras. Sa nga na lang sa kinatibuk ang pwersa sa DYHP RMN Cebu, atong station manager kasamang attorney Rofil Banyok. Ato ang news director at the same time o regular anchoring program news update kasamang radyoman Aida de la Cruz Tampos. Kauban ako sa Pikas Lawa kasamang Nestor Humisilio o si kasamang Gerald Albios. Sa transmitter side kasamang Rubel Boiser, kasamang Alan Taladua, kasamang Oliver Atis o kasamang Jerome Yap. Ako sabi niyong ubos nga alagad sa kahanginan, Radjuman Remart Auristila Pugoy. Mayong gabi kaninyong tanan, daghang salamat sa inyong pagpaminaw o God bless us all. Musunod na mga asoy ni Kuya Gulyat.
1: Radjumo Nationwide.
2: The angel of the Lord declared unto Mary,
3: and she conceived by the Holy Spirit.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Amen. Behold the handmaid of the Lord.
3: Be it done to me according to your word.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: And the Word was made flesh,
3: and dwelt amongst us.
2: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
4: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death.
2: Pray for us, O Holy Mother of God,
3: that we may be made worthy of the promises of Christ. Both for us we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection through the same Christ our Lord. Amen.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1.

0: ang panahon, dunay agta nga usara kabuok ang mata.
1: Bigo, kay buutan ka man nga bato, na ako'y hatag ni mo.
2: Isa mo na may hatag na ko, Bigo.
1: Akong ihatag ni mo ang akong tus, tus.
2: Tus, tus?
0: O gito, nagkasuhon o nagamig o ang tangaw, sorry mata, o kang buutang bata. O kunya pa yun? O, uy, kisa man itong nangablit sa akong likod? Ah, agma!

0: ninyo sa RMM Production Center.
1: Tata!

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Banyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
2: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan Budbud ug Bibingka matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
3: Akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikaw butangan.
4: Bugas-bugas ug katul-katul.
5: DTX 500 na.
4: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties
4: nga makatabang sa pagkuha
5: ug pag-ayo sa bugas-bugas
4: ug katul-katul.
5: DTX 500.
6: Mabalik sa pinakadul nga butik sa inyong lugar.
5: DTX 500.
7: Para sa Janice, okay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang, hinay kaayo. Ipatay ko sa kumbanao. DTX 500, kito capsules a day. Maintain lang na ako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa DTX 500.
5: DTX 500.
6: Pabali sa mga butika.

0: responsibly.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
2: Napamatud-an ang kasaligan suod sa 25 na katuig.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
2: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis o uban pa.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
2: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didings Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City, o sa mga nag-unang butika.
1: Biodraw! Biodraw! Herbal Capsule.
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town. Bili na!

0: kumusta ka mo tanan? Uy, adlaw karong Lunes mga bata, ha? Nga, ato ay paibaw sa ninyong tanan, nga karupit sa Bitinuibi. Anak ta sa ilang Kapitan Tapayan, Earl Tapayan, sa tulo-tulo, alang sa itong drama nga naguluhan, sa tanang bakak, ikaw at tinood, magkita sa Pizza Bitinuos di ay, anak ta sa buhisan to, kujalo? O, idol ko sa tatay ko, atong dramahon diha, ha? Sa Pizza Bitinuos di ay, buhisan, idol ko sa tatay ko. Kita-kita, punta ninyo diha, sa tanang itong mga kaigsunan, salamat kayo. Unya, sa pizza, The City, asap ta, kujal? Lapu-lapu, oh, lapu-lapu, kita tayo nyo niya, lapu-lapu, Pizza the City, suba, bas-bas, lapu-lapu City, kesa drama nga naguluhan sa tanang bakak, ikaw at tinood, hala, pero buyag siya rin sa tanang bakak, tinood, amon ni tanang bakak nga, tinood yung makahilakam, lingaw, yung kanil ba, pero buyag lang, thank you kayo sa tanang mga nakapadrama, ane, sa labinag yun sa MRDP promosyon, si Paridudong, thank you kayo mo, Paridudong, nya, mga bata, salamat kayo, hala, inumo, ako na yung pangmusta si former Kapitan June Ramos, kap, kumusta na kaniyakap? Oh, sa imo sa yung mga tao, nabuhat sa imo, Miguel Pulyar, Fertilizer Omega Plus. Nahala mga bata, ania kita sa unang adlaw sa kung aso ninyo, ning si Manaw na nga naguluhan, bukid sa kanturatoy si Kuya Marvin, ani, ang atungang umabot, ang kunsihal sa Adili, kunsihal na gini siya, pero di pahuay-pahuay sa kay kapoy ni si Kuya Marvin, dito sa Ilihan, si Kuya Marvin Caballero. Okay, mauna atong writer sa Bukid sa Katuratoy, atong director si Ate Martis Parvalveris, wow, nihilis-ilis niya atong spinner, ang manager Sabian Aqua, si Kuya Joel Penances, ong ni Parbini Umandak, o niya atong soundman, si Kuya Ricky Bangis Garing, ang tagiya sa Bangis Sinaw, dishwashing liquid, o gagato ang audio editor, si Kuya Ariel Kau, mauni atong audio editor tag-iya sa King Binding and Roof Installation. Nahala mga bata, ano yung gina? Bebe, numudweg, dun pipi, tabliya kay padayon. Unang adlaw sa kung aso ninyo ni Simnaon ng naguluhan. Bukid sa Kanturatoy!
1: Ay, Teresita, to'y mong pangano?
2: Miss, pero tawga lang ko uksitang. Babae ko, pero guwapo. Ay, kalimutan na.
1: Mahimuot man ko ni mo, eh.
2: Tay, may sadik, ayaw nga ako ang gihimong assistant ni mo pagka social worker.
1: Oo, ma-cute. Wala ay, kay sipat pa nang akong kauban.
2: Ay, lain pa ato, Miss Ivy. Wala ka magmahay nga ni-apply ka inyong trabaho, ah? Ang pagka social worker, unya ato sa rural area ma-assign?
1: Oo, amen. Kay trabaho mo nang akong ipangita.
2: Aw. Inoon.
1: Kaya nga na di ay, nagmahay di ay ka.
2: Oh, wa na lang kay saon niya, diriman ko na dawat sa kadaghan na kong gi-applyan na trabaho.
1: So, karon pa lang, mangandam na ta, alang sa layo kay na tong biyahe. Layo ka ayaw nga bukid sa Kanturatoy.
2: Oh. Wa na ni atrasay, Miss Ivy.
1: Oh, si Tang, wa na gini atrasay.

0: Misugot ko manarbaho ka. Pero wag ka magsulti nga sa layong bukiran di ay ka maasain.
1: Oh, sagi na lang, good.
0: Nagbuot mo o teka, Ibe.
1: Niya pa, kay gusto man sa kumakatabang sa mga kabus na itong kaigsuunan sa rural areas nga pero milang dilimaabtan sa tabang sa gobyerno.
0: Laliman ka na kalayo at tumbukin sa kanturatoy.
1: Sige na, good pa.
0: Simba ko, Roy. Ah, abaton ko nun niya mo dito. Unguon mo dito. Niya, asaw naman lang.
1: No, grabe. Di sa tingali pa, uy. Grabe sa kagunahuna, no?
0: Huwag sa doolan, di ay mumasain, di ay. Ganong kinahalan magin nga ato mga gislayo.
1: Mag-validate, lagi mi sa pamilya nga kabus kaayo o angay hatagag ayuda sa gobyerno pa. Pamilya ba nga way klarong record sa ilang barangay kay dili mo kooperar tungod lagi kay labihan nilang layo, ah.
0: Manali ha, Ibe. Kamu na hinuon ang busungasong ng ilang barangay kundiin na sila mahisakop sa, wah, magani, sa mga wain nagpakabana.
1: Nadilanggot ang magunahuna o mga negatibo pa. Sige na pa, sugot na ba?
0: Ay.
1: Ready na ba yung akong kauban sa biyahe?
0: Na, umbot lang ni mo, Ivy, oy. Na, kung magkinaon sa ganin ng lakaw ninyo, ayaw ba yung ikinyo basula, ha?

0: layo de kanyang aduan, Ate Ivy?
1: O, Dong Brino, sa layo kayong bukid sa kanto rato eh.
0: Unya, huwag mga ungo itong napita, Ate.
1: Ho? Ungo ko taon, parehas lang bayang mo si Papa.
0: Angang, bukid mga kayo ng inyong aduan. Sure, yung ko nga, naiungo itong napita.
1: Ikaw rin, labay kay kagbaba manghura ka, ha?
0: Si Ate Ivy, biya.
1: Iwata, gini mo papatuni, uy.
0: Oo. Maog yun. Liwat tugi kong papatuni. Ikaw, sad. Liwat mo kang aning mama. Lisod kay patuon nga ng mga ungo.
1: Mutuon lang kong ungo kung pakiton ko nga naglanlan og karni sa tao.
2: Sa dili pa ko mapadayon mga bata, painom-nom sa ta.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
4: Mga kasenyor, bossing Vic Soto po. Umaaray na ba sa presyo ng senior milk? Ang Birch Tree Advance.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Sabi ng nutritionist ko.
6: May triple advance power. Tulong pampalakas ng muscle at bone. Immunity, brain at heart. With a balanced diet and healthy lifestyle, mag Birch Tree Advance na.
5: Same nutrition, half the price.
4: Versus leading senior milk brand. Birch Tree Advance. Same nutrition, half the price. Versus leading senior milk brand. Get triple advanced power with a balanced diet and healthy lifestyle.
3: This time check is brought to you by MX3. Dito ako believe.
7: Ang LDL cholesterol o mas nailhang bad cholesterol may usa sa hinungdan sa mga cardiovascular diseases. Mamahimo kining hinungdan sa stroke, high blood pressure, o atake sa kasing-kasing. Likayi ang pagtaas sa bad cholesterol sa dugo. Ali na, mag-send Panyawan Garlic Capsule na ta. Ang kunini ang Panyawan Herb, Garlic o Banaba. Nga batid nga makatabang aron mapakigbatukan ang bad cholesterol. Send Panyawan Garlic Capsule. Maayong makibatok sa bad cholesterol. Kini mo sa Said Marketing Incorporated. Tatak magaling.
8: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi.
9: Hindi na ako kaihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan. Hindi na ako makatindog. Nitawag si ating nani na mawatong binabina sa radio na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mo na tudayan na pasalamat ako na tanggal sa binabina yung kapsul nilugwa ang dako na pato.
8: Sa Paragis, Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa. This time check is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
10: Kabalo mo, karong hapit na ang ting-ulan, pirmi na ko pahinumduman ang mga listeners nga magdala og payong, jackets o uban pa. Pero ako mismo, wa makalikay, samtang pauli ko, gikan sa duty og naulanan. Basa kayo ko pag-abot sa balay. Pagkaugma, nikatol na ang akong tutunlan. Og naigo na sa ubo nga na ay plima. May na lang kay nakainom dayon ko sa Sulmiox Advance Liquid. Dili mawadaan sa balay nining Sulmiox Advance na agid kanunay sa tong kabinet tungod kay prone pod sa pilit nga ubo nga dunay plima ang ato mga kauban sa balay. Walay makalahos nga plima, virus o bakterya sa Sulmiox Advance. Og tungod niya na paspas kayo maulian ang akong ubo. Pwede na maayo in as fast as 3 to 5 days kung moinom ko 3 times a day. Napay swabe nga menthol hagod. Dako kayo ang tabang sa ako sa Sulmiox Advance. Tungod kay pila ka adlaw lang, nakabalik na dayon ko sa duty. Basta ubo, maayo mo limpyo og advance magpaayo ang Sulmiox Advance. Carbocysteine plus zinc is the generic name of Sulmiox Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily.
11: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology. Isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
12: Kaninda ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
11: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
12: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate wado sa public junior high school sa syudad.
13: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
11: Oh, ani mo pretty? Ay kalimti.
10: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year. Naana mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals lagi hapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.

0: karon ni ang sumpay sa akong asoy kaninyo.
1: Ikaw ba? Kanang batasan ni mo nga maminggar ka. Buwad to na magkaglaing lugar. Pakiton ka na unya kag-ungo nga naglandlan o karnes tao na ambot lang ginunya ni mong aybiha ka.
2: Si Popo ba maninood man sa nasiya, uy?
3: Nga, mula lang talaga siya na yun ba? Hindi ka magpapugong.
1: Pasagli. Bahala na siya gilaog niyang iyang kaugalingon sa mga ungo dito sa bukid sa Kanturatoy.

0: di naman nung kumakatugam ako na una sa gibanol din nilang Papa Tony o Dong Brino eh. Mahitungod sa umu. Makuyawa naman po din yung unta. Ay. Hello? Nagmatapalay ka ng mga oras sa sitang?
1: Ah, oh, Miss Ivy. Kanagtapi pa mga gumidiri sa bay?
0: Ah, mau ba?
1: Buang nga lagi, Miss. May topic sa mong ipanagsultihan uban sa kong lolo, maong bahin sa mga ungo.
0: Sa?
1: Suma pa sa kong lolo, Miss Ivy ba? Nga ang bukid sa kantoratoy ko no, ilado ang maoy gigikanan sa duha ka klase nga ungo. Ungong panlibunan, ug ungong mangtas.
0: Sitang.
1: Medyo dibati bitag ko kahadlok, Miss Ivy, eh. Pero, sa akong taman eh, nahinaik ka naman eh. Padaya na lang kita, di ba?
0: Oo, syempre. Trabaho ba ya atong gipangita?
1: Na? Sige na eh. Mga tuog na ta.
0: Okay. Bye, sitang.
1: Okay. Bye, Miss Ivy. See you tomorrow.
0: Mugna lang na sa imahinasyon ang punga ungo. Tili ni tinuoy. Mga tili ko angay nga mahatlo.

0: Pagbinuotan ba ya din niya, Dong Brino?
1: Oh, Ate Ivy. Nga ikaw pa na. Amping ang trabaho dito. Bukid na ba na?
0: Salamat, Dong.
2: Ipusta natin kagbaon. Anon kung kutumon ka. Nakay makaon-kaon.
0: Salamat pa, Tony.
2: Ay, Ivy. Ya, isinido ka magika. Pag-amping na lang dito. O iti man eh. Gawa ko nga makapanalipon ni mo dito.
0: Magkalaong ka pa, mag-amping ko alang ninyong Dudong Brino nga akong manghoid.
2: Kami na o. Kung doon na gani mo tagad ni mo dito, o niya, pikpikon ka, dagpion ka, o hapakon ba ka, baos yun ha? Ha? Baos yun kay ang pagtakod, ka sangon sa usa ka ungo, ingon niya na ang pamagi.
0: Lo, kuloin po po.
2: Lagi! Kumala ba yun ang gitambag na ko ni mo?
1: Ate Ivy, ayaw nang kapagsupak-supak. Sweet na kis papa na.
0: Kay ni supak di ay ko, ngawa man, Dong Brino.
2: Ah, di pa yun. Di pa idugang. Kung tutukan gani ka, tutukisab. Kay usahay ang pagtakod na asa tinanawan. Busa, sumpa agyon.
0: O, Papa Tony, salamat kaayo pa.

0: Hello, Sitang. Asa naman ka?
1: Doon na lang yung kayo ko, Miss Ivy.
0: Okay. Sige, bye. Abi na kog asa na kasitang.
2: Na? Ako pa? Na-late lang yun hinoon ko ron o gamay.
0: Nya, kanyang ready na ba yung sakinan nga mo ay muhato na to slungsod sa San Gabriel?
2: Ikulbaan man ko, Miss Ivy?
0: Ay, kulba-kulba diha. Kaya nagsabot na ba yung tandaan, ha? Nga wag yun tay hadlukay o gwa sa gintay atrasay sitang.
2: Oo, oy! Way atrasay! Larga! Matirang matibay, Miss Ivy! Matirang matibay!
3: Alam niyo ba na simula edad 50 pataas, madami nang nagbabago sa ating katawan. Kaya importante na kasabay ng healthy food at exercise ay umiinom din tayo ng multivitamins na adjusted para sa edad 50 pataas. At yan ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance. Ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance ay may nutrients na complete from A to Zinc na in-adjust ang level para sa mga edad 50 pataas. Tumutulong para sa healthy heart at strong immunity kasabay ng tamang pagkain at exercise. Napatunayan din na tumutulong ang Multivitamins Plus Mineral Centrum Silver Advance na ma-improve ang memory habang nagkakaedad kasabay ng tamang diet at exercise. Kapag edad 50 pataas, mag-multivitamins plus Mineral Centrum Silver Advance araw-araw with proper diet and exercise. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
5: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas, kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
6: Ganyan ang Pinoy!
7: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
8: Be extraordinary with MX3.
4: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore.
9: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
10: Ako si former Governor Arturo Chungchuy of Davao de Oro. I always take time drinking coffee after I wake up. Siyempre, EXL Coffee. Ito pala galing sa freshly harvested coffee beans, yung Arabica from Davao de Oro, at saka yung purple corn. And alam nyo, meron itong 17 kinds of herbs and vitamins. It's invigorating and na-energize ako. Dito na tayo, EXL Coffee. Stay healthy. Wow, sarap!
11: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sumpay sa kung aso ninyo ni Simonaw ng naguluan. Bukid sa kanto na to, didilang sa mga aso ni Kuya Gulyat. Kinita na, dalit ka na to sa Alimen Drama.
1: Ito ni Tatay Mutuman.
0: Ang putang bata.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak.
3: Mayong gabi kini yung Radio Man Marisa Abadies. Ito ang malitatog ka na ito sa SED Marketing. Ang tingamaw, tinga para po sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap. SED Kugong Epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney. Ug ang SED Panyawan Coffee Mix. Ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa itong balita. Nipasidaan ang American Chamber of Commerce of the Philippines kung AmCham nga ang gisugyot nga balaod nun nga tinguha mo tapos sa short-term labor contracts. Posibleng makapiktar sa foreign investment ug makapahuyang sa competitive standing sa nasod sa Southeast Asia. Ang maong business group ni Auhag sa mga magbabalaod pagsagop o balance o pragmatic approach nga to sa gisugyot nga anti-endo o Magna Carta for workers sa informal economy bills. Katong mga malita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
4: Di ana ang bagong herbal capsule nga makaalibyo sa inyong mga balatian sa kalawasan mga kapanyawan. Ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, nga mao ang number one o wanay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstones, goiter o tuberculosis. Naghanausab ang mga nakapamatuod sa kaepektibo o natabangan sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Gawa sa Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, epektibo sa ang SED Panyawan Garlic Capsule na makatabang pagbato sa ubang sakit sa lawas sama sa rheumatism, osteoarthritis, prostate cancer, migraine, adunay bad cholesterol o high blood pressure, brain cancer o panakit sa ulo gikan sa kuwang o tulog. Makatabang sab ang SED Panyawan Garlic Capsule sa paglimpyo sa dugo o circulation sa dugo. Samtang ayaw gyapon kalimang pangkasama sa SED Liniment Oil. Ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga SED Panyawan Liniment Oil kanianto, SED Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, o mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa. 12 pesos sa Panyawan with Garlic o 12 pesos sab alang sa SED Kugon. Samtang ang SED Liniment Oil mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml o 70 pesos alang sa 30 ml. Sa tanang branches, sa 360 Pharmacy, Evercare Drug Cebu, Rose Pharmacy, Queens Pharmacy, GV Butika o Majesty Pharmacy din sa Sugbo, o sa Josh Pharmacy sa Kawain Mas Batek sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: RMN Newsbreak. Newsbreak. Ito ang DYHP 612 sa Cebu numero 1. Tatak RMN.
5: Managlahi ang ilang kasaysayan. May kalipay, nakahuman ka na og eskwela, anak. Mahimo na kong anak na manginapuhi sa Pilipinas. May kasakit.
6: Nabagi ko ni Rima! Pahit ko kay Impegdere!
5: Kasarangan nga kasinatian.
6: Naalo tingin kong lab.
7: Sure ka?
5: Nagkadaiyang kasaysayan sa pagpanimpag sa gawas sa nasod.
8: Sa atin mga overseas Filipinos, napakalaki ang tulong ninyo sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon naman,
5: ilang ikaway-kaway ang bandira sa Pilipinas.
9: Para naman po sa ating mga OFWs, patuloy natin palalawakin ang
5: RMN Drama Presents.
10: We owe the entire nation a debt of gratitude to the OFW.
11: Bagong bayani ng sandaan.
5: Bagong bayani. Tulumanaw niya nakahatag o tingog sa mga OFW. Tinuod ng mga kaagi sa ato mga bagong bayani. Ngagi mo ano drama sa radyo.
12: Pinaagi sa panuwat ni Marvin Sanchez Caballero. Sa direksyon ni Cecilia Cabrera. Music Randy Tayan. Soundman Alduin Nakota. Recording editor Lloyd Gabiana. Kinasingka singa dalit kaninyo sa RMN Drama.
13: Kahit na konting
14: this newscast is brought to you by Birch 345 Twin Pack. Pang dalawang baso, 2 times na inom, 2 times na nutrisyon. 750 lang SRP per baso. Bili na!
15: This time check is brought to you by MX3. Dito ako bilib. This time check is brought to you by Tandaway 5 Years. Tibay ng loob, tibay Tandaway.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay. Just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako believe.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: This newscast is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.

0: ingon jud ka og sana all. Original Koy Herbal Capsule. Di mag-all. Sana all.
1: That portion was brought to you by Sway It with a new Sunsilk Smooth and Manageable Shampoo with Aminosilk Complex for up to 200% smoother hair. Sway It with Sunsilk.
2: Said Health Testimonies.
3: Health Testimonies.
2: DJ Papa Sam of Masbate, nag-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
4: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawal na pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katawan ko. Tinry kong haplasan ng Said Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawala na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
2: Ang Said Liniment Oil makatabang batok sa allergy. Makatabang sa pagpugong sa pagpangalan.
1: That portion was brought to you by Ladies' Choice Mayonnaise. Make every dish mayo-mazing with Ladies' Choice.
5: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
6: Nagkabata og nagkadaghan ang adunay na ay diabetes, high blood ug sakit sa kasing-kasing. Kamakabuhay, pahinumdum gikan kay Ate Ann. Ayaw intawon hulata nga maigupod ka. Sa tabang sa insaktong diet, ehersisyo, ug pag-inom sa EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, siguradong optimum health, makabuo. Ginama kini sa mga natural na sangkap na siguradong masaligan ug epektibo. Kamakabuhay, damhang mas maayong kaugmaon, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, maski unsa pakalisod ang hagit sa kinabuhi. Laban lang. Go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann.
5: May buhay sa makabuhay!

0: nindot na yung mga dress ng gihatong Vina na ko. Sakto mo hinin ako ba? Ako na iso could be. Ah, uy, ala, basig si Papa ron. Ah, ako ni Taguon.
1: Mga on na.
0: Hey, kamanday na maoy.
1: Uy, ano mang kangamura mang kagipaningot?
0: Walang.
1: Ah, sige na, sige na. Naog na kay may importanteng isulti si Papa ni mo. Dali na.
0: Oma.
2: Jivan.
0: Yes, pa?
2: Unsa man. Nahuman na ba ito na yung mugkarga kung sugo ni mo?
0: Oh, mana pa?
2: Mayo no. Huwag may lain pa na yung tuyo ni mo.
0: Lo, unsa man na pa?
2: Gusto na ako ng manarbaho na kagtarong, ha?
0: Oh, nanam ko'y trabaho pa.
2: Kanang magsiging apil-apil ang pageant? Kanang muapil ang kalingawan no niya magpakauaw kas mga tao sa imong kabayot?
0: Ba, di mo napakauaw eh. Trabaho man na.
2: Unsa man na ng katawan kas mga tao? Di ba nagpakauaw ang lagana?
0: Pa.
2: Eh, pagsupak ha. Ay, pagsupak. Pagitag lang trabaho.

0: Sayang, napaunta ko yung mga jars kanino't nga akong ihatag ni mo.
1: Ay, naglibog na gabita ko. Unsa akong buhaton dayo, eh.
0: Day, sunda kung unsa gusto ni mo. Dako naman ka. Makadeside na ka para sa mong kaugalingon. Og ako pa ni mo, ipakita nila nga bisag ingon anak ka. Kamao kang mangitag kwarta.
1: Bitaw sa...

0: Unsa? Unsa di ka mundang?
1: Magpadayong gyapon ko sa akong trabaho, pa.
0: Ah, buwang buwang mga kang anak ka.
1: Pa.
0: Bugo! Inutil kang dako. Pila ray kita arang imong pagpagkauaw nimo. O dili kay ikaw ray mauaw, hasta me. Imuming gyamong among buwanga ka.
1: Sige lang, pa. Inutil makagusto imong pananaw. Pero, may adlaw ra nga. Akong mapamatuod, di mo nga nasayop ka.
2: This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus.
3: Urinary tract infection o con UTI. Kini ang naging problema ni Lyndon Rosauro. Natabangan siya sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: So, sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila, aning bitaha agad akong ibate sa kong UTI. Sa una, kagabi, halos ko di patulogon. Sakit akong hawak, kukabarog dayon. Nga karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha. Nga sa una, grabing kahasol karon, makalyuklihok na ko sa adlaw ng buluhaton. Pagpangita agad akong lawas aning Paragis Bilabila, kay pertigyong nindota.
3: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Naulian na ka, ma?
6: Wa pa.
5: Nganong dugay agad mawala anang sipon na, ma?
7: Kung naay sipon, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
8: Mag-Neosep C Plus Forte. Now with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days. With proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
5: Naulian na ka, ma?
6: Gahapon pa!
5: Ah, kuya waoy!
8: Basta Neosep C Plus Forte. Karon naay zinc.
9: Unilab quality yan.
10: Phenylephrine HCl plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc is the generic name of Neosep Z Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: This time check is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

0: MX3 Capsule! Dito ako bilib!
1: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Be MX Extraordinary with MX3.
3: This time check is brought to you by RH Super, ang shot ng tropa.
4: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa! Nailechon, humba, adobo, kadere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.

Ingon ana si Papa Priscel ha. Ubus kayo ang iyong pagtanaw. Tungod lang kay Useko Kamahuya. Huwag na makita ang maayon akong gibuhat para sa among pamilya.

0: Nakatubag na lang hinuon kasi mong papa.
1: O, lagi. Nasakit na na kayo kasi yung gisulti ko.
0: Unya, unya. Unsa may plano ni Maroon?

Ay, sa may buhaton ako eh, para magkakwarta ko dako-dako. Aron ba di na makamino si Papa na ako? Isura siya yung pagpangitag dako ng sweldo eh. Ah, unsa ka kung mga plekos para laing nasod. Unsa kay hindi man kayo ron nga trabaho, no? Mag-search ko, B.

0: Ha? Mo iskwela ka pagka-caregiver?
1: Oma.
0: Nak, pait man kayo ng trabaho, anak. Uy.
1: Sige lang, gunma. Sulit mo sa kay dako magswildo sa nainasod.
0: Ayun pa. Mularga ka?
1: Oh, good.
0: Uy, ayaw decide na yun, Hajevan. Pakigistoryahe una si papa ni mo bahin, ani. Sigurado ko nga dili tumusugot.

0: Sige, larga.
1: Oh, musugot ka pang?
0: Oh, kanapa? Mas may pagmularga siya kisa ani siya magsigig pakauo.
2: Pang.
0: Pero sabot ang daan, ha? Ayaw yung kong padunga nga maglakila ka kay gusto kang mupauli din sa ato. Kay di na ni mo kaya dito sa lang nasod. Inutil na ba kay kandako?

sa pinikong dughan na tungod sa mga gipanulti ni Papa. Pero sige lang, palabyon na rin ako. Di ko pwedeng magpadas akong emosyon. Kaya nina ako. Ako din yung lihokon ng mga kinahanglan akong lihokon sa akong pag-skwela para makalarga da yung kus Canada.

0: nangaplay na ka?
1: Oo. Ipaabot na ko nga tawagan ko.
0: Hoy, ningaan ko niin mo.
1: Sige lang. Bisa makalagyo pa ito, doy. Di mo sa mga tong nag-amigaw. Ikaw na ginakong beshi forever. Sa pagkakaroon, ako sa buhaton. O, naibaw na ka, unsay rason.
0: Of course! Full support ko ni mo, anak, besh.

0: Grabing lipaya good na ko, Priscilla. Kay niabot good ang higayon nga makalarga na ko sa layanasod. Cool ba man, pero excited ko sa kong journey sa Canada. O positive ko, nga dili ko pasagdan sa Ginoo ining akong paglarga. Mga kasama, atong sundan og mapagpaminaw ang laing sumpay ning suwatampo ni Jivan dinhining atong tulumanon, bagong bayari. Kunduna kamo isigilanon sa OFW, suwata kini ipada sa RMN Production Center, Jose Martinez Building, Room 302, 3rd Floor, Usmania Boulevard, Cebu City. Mahimo sad nga inyo kining ipada sa DYHB Cebu, Broadcast Center, Capitol Site, Corner Iscariot Street, and F. Ramos Extension, Cebu City. Og sa bagong email ad, bagongbayani_612@yahoo.com.ph. Kiling sugilanon kisuwat sa radyo ni Carol Marie Hikain. Ug ubos sa direksyon ni Cecil Danusos Cabrera. Spinner, Randy Tayat. Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Alduin Nacorda. Kini si Priscilla Reganas, sumiingon.
1: Hangtod sa sunod kayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: asam ta ani oi. Murag nagsigin man tag balik-balik sa itong giagian. Alas 9 gabi yan manhapit.
1: Darwin, pagtarong niya oi. Ay kong inang gimino ta.
2: Hulo oi, ngano na di ay ta. Nausan man itong lakaw di ay oi, Darwin, Krisha.
0: Tanawa niya sa Google Map kung asa ta napita, Krisha.
1: Kuan? Naatatungod sa... Tierra del Sol?
3: Ongolok uka!
4: Diyos lang ang akong tuhuan!
3: Arilog uka!
4: Sa Panginoong Hesukristo lang ang akong buktong manunubos!
3: Rakutin dasan kapmane!
4: Nagatuo ako sa usalamang ka Diyos na may tulo ka persona. Ang Diyos na Amahan, Diyos na Anak, o Diyos Espiritu Santo!
3: Sinvergüenza!
4: O amin! Ni anak ko sa manindot kayong paraiso. Ang Tierra del Sol. Nilampos ko sa pagsuudin ng dapita. Nilampos ko. Apan. Wala na sila.
5: Jo Marie?
4: Oo.
5: Maayong pag-abot sa Tierra del Sol.
4: Brenna?
6: Tierra del Sol.

0: Balikan ninyo sa RMN Drama.
1: GTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsog na atay. GTX 500, adlaw-adlaw, GTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500, pabalit sa mga butika. GTX 500.
2: Ako si Janice. Okay kayo mo man ako menstruation din gaspat-spat lang hinay kaayo. Ipatikos akong banao. GTX 500 gito capsules a day. Maintain lang nako. Nag-regular na ako menstruation. Salamat kayo sa GTX 500.
1: GTX 500. Pabali sa mga butika.
3: Ahoy! Kidney care time!
4: Perhesyon ning magpadialisis. Gaso kaayo. Maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
5: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag-adlaw. Ug wala na ko'y gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care!
6: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
7: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
9: Mga kasama at tangi ang bag-o nga drama nga naguluhan, Budbud ug Bibingka, matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta.
10: Protect Chan.
11: Yaku.
10: With 8 billion live LCS.
11: Yaku.
10: That may reach the intestines alive.
11: Yaku.
10: Helps improve digestion and boost immunity.
11: Yakult!
10: With proper diet and exercise.
11: Yakult!
10: Kaya panalo ka dyan!
12: Si Lisa, 57 anyos, nagsigi og balik-balik sa ospital kay nagka-UTI.
13: Pot na ming mati, pa-check up, tas sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo, nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi. Wala na ko igiinom ro nga mga unsa nga lain nga tambal. Sa kapi na lang yun niya, paragis bila-bila. Maiman to kay, pagkapini mo, buntag sa'yo, kapi. Niya ko ito, inom na po ko. 3 times ini, kapi yun ko nga. Paragis bila-bila.
12: Sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pag-Kremel S tablet. The best brand for hyperacidity. Based on Urban Areas Nationwide Category Tracking Study by BSRC, September 2024 to August 2025. Kremel S knows best. Unilabyan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor.

es para ver tu mga importante. Kinsan gyud kay naghilabot atong mga libro ka? Kinahanglan mo sayod ini sa primo. Daotan ning tilmadon alang sa kapatiran sa espiritual. Ikasuko gyud unya ni niya. Pagdali ko sa pagawas kay kandidi. Karon palang kani. Nikulpaan ako sa posible unyang reaksyon ni Senior Minard Benavides. Ikasukong hinoy niya kini sa Supremo. Na, napadla ko na akong kandado. Ibutang ko na yung kiniyawi sa siritong taguanan. Kinsam kayo nangaha sa pagsunod sa mga sikritong lawak sa mga mahinungdan ng basahon sa kasaysayan na sirado man utak kini. Ug ang yawi, na ikaugali yung sikritong butanganan nga kamilang si Andy Sofronio o Senior Minard, mo ay nahibaw kung hain kinigdapita pahimutang.

0: sinvergüenza. Ayaw niya nang kumidyaha atar sila kay dili ginabayo.
1: Nagsulti ko stinoon. Muna ako nakita dito. Tulukam nga nagkong libro sa karaang basahon mo ay nahanaw.
0: Oh, ang libro nga, kinuha pa sa akong mga katigwangan gikan sa Vatican. Ang libro ni Enoch. Napabatar sila.
1: Usa kini sa tulong nga nahanaw, Supremo Minard.
0: Unsa? No, dili ginitinod. Tawagin si Jomari. Kay Waila ini adinhi ang nagtinguha sa mga importante kay mga butang sa karaanan. Simberkwensa!
1: Pero ang yawi, Senyor Minard, gitago man o sekretong butanganan nga kitarang tulos si Andy Sofronio ay nasayon.
0: Tar sila, unsa kining binuanga?
1: Tinuod yung patay na si Punyo, Sir Minard.
0: Oh. Tar sila, unsa ko ganang pangutana?
1: Sa ako nagisulti ni mo. Nga traidor siyang klasiha sa tao. Pero wagyod ni mo, madiskubri ang tinuod. Mauso siya una, kung patay na maging tiloray si Sofronio.
0: Sa Meguenza! Imo ba kong ibandaran sa angay kong buhaton?
1: Masaylo ako, Supremo.
0: Tawga si Jo Marie. Sultihin nga maging sulti ko niya. Ina nga importante yung kayong akong tuyo ka niya.
1: Oh, Senyor Minard. Takot pala gilip ko. Dili madruing ang yang naong sa tumang kasuko. Buset. Nadamay naman hinong ko yung problema ka. Huwagin mo abot siya pagduda nga patay ng buktot ka sa Fronio o nagluib niya. Pagkalagot. Buset.

0: Unsa na tersera? Pantuon ko ni Papa Minhard.
1: Oo, Dong. Sige lang, kawa. Antuon na itong amahan mo.
0: Oh.
2: Kaya nga nung hindi ko nun nang.
0: Bitaw, unsa man dahil problema nang?
1: Dong Jo Marie, ang tulog ka mga importante kayong basahon sa kasaysayan nga gitipigan pas inyong katigwangan. Nahanaw sa sikritong lawak nga gibutangan ni ini.
0: Unsa?
1: Maong lakaw. Adto atong imong amahan. Kay tingaling ikay sukit-sukiton adto.
2: My God! Dili ka nga ikaw mo ay suspect nga mo ay nagkuha?
0: Tingali. Mo na akong gituhuan.
2: Jo Marie? Tinuod ba nga wa ka magkuha sa maong mga libro?
0: Oh. Lakip kasab, Krisha? Nagduda na ako nga ako may nagkuha?
2: No. Pero, giklaro ko lang.
0: Tulo ka mga importante kayong basahon sa kasaysayan ang nahanaw. Sama sa kalit nga pagkahanaw sa patayang lawas ni Noy Punyo.
2: Lakaw na. At tuwao na si Tito Maynard. Niara ko kanunay ni mo, Jo Marie.
3: Mga higala, aniya ang mga mensahe alang sa maayong panglawas. Ang toxins mudaot sa functions sa blood cells. Ang blood cells maoy mohatud sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa ubang mga cells sa lawas sa tawo. Ang pagkadaot sa functions sa blood cells tungod sa mga toxins maoy hinungdan sa daghang mga balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, cyst ug uban pa. Busa aron ibong maangkon ang maayong panglawas, inum matag adlaw og G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
4: Ako si Ligaya Dinoy, bookkeeper sa Radaza Plaza, Osminia Street, Lapu-Lapu City, Cebu. Ingon sa doktor doon ako'y heart enlargement o kidney infection. Gaanam-anam o kagrabe ang sakit sa akong dugan. O gasigig sakit akong kilid, murag ginatusok. Pagtumana ko G-Detox Plus, nawa ang sakit sa akong dugan. Nawa ang sakit sa akong kilid. O gitinaw pagyud akong pananaw. Epektibo kayo ang G-Detox Plus.
5: Ako si Antonio Granada, retired inspector sa Bureau of Fire Protection sa Region 11. Nagpuyo sa 136 Pluto Street, GSIS Heights, Matina, Davao City. Akong sakit, diabetes, hypertension, irregular bowel movement, ug magsigi kog ihi. Akong gitry ang G-Detox Plus kay walay side effects. Ug niubos gyud akong blood sugar, na normal akong blood pressure, na regular akong bowel movement ug pagpangihi.
6: Ako si Elmer Rifama, retired lieutenant sa Philippine Army, nagpuyo sa Ilaya, Balulang, Cagayan de Oro City. Na-hospital ko for 2 days kay nagdungan og saka akong blood sugar og blood pressure. Doon ako'y mga tambal pang maintenance og insulin. Apan akong giyundangan kay wala ako niangay. Nakadungog ko sa mga testimony sa radyo nga mo detoxify ang G-Detox Plus. Busa akong gisulayan. After 1 month, nagpa-check up ko, niubos ang akong blood sugar og blood pressure.
3: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, aprobado sa FDA Registration Number, FR80715. Alang sa pagtambal, 1 to 2 capsules, 3 times a day, 1 hour before meal, ubani sa pag-inom o 8 ngadto sa 12 kabaso ka tubig matag-adlaw. Alang sa maintenance, 1 capsule once a day, 1 hour before meal, safe to take with other medications, no overdose and no side effects. Mapalit sa Rose Pharmacy o sa ubang mga butika.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Kasagaran, buntag yung kunya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na naglighten ang akong kuana. Magbukoy mga milasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: More dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos ninglighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose. Dapit karon wala na kay. Wala namang putiya.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Said Celebrity Beauty Soap.

0: Swakto pa.
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang anda.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana mga bisita? Gadget lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko ayong bisita. Daa pa ba'y extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
10: Bangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: responsibly.
1: That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. My nutrients adjusted for age 50 plus. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50 plus.
0: This time check is brought to you by Summit Natural Drinking Water. Beat the heat with Summit Water. The right hydration with the right minerals.
2: Papa Minert.
3: Linko Domari. Linko Rian.
4: Ganina rin siyang nagsihito. Sa pagsuot pa lang ako din eh. Daw sa midatom na siya kung kinatipok ang sistema ang iyang pananaw.
3: Naibaw ka naman tingali kung unsay nahitabo. Hinungdan nga gipatawag ko ikaw ni Tarsila.
4: Nasayod ako pa. Bayon sa tulo ko mga libro nga nagawa.
3: Jomari, angay pa ba kinina kung ipangutana ni mo? O dili na?
4: Kinahanglan gini mong ipangutana aron matubag di ka pa. Para formalidad. Og aron sab. Kadipinsahan ako ng akong kaugalingan.
3: Pwes hain, Jomari.
4: Pangutana ba lang na pa? O akusasyon?
3: Iho, Jomari.
4: O salang kanila ni Nang Tarsila o ni Aning Ponyong ang posibleng nikuha sa mga libro. Alihog lang pa. Ayaw ipasangil ako kay waba ko muabot niya ng puntuha. Si Aning Noy Ponyong lang mo'y naghupot sa yawi, di ba?
3: Pero patay na si Noy Ponyong, Jomari.
4: What if niya itong buhay pa siya?
3: Oh.
4: Yes. Gideklare nga patay na, apan. Misteryoso ang kalit nga paghanaw sa patayng lawas nini. Nga sa ato pa, daghan mga what ifs nga nagduwa-duwa sa itong kaisipan. Kana kung palawman lang yun nato ang pagpanabot. Di ba, Paminar?
3: Iho, Jomari.
4: Pa, tambag lang niya ako, ha? Paimbestigari kini. Paimbestigari og maayo kung tinuod ba yun nga patay na sinoy po niyo. Kay tingali og nalinglak lang.
3: Oh.
4: Ang balaang kasulatan, nagtudlo nga kinahanglan kitang magmabinantayon. Ilabinaning nahibilin nga katapusang mga adlaw.

0: Nabati ba rin mo ang among panagsulti ni Iho Joa Marie?
1: Oh, Senyor Minoy. Pintok manulti ang batanong Benavides.
0: Nagmahay ko nga nung ipasagdan pagyod na ko sa Inkrasya.
1: Sir?
0: Anong wak magyod ako siya? Pakganga. Aron dili makahuygo sa iyang mga pagpanudlo ni Joa Marie. Niyatong bata pa siya hangtod na sa pagdako na nini.
1: Busy kayo, dili ba? Busy sa imo mga negosyo o sa relihiyon.
0: Nagsimba o nagampo kita sa itong giilang Diyos, gasungayan. Apan ang akong uniko iyo. Ipasagdan ko nga magsimba sa Diyos sa mga Kristiyano.
1: Huwag yun ay pagbasol nga maguna. Kanunay yun ay kining uhay, sir.
0: Daway manulti o manglihok-lihok si Joa Marie. Sama yun siya ni Anhing Papa Benedicto Benavides, ang Amahang Supremo.
1: Maningil man yun ang napasagdang mga panid sa kagahapon, sir. Parehas na ako. Naningil na karon ang ipasagda na akong kagahapon.
0: Tar sila.
1: Laban lang, Sir Minard. Laban lang yun.

0: kunyan si man. Nagkalalis mo sa imong amahan?
1: Ah, wag siya. Igaw ko lang gipadayag ang unsay akong gituan.
0: Jomari.
1: Tinood nga nagtinguha ko atong mga butanga kay tuyo kong tunan ang mga kasaysayan sa kagahapon. Apan, sayang, kay may laing nakauna og hilabot nini.
0: Imposible nga sinulpon yung kay patay naman.
1: Kung tinood man nga patay na siya, may posibilidad sad nga gikuha niya kini sa wa pa mahitabo ang trahedya diin kauban niya si Maki sakay sa akong auto, di ba?
0: Unsa kita ang tinuoray nga nahitabo, no?
1: Ah, si Maki. Tingali og may namatikdan siya sa mga lihok ni Noy Punyong atong higayon nga kauban niya kini. Sa wa pa sila madiskasya.
0: Oh, bitaw. Pangutan-aw niya si Maki, bahin ana.
1: Nagdodagid ko nga dako pang buhi si Noy Punyong. Wa siya mamatay.
2: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kaya niya, nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman ko yun mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahay.
4: Pwede na, mamakasak.
3: Magrapagin ko atong mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, Paragis Bila Bila.
6: Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
7: Balita! Gipasidunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
8: Kanindot ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
7: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
8: Gawas ka-advance o pang-international ang ACT senior high school. Kwalipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Subo College Scholarship Grant kung graduate wado sa public junior high school sa syudad.
9: Oh, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
7: Oh, ani mo pretty? Ay, galinti.
10: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S, Hyperbilis-Bilis-Bilis sa Hyperacidity in as fast as 5 minutes. This newscast is brought to you by Ang Nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Bye!

Mga higala, atangi ang sumpay ning atong sugilanon nga naguluhan, Tierra del Sur, sugilanon ni sinuwat ni Marvin Sanchez Caballero, ubos sa direksyon ni Jennifer Dato Minusa. Spinner, Ariel Mancao. Audio Editor, Lloyd Gabiana. Soundman, Ricky Garin. Dalit kaninyo sa RMN Drama.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngayon ikabot sa panahon sa panudya. Pangitaon kong yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit.
2: Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako.
1: Kasilag style!
2: Gigasilagan ko ikaw! Magkalimtanay nilang ta! Dili na ko gusto magkita laki pag imo kanino! Lisod ng papalikod ang baha! Paigon sa bukid!
1: What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon nga bisan ang mga dagkong balod dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style?
3: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: Jolly Apple, Pineapple at Light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling good setup.
3: Happy Fiesta!
4: Kinahanglan, extra ang handa.
3: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
4: Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
5: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
4: Wow! Mas maayo pa?
5: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
6: Noy, dugan ko yung bisita. Naa pa ba extra?
4: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
5: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
10: This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
11: Red Horse Beer Inuman Whistle. Kung swak sa pulsa, swak ang kalibay. Tama! Red Horse Beer. Lamig. Sulit.
12: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
11: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Ganyan ang Pinoy.
14: Ang Pilipino, mapagmahal sa magulang.
15: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
16: MX3 Capsule helps avoid pain discomfort. Iwas-iwas sa sakit.
10: This time check is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural. Pinakalamig nga black coffee.
17: Ahoy! Kidney care time!
18: Ako si Terry Robles. 50 inoy bi sa una. Lisod gyud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na ko mulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
19: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
8: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Likay ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
7: Bit din sa internet? Never! Sa PLDT Home Fiber Prepaid, tuloy-tuloy ang pagla-live, pag-aaral at streaming. Dahil sumaksis ka sa Unli. Free Unli Wi-Fi for 30 days. At reloadable pa. Mag-PLDT Prepaid na. Visit pldthome.com to apply. Promo runs from April 1 to June 30, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number, FTEB-252384, Series of 2026.
10: Sir, Health Testimonies.
5: Health Testimonies.
10: Si Sir Pablito Simudlan na kasinati o kidney problems ni Sandy sa said Cogon Herbal Capsule ug said Panyawan Plus. Siya naulian.
11: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hilig gyud ko og mao tong nakadungog kuhan sa radyo nga Cogon o Panyawan. Nipalit dai ko kawan ni kalon sa Dios na wala. Wala na ko naka patik up ay wala man ko gibati nya kaantog karon lang din dinako. Antog karon na ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amo isa sinta nakapin sa buhi na biska.
9: Oy, concerned ako. Maong paminaw lagi. Magsige ganig balik ang sakit ug hapdos sa tiyan. Basig sayop na imong tambal. Basig hyperacidity na di pwede stomach pain meds ang tumaron. Pagremel-S tablet, the best brand for hyperacidity. Based on urban areas nationwide category tracking study by PSRC, September 2024 to August 2025. Gremel-S knows best. Unilab yan. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide, simeticone is a generic name of Gremel-S. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Akoy, nabugahat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
13: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuan, ha?
15: Rexido Forte.
2: Mas paspas, banat sa upat.
0: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
17: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Bye.

0: gusto pa. Swakto na! 45 pesos ka? SRP!
1: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
2: Pangon na ta. Mag-shift na ko. Future.

0: daghag.
1: Ikay ni dasbag nako niya, ako'y daghag.
0: Marlo?
1: Ila ka nako?
0: Huwag ka kaila nako?
1: Wara ba da?
0: Amaw, ako ni Oy, Josie.
1: Josie?
0: Namni siya ka?

0: Sorry, gid. Wa kaya ko dahil ni Moon. Saon nga? Guwapa ka magmaayo, gud.
1: Saon na, Jude?
0: Minyo na ko?
1: Yes. May afam ko. Mag-atuan-hiram ako. Namgod may negosyo.
0: Mau ba? Ay, salamat sa mong pagpakaon ako, ha? Niya, pagi ko ni Madag sa social nga restaurant.
1: Sus, salamat, good. ikaw, minyo na ka? Pila na imong anak, ha? Pila ka buhok ang imong asawa?
0: Grabihag pangutan na. O sari akong asawa?
1: Yapil ko si Hapyapi.
0: Unsa?

0: Magkaroon pa ka na ulit, Marlo.
1: Oh?
0: Eh. Ayun, magkagikan. Ay, luya lagi kikag na.
1: Dawa, may basket.
0: Ni Kinsa.
1: Siya ba yung ni Kinsa? Ako mga barkadang laki ko na akong kuyog.
0: Sige na, tuog na diya. Masuko man nung kapangutanon eh.
1: Iskang buwang. Huwag kong magdahong. Kailamin mo dahag sex ni Juicy. Piha. Kikapoy kung maayos ang mga style da. Si Marian. Lusiyang na. Tungkol siguro kay niyara siya pirmi sa bahay. Udili na mag-atiman sing lawas. Pero si Juicy, tumiag ng babayhan na, eh.

0: dastorya tinud gamay.
1: Ligi ba, Jiri? Huwag ko magdahong nga. Magka one night stand min Josie.
0: Beda, may ano?
1: Lagi?
0: Ito, bang laway na gamay. Huwag ko kapil, war to nga tong reunion. Gawin, sanihang ni attend si Josie ba? Kunya, naabag yun, cue and e-portion. Kasi first timer nga mo attend. Pero beda, matang pa Josie, nga ikaw mo ay ang cross high school pa ta.
1: Ha?
0: O ito nga, nakuha yun ay taon ni mo. Nakuha ka niya, porbida.
1: Lami ang Juicy, bay. Lami agad.
0: Lami kayo?
1: Hmm.
0: Kalikod, bigay. Imagine mo, di ka.
1: Sapa ka niya.
0: May mag...
1: May unay.
0: Pantay sitasyon, bay. Luuyas mo maanak ni Marian taon. Samot ka luuyas, Marian, kay... Sige mo, maglingko taon. Awa na, may mahimo. Sige lang, tiyo-tuyos mo.
1: Lagi?
0: Rita, kung mapadakan, titasyon, patay ka!

0: Muli na kagbalik sa Amerika sa sunod adlaw.
1: Ayaw sa. Extended pila ka adlaw.
0: Dili mahimo oy. Sige, nagpanawag na kung akong bana. Gimingaw na ko na siya na ako.
1: O, pag hindi ka makalarga, gimingaw na ko ni mo.
0: Ayaw ka pala ka. Bisag sa video call, mag-sex ta.
1: Mahumang ka.
0: Lucky. High-tech na gutaron. Mahimo na kaayo na. Pero, magbantay lang ta. Aron dili ta masakpan si mong asawa.
1: Magbantay ka ng duha, Josie. Aw, hindi ka sad masakpan si mong bana nga kano.
0: Ihatod ko sa airport, ha? Og before ko malay ka, mag-sex ta ka ng sex nga tili og tili kita makalimtan, Marlo.
1: Josie.

0: Sul, salamat sa AXL Makabuhay Plus na ayo ko.
1: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naana mo'y progress? O basig ang mga dreams and goals ninyo? Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, apil imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time o wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
2: I'm Maria Janet Azarcon from Davao City. Dancing is my passion, pero minsan, hindi maiiwasan na nakakaramdam ako ng pananakit ng tuhod. Salamat sa Panginoon, I met MX3 Capsule. Based on the Journal of Aging Research and Clinical Practice, malaking tulong ang MX3 Capsule para maibsan ang pananakit ng tuhod kasabay ng tamang pagkain at exercise. No worries na ako sa sakit ng tuhod. Thank you, MX3 Capsule. Dito ako believe.
3: Mahalagang paalala, ang MX3 Capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: MX3. Dito ako believe.
5: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang anda.
6: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
5: Naana mga bisita? Kadyod lang!
7: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
5: Wow! Mas maayo pa?
7: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
8: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
5: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo ka dere.
7: Extra maayo! Aron extra pud ka. New Alaksan Extra!
9: Unilab quality yan.
10: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Act.
12: This time check is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
13: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
14: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.
13: This newscast is brought to you by Farrix Vitamin B1, B6, B12.
14: Walang bibitiw, mag Farrix B araw-araw.

0: naon sa mga naglumbaan na magpanghilag ang tulunin mo ka mga anak, Marian!
1: Lagi pa, uy. Gipanggutom na na sila.
0: Ay, pangag sa ilong! Ay, Madis Marlo!
1: Huwag ko kay Bao.
0: Usa! Asawa ka, unyawa ka mahibawag asang imong bana!
1: Ay, masip masulti si Marlo kung asa siya pa.
0: Ano buwang na?
1: Kanang pa, may dakang kwarta. Pagamita sa kubik, kay mo palit ko blutong daan sa matindahan. Aron mahilom na ning mga bata pa.
0: Ah, ay, baya. Ah, day 201, 201, diha na lang na.

0: Suman, di na ka mapugan. O lalagan na ka karun.
1: Taki, kano tayo ka?
0: Miyawan ko niyo agad.
1: Ah, huwag tama siya tapos ka.
0: Miyawan lagi ko niyo.
1: Kini mo yung imong imingawan sa? Milo.
0: Rosie.
1: Sa di ko kumato sa airport. Pagtagbaw sa ito. Milo.

0: kay Marian. Mm. Wala mo si Marlo.
1: Sige pa man, May. Marlo.
0: Oh, kung sagudi ay.
1: Ngano din ang utahan naman kaanak no, eh.
0: Dayon akong out ganina sa hotel, day. Nga akong itrabuuan. Nakita nga ako si Marlo nga nagdaog mga gamit sa customer. Sweto ra ba kayo silang duha? Yagbayan magani ni Marlo ang babae. Kwa parang bayana, day.
1: Unsa no, eh?

0: Diin day ka, Marlo. Nganong nawa kag tulo ka adlaw, ha?
1: Unsa ka diha, Marian?
0: Tubag ako!
1: Di trabaho!
0: Grabe! Tulo ka adlaw ka nagtrabaho nga way uli-uli dinis, bay?
1: Ay, akong ina pag-anag sulti, ha?
0: Diin ka!
1: Nganong koy?
0: Diin ka! Isa imo koyog!
1: Hindi ka magsigpao ni mo, eh.
0: Sagpa ka!
1: Sa kaya mangutanan ko, anas, ha? Ayaw kalimot, Marian. Narbaho ko para sa atong pamilya.
0: Para sa atong pamilya? Ay, mako baka naglibog kung asa kong ipakaon sa tulot na ka, mga anak. Magduga sila sa pag

0: Duwatan ning wan kayo. Balit og bugas. Ingal man sud-an. Huy! Nakabati ka ba? Marian! Nabuang na kariha! Tulala man kod ka! Marian! Huy!
1: Maoni imong babae?
0: Diyan magani?
1: Sa imong cellphone, akong gi-screenshot. Siya imong gipulin ako.
0: Oo! Oh, kay nalusyan ka na!
1: Oo! Oh, nalusyan ko! Kay pirmi kong niara sa bahay ng atiman sa tulutan ka mga anak! Nalusyan na ko pa!
2: Ilmo ko idugga, Marian!
1: Kadyago lang eh ka!
3: This Time Check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
4: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 10, Talata 1 hanggang 32. Ang mga kawikaan ni Solomon. Ang matalinong anak ay ligaya ng magulang, ngunit tinik sa dibdib ang anak na mangmang. Ang yamang buhat sa masama ay di papakinabangan, ngunit ang katuwiran ay maglalayo sa kamatayan. Ang matuwid ay binibigyan ni Yahweh ng kasiyahan, ngunit ang masamay kanyang ginugutom naman. Ang kamay na tamad ay tiyak na magdarahop, ngunit magbubunto ng yaman, ang kamay na masinop. Ang nag-iimba kong tagaraw ay nagpapakilala ng katalinuhan, ngunit ang natutulog kong anihan ay nag-iipon ng kahihiyan. Ang matuwid ay mag-aani ng pagpapalat kabutihan, ngunit ang bibig ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Ang alaala ng matuwid, mananatili kailanman, ngunit pangalan ng masamay, tiyak na mapaparam. Magandang payo ay tinatanggap ng pusong may pangunawa, ngunit kapahamakan ang wakas ng mangmang na masalita. Ang namumuhay ng tapat ay pinaghaharian ng kapayapaan, ngunit ang may likong landas ay malalantad balang araw. Ang malilikot na mata ay lagi sa kaguluhan, at ang bibig na maluwang hahantong sa kapahamakan. Ang bibig ng matuwid ay bukal ng buhay, ngunit labi ng masama ay nagtatakip ng karahasan. Sa hari-saring kaguluhan ang bunga ng kapuotan, ngunit ang pag-ibig ay pumapawi sa lahat ng kasalanan. Sa labi ng may unawa, matatagpuan ang karunungan, ngunit sa likod ng isang mangmang, pamalo ang kailangan. Ang taong matalino'y nag-iimpok ng karunungan, ngunit ang salita ng mangmang ay nagdadala ng kapahamakan. Ang kayamanan ng mayamay matibay niyang tanggulan, ngunit ang kahirapan ng yagit ay kanyang kapahamakan. Ang kinikita ng matuwid ay nagbibigay buhay, ngunit ang sama-sama winawalda sa kasamaan. Ang nakikinig sa payo ay nasa daan ng buhay, ngunit ang ayaw sumunod ay tungo sa pagkaligaw. Ang nagtatanim ng puot ay puno ng kasinungalingan. Ang naninira sa kanyang kapwa ay isang taong mangmang. Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala. Ang dila ng matuwid ay tulad ng pilak na mahalaga, ngunit ang puso ng mangmang ay basura ang kagaya. Ang labi ng matuwid sa marami ay pakinabang, ngunit ang mangmang ay namamatay ng walang karunungan. Ang pagpapala ni Yahweh ay kayamanan na walang kasamang kabalisahan. Ang paggawa ng kasalanan ay kasiyahan ng masama, ngunit ang mabuting asal, kasiyahan ng may unawa. Ang kinatatakutan ng masama ay magaganap sa kanya, ngunit ang hangarin ng matuwid ay matatamo niya. Tinatangay ng hangin ang taong masama, ngunit ang matuwid ay gusaling di magiba. Kung paanong ang usok ay nakakaluha, ang suka ay nakakangilo, gayon ang tamad na alipin sa kanilang mga amo. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang mga araw ng masama ay hindi magtatagal. Ang pag-asa ng matuwid ay may magandang kahinatnan, ngunit ang pag-asa ng masama, ang dulot ay kabiguan. Si Yahweh ay kanlungan ng mga taong matuwid, ngunit kaaway sila ng taong masama ang hilig. Ang matuwid ay mananatili sa kanyang dako, ngunit ang masama kung saan-saan matutungo. Ang salita ng matuwid ay nagpapakilala ng karunungan, ngunit ang dilang sinungaling ay puputuli naman. Ang salita ng matuwid ay palaging angkop, ngunit ang salita ng masama ay puro paninira. Ito ang salita ng Diyos.
5: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo Sasaya Plus sa Panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
6: Ahoy! Kidney Care time!
7: Perhesyo ning magpadialisis. Gasto kaayo. Maayo na lang niya ang Kidney Care. Brad, unsay imong nasinati sa Kidney Care?
8: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialisis. Sukad nga naggamit ko og Kidney Care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning Kidney Care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa Kidney Care.
9: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
10: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
12: Protection?
13: Yakult!
12: With 8 billion live LCS?
13: Yakult!
12: That may reach the intestines alive!
13: Yakult!
12: Helps improve digestion and boost immunity!
13: Yakult!
12: With proper diet and exercise?
13: Yakult!
12: Kaya panalo ka dyan!
14: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future.

0: naluwas pa ko. Nalisuan na dahil sa mayong panghunahuna si Marian tungod sa akong pagbisyo.
1: Bago ito magkasama ang kaagi ni Marlo, dinining Tolmanon, what's the style? Nalisuan ang asawa tungod kay nagbisyo ang bana i-style. Kini mo ang sugilanon, isuot ni Cecil Danusus Cabrera, galit sa RMN Drama.

0: This time check is brought to you by Stress Tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang. This time check is brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
1: No one ana makaugana sa kama?
2: Basin ug
1: may diabetes ka?
2: Mag DTX 500 na.
1: Ang DTX 500.
2: Adlay powerful extracts.
1: Nga phytochemicals.
2: Ug antioxidants.
1: Nga gigan sa palaya.
2: Ug the sugared sugar cane.
1: Mga organic compounds.
2: Nga effective.
1: Batok sa sakit nga diabetes.
2: DTX 500.
1: Sa mga butika.
2: DTX 500.
1: Ang tubag.
2: Kontra sa sakit nga diabetes.
1: DTX 500.
2: Epektibo.
1: Sa pagpamubo sa blood sugar levels.
2: DTX 500.
1: Imo sa the sugared sugar cane extract.
2: Ug anti-diabetic property.
1: Kika sa palaya.
2: DTX 500.
1: Garantisado.
2: Highly recommended.
1: Sa mga eksperto.
2: Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar.
0: This time check is brought to you by Generica Drugstore. Ginhawang hatid ng Generica Drugstore. This newscast is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever Enervon. Enervon Z Plus. That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
3: Paminawa ang tulumanon. Sensory Ate Arlene. Matag alas 9 sa gabi hangtod alas 10. Dini lamang sa DYHP Cebu City.
4: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals sa gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pa yun ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di man noon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abi nimo wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang og hatag og extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nawa ang sakit-sakit sa akong lutahan.
6: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay miubos akong blood pressure.
7: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay mikunhod na ang akong blood sugar.
8: Salamat sa Biotrope Herbal Capsules kay nagkahiyos na ang akong guiter.
9: Biotrope Herbal Capsules.
7: Garantisadong epektibo para sa mga nagkalain-laing balatian.
9: Mapalit ang Biotrope Herbal Capsules.

0: sa tanang mga botika sa inyong dapit.
1: Biotro Herbal Capsules, the Wonder Food Supplement.
2: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
3: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion, ila lamang sa mga tigduma ug way labot kining istasyon.
4: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
6: Dati, mamugnaw ko kay higikan man ko nag-mild stroke god niya. Sa paggamit na ko, ana, wala na itong panugnaw na ko, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na itong akong pamanhod o kanormal, pero nagpanayon lang gihapong gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa. Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyang tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
7: Pamantugod, iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi, tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kaya tiyan, tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Dito ko sa tambayon. Tapos ay ito, nag-tick ako ng hirapal, kaya nitawag si ate ngani na maawa itong bilabila sa radio na nadungog niya. Nag-tick ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-tick na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa Pila-Pila Herbal Capsule, nilugwa ang dako na bato.
8: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
7: Oo. Nigawas buk siya, dabi ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin manday ito na nabuo?
8: Asin. Okay. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
7: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako, tulay mo siman, pero malabo ang linya.
8: So basi possible nga mabuntis ka?
9: Oo.
7: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
8: Sige. Pangalan ni mo tinuod apelido o taga-asa?
7: Jocelyn Manlod, taga-Kambuayon, Jacket.
4: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Alarat, my love. Mungutan ako ni mo. Mahal ko ni mo. O, dili.
11: Dili.
10: Puslan lang way nagmahal. May pamatay.
12: RMN Production Center. Budalit ka rin yun eh. Nagkiyat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
10: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae na natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din eh. Aron matibway ni tanan.
13: Paidigo! No. Banda!
10: Bati asa ni mong naong huilak. May oy! Masaktan ko sa tadino!
13: Isamot ka bati mong naong gamihilak ka ba'y jigaw?
10: Gikan karon, dili na kong lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
13: Dugo! Dugo!
10: Silan ko.
14: Di mo na kucheko. Pero, bakas liyon ako. Gato na agad ka.
10: I'm sorry pala lahat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Gee na lang.
14: Bunsan?
10: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. O ka na, way lain kundili si Takla.
9: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
10: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
9: Jacob.

0: bod o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangis Garing. Recording technician Lloyd Gabiana. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bod o bibingka.
1: Kining drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule. Paragis Bilabila Plus Liniment Oil.
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI. Nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
4: Pot na migmati ka niyo. Pag-check up ko dito. Pas doha pagyod ko sa Regan ug diha sa Sigaboy. Balik panak-pantukan. Sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning Paragis nga kapi. Lami na. Wala na ko iginom ro nga mga kuan. Unsa nga lain nga tambal.
5: Titik.
4: Oo, wala. Kana na lang yun. Sa kapi na lang yun niya. Nga Paragis Bilabila. Nya pagkatong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganina no, nga magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga nagparagis na ko, dita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag-anan mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Simple ato din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape. Nya unto mo pa inom na pugko. 3 times ini kape gyud ko na Paradis Bilabila. Lisa Heron Prosos. Kuan ako 5-7.
3: Busa sa unsamang banatian adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hello, mga igala, kumusta man ngadlaw natong tanan? Yan sa higalas kanina Ray Arellano ubas kong partner while ay guwapo si Lloyd Gabiana, ang atong promoter sa atong bagong produktong
1: Avocado Coffee Mix with Guava ug ang Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule.
0: O ginguman sa mga igala ang atong Paragis Bilabila Herbal Coffee. Okay, magkalimutan na. Kay gawas ka pang palagsik, pang pagkana pa. Okay. Bueno, mga igala, dito maglagan. Shout out na. Shout out diha nila ni David Brigoli, Dias Kawayan, Martina Davao City. Si Nancy Adurbo, o Aburdo Sonio. Si Jeline Gitis Bakayan, Dias Davao City. Si Maribik Gary Tidor, si Aston Gray Katubig. Si Ella A. Rakasa, si Remali Garas, Bung Hanoi, diya sa Davao City, si Jurwin Tison Calvo, diya sa Niyawan, sa atong pinanggang manager Nilo Tadio, o si Sir Joshua Gawai, diya sa Mindanao, gikan ni Bisay Bangag, sa ilong founder, wala nga mong writer-director, Oji Kumpok Rakasa. O naman, si Belin Alisna Lita Gripo, Lucia Boloy, diya sa De La Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. O naman, diya sa Acro Lutupan, Toledo City, si Robin Plaza, Eper Plaza, Dexter de Gracia, Garrios Puntillas, si Kulas Paran, sa si Panindim Family, gikan ni Pedro Pungasi. Bueno, magigala, dito maglangan na ito lang hinumduman ang nangagi nga nakita nila ang kahayag ng mugna sa bagang duot sa aninipot o ilang kining gisundan. Gikuha usab nila o gibahin-bahin ang mga bulawan o brilyantes nga nakita nila sa gamay o pisidong agianan sa langob. Unya sa laing bahin, sub-sub nga nag-orasyon o nag-ampo ang mga albularyos aron mabalikan na sa panimuot si Haring BBT. Sa laing bahin usab, naisgutan ni Reyna Tara o Hariki ang dakong kalainan sa panahon sa iyang amahan o ni Haring BBT. Samtang sa laing bahin usab, dito sinimutangan nila ni Bogart o Lalat sakay sa gikarnap nga auto, kalit sila nga napahunong. Kay nasaag sila o dito sila may punta sa Mountain View Resort. Naabtan sila sa helicopter o gimasinggan ang mga kanahan. Mayra! mga bad. Bueno, magkikala, ingon ini ni Tabo. Niya dahil sumpan ng atong sugit lanon. Bod-bod og bibingka.
2: Tasago!
3: Oh! Bogart! Ang helicopter! Dool na nato, Bogart!
2: Ah! Ah! Betty!
3: Betty! Gigi! Ang pinagro ko na ni mong auto!
2: Si Batari Lilat! Aron dito mamatay!
3: Mamatay ka din yung sasakyanan!
2: Huwag kapag puntingon!
3: Aubitaw din, no?
2: Talino! Bagay!

0: Ding Song?
1: Karen, si Gonza, dilig nga balita dito sa ospital sa mga Duendes. Ang kagkaroon, huwag pa mabalikin sa panimuot si Aring BBT. Ang posible nga ikamatay na niyang ini.
2: Mao ba?
3: Bisan lang gani ang pagmasakiton sa kari. Nung dili na makaimo sa pagrinda ng gingarian, isip hari, maimo na kayong sumbanan. O nalatid yun sa balaod nga kinahanglan. Ang rain na ang mulingkot o magari ng gingarian.
1: Tinod nga. Pero ang tigpamapa ni Aring BBT, kasi clear, why klaro, why gibalita pa yun sa tinod ka sitwasyon sa panlawa sa hari.
3: Mau ka na ibutang sa pagkinunta sa balaod?
2: Pero anad na sila sa pagbaog sa balaod.
3: Bintalo!
4: Unsay sunod nga mahitabo?
5: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis Bila-Bila Herbal Capsule, himsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
6: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw ang tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsan lang diyan, naghakay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, o ako ang takuig ipang bati, tanan, daghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kanya akong amiga, magsiyon, ayaw na pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun, isiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, o nanambok na gani po, karoon naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na akong inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul, kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
5: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, hugihan lang gihapon na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
7: Nay, tanda ka sa Saint Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, unsa man imong kasinatian nay katong wala pa ka gamit sa atong kape?
8: Kasahinaan sa awa pa tawag magamit kape. Kaya niya nalagi magsakit sa kong lawa. Niya, sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello, ano naman kayo mo? Niya, makasaka ko. Makalagsan, ang bukid doon eh. Gani ay.
7: Abukid sa kulian?
8: O kato ganing ama nga mo rin na.
7: Abukid sa...
8: Ganing. Oh. Niya, o sa awa pa ko nagamit. Og magsangka gani ko maglisyo.
7: Taka ka sa bukid, ikigo ka sa ka?
8: Sa tiya nga nagmintin ko, ana, ay, ba't kong hiyahay.
7: Pwede na, makakatkat tayo ka sa bukid.
8: Katkat ba?
7: Tanong mo yung
8: sa mga mga. Magrapag ito at ang mga gulay yun. Nga, ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang, iguwang naman kay ka. Ay, ko salamat.
7: Sige pa ka na nimulay.
8: Sion.
7: Lido.
8: Alberto.
7: Pilay mo edad.
8: Ay, ano ka, 90 na ka.
5: Busa, sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Coffee para nimo. Og suwayipod, ang paragis Bila-Bila Herbal Capsule og paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, tili na ka mag-agwanta pa. Si Ann Nebres, na biktima sa dengue. Halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
0: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kaayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Amo to na ning inko mutesting anay ko kuan ning capsule o coffee nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog nako pagkaugma duty jud ko.
9: O ingon ana paragis bila-bila.
0: O paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili pwede man di ko maka-duty sa na ako sa planta nagtrabaho.
9: Bila edad din mo ron, ma'am?
0: Ako 55 na.
5: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Padayon kasi ang yalirangan o giorasyonan. Apan, wapagyapon siya mapalikis panimuot ang mahal na haring pipiti.
11: Kibuha ka na to, galan mahal bulayo.
1: Mayan, magtumahimot ka. Nga magpaabot nga mabalikan siya sa panimuot. Ugang hugot na pag-ampo sa itong nga batala.
11: Isip mo ba kayo malika mahin sa sitwasyong karoon sa panlawas sa hari?
1: Huwag mo ka nagikabalakan ko.
11: Ay, magtuwang talahorong kukak ang asawa sa mahal na haring bibitik.
1: May kuhaon ko no siya sa makadiyot.
11: Kuhaon?
12: Mahal, Bularyos! May ipaila-ila ko ninyo.
11: Imong kauban. Imposible. Niya siya rin bibiti sa mga tubangan. Hindi ano rin, ano yung orasyonan?
13: Kumusta? Bularyos.
11: May gali ko,
13: Bite. Wete. Mukatawa, tag na ko.
12: Ah!

0: Che
1: batte con Tilly

0: Indah kay din sa mountain popular resort. Ganahan ko.
1: Gordon! Ako siya.
0: Pero, anong may sudmenta din sa resort, ha?
1: Ang manog magpapupata rin sa gabos. Bakbak kan ta, rakrak kan ta nila. Patay ta.
0: Ang bitaw, no?
1: Mong anhim na ta din eh. Mag-enjoy ta.
0: Pahimus lang na to, nga ni at ta sa tawhanong kaliputan.

0: na kalusot yung kita sa pitsidong gamay nga gyanan.
1: Og na dag yun na ang mga bulawan og brilliantes. Wartang malabog yun na eh.
2: Pero kung wapan rin na ito, bahin-bahin nagtarong. Hayana, dilita makalusot sa gamay og pitsidong dan.
3: Ingon siya yan, kulit-tut.
4: Pero, nganong ikaw huna-huna, kas pag na iniihon siya?
5: Bitaw, bitaw anak.
0: Aron mapahimus lang sa tanan. Umagamit sa ustong paagi.
5: Bitaw, husto sa
1: kajigaw.
0: Kining akong bahin, kung makwarta na kini, muhatag ko sa mga kabus pa sa mga kabus.
2: Sa mga bata og tiguwa nga namuyo lang sa aseras o katalanan.
3: Sa mga street children.
1: Sa mga masakiton nga way ikabayad sa ospital.
3: Mauyod.
4: Sa mga foundation nga padayon ang pagtabang sa katauhang kabus o masakiton.
0: Sa mga buwang kasama nako.
6: Sa mga one gig o doubt kasama nako. Kuwang sa nutrisyon.
0: Sa programa ni Kabisay, nga Sugbo numero 1, special edition.
2: Sa simbahan nga may programa sa pagtabang sa mga kabus.
0: Oh, kahayag sa unahan!
1: Ah, oh. Mauna ka na, gausan na ning langob!
0: Dali ka mo! Makagawas na kita ning langob!
1: Yes!
7: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Pilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Pilabila Herbal Coffee.
8: Kung pag-atake na ako, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magisilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, ibati na nagyun ako nga makabangon ako ba? Uh-huh. Kung mabangon mangguko ato sa pag-atake nako sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan.
9: Uh-huh.
8: Muto nga pagpainom niya na ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuha ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
9: Wow.
8: Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya. Kaya ganon, daghan ko gipangbati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, makahoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako, anay sugod. Muna ni ang gibati na ko. Mahay na, himsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Daga nang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
7: Busa sa unsamang balatian at dunay paragi. Paragis Pilabila Herbal Coffee og Paragis Pilabila Herbal Capsule para nimo og suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pilabila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod gamay tabo. Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpo Fracasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
4: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, ning sulay ko, ning paragis lagi. Taluoy sa Diyos, niya nga iman ko. Ko ano, maninda ko diha, may asa sa bukat, na, dahil palingki. Oo, maligi ako diha.
5: Ano ang maligi ako diha?
4: Mais.
5: Yung sabi ba ako ng usapan na isa naminaw karon na isa yung isipun niya sa yung bati na mawala yung magkapin sa panawas din sa itong doktor na.
4: Katong wapa makasulayan eh, sulay mo, di ba? Mawala yung magkapoy. Ako bitong bata, na ako nanguma. Hindi po di yung ginom. Mo'y gamit niya, kanang gika sa trabaho, padong siya sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez. Madaong Dagong.
3: Busa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Coffee para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Oil ug Paragis Bilabila Herbal Capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
7: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.
6: Pahibaw ang programa nga inyuhang mabati usa ka binayran. Bisan unsa nga huna-huna ug pagatukion ila lamang sa mga tigduma ugway labot kining istasyon.
8: Dugay ka na bang nag-antos sa imong balatian? Daghan na bang doktor ang imong naduan o napakonsultahan? Apan wala lang gihapoy alibyo? Ani ana ang sulbad sa imong problema higala? Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Magtudlo kaninyo sa mga pagkaon nga angayng kaunon o sa mga pagkaon nga angayng likayan. Busa ayaw hulata nga mo grabe pa ang imong balatian higala. Bisitain na ang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Klinika di Alternativo and Wellness Center. Alang sa libre nga check-up o libre nga konsultasyon, anamay mo tang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building 62D, Jerusalem Street, Cebu City at Bangsa de Freeman, o kilid sa Gaisano Main. Ug ania ang ilang programa kasayuran sa maayong panglawas. Ug ania ang inyong Alternative Medicine Doctor.
9: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag nganto sa alas 4 sa hapon.
9: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0 841.
12: Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Mayong adlaw Dok Ramil Oy ug sa mga suking tagpaminaw nato sa tong programa. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Mayong adlaw Sir JP, hinaot nga nainom niyo na inyong DTX 500, ang super anti Oxidant, magbaiti siya ang alkaline nga vitamin C, pinakamayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan.
13: Mm-hmm. Dako nga huna-una, Ondok Ramil, kung nga nung gatigulang ang tawo og mamatay. Bisag-unsaon ni mo pag-amping o bisag-unsaon pakahimsog, muabot jud ang panahon nga mamatay jud ang tawo tungod sa kagulangon.
14: Mm. In the dawn of the millennium, nga sentro ang pagtuon sa mga geneticist kabahin sa katas-on sa telomere sa mga chronic diseases sama sa diabetes, sakit sa kasing-kasing, Alzheimer's disease, depression, anxiety o cancer.
13: Pasabot ana dok kung taas ang telomere, taas pud ang kinabuhi.
14: Yes sir GP. Pero kung palainom kag DTX 500 og MyTC, dako kay chances mo taas ang imong telomeres.
13: Usa ka pagtuon ang gihimo ni Dr. Dean Ornish, isa ka medical doctor og kining si Elizabeth Blackburn, isa ka philosophy doctor. Mm. Atong September 2013, ilang gipublish sa The Lancet. Kini usa sa mga unang pagtuon aron may balaan kung unsay epekto sa lifestyle sa katas-on sa telomere.
14: Mm. Sa mao nga pagtuon sir GP, nakita nila nga ang pag-usab sa lifestyle sa tao dako kay tabang sa pagpataas sa telomeres. Imagine sir GP, 10% ang nadugang sa katas-on sa telomeres.
13: Mm.
14: Apan katong mga tao nga gasige ra gyapon kaog tamis, baboy, karne, mga mantikaon, processed foods, 3% ra ang porsyento jud ang gimubo sa ilang telomeres. Sa kini gitan-aw ug examine gamit ang microscope.
13: Mm.
14: Kay bulok sir GP kung unsa ang lifestyle changes ilang gibuhat,
13: oh.
14: Ga-exercise sila. So kung wow. Sige kag exercise, gataas ang telomeres.
13: Mm.
14: Pero kung sige kag kaon og tamis, gababa.
13: Oh. Oh.
14: Cut down gyud nila ang mga fat, sugar consumption og 100% nga vegetarian sila Sir GP og gainom sila og mga antioxidant supplementation. Mao na nga kung gat DTX 500 ka, di naman dagway ka makulangan anang 1.3 million orak units of antioxidant. Taas kay Sir GP.
13: Sobra na.
14: Sa tinuod ra mao kini ang antioxidant supplement kay pinakataas sa market. Mm. Dungagan pa dyan sa imong mighty seas or GP.
13: Oh.
14: Ang alkaline nga vitamin C nga usapod ka antioxidant.
15: DTX 500.
16: Ako sa Jubilin. Sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin. Kitistingan ako og inom DTX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan. Normal na dyan akong blood sugar. 95 na lang.
15: DTX 500. Mabali sa mga butika.
13: Naapoy pagtuon nga gitawag Telomere Effect of 2017 by Elisa Eppel and Elizabeth Blackburn. Sila ang nirekomendar sa plant-based approach aron patas-on ang telomeres.
14: Mm.
13: Preskang utanon, mga prutas, whole grains, nuts ug legumes. Maupod sa other sources sa antioxidant sama sa seaweed, seaweeds o green tea.
14: Sa tinuod ra Sir GP, dili naman gani kinahanglan pa og research aron mabala nato kung unsa kamubo sa atong kinabuhi tungod sa dili pagkaon sa mga prutas ug utan. Lantawa pagod ang kataas sa kinabuhi ng mga indigenous nga mga tao sa Canada.
13: Mm.
14: Napulo jud ka tuig ang diprensya itandi sa kwan sa mga Pinoy. Pero adto ka sa mga taga mga tigulang sa Japan, tigulang sa Russia pagkantaasa itandi nimo sa mga tigulang sa kwan sa Pinoy.
13: Oh.
14: So, unsa may naadas prutas ug utan? Way lain, antioxidants. Ang pagmubo sa telomeres tungod sa oxidative stress ug ang sayop nga pagkaon moy gapatigulang sa mga selula. Imagine, dili na maka-replicate ang imong mga selula. Unya, unsaon man nimo pag-ilis sa mga patay nga mga selula? Ang problema manggod sa tao Sir JP kay dili kantigo muhatag importansya sa mga bagay nga kabahin sa atong maayong panglawas. Makaamgo na lang siya sa importansya niini kung naanay sakit.
13: Mao
14: pay pag-address clinic, magpakonsulta. Mao pay pag-inom sa DTX 500 ug MyTC. Asa na tong magsakit, dito na mo palit og DTX 500 ug MyTC. Kay may diabetes na ka, may problema na ka sa tay, may cancer na ka, lahi ra gyud sa Sir JP. Kung ga DTX 500 ug MyTC ka, mintras maayo pa ang imo nga lawas.
13: Correct.
15: DTX 500.
17: Ako si Alex nagka UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag. Tulo pod ka capsules sa gabi. Sima na lang nawala jud ang sakit. Ugni balik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
15: DTX 500. Mabali sa mga butika. MyTC ang alkaline nga vitamin C.
18: Ako si Kev, sa ka call center agent. Adun ako higibating pang lipong-lipong ugusahay. Mahanap ang akong panglantaw. Nisunay ko og tumar MyTC. Tulok kapsula sa Oscar Adlo. Karon maayo ng akong pamati ug nawala ng kalipo. Tinaw na usab ang akong panandam.
15: MyTC!
19: mga higala. Di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch.
10: Karong May 27 to June 5, 2026.
11: Alas 8 sa buntag ngadto sa alas 4 sa hapon.
19: Kini nga free check-up maoy first come first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center Cebu City Branch, Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
15: GTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
13: Ayong adlaw, Dr. Ramil Uy. Ako si Jean Paul Generoso.
14: Maying adlaw po, Sir GB. Hinaot nga nainom nyo na ang inyong GTX 500, the superior antioxidant o ang mighty C, ang alkaline nga vitamin C, pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pa'y sulod ang inyong mga tiyan. Mm-hmm. Importante kayo ang reproductive health para sa mga lalaki, Sir GP. Labi na dyan sa mga managtiayon.
13: I agree.
14: O sa daghang rason kung anong magbulag ang magtiayon kay ang dili paghimo sa bana sa ilang marital sexual obligation sa asawa. Sama pod ang asawa sa bana. Mm. Dako dyan kayo ang papel sa antioxidant sa pag-amping sa reproductive health, Sir GP. Mm-hmm. Pinagi sa pag-inom sa DTX 500, pag-inom og mighty C, inubanan sa pagkaon sa mga utanon, prutas, mugamay ang tsansa nga magkaproblema ka sa imong junior isip usa ka lalaki.
13: Oh. Dua ka klase, Dok Ramil, ang problema sa lalaki sa reproductive health.
14: Mm.
13: Impotence o sterility.
14: Mm.
13: Kung may untag sterility or sterile ang lalaki, kini siya adunay katakos nga mubuhat sa sexual act sa babae. Apan dili siya makapaanak or makabuo og bata.
14: Di makahimog bata.
13: Oo. Ang impotence, kanang dili na jud mubarog, imong junior.
14: Monelison. Sayon raman na, Sir GP, kung sperm count raman ang problema.
13: Gusto.
14: Kabalo ka nga sa usa ka normal nga semen, kini adunay 40 milyon hantod 300 milyon ka mga sperms per milliliter.
13: Kadaghana.
14: Magadipindi kini sa kondisyon sa imong lawas. Kung gainom ka DTX 500 og mighty C, mas maayo jud ang production sa imuhang viable sperm cells for pregnancy.
13: Mayra jud do kay dili tanan ang mahimog bata.
14: Mm. Unsa raman kadaghan ang sperm cells sa lalaki nga may low sperm count?
13: O kana.
14: Mumubo ang sperm count, Sir JP, kung 10 to 20 million ra.
13: Ba?
14: Ang ejaculated sperm per milliliter. Pero kung healthy raman ang sperm cell, Sir GP, pwede na ang kadaghan nun. Muresulta sa pagkaburos, ang paglabing-labing ni Mr. o ni Mrs. Nya, kung sperm cell health ang paghahisgutan, kinahanglan jud nimo ang antioxidant sama sa DTX 500 o mighty C. Target sa oxidative stress ang sperm cells.
15: DTX 500!
20: Ako si Jay. Siging nasakit ang akong likod o naistory ang among pamilya nga naisakit sa klakadungog na ako sa radyo na DTX 500. Ako gitrayogin duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kaya kong pamati. Epektibo kay DTX 500.
15: DTX 500! Pabali sa mga butika.
13: Sa high doc, dili garantiya ang kadaghanon sa sperm cell.
14: Correct.
13: Ang makabuhat og bata ang lalaki.
14: Mm.
13: Una, basit ang babae unya pod ang naay problema. Ikaduwa, daghan pod tinuod ang sperm cell nga maproduce sa ejaculation apan kini adunay depekto.
14: Sa usa ka pagtuon gibuhat sa mga lalaki nga may problema sa sperm count, naibal-an nga ang major cause sa may depekto sa sperm ang oxidative stress. Ang free radicals wala raga padaot sa integrity sa sperm cells. Kini pod gapang daot sa fertilizing potential sa sperm cells. Tungod sa pagkadaot po sa free radical sa proteins o lipid sa plasma membrane sa imong sperm.
13: Kana nga damage, Doc, resulta tungod sa bisyo. Sa
14: anang
13: pag-inom, pag-alak, pag-pagadigrilyo, pagkaon sa sobra-sobra nga added sugar, kana mga tamis, o dili pagkaon sa mga prutas o utan. Samot na ang wala ginom o DTX 500 o mighty C, isip superior source of antioxidants.
14: Unya, sa managasawa, diha ganahang makabuo o magkaanak, gusto gid sila magbata, Sir JP ba?
13: No.
14: Makabuog yung anak. Inom yun sila DTX 500 o mighty C. Likayi ang bisyo, ayaw sigig bilar o ayaw sigig kaon daghang tamis. Saon man nga naaman yun ginikanan nga pabaya radyon sa ilahang pagkamabdo, Sir JP. At muinom, manigarilyo, magdruga.
13: Kadagan.
14: Nga, mas taas pa yun ang oxidative stress. Sa kininga state, Sir JP, pwede yun makurap ang oxidative stress. Ang din is sa developing zygote.
13: Oh.
14: Makurata na lang ka nga naay ni tubo nga bukol sa lawas sa imong anak. Sa tinaay ba, utok ba, o cancer radyo di ay.
13: Dok Ramil, kasagaran sa mga balatian, hereditary.
14: Mm. Pero kung gusto ka manigurado, Sir JP, ako pa ninyo, paimnon nyo guan, DTX 500 og may tisi inyo asawa or imong bana. Aron dili lang lawas ni mo hilti, kundi apil ng imong mangin bibi.
0: DTX 500!
21: Ako si Danny, na-diagnose nga na ay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, nalik sa normal. Kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500!
15: Mabali sa mga butika.
14: Ang pagbaho sa ilok, sulbaron dyan nato, Sir JP. Tungod kay maulaw mangkas mga tao nga kulima, niya labi na imong tupad. Maglain ang kuan, ang tsura.
13: Muna yung giingondok nga, dili tanang tao nga gadubli og mask na hadlok sa virus. Ang uban ni Ana, nabawaan na dyan sa ilok.
14: Di na sila kinanglan pang magproblema, Sir JP, kay natay klinika diyo fresh. Kayang-kaya, Jude, walaon ang baho, Sir JP, tungod kay kining virgin coconut oil nga kampiyon, Jude, mupatay sa mga bakterya at virus o fungus na ana sa klinika diyo fresh.
13: Unya, all natural pa dyan ni Doc, kay very safe pod gamiton tungod kay wala ni siya gitawag ka ng aluminum ba, nga makadaot sa imong panit, na ni siya whitening agent, nga makapaputi sa imong ilok.
14: Lahera, Jude, Sir JP, kung puti ng imong ilok, unya, humot pa, Jude.
13: Ubi. Ayun ang mong padugay pa. Gamit na jog Clinica Deo Fresh.
14: Usa sa mga benepisyo sa pag-exercise, Sir JP, is ang blood circulation.
13: True.
14: Ang problema kasagaran kay wala na panahon para mag-exercise. Salamat kay Nai Extend Food Supplement. Bisag busy ka, mura ra kag naka-exercise.
13: Exercise sa kama ba, Doc?
14: Dala na natin, Sir JP, sa added benefit. Kanang Extend Food Supplement for Men. Tungod sa pag-boost sa extend sa blood circulation, kinisad maoy magpakusog sa layog ni mama o papa matagabi.
13: Lami, Judy, ang Extend Food Supplement for Men, Doc. Kay okay nang circulation, makahatag pa jud og gana sa wala na'y kusog na pinuti ni papa.
14: Nadyo'y panahon, Sir JP, nga lami jud di inom og kape, sabot na kung laay kayo.
13: Ako, Doc, pag matakos buntag, kape din akong pangitaon. Ang nakanindot sa DTX Coffee, Doc, kay dili siya gastric irritant. Siyada kayo ni, dili gyud mo sakit imong tihan, bisan mga pika nga wa pa kay kakaon.
14: Ang nakanindot pa jud ani ang DTX Coffee Mix, Sir JP, kay naa siya chia seeds, nga makapaubos sa imong timbang. Unya, kung niwang pud ka, dili siya ingon nga musamot ka kaniwang kay stored fats raman ang target nga walaon ni chia seeds.
13: So ang pinaka-advantage, Doc, aning DTX Coffee Mix is naana siya de-sugared sugarcane extract. Nga mo'y usa ka powerful antioxidant sa DTX 500.
14: Muna'y gingon, Sir JP, nga gakapi ka na, gadetox ka
13: of
14: pa.
13: Of course. Pero Doc, ug naman siya extra nga kwarta, lami po ning sulayan ang DTX Premium Coffee.
14: Oo, nindot na.
13: Nagunay Ganoderma og Stevia. Perfect yun ni sa mga na diabetes. May kamahalan roon ta ni kumpara sa DTX Coffee Mix tungod sa permeado good kani mga ingredients.
14: Siyempre, na ay Ganoderma, na ay Stevia. Medyo mahal yun ang premium. Pero ang mga kaya lang, sulayan na ninyo, gakapi ka na,
13: ga-detox ka pa!
15: D3 Bio Health News. Kasayuran sa maayong panglawas.
13: Mayong adlaw mga ka-D3 Bio, ako si Jean Paul Hineroso.
14: Kung nausab, si Dr. Ramil Oy, hinautunta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga 10 times more potent compared ninyo sa inyong ordinaryo nga plain D3. Unsa pa may laing mga benepisyo kung ikaw gasigig inom o D3 Bio?
13: Layo ka itong gitawag, Doc, nga cardiovascular diseases.
14: Nga naman, Sir JP.
13: Kay na ay pagtaas sa production sa HDL.
14: The good cholesterol, panghipuson niya kini ang imuhang mga bad fats. Mas daghan siyang hipuson kung daghan pod o good cholesterol.
13: Correct. Makatabang jud nimo ang D3 Bio sa mo ta jud kung feel ninyo ni dako na jud mo, no?
14: Kay para at least tinainayon niya kini og hipos. Ug aron maniwang ug mugamay ka, makapataas ni siya imong metabolismo paagi sa pagpataas sa imong thermal or your internal temperature. Unya, kung mapasaka na sa D3 Bio ang MCTs, dali ra jud ka maniwang, Sir JP.
13: Mali kayan jud ang type 2 diabetes kay syempre di makamutambok.
14: In fairness food sa plain nga D3, makatabang man pud siya promote sa good cholesterol.
13: Gusto.
14: Makatabang man pud sa diabetes ang plain nga D3. Gusto ko kining mga benefits nga wala pud sa plain D3 kay syempre kinahanglan pud tag mo upgrade. Cellphone gani, mo upgrade ta. Napajoy nindot kayo ron. Katong S21, Sir JP. Pareho po sakyanan. Di jud ka mo tuo nga mo gamit pa ka itong mga sakyanan nga karaan na kayo. Katong mga 10 years ago nga gasigi nagkaguba, kinahanglan upgrade jud ka. Mopo na sa D3. Kung gusto ka mag-upgrade, D3 Bio. Kamaw kining bio og nindot nga wala sa plain D3, Sir JP. It's the monolaurin nga naarad jud sa D3 Bio. Ang monolaurin pareho ra nga nagtutoy kasi mong inahan.
1: Oh.
14: Mao nay rason nga magsigig ingon ang World Health Organization nga breast milk is still best for babies up to 2 years.
1: Mm.
14: Nga naman tungod sa monolaurin. Ang monolaurin wala sa plain D3 ug naa ra jud sa D3 bio. Ang monolaurin pag adto sa selula murag kurinti sa imong lawas kay pag abot sa virus bungkag dayon. Patay dayon ang virus.
1: Mm.
14: Ang presensya sa monolaurin nga naa sa D3 bio sa imong selula tungod kay ang D3 bio bungkago niya ang virus.
1: Mm.
14: Tanawang bata, mas resensyado siya kung nakatutoy siya ang nanay kumpara sa wala sir GP.
1: Correct.
2: D3 bio.
22: Ako si Aying, galabad yo ang akong ulo kung usaw ang pagpagamay. Kisulayan ako ginom ang D3 bio. O weeks pa lang namatikdan na gyud nako ang pagluag sa akong mga kalsunis ug paggamay sa akong buyon.
2: D3 bio. Ang D3 nga may visio. Ang Visio, gamay D3. Kapalit sa mga butika.
1: Ang World Health Organization statistics will show nga ang tanang mga bata nga naka-breastfeed sa panahon karon sa pandemya, tungod na ay COVID-19,
14: wala na takdan.
1: Wala na takdan. Because of lauric acid nga makita sa breast milk.
14: Napadyo'y research nga gibutang jud mismo ang virus sa breast milk.
1: Unya,
14: patay ang virus, Sir GP.
1: Kanang lauric acid magudok nga nasa breast milk, mo na siya'y lauric acid nga nasa D3
14: sa D3 bio. So, sa ito pa, kung nag-inom ka og D3 bio, mura po kag nagtutoy sa imong nanay. Yes, naadyod sa D3 bio. Pariha, dyan na. Mo na'y wala dyan sa plain D3 nga naa sa D3 bio.
1: Correct.
14: Hinumdumi ha, kung ganahan jud ka anang made in US, ang D3 bio gikan man sa US. Kaso lang pakapin na sa BCO. Unya, Sir GP, ang US nanguha pud og BCO asa man?
1: Asa?
14: Dari Pilipinas. Kuhaon nila ang BCO diri sa Pilipinas. Unya pagkahuman butangan dayon og made in US. Pero sa tinuod ra jud sa Pilipinas jud nagikan. Di pa jud wala sa D3. Ang MCT.
1: Okay.
14: Ang medium chain
1: triglyceride.
14: Diretso na siya nga mahimong
1: energy.
14: Buhatong energy. Sir GP. Sa akong naobserbahan, mas nindot nga mo inom og D3 bio sa dili pa ka mukaon sa buntag.
1: Empty stomach, dok.
14: Kabalo ka nga, no, Sir GP?
1: Ano
14: patagan kanya og energy or kusog.
1: Wow.
14: Ang MCT, wala na siya sa plain D3, Sir GP. Nara na sa D3 bio. Og ang energy nga ihatag sa MCT nga naa sa D3 bio, walay oxidation nga mahitabo.
1: Munay dapat target
14: ang D3 bio, adunay MCT nga mao'y musunog sa imong tambok. Mintras ikaw gatulog.
1: Muniwang day ka.
14: Unya, naabay MCT ang imong plain D3?
1: Wala.
14: Wala, John.
2: D3 Bio!
23: Ako, Sir Yel, na-diagnose nga ni Dako ang only liver. Painom ko sa akong mama o D3 Bio. After 2 months sa pagtay, hinay na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio.
2: D3 Bio! Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio!
1: Ang baho sa ilok, Dok, dili dyan ang malimod. Naadyo'y mga tao nga bisag unsaon, pagkaligo o ilis, dili dyan mawalang baho sa ilok. Samot na kong sington.
14: Tugod na sa kagaw, Sir GP, nga mo'y gapabaho sa ilok. Ug dili na siya makuha dayon, Sir GP, sa simple lang panabon. Nindot jud kumugamit ka og Santon Plus Herbal Soap. Kay kini adunay mga ingrediente nga mo'y makapatay sa mga kagaw, ilabi na ka itong mga kagaw nga mo'y hinungdan aning baho. Sakto yun. Pag human nilang ligo, Sir GP, ila jung trapuhan ng ilang ilok. Aron muugani. Unya dayon magbutang sila og Clinica Diofresh nga dunay BCO nga makapatay sa mga kagaw nga makapabaho sa ilok.
1: Kinisad makapaputi sa ilok, no? Og makapugong sa singot. Aron uga ang imong ilok sa tibok nga adlaw.
14: Actually, Sir GP, guaranteed jud nga hangtod tulo ka adlaw kini proteksyonan ang imuhang ilok. Dili jud mubaho ang imong ilok bisan malimot pa ka og butang.
1: Oho. I agree, Dok. Ang makamaayo pa dyan aning Clinica Diofresh, Dok, kay wa ni siya'y aluminum. Sa ito pa, non-toxic.
14: Yes. So, sa mga gapanimahog ilog niya, kinira dyan ang solusyon. Ligo, matag-adlaw, panarapo, ug butangi sa Clinica Diofresh ang imuhang ilog. Usa sa mga importanteng magmintinar sa atong health, Sir GP, is circulation. Kung nakay good circulation, nindot yun. Oras nga naay problema sa circulation sa atong dugo, dili mahatod ang sa kinatumyan sa atong selula ang mga nutrients, oxygen ug uban pang mga importanteng panginahanglan sa cells ug tissue.
1: Muna, Dok, nga dapat mag-exercise jud aron nga mo-improve ang circulation. Apan kasagaran jud, wa tay panahon para mag-exercise.
14: Ang Extend Food Supplement, Sir GP, naay maca og clavuwasca nga gikan sa mga natural extract nga mo-promote sa imong blood circulation. Wala kini side effects, Sir GP, kay gikan man itanan sa duga sa tanom.
1: Correct. Wa jud nay side effects, Dok. Naay pakapinuon frontal effect.
14: Hala? Tay, pwede ka na.
1: Mm. Mm. Ugmaw ni nagustuhan sa mga magtiayon dok. Mm. Ang effects sa Extend Food Supplement nga makapabarog jud ug armas ni Mister.
14: Mm-hmm.
1: Makaingod jud kag gusto ko pa bisag dili na siya.
14: Hala. Extend Food Supplement for Men, the best for blood circulation.
1: Aha.
14: Kampiyon sa gabiing tulumanon.
1: Ganahan jud ko ana dok. Mag-extend na jud ko, bahala na si Mrs.
14: Unya inom pug kagkuhan nang extend sigurado. Aha. Lami kayo. Ang pag-inom o kape, Sir JP, kao ba na Jude sa adlaw-adlaw natong panginabuhi?
1: Gusto.
14: Isip usa ka Pinoy. Mm. Lahi ra Jude kung makakapi ka. Mm-hmm. Muna, kung na DTX Coffee Mix, gigama nato ni Sir JP aron ma-enjoy nila ang pag-detox sa ilang lawa samtang sila nangapi.
1: Correct yun na, Doc. Gakapi ka na, ga-detox ka pa. Ang DTX Coffee Mix, adunay chia seeds na mo'y makapaniwang. Sa mga ganan di ang magpagamay, magpaubusog timbang, perfect jod ang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ang akon tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix.
14: Katong mga kwartahan dia, mayo pod ang DTX Premium Coffee. Mahal ra siya kumparar sa DTX Coffee Mix tungod kini anaay Ganoderma mushroom ug stevia. Perfect jod sa mga naay diabetes.
1: Lami ni siya dok kay lasang kape jod. Unsa? Special pa. Kalami jod anang feeling nga mintras ga kape ka dok.
14: DTX Premium Coffee, DTX Coffee Mix, sulayin ninyo.
5: DTX

0: nawala sa plane D3.
1: Mm.
0: Number one, na ay MCTs.
1: Mm.
0: Nga lauric acid nagprotektar sa probiotics.
1: Mm.
0: So maayo ang pagproduce ni probiotics sa unsa man.
1: Sa ato pa Sir JP, pag inom ni mog D3bio, ang BCO sa D3bio na ay lauric acid.
0: Mm.
1: Ug kanang lauric acid tanan nga mga bad bacteria nga nasa imo ang tinai patay. Hipuso niya ni aron mabuhi ang imo nga mga good bacteria.
0: Ang good bacteria nga mo ga produce og serotonin,
1: mm-hmm,
0: a precursor for melatonin.
1: Uy, pampatulog na.
0: Oo. Usa mahimo ang melatonin, mugikan usa na siya sa serotonin.
1: Mm.
0: Pero ang gigikanan jud ana is ang tryptophan.
1: Mm.
0: Ang tryptophan nga protein hipuso ni probiotics,
1: mm-hmm,
0: galingon og buhatong serotonin.
1: Mm.
0: Si serotonin i-process, i-assertize aron mahimong melatonin.
1: Mm-hmm.
0: Kining melatonin pod maoy mo promote sa imuhang pagkatulog.
1: Yes. Mm.
0: O nganong hinanok man imong katulog kung ikaw nakainom og D3bio kay naa kay energy sa MCTs.
1: Mm.
0: Walay gutom mabati ang imong lawas. Dili ka mo bangon nga gutom ka tungod sa MCT.
2: D3Bio.
3: Ako si Inara.
4: Tadyod kayong akong blood sugar.
3: Akong bisulay nang inom ang D3Bio, 1 capsule 3 times a day.
4: Nahinahinay na balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3Bio.
1: Pag inom sa D3Bio, patay ang kagaw sa tinae.
0: Mm.
1: Aron mabuhi ang probiotics, ang imuhang mga good bacteria, buhi kayo. Unya, mugama sila serotonin. Ug kanang serotonin, maoy precursor aron makahimuog melatonin. Na ako'y sekreto, Sir GP.
0: Ha, unsa man na, Doc?
1: Kung matulog ka, kanang ngit-ngit jud kayo.
0: Wow.
1: Aron mo gawas ang melatonin.
0: Aw.
1: Na ako'y pangutana, Sir GP.
0: Oh.
1: Ang imuhang plain D3, makapatay ba og mga bad bacteria?
0: Ay, dili, Doc Ramil.
1: Mm.
0: Ang plain D3, muadto pa na dito sa imuhang immune system.
1: Mm.
0: Dili siya directly makapatay sa bacteria.
1: Musugo pa na siya sa imuhang immune system.
0: Okay.
1: Pero kining D3bio, duha ka paagianin niya. Hipuso niya or patyon dayon niya ang bad bacteria, na nakanindot ang D3bio, Sir GP.
0: No.
1: Tagpilagan niya ang tag-14 ni siya.
0: Ang D3bio.
1: Tapos ang print D3, murag tag-G's ratingali na. Derera kos tag-14 kay daghan kayo bintaha, daghay benepisyo. Take note, ang raw material, anang vitamin D3, dili na drigikan.
0: Correct.
1: Ang D3 nga naas, D3bio, gikan na sa US.
0: Mm.
1: Kinsa man Res Pilipinas ang muhimo og D3, wala man, BCO dagway.
0: Mm.
1: Mutuo ko nga diri dyan na gikan sa Pilipinas.
0: Gusto.
1: Ang BCO sa US, gikan po na nato diri.
0: Mm.
1: Unya, bisag asa pagikan, bisag asa pa nagibuhat, may US man na, may Iraq man na, o gasa pa, importante diha, ang iyang ka-epektibo, Sir GP, ang science nga naas likod sa imong ginom.
0: Correct.
2: D3Bio. Mabibili sa mga butiga.
1: Nga pag inom ni mo D3Bio, diha-diha dayon, maayo ang imong katulog.
0: Mm.
1: Kay dili ni siya drugs nga diha-diha dayon mo epekto.
0: Mm.
1: Pagkanindot o pagkamaayo jud sa D3Bio, Sir GP, ma-promote jud niya ang pagkahinanok sa imong pagkatulog. Kung maayo o insakto ang imong pagkatulog, daghan jud kaayong mga sakit ang matabangan.
0: Uh-huh.
1: Domino effect jud ang pag-inom sa D3Bio.
0: Mm.
1: Ang pangutana, naabay ingon ana ang imong plain D3? Naabay BCO?
0: Wala.
1: Wala. Pero ang among BCO na ay plain D3 nga pakapin.
0: Nya wala tay oras. Ako si Jean Paul Hineroso.
1: Ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon.
0: Ayaw abusuhon.
5: Kamu ba itigamitan na sa among produkto nga DTX 500, D3Bio, MyTC o DTX Coffee Mix? Bisitaha kami sa among clinic sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center para sa libreng konsultasyon o check-up. Ana amin na imutang sa Unit 102, Ground Floor, Mary Joy Building, diha ko sa Lim Street, Cebu City at banglang sa Freeman kay ang kahimsog sa atong lawas ang pinakapuhunan, labi na kung magkaedad na ta. Pwede matawagan sa landline na 463-0841 o mag-text sa cellphone number 0991-008-9663.
6: Mga higala, di anang schedule og libre nga check-up sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch.
7: Karong May 27 to June 5, 2026.
8: Alas 8 sa buntag, ganto sa alas 4 sa hapon.
6: Kini nga free check-up, maoy first come, first serve basis. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cebu City Branch. Marijoy Building, Hako Salim Street, Santo Niño, Cebu City. Telephone number 463-0841.
2: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno.

0: at law, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas.
1: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ilalamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
2: This time check is brought to you by Lady's Choice Sandwich Spreads. Omega siglang baon with Lady's Choice Chicken Spread. 66 sa omega 3 and 6 para omega sigla sa school with proper diet and exercise. This time check is brought to you by Be the Best, Be Galing, Be Mag.
3: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass.
4: Methyl salicylic menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
5: Basta na ay hilanat,
6: dapat matik. Ibay, Jessic.
5: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
6: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
5: Dapat matik. Ibay, Jessic.
7: Alagang Unilabyan.
8: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Naay high cholesterol o diabetes?
10: Oh no!
9: Block the bawal with GlucoPro, the super fiber drink. Makatabang mo block sa sugar and cholesterol spikes after meals. Inubanan sa saktong pagkaon o exercise.
10: Yes!
9: Say yes to GlucoPro.
8: Use under medical supervision.
11: Unilab quality yan.
2: Say yes to the super fiber drink GlucoPro.
12: Happy Fiesta!
13: Kinahanglan, extra ang handa.
12: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
13: Naana ang mga bisita? Kajud lang!
14: Maglangay-langay pagod ka? Na ay extra nga panlaban, Ana! Ang nailhan ni mong Alaksan! Extra maayo na! New Alaksan Extra!
13: Wow! Mas maayo pa?
14: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
15: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
13: Naa! Bisag pang sharon pa! Na ay lechon, humba, adobo, kadere.
14: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
8: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra!

Ito ang oras ng panalangin. Panalangin laban sa mga kalamidad, karahasan, at kasamaang panlipunan. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa mga awit 46, talatang 1 hanggang 3 at 7. Ang Diyos ang ating lakas at kanlungan, at handang saklulo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit na sa dagat ang bundok matangay, kahit na manggalit yaong karagatan, at ang mga burol mayanig magimbal. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos na ating kanlungan. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Diyos na makapangyarihan, tagapaglikha ng lahat ng aming nakikita at di nakikita, Ikaw na nakakapag-utos at sinusunod ng kabundukan at karagatan, ng kalangitan at kalawakan, kami ay iyong kahabagan at iligtas sa mga mapagpinsalang mga sakuna na dulot ng kalikasan. Naway huwag mo kaming payagang labis na masalanta ng mababagsik na mga bagyo, ng mapanirang mga sunog, matinding mga paglindol at iba pang mga nakakapangilabot na trahedya. Kami ay lubos na nagpapakumbaba at aming pinagsisisihan ang aming mga kasalanan. Patawarin mo kami sa lahat ng aming kasamaan, paghihimagsik, kasakiman, karahasan, kawalan ng pag-ibig sa aming kapwa, katiwalian at pagsuway sa iyong mga utos. At huwag mo kaming parusahan ng lubos dahil kami ay humihingi ng iyong awa at kahabagan. Tulad ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na darating ang oras na hindi na mapipigilan ang pagdating ng mga digmaan at mga paglalaban-laban ng mga bansa, pati na din ang mga lindol at tagutom sa iba't ibang dako ng mundo. Aming panghahawakan ang pag-asang nanggagaling lamang sa iyo. Sa iyong tulong, kami ay magtsatsaga sa aming kapigatian at palagi ang kaming mananalangin sa iyo. Sa iyo kami dudulog, O Diyos, at ihingi ng iyong habag, at tulad ng iyong pinangako sa iyong salita, ayon sa iyong kahabagan, kami ay iyong diringgin at ililigtas. O Diyos, nakatala sa iyong banal na salita na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng matinding kaguluhan at kasamaan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, mapaghambog, mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob, lapastangan sa Diyos, walang pag-ibig, di mapagpatawad, mapanirang puri, walang pagpigil sa sarili, brutal, walang pagmamahal sa kabutihan, mapagtaksil, at mabangis. Kami ay iyong tulungan na aming maiwasan ng ganyang uri ng pag-uugali at ang mga taong may ganitong masamang gawain at impluensya. Kami ay iyong iligtas sa mga taong masasama at mararahas at iyong pigilan ang kanilang masasamang nilalayon. Ayon sa iyong dakilang pagmamahal, kami ay turuan na huwag gantihan ng masama ang masama at huwag sumpain ang mga sumusumpa sa amin. Sa halip, iyo kaming turuang pagpalain sila dahil sa iyong pangako na kami ay iyong pagpapalain. Sa iyong dakilang pangalan, Jesus, aming hiniling na iyong ipamalas sa aming bayan ang iyong tagumpay laban sa karahasan, sa pagpatay sa walang kasalanan, sa pusong walang mabuting isipan sa kapwa, sa mga taong ubod-tulin sa landas ng kasamaan, sa pagiging mapagsinungaling saksi, at sa pagdudulot ng away sa aming mga kapwa. O Diyos, iyo kaming turuan at tulungan na ibigin namin ang aming kapwa gaya ng pag-ibig namin sa aming mga sarili. Tulad ng modelo ng mabuting Samaritano, iyo kaming biyayaan na kami maging mahabagin at matulungin sa aming kapwa. Sa iyong kahabagan at pag-iingat sa amin, ay panaigin mo nawa ang mga mabubuting bagay at magandang kinabukasan para sa aming buhay, pamilya, simbahan, lungsod at bansa. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus.

0: Gala kumustag mayang gabi e kanatong tanan.
1: Sa makausap pa, welcome. Welcome ang welcome ng atong tulumanon. Sensorly Ate Arlene. Sige hapon, kita maghahatag o pagtagad. Yado mga suwat kaagi sa kinabuhi. Ngabisan pa man o gilumutan na sa katuigan nga ng labay. Nagpabiling buhi, nagpabiling laba sa panumduman. May 18, 2026. Lain suwat tampon o sa mga itong paghahatag at pagtagad. And this time, mga itong letter sender o sa kanagngalan o Altea. When you stand by Altea, alang sa mga suwat. Of course, brought to us by Nance Herbal Capsule. Ang ipa-improve para sa ato mga kaigsuunan. Ang bagong Nance Sopri Plus Capsule. Magpahinay o magpa-control sa presyon sa dugo. Makalikay sa sakit sa kasing-kasing o makaayo sa circulation sa dugo o maka-fight o infection. Lami imong tulog o ma-regulate gyud ang imuhang blood sugar. Antibacterial og labaw sa tanan, mutabang aron dili na makapadayon ang balatian nga cancer. Ingon ana kaanindot ang atong NAS Supri Plus Capsule. Pinarisan sa ating U-Aid Herbal Food Supplement, ang atong U-Aid mo flush out kini sa mga toxins og excess fluids sa atong lawas. Makapakgang sa urinary tract infection, bladder infection og kidney stones. Og labaw sa tanan, makatabang sa atong liver problem. Iguna na epektibo ang atong U-Aid Herbal Food Supplement. Sa laktod, ang kombinasyon sa NANS o U-Aid tumpak para nga mapaggang o makabaton kitag kaayuhan sa atong balatian. O siyempre, alas atong CervicCare Herbal Food Supplement. Mabalik o mutultol ang imong menstruation. Dili na bation ang mga simptomas sa mga babaeng nagmenopause. O labaw sa tanan makalikay sa osteoporosis. Maka-improve usab sa libido sa mga babaeng edad-edara na. Labaw sa tanan makapaanindot sa panit. Ingon ana kaanindot ang atong CervicCare Herbal Food Supplement. Imnon lang 2 capsules kada adlaw. Og siyempre, alang sa to remind ga capsule, maka-promote og mental alertness. Mental clarity, focus and concentration. Maka-protect sa atong mga brain cells, ilabi na sa atong mga ginikanan nga senior na. Daghan usab ang nahimong honor students and cum laude sa dihang nag-maintain sa atong remind capsule. Take 2 capsules every day. Og siyempre, alang sa mga bata, brain enhancer ang atong Remind Choco Mix. Og siyempre, alang sa atong Mega Man Herbal Food Supplement, Natural Energy Booster. Mawala ang kakapoy, maka-improve sa libido sa mga kalalakinan, ilabi na sa mga older men. Natural Performance Enhancer. Safe gamiton. Mega Man Herbal Food Supplement, 2 capsules before bedtime, and ang atong Mega Man Gold Coffee imnon sa buntag. Og syempre ang atong Nance Liniment Oil. Sukad kani ato hangtod karon, Nance Liniment Oil ang gihapon. Tanang pamaol, pinaakan sa mananap, tanang panuhot ilabi na sa kabataan. Gamita ang Nance Liniment Oil. Available in 30 and 60 ml.
0: Siyempre, ng atong Nance Corn Coffee, daghan ang mga benepisyo, maka-lower sa risk sa colon cancer, daghan usab kini og vitamins and minerals, o niya maka-reduce sa hemorrhoids or almoranas, maka-boost sa immune system, maka-prevent og anemia, sa laktod lami ang imong tulog, maka-reduce og cholesterol, labaw sa tanan, malikayan ang Alzheimer's disease, maka-control og diabetes, o ilabi na hypertension, maka-maintain usab sa maayong nga pananaw o nindot na panit. O labaw sa tanan, maka-improve sa atong mga kabukugan, bone strength. So kung mga pika na lang, Nance Corn Coffee, daghan kang mga benepisyo nga makuha ni ini. Available sa halos tanang mga butika sa inyong mga lugar.
1: O siyempre, no, ako na ipahibalo nga atong NAS Medical Mission 2026. Karong May 30 na, diyan kita sa Zamboanga City sa Philippine Red Cross Function Hall sa Maya Pitit Barracks, Barangay Zone 4, Zamboanga City. Pagka May 31, diyan kita sa EPIL, Zamboanga, Sibugay. Pagka June 1, sa Pagadian, sa may Covered Court Plaza Luz Compound, Paharis Avenue, Corner V, Sagon Street, Barangay Gatas, Pagadian City. June 2, sa Molave, Carousel Garden, Rizal Avenue, Barangay Makugihon, Molave, Zamboanga del Sur. June 3, sa Dipolog, sa Mini Gym, Barangay Torno, in front of Barangay Hall, Torno de Pulog City. June 4, dito sa Kalamba sa Barangay Hall, sa Barangay Sulinog, Kalamba, Miss Ok. And pagka June 5, sa Oroqueta City, sa Lumantas Riverside Garden, Parok 3, Barriento Street, Laya 1, Oroqueta City. Of course, so dun ay paraffle, lugubal pa nga inyong ma-avail sa ato ang medical mission. Was mong Christian by Altea. Alas sa imong suwati ni siyempre sa atong tulumanon. Sensually, Ate Arlene.

Ako si Althea Rosel, ate. 26 anyos ang pangidaron o taga Davao de Oro. Isa ko sa imong suking tipaminawan ng imong programa. May padangat ko ni akong kasinatian sa kinabuhi. Pamasin, makuhaan kinig inspirasyon sa mga suking tigpaminaw.

salaktod. Wa na lang ko gipapadayon sa pagpalaglag sa akong inahan. Pila ra may sugilanon. Nahimog sugid ko ning kalibutan na ate. Matod pa o sa kahimsog nga batang babae. Human ko na ko gihatag sa akong inahan. Ngadto sa nag-adapt ka na ako, ate. Wa na gid ko tagda sa tinuod kong inahan. Walumi ka man nagsuon, ate. Apan ako lamang, ang gisalik ko ay kay lagi. Dili ko anak sa yambana. Sa pagkasayad na ako, ate, grabe na akong gilak. Ang labing sakit, ate, silingan na mo ang ako tinuod ng inahan. Kanunay raming magkitanay. Pero, permi na ako makita nga muragwa siya makailakan ako. Nasakitan man ko, ate, pero miingon ang ako inahan nga dili lang kuno ko magbatunog pagdumot sa kong tinuod nga inahan. Nalipay na lampod ko, ate, nga pinangga ko sa nag-adapt ka na ako. Kay bisag kapos mi sa salapi. Pero wanilagi hikaw nga rika na ako ang pagmahal o pagpangga. O giisip ko nila nga ilahang tinuod nga anak, ate. Matod pa ni mama nga ako kuno ang naghatag kanila ang kalipay. Tungod kay wa sila makabatunog anak ni papa. Nang labay ang mga katuigan, ate, may abot sa punto nga nagkasakit ng akong gidak-an nga inahan, ate.

Ningi kayo na, ate. Nangayo kong tabang kaniya. Gihangi ko siya nga kung pwede. Sa ilan na lamang kumupuyo. Kay Premi kong doog-doogon. Sa bagong asawa ni Papa. Apan, ate. Iya kong gilambahan sa sira. Ug miingon. Ngawa na ko na siya'y labot ka na ako. Sa ko nadunggan, ate. Mura gidunggab ang akong kasing-kasing. Sobra kasakit, ate. Wa na lamang ko namugos. Nakahigda ko sa kalsada nga way kaon. Salamat. Kay naagian ko sa dati kong amo. Iya kong gipakaon sa ilang balay. Naluoy kay siya ngarikan ako, ate. Nakadesisyon nga pabalikon ko niya sa pagpatrabaho. Ug matud niya. Mubalik ko na ko sa kong pagtuon. Misugot ko, ate. Kaya nga kong papa muragwa na'y plano sa kong kaugmaon. Tuod man, nakaabot kog high school o daning kamot ko sa kong pag-eskwela. Nahimo kong top student, ate, sa mga eskwelahan. Labing sakit kay classmate nako. Ang akong manghod nga babae. Nakaundang ko sa kong pag-eskwela. Sabi mo, ate, gusto ko nga magka-close me sa kong igsuan. Pero sa matag higayon, nga maduol ko kaniya, siya ang mapalayo ka na ako, ate. Ang labing sakit, iya kong ginabuli uban sa mga barkada. Ako lamang kining ginabaliwala, ate. Namasin nga maabot ang panahon. Maging okay na mi. Dunay mga higayon, ate. Dunay programa sa eskwelahan. Makita na ko nga sweet kaayong akong manghod. Ug ang tinuod nga mama. Magtapad sila. Sa uban ako igsuon. Di ko kabugnan. Makahila ko, ate. Gimingaw ko sa kong giilang inahan. Ang tao nga tinuod nga nagmahal ka nako. Humaan sa upat katuig, ate. Nakagraduate ko sa high school. Nga top student. Ug usa kini nga nakapaproud sa nagpa-eskwela ka nako. Nakadesisyon ang akong amo. Kaila ko ang paeskwelahon sa college. Isip o sa ka-working student, ate. Kay nakita nilang akong sincerity sa pagtuon. Tuon man ang ka-eskwela ko sa college. Sa course of education major in Filipino. Trabaho sa gabi eh. Eskwela sa buntag. Akong gipaningkamutan, ate, nga makaya nako ang tanan. Bisag way ginikanan nga nagsuporta sa akong pag-eskwela. Kinapasagda naman ko sa akong giilang amahan. Miabot kong third year college, ate, nga sobra ka stress. Stress sa subject nga murag din na nako makaya. Apan wa ko'y may istoryahan sa kong mga problema. Grabe ang breakdown nga kong gibati. Abi ko bag mabagsak na ko, ate. Tumo sa kalisod.
pero ako'y laing giduulan. Kundi li ang Ginoo. Nagpasalamat po ko sa Ginoo, ate. Ngayong gidungog ang ako mapag-ampo. Third year college ko ate nga nakailang o sa kalalaki. Tawagun ta lang sa pangalang Juvel. Wapo siya ate. Utukan. Nangulitaw siya ng alikan ako. Apan ako siyang giignan nga self-love lang una ko. Di pa ko ready nga masudog sa karelasyon. Yagit kaayo ko. Maglisod gani sa pagpalit o sinina. Maglisod sa pagpalit o pahumot sa kong kaugalingon. Tungod sa kalisod, gusto ko nga kumusod bangkog o sa karelasyon. Kanang ready na kog hapsay ng akong kinabuhi. Tungod kay sa pagkakaroon, dili ko halos makapalit sa kong mga gamit. Mingon si Jovel ate, willing ko na siya. Ngamuhulat, narikan ako.

pag-abot sa kong fourth year college, ate. Naalang gihapon si Juvel. Nagpaabot. Kung kanos ako ready. Usahay mo ato siya sa balay sa akong amo. Dito siya mamisita. Giingnan ko sa akong amo nga dili lang una, magdali-dali. Unahon una ang pag-eskwela. Akong gitumanta ng pahimang no. Sa akong amo nga rika na ako, ate. Ang kunan ko nga doon ako'y magtanaw nga to kang Juvel. Tungod kay dream boy na ako siya. Susama sa ubang kababaihan sa school campus. Although dili tanan, gusto siya pero kasaganan. Siya ang crush, ate. Daghan nag-ingon nga swerte ko nung kung ang ipanguyaban ni Juvel. Pero ako magpadaog sa kong gibati, ate.

Nangayo siya pasahilo nga ni kanako. Ngawa man lang daw niya ko mapaglaban sa bago niyang asawa. Huwag niya matuman na yung promise nga to kang mama. Nga iya kong proteksyonan. Pagkasayon sa kong amo, ate. Pwerte niyang sukua sa kong giilang amahan. Pero ate, nahuna-huna ko. Siya ang nagpadako kanako. Nabisag doon na siya pagkulang, isip o sa kaamahan. Pero gibati na ako ang iyang pagpangga na tumbuhi pa si mama. Busaw ako'y choice, ate. Kundili ang tabangan siya. Years later, ate. Namatay si Papa. Sa adlaw sa iyang haya, nasairan ko nga may pasar ko sa board exam, ate. Labihan akong lipaya. Sa wakas, nagbunga ragyod ang akong pagpaningkamot. Nihigayon na si Juvel ang akong kauban sa mga pagsulay o kalampusan sa akong kinabuhi. Mahinungdan, ate. Miabot ang panahon gidawat kong iyang gugma. Naging kami, ate. Ugwa niya pakiasa, gihatag niya ang tanang pagpangga o pagmahal nga rikan ako. Dinhin ako na sayran nga anak ni si Juvel sa usa ka adunahang pamilya. Daghan kay silag negosyo, mga kayutaan. Naulaw kong dako sa pamilya ni Juvel, ate. Kaya wa ko'y kapanghambog na to kanila. Apan, sadyang ilang nasayran ang tinuod ng istorya sa kong kinabuhi. The more ko nilang i-appreciate, ate. Kay matod pa nila, talagsaon, ang susama ka na ako.

Hangtod na pakasal kami ni Jovel, ate. O salamat sa Dios. Gitagaan kog bana nga buutan. Susama kaniya. Nahamugaway ang ako pagpuyo, ate. Kauban kang Jovel. Nagplano siya nga din na lang kumutrabaho. Ug mag-focus na lang ni sa negosyo. Grabe gud kabilog ang mundo, ate. Miduol ka na ako. Ang tinuod kong inahan. Nangayog pasaylo. Nangayog tabang. Nagkasakit ko nung ako igsuon. Wa ko na siya laing maduulan. Ambot ba, ate? Nanumbalik ka na ako. Ay ang gihimong pagsalikoy ka na ako sa demiduol ko nga to kaniya. Nga sa dalan ko nakatulog. Bugat nga akong kasing-kasing. Muhinungdan. Nga di ko mahatag kaniya ang kapasayluan. Tungod kay iya lamang kong gianak ning kalibutan na. Abang sa likway. Kung unsa man ang nagpaabot sa unahan, giasa ko na lang sa labaw makagagahom, ate. Maokini. Ang kong kasinatian sa kinabuhi. Daghang salamat sa iyong paghatag ug pagtagad. Sincerely yours, Althea Rosel.

0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
1: Kini si Doc John Paul Diasis. Nagka-problema ka ba sa imong menstruation? Delikado ka na. Posible nga magkamayuma ka, ovarian cysts, PCOS o cervical cancer.
2: Ako si Margie Quijano, 30 years old, from Davao de Oro. Usa sa mga kadaghanan sa babae nga na-diagnose og PCOS o polycystic cyst. Og sa tinuod, grabe agyud akong ka-worried sa una. Kay lisod kaayo magbuntis kung aduna kay ing ania kondisyon sa usa ka babae. Daghang kog kahadlok og pagduha kung mabuntis pa ba ko. Pero dako gyud akong pasalamat sa Cervicare capsule kay nahimo siyang instrumento para matabangan kong magbuntis. Naginom ko buntag o gabi ug sa akong experience effective gyud ang Cervicare capsule karon malipayon ko kauban akong anak, bana ug tibuok pamilya.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar. Constipated ka ba? Maglisod og bawas kada adlaw? Delikado ka na. Para makabawas kada adlaw og lami ang tulog, walay insomnia, Nance Corn Coffee.
4: Anang dili magud kay ko kabawas, ma'am. Pag dili ko kabawas isa kumpiyan murag puno. Then pag tinom ko sa Nance Corn Coffee, ma'am, dali kay ko kabawas, dali din ko makatulog, ma'am. Gretchen Gonzalez, ma'am, 33, San Fernando.
3: Kini si Ate Arlene Ayon for healthy, happy living nuns. Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
1: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman Gold Coffee, makapangapi ka na, abtik ka pa.
5: Maayong adlaw mga kapwa kong driver. Ako di ay si Dodong Cesar. Kaniadto, dali ra kayo kapuyon. Sa una, mubo pagani ang biyahe, ang akong mata gaduka na. Pero karon, sus lahi na gyud. Sukad ni inom ko og Megaman Gold Coffee. Nausab ang dagan sa akong kinabuhi. Kaning kapiya, murag turbo charger sa akong lawas. Ang akong performance labi na sa trabaho, times 10 na kakusog. Ang pinakadabis, bisan layo ang biyahe, hiniguli sa gabi, full tank gihapon ang kusog. Si Mrs. Ferdinand Lipaya, kaya yung driver, dili na dali malubat. Sa Megaman Gold Coffee, ang imong performance pang long distance na. Makalahutay pagyod kang Mrs. Sini si Dodong Cesar, 32 anyos, taga Tagbilaran City.
1: Kini si Doc John Paul Diasis for healthy, happy living nuns.
3: Mapalit ang mga produktong nuns sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation. Yeah.

Dagang salamat kanimo. Althea Rosel, sa iyo papadangat mo sa tampon ng ato tulumanuan sa sensor li Ate Arlene. Bisan kinsa ang naasa mo sitwasyon, normal nga bation ka na. Okay, diri una kita sa itong mga text messages sa itong 0917-159-5812.

At the are normal nga naa siya'y kahiubos sa tinuod niyang inahan, ate. Apan mas maayo nga sa hinahinay, kalimtan na lang niya ang nanglabay. Total, ikaluyan man siya sa labang magkagagahom. From Tintin of Siki Hor. At TR, ipakita niya sa iyang inahan o igsuon nga dili siya parihan nila. Mas maayo nga iyang tabangan, ate, kay bisag magkinaunsa iagihapon kining pamilya. Ayan. From Christine of Sambuanguita, Negros Oriental. At yari yung anak yung kinabuhi. Buraragin na siya gulong ating magtuyok

0: Symphony of La Libertad. At yara nga ko, like a Sultan Elder Center. Bisan tuod sa pagsalikway siyang ginikanan nga ito kaniya, magpasalamat lang gihapon siya ate. Kaya sa pagkaroon, siya ang naasa maayong kahimtang. Kung doon na higayon, ihatag niya iyang pasaylo. From Cherry of Balamban, Cebu. Ati R, pasayloon na lang niya iyang mama. Dili tungod, kay gidawat niya ang pagsalikway kaniya, kundili para sa iyong kaugalingon nga magmalipayon og happy siya ate nga way bagahe sa iyang dughan. From Marlene of Himalalod Negros. Daghan pa tayong mga text messages. Apan kula naman ang atong oras ato nalang i-greet ang atong mga entry. Alang sa atong Nance Melian Bonanza. Hi to Elsa Suko of Tayod Consolacion, Cebu. Fermin Purisima of Barangay Macapso, Belia Hermoso, Negros Oriental. Nelson Ventoliro of Kalangag, Bacong, Negros. Maricel D. Salazar of Panglao, Bohol. Caridad Kadalin of Butong, Lumbangan, Mabinay, Negros. Emily V. Ligtas of Casbo, Gindulman, Bohol. Leon O. Aklan Sr. of Canupaw, Hagna, Bohol. Rosalinda Malinaw Albirio of Purok, Everlasting B. Malaiba, Canlaon City. Theodore Tabamo of Kalasgaan, Baye City, Negros Oriental. Ponciana Rancis of Atihiro Ragna Bohol. Eric Abandilio of Sikihor Sikihor. Dexter Mahinay of Barili Cebu. Caridad Bontilao of Canlaon City Negros. Sinaida Belmonte of San Antonio Cebula Negros Oriental. Lia May Canietti of Cangabo La Libertad Negros Oriental. Rufino Baldosa of La Libertad Negros Oriental. Marilyn Palanca of Valencia Negros. Matilde E. Carolio of Tinaugan na Bindoy Negros Oriental. Sigrid Suerte of Badian, Cebu. Maricel Turimocha of Mabinay, Negros Oriental. Domitila Hernandez of New Lourdes, Cortes, Bohol. Alicia Kasurog of Barangay Kalindagan, Dumaguete City, Negros. Rosalinda Bautista of Tungo, Sikihor, Sikihor. Eusebio Agbayani of Pahina, Hagna, Bohol. Santiago Martilian of Suba, Pasal, Cebu. Naomi Puzon of Cebula, Negros Oriental. Florencito A. Rihino of Canduay, Dumaguete City. Dagan ba ta mga entry? Paki-check na lang sa atong Sensorly at the Arden Facebook page. And this time, ato nang tuyo kung kinsa ka ang swerte mananaw sa atong 25,000 pesos. Congratulations with product code number MCOF26-14449SA. Taga Karkar City, Cebu, usa ka Mega Man Gold Coffee user. Congratulations, Japet Arinilia of Karkar City, Cebu. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!
1: Congratulations and jubilations. I want the world to know I'm happy as can be.
0: Usbon ako, Japet Arinilia of Karkar City, Cebu. Ikaw nga itong winner, 25,000 pesos. Congratulations!

Again, thank you very much. Sa iba pa padangat imo swatang paning aton tulumanon sa sensor di Ate Arlene, Altea Rosel. Nagkadayag opinion sa tumaas sa king tigpaminaw. And bisan kinsa naman ang nasa imong sitwasyon, ado na gikasilag sa tinuod ni mong inahan. Tugod kay batio ni mong wagid kagi kinahanglan ng kalibutan na. Imagine, gitry ka niya sa pagpalaglag. Kung wa pa ang tao nga nag-adapt ka ni mo, siguro

0: Well, mahinaot ko ngayon tuloy-tuloy ang mga blessings na gihatag kanimo sa labaw makagkakahom. Huwag nga magpadayon ang iyong kamalipayon ni Juvel. Thank you so much, Althea Rosel, sa imong pagpadangat. Yung mas watang po ni atong tulumanon. Huwag sama kang Althea kung kamo doon ay kasinatian sa kinabuhi. Makasakit man o makalipay, ipadangat sa atong tulumanon pamasin. Kini ang atong sunod na paghatag at pagtagat. Kini si Ate Arlene. Ayon, may salamat. Bye-bye. I love you all.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
2: Kini si Doc John Paul Diasis. Kung problema sa mata, gamit sa Nance Eye Drops.
3: Ang akong gibate, sige pangatol sa kung mata niya magtula-tula o sahay. Pero sa sige na gamit yan yung Nance Eye Drops, pili na magsige pangatol akong mata sa inay-inay na wala na sa dangyang tula-tula sa kung mata. Trufo Bernaldez, Junior, taga Tagbilaran City, Bohol.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar. Limtanon ka ba? Galisod ka ba sa eskwela? Gaka mental block sa exam? Remind Capsule ang gamita.
4: Dili sa yun magtrabaho isip usa ka congressional staff. Sa kadaghan sa workload, gikan sa mga meetings, appointments, hangtod sa mga dokumento na kinahanglan ni monitor. Usahay, bisan ang sao ni mo pag-amping, naagid kay makalimtan. Bisan ang pinaka-importanteng detalye, blanco na pag-abot sa hapon. Mawala ang focus ug magkalisod sa pag-organize sa mga bulahaton. Sukad nga naka-remind capsule ko, dako gyud kaayo ni ug natabang nako. Karon, bisan unsa pa kadaghan ng akong asikasuhon, sharp gihapon ang akong memorya. Sayo na lang nako madumduman ang tanan ug mas organize na ang akong adlaw-adlaw nga trabaho. Wala nay makalimtan. Salamat sa Remind Capsule, ang akong hunahuna, kanunay ready para sa serbisyo. Ako si Jeline Merida, Congressional Staff, usa ka Office Administration Graduate. Sa Remind Capsule, ang tanan makaya na kong hinumduman.
0: Kini si Ate Arlene Ayon for Healthy, Happy Living Nance. Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
2: Wala na'y problema kung ang pagkalalaki ang isgutan. Tungod sa Megaman.
5: Ako si Edward Pasagdan, taga-Hingog City, Barangay 24, Purukono. Gusto ko nga, ang akong kaugalingon niya, kanunay mulagsik, pero di na ako makuanan kung unsa ba ako gibatik. Doon niya, may nakasulti na ako nga, uy, Lord, may pagmuwanto ka dito sa butika, kay naata na doon. Sabi ako ganun, pagpalit o Megaman, kay aron, kanang imong trabaho, Rajib nga yung trabaho, pag tumarong Megaman, tilawi lang na siya. Sa isa lang ni kayo, talawa, paminawa yung mong kagalingon. So akong gitumaran ako ibuhan. Akong ibate dayo niya, lagsik man ito. So nagpasalamat ko nga, ang gitambag sa ako, nga muna para sa pawala sa kaloya sa lawas, nakatumar ko og Megaman. Salamat yung nabas ko kayo ang akong lawas. Salamat kayo sa Megaman.
2: Kini si Doc John Paul Diasis for Healthy, Happy Living Nance.
0: Mapalit ang mga produktong Nance sa tanang butika sa inyong mga lugar.
6: Maayong adlaw mga kanans. Andam na ba mo? Kay nagsugod na gyud ang atong Nance Million Bonanza Season 7 Weekly Raffle Draw. Mas exciting, mas daghan entries, mas daghan og chance nga makadaog. Apil na sa Nance Million Bonanza Season 7 Weekly Draw. Unsaon pag-apil para sa atong mga produkto nga Nance Super Plus, U-Aid, Cervicare, Megaman Capsule, Remind Capsule, ug Dawasi. Ang product code makita sa likod sa blister pack. One blister pack with code equals to one entry. Para sa Nance Coffee and Remind Choco Mix Junior, ang code makita sa ilalom sa box. One box with code equals to one entry. Para sa Megaman Gold Coffee, ang code makita sa matag sachet. One sachet with code equals to one entry.
7: Para sa Nance Liniment o Eye Drops, makita ang code kilid sa butilya. One bottle with code equals one entry.
6: unsaon pag-send sa entry. Sa mga smartphone or touchscreen users, i-PM o i-send sa Messenger sa Sincerely Ate Arlene Facebook page ang picture sa product code ug i-appeal ang mga musunod. Product code, full name, address, cell phone number ug kasinatian o testimony o experience sa produkto. Alang sa mga keypad users, i-text ang product code o detalye sa 0917-159-5812. I-appeal gihapon ang product code, full name, address, cell phone number o kasinatian. Mas daghan kag ipalit, mas daghan kag entries, mas dako ang chance nga makadaog. Ayaw na paglangan, basing ikaw na ang sunod nga makadaog sa atong weekly draw. Apil na karon sa Nance Million Punasa Season 7.
1: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
8: Inyong nabati ang programa nga binayran. Ang tanan ninyong nadungog nga mga huna-huna o gipangtuki ila lamang sa mga tigduma o guway labot kining istasyon.
9: Happy Fiesta!
10: Kinahanglan, extra nganda.
9: Kaso, fiesta po lang akong body pain.
10: Naana mga bisita? Kadyot lang!
11: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
10: Wow! Mas maayo pa?
11: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
12: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra?
10: Naa! Bisag pang sharon pa! Naelechon, humba, adobo, kadere.
11: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
13: Unilab quality yan.
14: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
15: Ang ilan ni mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.

0: Abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako bilib.
2: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila ka bulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamati.
3: Ayaw hulatang mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas. Available na sa Mercury ug mga suking butika.
4: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.

Ito ang oras ng panalangin, padalangin para sa pamilya. Ang mga petisyon na nilalaman ng panalangin ito ay hinango sa mga katuruan ng salita ng Diyos, ang Biblia. Ang salita ng Diyos mula sa Kolosas 3, Kapitulo 18 hanggang 21 at Efeso 6, talatang 4. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging malupit sa kanila. Mga anak, sundin ninyo lagi ang inyong mga magulang sapagkat iyan ay nakalulugod sa Panginoon. Mga magulang, huwag ninyong pagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka masiraan sila ng loob. Sa halip, palakihin ninyo sila ng may tamang disiplina at turuan ng mga aral ng Panginoon. Naway sabayan ninyo ako sa panalangin na ito. Salamat, Panginoon, sa biyaya ng pamilya na iyong pinagkatiwala sa amin. Tunay nga na ang pundasyon ng bawat pamilya ay ang matatag na pagsasamang mag-asawa. At aming idinadalangin na sa iyong biyaya at kalakasan, lalong mag-alab at manaig ang pag-ibig, katapatan, paggalang, pagpapasensya, at pagkakaisa ng mag-asawa sa isa't isa. Turuan mo na kanilang matuklasan at pansinin ang mga magagandang bagay sa bawat isa, higit pa sa mga kakulangan at kapintasan, maging mapagpatawad at iwasan ang galit at negatibong komunikasyon. Turuan mo sila na lagi magpasalamat sa iyong mga biyaya sa araw-araw at palagiang hanapin ang bawat paraan kung paano sila makapagbibigay ng lakas loob at inspirasyon sa isa't isa. Aming ipinapanalangin na alinsunod sa iyong kautusan, ang mga asawang lalaki ay mahalin ng buo at wagas ang kani-kanilang asawa, gaya ng pag-ibig ni Jesus para sa Iglesia. Iyong turuan ang mga asawang lalaki na maging maunawain at pakitunguhan na may paggalang ang kani-kanilang asawang babae upang walang makahadlang sa kanilang mga panalangin. Amin ding idinudulog sa iyo ang mga asawang babae na tulad din ng iyong pinag-utos, sila'y magpasakop at magpakita ng paggalang sa kani-kanilang mga asawa dahil iyong itinalaga na ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa. Pagkalooban mo ng banal na takot ang puso ng mga may asawa nang sila ay maging tapat sa kani-kanilang asawa sa habang panahon. Iyo silang ilayo sa lahat ng uri ng tukso na makakapinsala sa kanilang pagsasama at sa kinabukasan ng kanyang mga anak. Pagkalooban mo ng tunay na pagsisisi at pagbabago ang puso ng mga may asawa na nahulog sa tukso o bumali ng kanilang sumpaang banal sa iyo at sa kanilang asawa. Panginoon, aming ipinapanalangin din ang aming mga anak na sila ay iyong protektahan, iligtas sa kapahamakan, pinsala at karamdaman. Pagkalooban ninyo sila ng banal na takot sa iyo at kakumbabaan upang kanilang igalang ang kanilang mga magulang at dinggin ang aral ng kanilang ama't ina nang sila ay mamuhay ng matagal na may karunungan at kasaganahan. Iyong pagtibayin ang loob ng aming mga kabataan, O Diyos, nang sila ay umiwas sa masasamang hilig at mga tukso ng kanilang henerasyon. Sa halip ay pagsikapan nilang maging matuwid, makatarungan, tapat, mapagmahal at mapayapa, magkaroon ng pusong malinis at marunong tumawag sa Panginoon. Pagkalooban niyo sila ng tibay na loob, nang pagsikapan nilang laging gawin ang matuwid sa iyong mga mata, maging responsable sa kanilang mga desisyon at kilos, at maging makumbaba sa pag-amin na kanilang mga pagkakamali. Iyo silang turuang magtiwala sa iyo sa lahat ng oras at magtiyaga sa kanilang mga pagsisikap at maging matatag kapag nakaharap ang kabiguan. Iyong ipreserba ang iyong layunin para sa kanila at ipahintulot na matupad ito sa kanilang mga buhay upang ang pagpapala mo ay kanilang mapanatili at maipamana sa kanilang mga salinlahi. Maraming salamat, O Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
1: Oras mga kasama, alas 10.24.
0: Straight to the point.
1: Nagani Pilipinas, Luzon, Visayas o Mindanao. Sana ni kasamang Benji Tanghian, ako si Radio Man Buhin Algono, makigoban kaninyo. Itay makigoban kaninyo hangtod ta alas 12 karon sa tungang gabi. Adlaw mga kasama karon nga Lunes, Mayo 18. Salamat Lord. Pagtagan nga po ng pagtagan karon na nagkadaiya nga mga init nga isyu nga may labot alungsod o ang naso. Naguna ni ini makasama ang impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kaganiang hapon ni convene ang Senado as impeachment court o sila nanumpa as mga senator judges. Ilang ni padadanayin o sumon si Vice President Sara Duterte. Aron sa tubagon mga kasama sa mga kaso may kalamigitan sa impeachment nga iya hatarong di atubang. Samtang haliwa sa hulga sa kudita sa Senado, intak pa mga kasama ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano as Senate President. Si Senador Bato de la Rosa, wa naging mabalik. Pag-tres ka mga senator judges ang nanumpa kaganihang hapon. Aron mo taral, mudungog sa kasong impeachment batok sa Vice Presidente. Alerto usab ang Philippine National Police. Ikan sa daghan ng mga nagputista kaganihang buntag. Nagkadae ang mga grupo ang nihimo o rally. May mga pro-Duterte o mga anti-Duterte. Pagtagan, pagtagan unya karong taon. Ingon man ang ato ang mga balitang lokal. Oras mga kasama, alas 10.26. Atong i-check usab ang report ni kasamang Josephus J.Q. Quijano. Hindi na ba diha kasamang Nestor, si kasamang J.Q. Atong aminaon na yun kung sa mga report mga kasama sa gawas. Dawa, mosaka makasama ang presyo sa gasolina o krudo. Mobil kamuraan. Among na ay pang full tank, pa full tank taan. Ang igora, importante masudlan ka na gasolina o krudo ang inyohang makina. Niya magkasama o sa mga nahitabo kaganihang buntag noong mga kasama sa pagsugod na nag-convene or na-convene na ang Senado as impeachment court. Magkasama ang formal na pagsugod sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ito si Vice President Sara Duterte wa pa magkasama ng punga ngadto sa Senado. Apan ang procedure mga kasama mao, ipadadana sa Senado ug sumun ang ato ang Vice President. Aron ihang tubagon, sumun sa napu kadlaw ang mga charges. Checko na ba kasama karon ang patrol
0: Ronda Presinto.
1: Yara si Radio Man Josephus GQ Quijano kasama GQ.
0: CYHP Tatak RMN report.
1: Go ahead kasama GQ. Yes Jix. Okay Jix.
2: Yes, salamat sa mga radyo na ito na ito sa McLeod at gabi o nagpabalin nga linaon at dakayan sa Sogbo ay
1: nagkakaroon ng kitabag
2: sa pulisan dinisa.
1: Okay. Sige, Jix.
2: Okay. Okay, salamat ka sa mga radyo na ito na ito na mga rason sa McLeod at gabi o nagkakaroon ng kitabag at ganiwok ang alarma no din sa dakbayan sa Sugbo karong mga orasa sa nagkamagiwan nagpabilin nga malinaon ang dakbayan sa Sugbo mga ginagmay karon nga sa kanyang magrespondihan sa itong mga tabianan sa Balaod sa report nga itong nakuha patay gid on the spot o patay diha ang nabot sa tambalanan ni usa ka yung fire volunteer diyang respondi kini antag sunog ga natuga gabi sa adlaw ga Sabado diya sa may Pier 4 sa Dakbayan sa Subo ang maong ningong volunteer padong ninga mo respondi antag sunog diya sa gitad nila papagabot diya sa may gobernador ng bahin doon sa may CICC ingaw kini makakontrol sa pagbanil sa motor o ngayon kini sa gutter o gatresta sa grabe pagkaangog iso kini pagdala sa tambalan ng mauga biktima apang gidiklara kini nga dead on arrival. On board sa patrol akong yung Radyo Man, Joseph Luciano, DYHP, Tatak, RMN.
0: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
1: Oras mga kasama, alas 10.29. Andong pagpugniton mga kasama ang mga nagapanghitabo kaganihang buntag. Labi na itong para ninyo karon na gyud nga oras sa mga lugar o monitor sa mga balita. Labi na natungod sa ato ang KBC, ang ato ang mapaminawan, DYHP na lang yun, no? Kato mga nag-drive sa taxi, nagmaniho sa sakyanan, naminaw sa ato ang programa, pinagi sila ang car stereo. Pinatong mga nag-surf sa ilahang Facebook account, nakatanaw sa ato ang official nga Facebook page. Kaganihang hapon, ni-convene ang Senado as impeachment court. Doon ay 23 ka mga senator judges ang nanumpa. Aron ilahang tumano ng ilahang katungdanan, pagdungog sa kasong impeachment, batok ni Vice President Sara Duterte. Naliwa sa hulga sa lain na usab nga kudita sa Senado, pabilin pang intact ang leadership ni Senador Alan Peter Cayetano as Senate President. Unya, ang gihimo sa Senado, ni padadayon sila o writ of summons. Ngadto kang Vice President Sara Duterte o gimanduan nga sud sa napu ka calendar days mutubag sa Articles of Impeachment. Ang kampo ni Vice President Sara Duterte nga si Attorney Michael Pua niingon nga ilahang i-comply ang order sa impeachment court. So, ang kampo ni Vice President Sara Duterte adto na mo tubag sa Senado may kalambigitan sa gisang-at nga impeachment. So, sa pagkakaron, mao ni makasama ang mga development, wa makatunga si Bato tungod kay himaw naman ta nga gihunting na karon si Bato de la Rosa. Wa problema ka ganiha, peaceful ra ang pag-convene sa ato ang Senado as impeachment court. Ang mga naglangkob sa mga prosecutors dito na sab kaganiha nga naglangkob nila ni Chel Yukno, Laila De Lima, Gervil Westro o uban pa. So, samtang sa pikas bahin, si Senador Alan Peter Cayetano ni Pebao ilang tumanon ang trabaho sa Senado nga nahulma na karon as impeachment court. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. ni Pebao nga dili siya mo intervene. Wa siya'y kalambigitan, di siya mag-apil-apil sa trial sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang uban ni ingon, di gyud ka ha? Usahay ra ba or sa makadagang higayon, mingon ang atong presidente nga wauy, hindi yan. Oh, wala akong kinalaman. Sagi kay nguna, si Presidente Ferdinand Marcos Jr. ni Pebao di siya mag-apil-apil sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang Malacañang didma sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ato ang pangulo sa Pilipinas manhid ug unsa may mahitabo sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ang uban nga mga netizens ni Ingon, ganern? Ang pahibaw sa ato ang Pangulo, gida sa iyang spokesperson nga si Undersecretary Claire Castro. Oh, matod pa ni Castro, ang tanan nga mga opisyal sa gobyerno nga nakahimog kalapasan apilan ning anomalya sa flood control kinahanglang manubag yun. Iyang giawhag ang mga senator judges nga magpabilin nga fair tungod kay ang impeachment trial para kini sa pinakamaayong interest sa kinabag-an sa katawhang Pilipino. Ang Malacañang nidistansya usab sa mga hungihong nga ilisan si Senador Alan Peter Cayetano ug laing mangu dinha sa Senado. Wa pa man mailisi. Ha? Medyo gipangkulbaan sab oy si Senador Alan Peter Cayetano. Kay dunay mga nanggawas nga report sa social media nga unsa man nga siya ilisan. Pero gi-confirm sa duha ka mga senador nga unang ni abstain pagpa-kick out ni Senador Tito Soto nga anha sila ron mo tipon sa minority block. Sila si G.V. Ejercito o si Migs Subiri. Buti pasabot ni ini kasamang Nestor Slim Majority. Unsi sa minority? Unya kay absent man ang usa. Kay wa man katunga kay gihanting naman. 11 versus 12. Usar gilabaw no. 11 versus 12. Makabitan silag usa ka balimbing dinha sa majority. Mahibalik sa majority ang camp ni Senador Tito Soto. Diha magutoy mga hungihong nga si Migs Subiri ang mupuli. Wa takibaw sa mga plano ni ini sa umabot nga mga adlaw. Wa pagka nila giinat-inat lang. Wa pagka nila naghilom-hilom lang una ni ang minority sa pagkakaroon. Ha? So mauna yung mga kasama ang kalambuan sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. So at least karong adlaw malinawon ang pag-convene sa ato ang Senado. Then, sa pagkakaroon, ni-adjourn ang session sa Senate. Ni-relax una ang ato ang mga senador. Samtang ilaha pang ipaabot ang tubag sa ato ang Vice President nga si Sara Duterte. Dito makasama sa Metro Manila, paspas ang mga rally. Duha ka mga grupo ang unang nag-atbang ang mga pro-Duterte o ang anti-Duterte. Bahing yun lagi ang katawhang Pilipino kaysa pagkakaroon. Daghan man kaayo ron ang mga DDS. Bisan tinood, namatikdan or nahibawaan na to na nagkawatak-watak po ng ubang mga DDS groups. Nagkabahin-bahin sila ang ubang nag-away-away. But ubay-ubay pa ni sila. Ha? Ang uban siguro ani nag-away-away tungod sa liderato. Ang uban siguro ani sab nag-away-away. Depende o sa ilang giawayan. Ha? Pero sa pagkakaroon, ang trust rating sa ato ang Vice President nga si Sara Duterte, taas pa. Naghansab ang mga anti-Duterte. So, init kayo. Ang panagbangga ron sa nagkadaiya nga mga opinyon sa publiko. Naggira din ha sa social media pinaagi sa nagkadaiyang mga sentimento. Iyahay lang makasamag bash ang mga pro-Duterte o anti-Duterte. Iyahay lang makasamag sinukmagay din ha sa social media. Kay gani, kay di na mubuto ang Facebook. Mubuto pa na, bumba na igitsa. Labaw panas, Iran o Israel. Iyahay nagpagpang-bash ang mga anti-Duterte ngadto sa mga pro-Duterte o ang mga pro-Duterte ngadto sa mga anti-Duterte. Pagan ko ning waylabot. So, diha lang una takutob, kalabot aning isyo sa impeachment. Samtang sa pikas bahin, ang Department of Justice ni recommend o kasong plunder o kasong graft batok ni Jinggoy Estrada o sa kanhi DPWH executives. Ayayay, andiana. Ang ombudsman karong adlawa ni ingon, ang Department of Justice ni recommend sa pag-file o kasong plunder, graft o bribery cases batok ni Senador Jinggo Estrada o uban pang mga o kanhi opisyal sa Department of Public Works and Highways kung DPWH and connection kini sa flood control anomalies. Si Assistant Ombudsman Miko Clavano ni Pahibaw nga kini naa sa resolusyon sa Department of Justice National Prosecution Service nga dunay docket number 15-NINV-26A-00003. Si Clavano ni Pahibaw nga ang resolusyon nag-ugat kini sa comprehensive preliminary investigation sa Department of Justice gumikan sa criminal complaint nga gi-file sa National Bureau of Investigation, Department of Justice Public Works and Bid Rigging Task Force. Doon naging task force, ilangkuban sa NBI o Department of Justice aron pangitaon, aron pasakaan o kaso o katon ang mga ebidensya sa mga na-involve sa anomalia sa flood control project. Oh, sa mga pangasun sa pipila kabuan ng evaluation, ang submission sa counter affidavits o ang extensive evidence gathering, ang DOJ panel ni conclude nga dunay interconnected network sa mga public officers nga niabuso sa ilahang gahum aron i-manipulate ang project specifications, ang budget o kining paglaktaw sa mga public bidding. Suma pang klabano ang DOJ's preliminary investigation gumikan kini sa mga ebidensya nga ilahang nakuha, apil na ang mga record sa Kongreso, position description forms og ang mga sworn transcripts gikan sa Senate Blue Ribbon Committee hearings niadtong November 14 sa miaging tuig. Sa mao nga Senate hearing, si kanhi DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez niingon nga si Estrada adunay 355 million pesos nga flood control projects diin 30% nini ang gitawag og SOP. Normal man gining SOP. Gawas kang Estrada, si Clavano ni Pebao, nga ilaha usab, nga giila nga primary respondents, si kanhi DPWH Secretary Manuel Bunuan, si kanhi DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral kadtong namatay. Kanhi DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, kanhi DPWH Metro Manila Regional Director Gerald Opulencia, DPWH District Engineer Henry Alcantara, Bong Dinglasan ug Dinrel Cesar Cortuna. DPWH Assistant District Engineers North sa North Manila, DPWH District Engineer Manny Bulusan ug dunapay Arturo Gonzalez Jr. ug mga Jandus ug Jendus. Gawas sa kasong plunder under Republic Act number 7080, ang mga respondents gipasakaan usab ug kaso under Republic Act 3019, ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery ug receiving gifts by public officers under Article 210 sa Revised Penal Code, corruption of public officials under Article 212 sa Revised Penal Code. Ang Department of Justice ni-recommend nga i-drop ang mga criminal charges batok ni Cabral human sa iyang kamatayon. Gi-recommend usab sa DOJ nga pasakan og kaso si Bernardo Opulencia og Alcantara kinsa gipaubos karon sa witness protection program sa ato ang gobyerno. Si Clavano ni Pebao nga ang Office of the Ombudsman mo conduct og independent review sa resolution sa DOJ pinasikad sa merits sa kaso sa di pa nila kini i-file ngadto sa Sandigan Bayan.
0: Straight to the point.
1: This do na nay kalambuan. Kay na nganlan man to si Jingo Estrada. Ambot kas Dudong Joel, Brother Joel. Bro, kumusta na ka, bro? Okay ra ka, Brad? Brad? Okay ra ka niya, Brad? Ang imuhang ka, Berks, nga si Dudong Jingoy. Oh, Dudong Kuno o Diding? Si Dudong Jingoy. Girecommend sa Department of Justice ngadto sa Ombudsman nga pasakaan ng kasong plunder. Heinous crime ba yan yung plunder? Aha. Idol ko po si Daddy. Oh, nag-una naman si Mr. Budots. Di na maglaay dito si Mr. Budots. Kay mag-uba na sab silag balik ni Dudong Jingoy. Samtang si Brother Joel, wala pa. Bro, kumusta na kaya, bro? Samtang hilom-hilom lang si Dudong Cheese. Una, sagi kaingon na nako ninyo ni ining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte, daghan yung kayong mga mahitabo din ha sa Senado o apili ini ang tag of war kung kinsay mahimong majority black. Human ni confirm sila si GB Ejercito o si Meg Subiri nga naa na sila karon sa minority black. So ang mahitabo 11 versus 12 kasi Bato absent pan. Oh, absent si Bato. Ang magbubalik siya nga nagatang-atang naman na Australianis. Pero kini niya sa habig mga kasama sa akwital, dili maglisod ang kampo ni Vice President Sara Duterte pagpa-acquit dinha sa Senado kon makakuha lang silag siyam ka mga mimbro nga muhukom og acquittal. Siyam lang. Kay 24 man kabuok ang atoa mga senador aron makuha ang 2/3 votes gikinhanglan ang 16 ka mga buto nga mo konbikto kang Vice President Sara Duterte. O katos bato abstain ang gitong sigurado kay or no vote ha di naman to kabutar ha di naman to kabutar si bato gawas lang siguro og panahon makasama na sa kanana ang pagdiga ug unsay desisyon sa matag senator judges mukalit og tungas bato ha kana og makabalik dito sa plenary sa Senado nga nagatang-atang na madaan ang NBI aron pusasan si bato. So sa pagkakaroon, ang kinini ang 3C kanumero sa majority block kay wa na mas bato, 12 na lang ginang ila. Oh, 12 na lang. But, although absent, niingon man ang ato ang 1987 Constitution, gikinahanglan yun ang 2/3 votes sa ako ang personal nga opinion ni ini iapil paghihapon to og kwinta si bato oh sa pagsumada sa 2/3 so ang 2/3 decisive yun na decisive ka mga senador kutas-kutas po na oy ha mao na nagtag-obwar ang ato arong senado iya hay binirahay makasama kinsay mo abi nila. Mao na akong giingon, ana may daghang balimbing din ha. Gawas nga doon na balimbing, doon na po na involve aning flood control anomalies. Normal man na din ha sa Senado. Nga doon na pagpanuburno o doon na pagpang-blackmail. Ha? Pwede. Gamiton ang pagpang-blackmail din ha. Nga unsa man. Ari ka na mo. O ari ka na mo. O. Hayahay kayo. Kadaghang para ba ditong malita? Pero og adto kanila, aw, warant ka. Politikahay, kining ato ang nasod. Dipindi lang kung kinsay makapabor. Karon nakapabor man ang administrasyon, so, tanan nga mga resources pwedeng gamiton. Mahimong legal, mahimong illegal. Muna'y nakaayo basta administrasyon ka. Mabitaw ang ato ang mga kongresista. Dipindi na og kinsay anaas gahom. Musipsip yun na sila. Niadto ang ato ang mga kongresista. Magkumukumo na kapil, oy. Ha? Tay! Kumukumo, ah, karon, wanay kumuay. Panahon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nanipsip ang puni sila nga, tay! Oh, laban tayo, tay! Ah, karon, wana. Ha? Ang uban, klaro na yun kayo. O kining sobra 200 ka mga kongresista nga nibutar og yes sa impeachment. Ambot lang, pipilara ka ani nila. Ano na gyoy saktong prinsipyo nga mao gina ilahang gituhuan. Posible gyud nga ang uban ni ini na ay mga interest daan nga giapas. Sige kaingon na nako matud pang senador Amy Marcos. Doon ako nung 5 million. kana og tinuod ning ingon ni Amy. May 5 million na apay laing millions maintenance and other operating expenses plus project package millions usab. Ama ko nunigi haylo ngadto sa mga kongresista aron lang mo boto og yes sa impeachment. Dinha sa Senado kay 24 raman ni sila tanan dang bato ug unsay nahitabo dere sa lower house posible sabdang mahitabo sa Senado. Kaya ako ang balik-balikon lang. Dinha sa Senate tulurag yun ang klaro ana nga Sulli Duterte. Si Bato, si Bunggo, og si Robin Padilla. Kanang uban paling-paling po na eh. Atong iampo ang atong nasud nga Pilipinas nga tensyonado kayo karon sa politika kay kun unsay mahitabo ani pananglitan og ikonbikto si Vice President Sara Duterte magrally ang mga DDEs apan kung iabsulto si Vice President Sara Duterte, magrally ang mga anti-Duterte. Kagubot sa ato ang nasod nga Pilipinas. Gubot pas loko. Alas 10:55, pero sa ako ang analysis niini kinahanglan, dili lang ngayon sa Senado ang impeachment trial kay ang mga Pilipino basis ato ang history, dali rang maamnesya. Og ila paning langay-langayon, unya dool na ang tuig 2028, kadtong mga senador nga mukundikto ni Vice President Sara Duterte adto ibutang sa tangkungan kaya ang mga DDS manimaos ngadtos mga senador nga mukundikto kang Vice President Sara Duterte. Samtang ang mga senador nga moabsulto kang Vice President Sara Duterte adto sa ibutang sa kamutihan. Kay ang mga anti-Duterte manimaos ngadto sa mga senador nga moabsulto kang Vice President Sara Duterte aron safe sila ilahang sayuhon. Kay ang mga Pinoy sa gikaingon nako pagkadali ragayod nga maamnesya. Dali kay tang maamnesya sa ato ang Philippine history. Once upon a time in the Republic of the Philippines. Ug nahinumdum pa kamo panahon ni kanhi presidente Gloria Macapagal-Arroyo. Dunay gitawag og Oakwood Mutiny. Alsa ang mga junior officers sa ato ang mga sundao og kabahin ni ana si Antonio Trillanes the fourth ang magdalug group panahon ni Gloria ni Alsa ni singgit sila nga hunungon ang korupsyon og kabahin sa ni Alsa si Antonio Trillanes IV. Niadtong panahuna si Trillanes di ba para ninyo hero? Nalimot na mo sa inyuhang giilang hero? Si Trillanes hero para ninyo? Nalimot na mo nga niadtong 2010 nga eleksyon ni daog si Pinoy og ni daog si Trillanes bisan naa pas prisuhan nalimot na mo ni ana kay para ninyo si Trillanes hero karon dipindi og asa ganuyon ang ato ang emosyon kay ang mga Pinoy emotional kayo. ang ato ang kasing-kasing, dali kayong ganuyon ug unsa may nindot para nato. Karon ang inyong hero niadto Trililing na. Ang inyong hero niadto Trililing na. Og wa pa muna limot sa Philippine history. Sa 2022 nga eleksyon, ha, makig-away gyud mo. Apila mo mga DDS, makig-away gyud mo kun birahan si BBM. Nakalimot pa mo nga dunay sobra sa 200 billion pesos nga excise taxes ang wa pa nabayre sa pamilya ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Unya kamo mga DDS, kay niadtong tungura unit team, gusto ninyo mudaog si Vice President Sara Duterte, gusto sa minyong apilon og isa si BBM, kay mada sa buto ni BBM si Inday Sara. Inyong gibutaran si Presidente Bongbong Marcos Jr. Og duna ganay mo banat ni BBM, inyo dayong paggangon ang mga trolls puwerteng daghana. Nakalimot na mo ni ana nga inyohang awayon ang mubanat ni BBM, o niya inyo dayong i-bash kadto mga magduda nga mahitabo ang tag 20 pesos matag kilos bugas. Karon si BBM nga gasigihan nyo promote, mo na sigihan po ninyo atake with matching bangag. Busa, kay ang mga Pinoy, humo kayong maamnesya. Gamiton kining taktika sa tuang mga senador. Kinahanglan ilang paspasan. Kay wagin sila kapilian. Og ilahang iabswilto, masuko ang mga anti-Duterte nila. Og ilahang ikonbikto, masuko ang mga pro-Duterte. Aron safe sila sa yohon og human, kay layo-layo pamansab ang tuig 2028. Igo-igo sab, maamnesya ang mga Pinoy. Mauna, para na ako lang. Maura na ang ako ang pinubri kayong opinion ani. Kay og ilahang laygayon dili makayo para sa mga senador. Ha? Og ari pa nila humno ni padung na ang eleksyon sa 2028 dili makaayo para sa mga senador. Paspasan yun ni. Kay sige kaingunan nako. Humok ramantang maamnesya. Sumagod panahon sa COVID-19, kadaghang mga nakapangawat, nakapanulis, giilikraman gihapon. Kay maamnesya man ta. Bisan tong kawatan og manok, giilikraman gihapon. Kay maamnesya man ta. Ana ta. Ha? Dili siguro tanan. But kadaghanan. Oras, alas 11:02, mga kasama. Okay, commercial sa takadiyot, ha?
3: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra nganda. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana mga bisita? Kadyot lang!
4: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
3: Wow! Mas maayo! pa?
4: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
5: Nay, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
6: Naa, bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kaldereta.
4: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
7: Unilab quality yan.
8: Paracetamol, ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Bas-

0: at responsiblegaming@pagcore.ph.
1: Basta na ay hilanat,
2: dapat matik. Ibay, Jesse.
1: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas, makapaayo.
2: Dapat matik. Ibay, Jesse. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
1: Dapat matik, Ibiogesic.
3: Alagang Unilab yan.
4: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
6: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
7: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Walang bibitiw, mag Farix B araw-araw. This newscast is brought to you by Tang. Himo ang ganado ang pagkaon with Tang.
9: Rise to the summit, drink up. Rise to the summit, fuel up. Rise to the summit, rise up.
10: The right hydration matters.
11: To perform.
12: To win.
10: To rise above challenges.
13: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
10: Fuel your peak.
12: With the right hydration.
10: With the right minerals.
9: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
10: Summit Natural Drinking Water.
8: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
14: Oras mga kasama, alas 11:10 na. Pagkakita karon sa ato ang tulumanon at ang i-check uban pa mga reports karon, ha? Usa ang patay, usa sa manalakpan, samtang usa ang dali nagkasibat human sa pinusilay sa usa ka gigudahang grupo sa gun for hire o drug pushers batok sa kapulisan sa barangay Biasong sa lungsod sa Balamban kagahapon eh. Nailaan na kalas nga si Frederick Montero Irog, hingkod ang panuigo, nagtrabaho isip habal-habal driver sa Mount Apit. Si Irog gideklarar nga dead on arrival sa Balamban District Hospital, human nagkaangkon og mga samad pinusilan. Manapuson nga nadakpan sa kapulisan. Ang subject sa warrant of arrest nga si Gian Pacania Dorado, 27 anyos ulitaw, og residente sa Mount Barangay. Samtang nakasibat ang igsuon ini nga si Richard Pacania Dorado, matod pang Police Lieutenant Colonel Ruel Borlat, na hitabo ang enkwentro alas 9:32 kagahapon sa buntag. Oras alas 11:11 mga kasama. Ato i-check ron kahimtang sa panahon.
15: TYHP, una sa lahat. Weather update.
14: Ikan sa Pag-asa Mactan. Pag-asa, may gabi.
16: Hello, Tony. May gabi-isit ka na tayo sa itong mga suking tigaw mo na. Muna yung itong pinakalatest weather update para sa Karukadlaw, April 18, 2026. Asas pa rin ang ITCZ or Intertropical Convergence Zones. Kaya muna siya nakapiktar nga rin sa may Southern Mindanao. And alangusap sa itong forecast weather condition in his Visayas and sa bang parte sa Visayan kaya nga kasi natin tao. Bahagyang malagumon nga ito sa malagumon nga kalangitan. Ano ba na namin patak-patak na pag-ulan? Pagpanagdugog kilap. Tungod ni aning Mr. Lisa, tungod ni aning posibilitan na makalingat na kasinati ang mga flash floods or landslides. Labi na sa mga severe nga mga pag-ulan. And alam sa itong hangin o karagatan binhi sa Kabisayan, kaya kita makasinati ta o hinay nga ito sa sarangan na pagkuro sa hangin, hindi sa silangan nga ito sa Minasilangan. And ang atong karagatan kay hinay nga ito sa Malinaw ng atong mga pagbalog. Ang atong kadagatan kay mo unas unyang alas o yung daog ugmang alas 5 sa buntag yan mo sa mo unas na po ugmang alas 5:22 sa kung atong haring atong temperatura karong adlaw is naa sa 27 to 33 degrees Celsius and ang atong aring adlaw kay mo silang ug malas 5:22 sa buntag ang mo salop ng pod ug malas 5:29 sa hapon at Philippine Standard Time is alas 11 sa kagabi ano ug yan ang tukutog ikan sa Batan de si Pagasa Mactan ini si Patrick Timaco ug mayong adlaw kalapatanan.
14: Salamat kayo Patrick.
15: TYHP, una sa lahat. Weather update.
14: Pati mga kasama si Patrick Limaco, weather forecaster sa Pag-asa Mactan. Karong adlaw ang katapusang adlaw para sa pagparehistro sa mga mubutar sa sangguni ang kabataan og sa barangay elections nga naset na sa COMELEC karong Nobyembre 2. Adlaw sa mga minatay. Si Senador Amy Marcos do naman toy sugyot nga i-postpone na usab ang eleksyon sa iski og sa barangay. Wala pa may feedback og unsa nay development. Nabisi man ang ato ang Senado karon sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Ubay-ubay yun gaganiha ang nagdasok sa nagkadayang mga buhatan sa COMELEC aron magparehistro. Timaan kini nga daghan kanato ang gusto mo exercise sa tuang pagkagawas nun sa pagpili og mga leader. Unta di mo mabudol ha? Exercise na ninyo og tarong ang inyuhang kagawasan sa pagpili og inyuhang mga leader. Bisan diri sa barangay kinahanglan makapili ta og mga maayong leader sa tuang barangay. Suma unsay na hitabo og nakahinumdum mo panahon sa COVID-19. Daghan kaayo mga kapitan na himong milyonaryo. Kay ang mga ayuda gipangtaguan na ay mga financial assistance gipangkapnan. Milyonaryo oy. Ang daghang kay mga kapitan dili hinuon tanan. Kana man po mga kapitan tarong. Pero panahon sa pandemic, mauna ang tinuod. Mauna ang panghitabo. Daghang tinulisay, daghang kurakutay nga hasta ang mga ayudas mga pobre giapil pag subad ni ini mga buaya. So magpili mo og mga angayan nga ibutang dinha sa ato ang barangay kana og madayon man ang ato ang eleksyon sa barangay karong Nobyembre 2. Oh, sikad-sikad ang gining uban oh. Nagbitay naman ganin ning uban ron og tarpuli. Mayo na kay gawi kining uban ato mga silingan karon kasamang Nestor. Kusog na kayong mula mano. Ang katapusang adlaw sa pagpangrehistro para sa mga botante sa gikaingon na nako timaan kana. Nga daghan kanato gustong mo exercise sa atong pagkagawas nun sa pagpili og maayong leader. Kay kita go dire sa Pilipinas. Niya kita sa gitawag og Republican Democracy. Ang ato ang pagkademokrasya, ato ang ma-exercise. Pinaagi sa pagpili og maayong leader. Og ang ato ang leader, maunay mo da sa ato ang tingog. Sa ato a panalitan nga barangay. Labi na ni mga dagko nga barangay, bubintaha sa bukid kay dili kayo dagko nga barangay unya gamay rasab ang mga botante kasamang Nestor sa probinsya magilhan na ra gyud ang mga silingan nato pero diri sa syudad nga nagluyo ang mga balay ang uban nato wa kita kaila kinsa atong silingan unya mismo ang kapitan wa kay bao kon kanang iyang gikabagat silingan ba na niya. So dunay tingog nga gikinahanglan nga mo duma sa ato ang barangay ug mao nang ato ang mga barangay konsihal, ato ang mga barangay kapitan, apil na ang ato ang mga iski officials nga nagda sa tingog sa ato ang mga batan-on. Oh, karon pa lang maniid na kamo kay mailha naman na ninyong inyoha mga silingan nga nagplanong magpapili kay magpadungog-dungog naman kana. Ang uban nagpadungog-dungog pa, ang uban ni deklarar nagyud. Ha? Kay pila na lang ug kabuhan ang ato ang mabuton. Diya natas Mayo ron hapit ang Hunyo. Unya padung Nobyembre. Kamay lang nga mga buwan ang pabuton. Kay paspas makayang mangligid ang ato ang mga adlaw. Mag-eleksyon na punta. nindo trabaning eleksyon sa ato ang barangay kasamang Nestor kay mano-mano. Oh. Kana bang ato ang ma-feel yun nga kini mao eleksyon? Kay makadungog tag kahon. Oliver Atis, pagkakagawad, kahon. Juda Flores, sa punong barangay, kahon. Dili man automated ang election sa barangay, kahon-kahon man. Busa panid inyo daan kung kinsa man kanang inyuhang inyuhabang potential nga himuon ninyong kapitan, himuon ninyong konsihal, kay bubintahan na oy o doon natay active nga mga barangay officials. Kay kanabiyang ato ang mga kapitan, bao man ay muda sa ato ang tingog ngadto sa syudad o sa lungsod. Unya kanang ato ang mga konsihal, mapunay mo da sa ito ang tingog ngadto sa barangay. Oh, depende o asa silang komitiba masakop. Maunay mo as ikaso sa nagkadaya mga projects sa ito ang barangay. Sa habig sab sa sangguni ang kabataan, maunay mo da sa tingog sa mga batanon ngadto sa barangay. So, dili na ordinaryo nga posisyon ang ito ang pilion karong Nobyembre 2 kay sila di ay ang muda sa ato ang tingog isip demokratiko nga nasod og isip katawhan nga gawas nun. Alas 11:21 mga kasama, bag-o na ron ang abogado ni kanhi presidente Rodrigo Duterte kay ni withdraw naman si Nicholas Kaufman. Ang iyang abogado, usa ka British nga si Peter Haynes. Oh, unya lahi sab ni og taktika si Peter Haynes kay gusto niya nga i-postpone una ang trial og taas-taas nga panahon. Para kang kanhi presidente Rodrigo Duterte. Ang representation ni Kaufman girecognize na sa International Criminal Court kon ICC. Samtang diri sa Pilipinas, ang mga pro-Duterte groups padayong nanawagan nga i-release gikan sa The Hague, Netherlands, ang ato ang kanhi pangulo. But sa pagkakaron, samtang under trial pa ang ato ang kanhi presidente dito sa The Hague, ang makabuot pa niana mao ang International Criminal Court. Oh, mas maayo nga kining abogado nga bag-o para kang Duterte, doon na ni joint coordination ngadto sa iyahang pamilya. Kaya kadtugon si Nicholas Kaufman, nagsigil lang ito kabaraw. Oh. Ang argumento ni Kaufman mao, kinahanglan hatagan og provisional release or provisional liberty, temporaryong kagawasan, si kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay ang iyahang panglawas di na fit for trial. Malimot na kuno. Unya, di na ganahang mukaon. Og mutilaw na pagkaon, di na kayo ma-feel sa dila sa ato ang kanhi presidente. Ang lasa kuno na, wa na ba, no? Nawa na ang panilaw sa ato ang kanhi presidente. Mabaraw man ang depensa ni Kaufman kay si Vice President Sara Duterte, humar siyang pagbisita siya ang amahan dito sa The Hague, Netherlands, i-interview siya sa media, maingon man po si Vice President Sara Duterte nga, mayo pa kayong mukaon ang iyang amahan. kuniya ang International Criminal Court. Magmonitor man sab ni ugon sa mga balita diri sa Pilipinas. Ingos ko man na wagtangan na og panglasa si kanhi Presidente Duterte. Ingo laging anak may pagkamukaon. Mas mayo unsay jury silang abogado mo coordinate ini ang pamilya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay sige king na nako mabaraw gani ng jury sa depensa risgo man kana sa defense sa tuang kanhi pangulo unya gusto ni Peter Haynes nga ipa-examine og balik ang panglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Ang tsuri ni Haynes mao nga kinahanglan pag yun og dugang observation ang panglawas ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Apan, gusto niya nga langayon una ang kuan, ang pag-trial sa ato ang kanhi Presidente. Ha? Matod pang Peter Haynes, kinahanglan ang taas-taas nga panahon para sa trial ni Duterte. Nangayo siya og postponement sa trial nga mga sobra gutos usa ka tuig, ha? Gusto niya nga 19 ka buwan nga i-hold una ang trial sa ato ang kanhi Presidente. Kuya uwa po doon na. Disinuibi kabuan. Human atong April 23 nga confirmation of charges. Matod pang Peter Haynes nga ni site sa nangaging mga kaso nga gi hawiran sa International Criminal Court nga ang trial kuno nagsugod 14 ngadto sa 19 ka buwan human sa confirmation of charges. Oh. So mao po ni iyang taktika nga palabyon una ang 19 ka buwan or karon pang mga Hunyo ngadto sa Nobyembre 2027 ang sunod nga trial ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Dugay ano? Ha? Kadugay mapudana. Ha? Ang ato ang prosecution dito sa International Criminal Court niingon nga labing mayo nga ang trial magsugod na mga November 30, 2026 or mga dili mulapas og 8 ka buwan human sa confirmation of charges. Amao nay gusto sa prosecution. Amot lang kung sa kahay nahitabo ngadto kang Nicholas Kaufman gi-kick out baka ni siya ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte kay wa man siya lain kayong tsuri. Balik-balik ramang gid ang iyahang argumento nga di naganahan nga mukaon ang ato ang kanhi Presidente. Sige lang gid nagkabaraw ko man kay ibulgar man po ni Vice President Sara Duterte nga nangay pagkadikaon ang iyang amahan. Maginuktok sa boy ang mga judges sa International Criminal Court. Oh, niingon iyang lead counsel, di naganahan mukaon. Ha? Nangayop malagig binudo. So maunin ni, ni represent na tinood as abogado nga bago ni kanhi Presidente Duterte apan gusto sa niya. Langay-langayon ang kaso. Ha? Unsa kay buot ipasabot aning Peter Haynes. Alas 11:29, makaayo ka ni para sa depensa ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte. Matod pas uban nga mga abogado nga nagmonitor sa kaso ni kanhi Presidente Duterte. The more nga malangay, the more inuuna nga dili makaayo sa dipinsa ni kanhi Presidente Duterte. Labi ang maayo dali yun. Dili lang nga ngayon, katiguwang na si kanhi Presidente Duterte. Oh. Mas maayo mapaspasan. Kanaron, mura manig o sa makaning style ni Peter Haynes. Sa inato pa din, ilnay gaya style maning iya ha. Alas 11:30 mga kasama. Sige, padayon tas ato ang tulumanon. Shout out the Iron sa mga nagkabinaw sa ato ang broadcast. Si Ma'am Connie Bads, mayong gabi. Glinda Masong Lagos, Rensel Baya Manubag, Tilma Origor. Okay. Tess Barliso Cabaliero. Tess. Boy Villafuerte, si Josilito Efren Suaso, Ludivina Tariao Saldavia, okay. Andre Plaza Concepcion, Kinmar Fernandez, Norma T. Pabua, okay. Charlene Hadumio, Jimmy Bahinting, si Corazon Asusina Tanyula, Eduardo Asombrado, Elvin Basilgo, Rigi Butlig, matod pang Elvin, duha dapat para madugang sa minority, kinahanglan 3C kabots o 3C tinood kung iapil o ihap si Bato. Kung si Maron ang minority o iapil pa natong ihap si Bato, kinahanglan makakuha og duha ang minority. Oh. But absent mas Bato, unya dusi naman lang ang active ron ng mga senador. Oh, dusi na lang, no? Ang active ng mga senador ba nga sakop sa majority block? Oh. Unsi, sakto sa pinood, labing minus duha, no? Oh. Sakto pinood sa, o usara, tabla-tabla sila. Si Reggie Butleg, shout out akong papa Mina Ron, Poblasyon Alicia Bohol. Si Jibrail Allen Montesilio, Dof Lauron Cinco, Jammer Bangs. Okay. Wa corona amnesia, nabudo lang. Si Pura Kanyite. Okay, Cristita Marie Balunga. Okay, Rosalino Parantar Elevera. Aha. Si Jos More F. Marino. Alex Y. Cardinio. Aha. Okay, hopefully makabalik ang mga Duterte para magagawa si PRRD kay Luya Ugluya na Idania. Kinmar Fernandez, tuluyon ko naglangay para maabot sa 2028 para si Sara na ang presidente ana. Ngayon lagi, di kalikayan ginang mga politika. No? Oras mga kasama, alas 11:32. Karon kay, una naman itong ipahibawa lagi, sunod nga ipanakop. Maunasab si Christopher Bungo. Oh, wanted na ron si Senador Bato de la Rosa. Then, og mulusot na po ang warrant. Kana, og na may warrant kay ato na hibawan gikan sa International Criminal Court. Na man na yung gitawag og secret warrant. Secret warrant kay secret ba? Di na yun ipahibaw. Ha? Secret. Unsa man katong gikupta ni Trillanes nga warrant nga iyang giwarawara nga suma pa niya gikan to sa ICC. Ha? Secret ka to? Kung nga naman sab nga ang maong nga warrant, si Trillanes may niserve nga usaman siya ka civilian. Ha? Dapat ang National Bureau of Investigation, ang Philippine National Police, ang immigration, o ato aba mga law enforcement officers mo ay mo serve ginas warrant. Ha? Unya, mawala gina ang mga reticers ni comment nga. Banga asig yung Marcos, oy. Nga naman. Ha? Nga nung katumantos, matibag ang gi padakop ni Bato, pagkabanga ba yan ni Marcos? Iyata tong gi-hire og balik si Turi.

0: Asa nakaharos bato? Ha? Asa nakatinuod ros bato no? Sakto tinuod ng inyuhang kuminto. Di lang usah mga duha ka senador ang kinahanglang ma labni sa minority gikan sa majority aron mahibalik ang majority block sa kampo ni Tito Soto. Kaysa pagkakaroon, absent mas ba to? Unya, 3 sila daan, 12 na lang. Now, ang minority, 11. Kung ato pa itong i-appeal o quintas ba to, 13 gihapon ang majority black. Apa, hindi man to kabutar na. Kay, pagtago-tago man. Importante man kayo ang active participation sa ato ang mga senador. Nining impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Oh, maayo makrutos bato kay maayong mama ba? Oh. Maayo nga mo diskurso. Ato mang natestingan ang abilidad ni bato. Sa unang kaso nga impeachment sa dihang nakaabot ngadto sa Senado nga perting yung pangugat ni bato. Oh. Now, si Bato, na, maglison na siyang pangugat ron kay nagtago-tago naman. Kinsa naman ay mamakba sa habig sa mga pro-Duterte senators din ha. Hinoon si Marcolita. Magkamauman po na si Marcolita kaya bugado man na. O niya, litigation lawyer. Naas Bunggo, pero si Bunggo kalmahon man. Ha? Kalma manulti. O si Robin Padilla, okay po na ka Robin Padilla. Warak diri, warak dito. Indot man ang warak diri, warak dito, siya arong di ka kaigo. Pinta ha, kung itong naas ba to, kay mo bundak yung mayog istorya. Mo diskurso yung mayo. Ha? Pero sa pagkakaroon ba ang o tumano ni nato ang auhag sa nagkadaiyang nga mga grupo sama sa simbahan. Ang simbahan, apil mas nagmonitor ani. Kinahanglan fair ang mga senator judges pag-handle sa trial ni Vice President Sara Duterte. Para nako, labing maayo ug maunay buhaton dili na itugot unta ng nagkadaya mga diskurso dihas mga senador kay mugawas man gid ang ilahang pagka-partial. Mugawas man gid ang ilahang pagka-partisan. Sugod na yung trial. Oh. Presentay ang ebidensya. Di kay mag-una ang tag-as kay mga diskurso. Ugmaog hapon na ay mahitabo. Ha? Ugmaog hapon na ay mahitabo. Nga sa di pa ang trial diskurso daan ang dagha mga senador murag. Di man na mao. Ha? Ako ba niingon nga, mao ka na o di mao? Nalimot sila sila ang katungdanan nga sila ni act as senator judges. O, dapat ilang ipakita nga itong mga tao nga impartial sila as senator judge regardless of their political parties. O, pero ito alam niyong obserbahan ang leadership ni Senador Alan Peter Cayetano. O, kaya una namang gipadad-an o writ of summons si Vice President Sara Duterte, ang iyang camp, gipadad-an na o summons aron mutubag si Vice President Sara Duterte sa mga charges under articles of impeachment. O sa sunod ka, ano yung mahitabo? Then sa habig sa prosecution, sila ang mo-present sa ebidensya. Anaan ay mga objections. O saan man pag-rule sa ato ang mga senior judges sa mga objections ana? O sila mismo mo pakita na og partiality or pagkabayas a senior judge. Ha? Panalitan ron ang ebidensya. Pabor ni Vice President Sara Duterte. Ha? Pero ang unang yung ang mo ang usual yun, ang mo present og mga ebidensya mao man ang sa habig sa prosecution. Sila'y unang mo present og ebidensya. Musunod dayon ang sa defense panel. Oh. Now, panalitan. Pabor ni Vice President Sara Duterte ang mga ebidensya. Unya dunay usa ka anti-Duterte senator. Gayahan ng baraon. 24 ba yan na sila kabuok? Or, dunay ebidensya di haron nga against ni Vice President Sara Duterte, unya dunay pro-Duterte senator, mubaraw ana, katungod lang ang iyahang inclination, pro-Duterte siya. Mawagtang na ang impartiality sa ato ang mga senator judges. Ha? So, unsa may hinungdan anang maong impeachment trial o dili fair nga mo handle sa ilahang trabaho ang ato ang mga senator judges. Ato ang naman ang natistingan katong bag-o pa lang, katong bang miyagi tuig, nga iyahay og diskurso ang ato ang mga senador. Katong mga anti-Duterte, diskurso silag mayo nga kinahanglan mo, proceed na yun ang impeachment trial. Ang mga pro-Duterte, ilasab ng ibabagan ang impeachment trial. Ha? Panahon to sa leadership ni Cheese Escudero. Pero akong tanaw, okay raman siguro sabto kay doon naman ko'y order ang Supreme Court. Doon na ba'y desisyon ang Supreme Court nga dili pwede nga itaral ang presidente sa daghan ng mga kasong impeachment. Nga dili pwede nga ang ato ang vice president pasakaan og kaso subras usa ka kasong impeachment sud sa usa ka tuig. So naglalis po tong ato ang mga senator judges, pwede pa ba nga i-proceed ang impeachment trial? Karon wa may imik pa ang ato ang Supreme Court sa mga petition nga gi-file sa mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Ha? So, ma-proceed yun ni ang impeachment trial. Mauna ni ang pasiuna, ang writ of summons nga gipada sa Senado ngadto sa ato ang Vice President aron makatubag siya sa mga charges nga gipasaka batok niya. Now, dako og rule ang public opinion sa ato ang mga senator judges. Nga no? Dili ba na sila tinuod nga mga judge? Nahimula na silang judge tungod kay ilahang gituman ang mando sa ato ang 1987 Constitution nga sa panahon nga matransmit na ang Articles of Impeachment gikan sa lower house ngadto sa Senado, mukonvene ang Senado as impeachment court. So kinahanglan ilang tumanon ang ilahang trabaho as mga senator judges, kay nanumpagol sila. Nindo trabak kayo og robe. Abi man ako ang ilahang robe nga isulob. Itom, di man. Ang robe nga ilahang gisulob kay purple. Oh, nindot og robe. Eh. Ang ato ang mga senator judges, pinatahi gitong tuyo. Nanumpagol sila. Unya, kabahin silang ipanumpaan. So help me God. Di lang ang katawhan o ang Republikas Pilipinas ang ilahang gipanumpaan nga ilahang tumanon o sakto ang ilahang katungdanan as mga senator judges. Nagpatabang usab sila sa Ginoo. Nga Lord, tabangi mi nga among matuman o unsa may among mandato as mga senator judges. Oh. Pero mao lagi depende ni ni Senador Alan Peter Cayetano ug unsaon niya paghandle ang proceedings. Depende ni ni Senador Alan Peter Cayetano ug unsaon niya paghandle ang proceedings sa impeachment din ha, sa Senado. Alas 11:44 mga kasama. Okay, sige, padayon tas ato akaron nga tulubanon unya ang kainit sa adlaw naglagiting gihapon ang uban nga mga lugar. Lison na gani kayong tubig nga to, no? Kumusta mo din, hawa mo naglison sa inyo hang tubig? Kaporting inita man, doon ay pipila ka mga pagwan-uan. Aw. Di masad ingon nga sige ron ang pagwan-uan. Doon ay patak-patak lang nga mga pagwan. Si Jamir Bangs, basta senador, mo anti Duterte mas zero vote parihong trilyares. Wa kunoy admin Marcos kunwa ni dikit ni Duterte pagpadaga niya og vice sa una wa siya kadaog kay dili suli Duterte ni tuo niya sa una ang uban nagduha-duha pa niya maong pilde siya ni Lini.
1: Ako'y daro og akong tamnan. Kay imo na tanan.
0: Si Kin Ochati Amador, may gabi. Si Didi Echinerk, good morning. Oy, sa Busan, South Korea. Samtang kuno nag-duty, DYHP number one good. Oy, si Chuck Saladaga. Oy, kamusta ba, Chuck Saladaga?
1: Kung imuha ka na, pagalami kung ako pununta.
0: So, karong tungang gabi eh. Oh. Mag-Martes naman ta. Alain na po ning pag-increase sa presyo sa gasolina o krudo.
1: Kaysa tunga-tunga.
0: Muna akong giingon ninyo, murang tagbinuangan na niya eh.
1: Unay lasang kung adunay sapa.
0: O rollback makadiyot. Mo increase o makadaghan.
1: Kung imo na tanan sa atubangan. Kung imo na tanan hatak sa imong ginikanan. Kung imo na tanan ka na may bugtumurak bulkan.
0: Ah, manikasikay lang kita ni.
1: Mahimo ba ako?
0: Kaya, importante, manikasikay ta. Kaya,
1: rukog akong ta.
0: Ang ato ang pamilya, may ato ang main concern yun.
1: Kalimahan, kung imo na tanan.
0: Kaya, ano yung panagbingkil na to sa ato ang mga opinion, may karamigitan sa politika, labi na ng impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang ato ang siguridad sa atong pamilya, mao gyud ato ang siguroon. Nga naa pa tay pamugas diri sa ato, no? Kay please kay pamugas ron oi. Ha? Labi na nga padung nata sa Super El Nino. Ni pahibaw mantong pag-asa nga karong Hunyo posible atong ma-experience ang Super El Nino. Puti inita di ana kay Superman. Ha? Unya kini kunong Super El Nino ug way kausaban sa kahimtang sa tuang panahon. Suma pas pag-asa, gikas Hunyo, hangtod pa ni Agosto. So, kamo din ha. Og naapa mo'y masahod nga tubig, labing maayo, mag-andang yun mong daghan nga mga sanggaan na tubig. Kay Dirisyudad, oh. Ato na matikdan. Pang-pang ang aga sa tubig. Ha? Nagdahom ka nga kaligo na ka, di na di ka kaligo, kay wa na may tubig. So ang ato diskarte ani mag butang gitag daghang sanggaan na tubig kay ni aron tas panahon sa ting init. Unya kini panahon sa ting init. Nagkadaiya pud nga mga sakit ang atong ma-experience, ha? Kini mga pagpanglabad sa hilanat, apil na sipon, ubo. So kinahanglan nga ang ato ang panglawas, ato ang palig-unon kay mao man gini ato ang puhunan sa ato ang pagpakigbisog para makasurvive tas atong adlaw-adlaw nga mga gimbuhaton matag adlaw. Akong balikan ang pamahayag sa Malacañang nga wa nag-apil-apil sa impeachment. Si Presidente Bongbong Marcos Jr. Mausab ni ang iyahang pahibaw daan nga wa siya nag-apil-apil sa impeachment. Nagi hisgutan sa dihang diha pa sa lower house. Sa dihang ang mga kongresista mao pa ang nag kinini ang himo og mga hearings, naghimo og mga pakisusi sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Gibalik-balik na ni sa tuang presidente nga si Bongbong Marcos Jr. nga sa hiskutanan sa impeachment, wala po akong alam. Sa pagpadakop ni Senador Bato de la Rosa, gipahibaw ni BBM, wala akong kinalaman. Sa pagpadakop ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte, nga no, to anaron sa The Hague, Netherlands, baogyapon ang katarungan sa tuang Pangulo, wala akong kinalaman. Kuya sa next style ang tuang presidente, no? Ha? Deny to the max yun. Sa ingon ani kadaghan nga mga kongresista ngani butar og yes para sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte, makatuo mo ana nga walang kinalaman ang ating pangulo, ha? Amo apil-apil man ginapirming administrasyon oi. Ay so istorya na lang gundang moingon nga hindi ko alam yon. Kami, nagtrabaho lang po kami sa Malacañang. Hindi po kami nakikialam. Hindi kami nakisawsaw sa trabaho ng Kongreso sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Wala akong alam. Sa motinog kasuko ang mga DDS, ana. Wala pa mga DDS to. Nasa day, nagihiwi na po sa babae. Kasi walang alam, walang alam. Oh, ako ba naingon? Ah, gituyo pa nila. Kawa sila pang bato sa 2028 na eleksyon. Kani deklarar na mag-una si Vice President Sara Duterte nga mudagan. Oh, kinsa kahay pang bato sa Malacañang. Una naman tong na-hype diha sa social media nga posible nga si kanhi Vice President Lini Robredo. O daghang kay mga kipang-hype na sa social media nga si Lini Robredo mao'y ituboy sa administrasyon unya posible ko no nga ang mag iyahang running mate si Rafi Tulfo. Ha? Sa habing sab ni Vice President Sara Duterte, na ay mga gipang-hype na sab kung kinsa iyahang running mate, pero pamakito siguro, kay si Vice President Sara Duterte mismo, niingon nga na ako no'y mga nangulitaw na niya, nga mo'y nga gusto nga mag-running mate, pero wa pamangin siya'y gitando. Ambot ka, si Senador Ivy Marcos, kay apil man po to's gi-hype-hype nga, mag-running mate ni Vice President Sara Duterte. Ana, umauna na, murag. Ang 2022 nga eleksyon, Uniteam, Marcos Duterte. Panalitan og matinood, kini mga hype-hype din sa social media, nga ang running mate ni Vice President Sara Duterte si Amy. Masubli na po dang atong history, ha? Duterte Marcos. Pero pa na mga siguro eh, ha? Wa paday siguro o kinsa karon. Kituyo man ba kining mga hype-hype diha sa social media kay part ni siya PR ba sa ato ang mga politiko pagsukod-sukod o unsay opinion sa mga tao. Okay, wala mo tayo igugyod nga panahon. Aha, okay. Chab saladaga. Okay, thank you kayo.
1: Day, imo na.
0: Sa senador ko no.
1: Bukit nga naas imo.
0: Mga nga anti-Duterte, basta senador ko no, anti-Duterte, siruhan ko no.
1: Makuban may kapili.
0: Chamer Bang. Sige. Matayo panahon dari sa newsroom na bagantang kasamang Gerald Albius. Master Control kasamang Kisus Minya o Cristo Romicilio sa gawas. Kasamang GQ. Ako partner po dari sa transmitter. Kasamang Oliver Artist Alan Taladoa Roboy Boyser o Gabadan. Ako sa Radyo Man Buin Alguno. Nagpasalamat sa inyohang pagkaminaw. Himiyaon ng Ginoo. O maayong gabi Pilipinas.
2: DYHB RMN Cebu, the official number one.
3: Platcho mo nationwide.
4: This newscast is brought to you by Anirvon Z+. All new best ever Anirvon. Anirvon Z+.

iligtas mo kami sa lahat ng panganib. Ipagkaloob mo na maharap namin ang anumang hamon ng mapayapa at buo ang loob, dahil ikaw ay kasama namin. Iyong pagpalain at bantayan ang aming sambayanan, at kami ay iyong ilayo at iligtas sa sinamang magtatangkang nakawin o sirain ang aming kapayapaan at kalayaan bilang iyong bayan. Iyong ilayo ang aming mga hukom sa paghato ng hindi makatarungan, naway sila ay humatol batay sa katuwiran sa lahat ng oras. Gaya ng iyong sinabi sa iyong banal na salita, na ang isang bayan ay matatag lamang kung ang mga namumuno ay makatarungan, ngunit ito'y mawawasak kung sa salapi sila'y gahaman. Ipagtibay mo sa kanilang mga puso ang integridad, kahabagan, pagsunod sa iyong mga utos at tunay na karunungan upang ang aming pamahalaan ay maging kalugod-lugod sa iyong mga mata nang ang iyong mga biyaya na pagsulong at paglago ay aming makamtan at mapanatili sa mahabang panahon. Iyong hikayatin ang aming pamunuan at mga mamamayan na palagi ang manalangin sa iyo, at ikaw ay aming hanapin habang kami ay tumatalikod sa aming mga kasalanan, upang kami ay iyong pakinggan at patawarin at pasaganahin ang aming bayan. Aming panalangin na magtiwala sa iyo ang aming mga pinuno, sapagkat ikaw ang pinanggagalingan ng lahat ng karunungan at biyaya. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagtugon sa aming mga dalangin na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen.

Diabetes, usa ka sakit nga lisod o delikado sa atong mga lawas. Tungod anin pwede ka mamatay sa komplikasyon sa kasing-kasing, kidney, at ay uguban pang mga vital organs sa atong lawas. Sukla nato ang diabetes. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Mapalit sa mga butika.

0: Way love dalay ha. Kay total nindutom man ako pag-awit ng imong kanta.
1: O sige, kay ayohon sa akong kanta ka na imong kanta.
0: Ladies and gentlemen, this is an inverted story of Magellan and Lapu-Lapu long time ago.

Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RNN.

0: Ahora hasta da 15 minutos de Popagana 5, saca Butagón. Headlines. Atau tu mahir lain satu kapal balita berita nasional sinar nak convene na isip impeachment court alang sa trial ni Vice Presidente Sara Duterte.
1: Samtang minority black sa Senado na dugangan og duha ka miyembro.
0: Balita ga lokal. Dugang run outs posible paghihapong masinati dinhi sa Visayas panahon sa El Nino.
1: Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mubutang na og mga trash traps sa pito ka mga dagkong kasapaan sa syudad.
0: Samtang balitag abroad, US President Donald Trump dipagawas og labas nga warning batok sa Iran.
1: Samtang sa negosyo, presyo sa gasolina og krudo musaka na usab sugod karong alasay sa buntag.
2: TYHP, unang radyo, unang balita. TYHP. Gising na! Bago na! Sa unang radyo, unang balita. Unang radyo, unang balita. Kasama sina Ken Galilea at Arnold Bustamante. Mga unang balitang kailangan mong malaman. Mga isyong huhulma sa inyong kaisipan. Unang radyo, unang balita. Pagputok ng mga balita, nakatutok na sa unang radyo, unang balita.
0: Malipayo, Gadlog, Martes, Sugbo, Kabisayan og Mindanao. Sa gas, kinabukang kapersa sa News Department din sa DYHP, Aramin, Cebu, kami niyo matig balita.
1: Sa nga ni Radyoman Ken Galinea, kinisi Radyoman Remart Pugoy.
0: Sa nga ni kasamang Radyoman Arnold Busumante, ako si Radyoman Josephus J.Q. Quijano.
2: HP, unang radyo, unang balita.

0: お邪魔だけ。よぼかけよ。Good morning, Cebu. Good morning, province-wide, nationwide, worldwide. Good morning, katong tanan. Buenos dias, kanyang tanan, mga amiga-amigo, nga magwapo, mga guwapo. Basta listeners sa DYH, big follower. Kailangan mga guwapo, kina sila mga guwapa, di ba? Iwat ni Remart. Iwat ni Gerard. Ala, bago na! Bago na! Claro que bago ka matagay. Imong tingin, claro kay kaya, matagay. Ah, namagin na. Bago ba ito matagay? Ingon aning oras sa tigmata, magin na eh. Ala, mga nangyay sikay-sikay tayo sa kabuntagon, mga ginang ispanamay, kay ang inyong mga bana. Sa amin ni Julius Abrili, mata na kay kayod na humansakit. Ha? Ah? Sa kaya kaya yao sumasaki awa. Hala hala dere sa batang kabayan sa lawig sa sugbo sa mihanang kabayan o sa talang probinsya kasi pati mga probinsya kumusta magdalan ato ko sa taon na nanggawas pe aron doon at ay nalis kung unsa itong paliton sa itong pamahaw o paniutog panihapon. Sabi ito mga hilig gag, mga utanon, lagutmon, karni, isda, baboy. Bas mano na, bas karni gani, baboy na gina. Aga na ha, may atong sa tao kung gawas ka bayan. May araw na itong siron ang sa mga ni taas bang presyo, ni kuan bang kuan, ni rollback ba, ni taas ba. Bas mano na, no? Atong lamaton sa kasamang radyo man. Ano yung taklitikan eh? Ayan ito.
1: TYHP. Tutok presyo sa merkado.
0: Yes, this is boy. Kumusta niya?
1: TYHP. Tatak. RMN. Report.
0: Good morning!
2: Yes, mayong buntag kasamang Dicky o kasamang Remark o mayong buntag usap sa itong mga suking tigpaminaw ng atong stasyon DYHP RMN Cebu. Good morning!
0: Good morning!
2: O mayong buntag usap sa itong mga tindira o tindiro o mga umprahay diri sa Carbon Public Market. Okay, sa atong mga suking pigpaminaw GQ, muatagtag presyo sa mga klasik-klasing mga bugas diri sa Carbon Public Market. Lion Ivory, 58 ang kilo. Ganador, 65 ang kilo. Palawan, 53 ang kilo. Dia, 53 ang kilo. Dinurado, 48 ang kilo. Quimby Rice, 48 ang kilo. Rukin Ganador, 53 ang kilo. Mais, numero 14, numero 16, 66 ang kilo. Japanese Rice, 70 ang kilo. Pure Pilit, 58 ang kilo. Tapol Pilit, 110 kilo. Kailo, 46 kilo. Thai rice, 50 kilo. Conchita, 70 kilo. Sampaguita, 48 kilo. Jaguar, 50 kilo. Grandeur, 48 kilo. Kasama lang sa Market Report. Ako lang inyong radyo man. GC Subampong, DYHP, Atak, RMN.
3: Hinging mong balita, gihatod ka na to sa DTX 500. Pwede pa bang mabatanon ang nanay edad? Mag-DTX 500 ka. Ang DTX 500, daghang superior antioxidant nga maoy ga-protekta sa mga cellula, i-appeal na ang mga skin cells, batok sa mga na-damage nga pre-radicals, o gipagrabi sa pollution, UV rays, mga bisyo sama sa pag-inom sa alcohol, o ang pagpanabako. Ang excessive accumulation sa free radicals ang muresulta sa oxidative stress. Kini makitaan sa pagdagan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spot o uban pang mga sinyalis nga nagkaedad. Ang DTX 500, kampiyon nga proteksyon nga naay 1.3 million orak units sa antioxidant. Epektibo kini pangontra sa mga free radicals ug oxidation sa DTX 500 ang atong panit pabataon internal organ ayuhon. Ang DTX 500 nindot jud batok sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular diseases, high blood pressure, hypertension, diseases of the eyes, kidney disease, gallstone formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis, GERD ug uban pang mga sakit. DTX 500 ang sikreto aron mo guwapo.
1: DYHP RMN Cebu, the official number one. Platcho mo nationwide.
0: Siyempre pinato si Pabagana Singkos Kabuntagon! Mura magkasayo ang Tani ay. Magparatudoon niya kung remark po goy. Kaya mura the best man isa nga koreo, ha? Mart, okay rani mo, Mart. Para sa akong programa at nagkasabad ang Marba, kayo masaya mo kung opening sa akong programa.
4: Sayo di ako sa mga JQ, gana ako masaya.
0: Nade ka, Mar.
4: Nata din ay, nada. Tingog, nagtingog din ay.
0: Ayaw na ka diha. Okay. Greteng sa usap, Mar. Wapaman, wapaman. Doon na pala sa 6 minutos sa lipabaglasing ko. Yes, Mar, doon sa'yo mga greetings sa upahiba, Mar.
4: Yes, tata diri ako sa mga JQ, mga pag-greetings apan sa di patamu padangat ni ato ang mga greetings o mga pa-shout at mga kasama o mga idol ang mga ipahibaw nga ugma puhon at lang Merkulis pagbalik mo, balik na itong DYHP Complaint and Action Center. Ugma kasama ang JQ. So, karon di lang una tamo.
0: Ay lang usara.
4: Oo, di patama ka entertain o mga bisita. Ugma, mupadayon ta sa ito ang pag-entertain sa itong mga reklamante o uban pang mga complaint din sa itong sibiyaanan.
0: Okay. Ha?
4: Samtang kasama JQ at ito sa itong mga greetings, mayong buntag Sir JQ o Sir Raymart, nakamatakos ka ba na ni Sir JQ? Nakamata ko, no? Shout out ko sa akong bana nga si Felix Martin, gainit og tubig, gikan nga rin sa Sawang Marvel Isabel Leyte, gikan ka na ni Winnie Martin, maayong pagpaminaw.
0: Naginit pag tubig. Naginit og tubig.
4: Naginit og
0: tubig. Si Ma'am Martin. Winnie Martin, no?
4: Hala,
0: ibu-ibu lang GQ, ma'am.
4: Samtang comment, gika ni Domingo Astakaan, maadjung buntag kasamang Arnold, kasamang Ken from Kabulihan, Tubigon, Bohol, Ugma Pohon, kasamang Arnold, kasamang Ken.
0: Kapipis na niya, Telemarch.
4: Ha? Kapipis. Kapipis? Good morning, Sir JQ. Sa remote listening from Kabulihan, Danao City, gikan ni Hisosimo Morales. Mayong pagpaminaw. Nagtanaw sa itong Facebook Live karon, Mitchie Ribusura. Good morning, mga kasamang JQ and Remart. Nice watching and listening from Minglanilla. Mayong pagpaminaw. Dugang greetings si Nia. Mayong buntag, Sir Arnold. Naminaw ron akong mga igagaw sa Tagahagimit Naga from Kabulihan Danao. Always silang naminaw kaadlawon from Tagaadlaw, tingali ni Tagaadlaw from Kabulihan Danao. Gikan ni Vicky Hiraldes Laurente. Mayong pagpaminaw sa mga kasama diha sa Dakbayan sa Danao. Mayong buntag ato kang Lucel Villieres, Mario Trazona. Good morning DYHP Ugay FM. Majong buntag sa tanan from Bajan, gikan ni kasamang Maria Fe Mediana. Mayong buntag inyong tanan from Buhisan, gikan ni Atos Tumimbang.
0: Okay, mayong pagpaminaw, may buntag ni Jewel Andales. Good morning, kasamang Josipo sa Bacolgiano o kasamang Remart Pagoy. Exequila Ligaspi Tapes. Good morning, sir. Shout out sa Balod San Fernando, Cebu. Ano ba? Klaro, sige lang, Mart. Padayon di, Mar.
4: sige, padayon ta kasama ng JQ. Mugreet ko sa ako ang tatay nga sa yung hinginom o bahal gikan sa Amagos Batolete. Bahal ka to ba ning tuba sa
0: Mindanao? Ito, tuba na nga bahal na dili pag natamis. Bahal pag ina.
4: Aslom-aslom.
0: Aslom-aslom, pait-pait.
4: Pait-pait, no? Ang lami sa tuba, katong, katog yung kuhan ka sa Mindanao, espeso nga niya.
0: Bagong dawat. Bagong dawat, kinagigipag-spunuan ba? Monitamis.
4: Magpadaan ko no si kasama Mindanao o tuba, kasamang Leo Morales diya sa
0: Monitamis, tamis nga magmahal.
4: Niya, kung aslom na galing man, pwede na himuong suka kasama Mindanao.
0: Agan na, may lamin na ito slow ba?
4: Dugang greetings, good morning DYHP, gika ni Julina, greet ko sa Villares family, gika ka na ni Lucel Villares, mayong buntag. Good morning mga kasama, shout out sa kong family, Rosalina from San Carlos City, Negros Occidental, gika ka na ni kasamang Karen Rosalina, mayong pagpaminaw. Mayong buntag mga sir ug sa tanan gikan diri sa Mindanao Zamboanga del Sur gikan ni Mer Nawamuj Savuek og gipang baliw man ilang Facebook kasama ni Jane. Yes, mayong pagpaminaw sa tong mga kasama diya sa Zamboanga del Sur. Abot ni ta dito kasama ni JQ. Good morning DYHP ug IFM gikan ni Suping Manugas, mayong pagpaminaw og pagtan-aw sa ato ang programa.
0: Marina, good morning, Kuya Guapo. Iyan, niduto, ginidu ni Guapo. Nito, kibasahaw na. Dala ka mo, nakalisop din yun. Kala, Guapo naman. Sige na, Guapo. Si Arnold Dumbao Castro, Dias Bantayan Island, sir! Good morning ni mo, sir. Bango na ka, sir. O, bango na. Nitanong sa saan ka, Guapo. Agi, Mark. Napakaliya, Mark.
4: Okay. So, katawa ko tayo kasama, JQ.
0: Ikaw, tigbasahan to dali sa Alasize. Ikaw, tigbasahan greetings niya.
4: Okay, good morning, Sir JQ and Sir Remart. Pa-shoutout ko sa akong bana, mga anak o mga apo. Tapians, Villamas family, watching live o naminaw sa radyo, Matag-Adlaw, from Tinubdan, San Dobre Fernando, de. Cebu. God bless ka na itong tanan. God bless. Salamat sa pagbasa. O, minaw na radyo. Nagtanaw po sa Facebook Live sa DYHP Airman Cebu. Gika ka na ni Panfila Vilimia Tapian. Maayong pagpaminaw. Maadyong buntag, Sir JQ o Sir Raymart. Gika ni kasamang Leif Bayadog. Maayong pagpaminaw. Ni ka... Dapay... Dali. Kusog kayo mo diri sa La Libertad, mga kasama. Gika ni Lucel Villares. Daghang salamat.
0: La Libertad, Negros na.
4: Negros ni, Negros. Pa-shoutout ni Crescentia Tangag o Mario Trazona sa iyong galutog sudan. Palit na mo, Suki, sa Nicolas Proper. Mario Rekla Trazona.
0: Basa ka to. Kadung na to sa report ni Jesse Sumampong. Kadung na to sa carbon to.
4: Mayong buntag din sa to ang mga kasama ron, mga tindero-tindera, mga nag-open na ron kasama JQ, no? Ning sayo sa kabuntagon sa ilang mga karinderya, mga kananan.
0: Napakalamar.
4: Okay. Alright. Sa naman, unang kasama JQ, padayin ta ako, dugang greetings. Adya si ko ano, dai ato ang avid listener, mayong buntag kasama idol JQ o kasama ng Remart. Please ko shout out papariklik Bintoy family og sa tanang naminaw sa DYHP o GFM. There is Dungguan Basak Mandawi City from Michael Bintoy.
0: Michael Bintoy na na. Umabot ng Kapitans Basak Mandawi.
4: Si Lito Bintoy, mayong pagpaminaw.
0: Lama kayo, Mayor. Mora to, Mayor?
4: Mora to kasi...
0: Anaroon ako akong baba nga Mayor kay... May dila mo na akong baba, Mart. Kasi mahumabot ka tuigan, mahimok kang Mayor dito sa inyo halong sulo. Ito ka ba, oy? Bata pa kayo, doon pa kayo umabot ng mga mayang gugma sa imong kinabuhi, Mart. Pero, don't forget to remember me, ha? Nawag tayo naman rin. Ano to? Anara di ay.
5: Aras tatak! Dos minutos na pasado na cinco sa kabuntagon.
6: Kining oras, hatod ka nato sa Biotroph Herbal Capsules.
7: The Wonderful Supplement.
8: This time check is brought to you by Anervon Z Plus. All new best ever Anervon. Anervon Z Plus. This newscast is brought to you by Ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
9: The original Koi Herbal Capsule. Ako di ay si Malu Tundag, taga Barangay Lorega. So ang tiginuman yun anig ko'y kay ang akong mama o ang akong bana. Kay para magod nila, mas lagsik sila sa pang-adlaw-adlaw nga pambuhaton. Especially akong mama senior na rin akong bana, kay trabaho siya taga-adlaw. Mas nindot ilang pamati kung makainom sila ko'y. Then at the same time, ang ilahang dugo, maintain ra siya. Dili siya yung ma-high blood niya. Tipod siya maka-feel nga, mara kay diabetic sila. Kung ano yung iyahang kanang pamati sa ko'y, mas lagsik yun siya. So, di mas ringon maintenance, pero supplement yun siya para sa maayong panglawas.
10: Wala sila na namugkul mo? Kasi may mga pamati na nila?
9: The usual nga, bugat ilang lawas. Sa tungod sa pag-adlaw-adlaw nga kuan din, kanang sa katigwango na po sa mga senior, kanang mga bukog-bukog. Mas nindot good kung makainom sila og koy na product. Sarang salamat sa The Original Koy Herbal Capsule.
11: The Original Koy Herbal Capsule.
8: This time check is brought to you by BioFlu. Two or more symptoms? Baka flu na yan. I-BioFlu na.
12: Para sa masanagon, himsog nga panit. Gamita ang sabon nga may tatak said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold. Kutis celebrity ka.
13: Airport na kami. Saan ka na? 10 a.m. na.
14: Ha? Di ba mamaya yung gabi pa flight natin?
13: Ay, malabo.
14: Tingin ko sa ticket, PM pa flight natin eh.
13: Para malinaw.
15: Have your eyes checked for state-of-the-art facilities, expert eye care, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
16: EO, love your eyes.
17: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
18: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na. Apan, ang nakatabang sa iyaha aron maulian ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
19: Kapoy, kayo niya. Nalagi magsakit sa kong lawa. Sa diya nga nagmuntin ko ato. Ano naman kayo mo? Niya makasaka ko. Makalagsak. Bukid drawan eh gani ay sa tiya nga nagmintin ko ana ay perfect na yah.
20: Ah pwede na makasbelay
19: boy dad. Ko ana binta na ko.
18: Sa Paragis Bila Bila dili na ka mag-agwanta pa.
8: That portion was brought to you by Salon Pass. Buy Salon Pass and Bye Bye Fever products at 5% off only at Rose Pharmacy till March 31. Visit Rose Pharmacy for more details now and buy Salon Pass and Bye Bye Fever.
21: Breast cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga babae. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines og FDA USA. Sukla nato ang breast cancer. Mapalit sa mga butika.
8: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
22: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, gagapo mo buo sa gluco, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto.
23: Sabi na dulong ipatigil sa yung gut.
22: DTX 500
24: Kulay si Mario, na ako'y diabetes. 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang nga Sky Oya BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ang sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, jud kayo yung DTX 500.
22: DTX 500!
23: Pamali sa mga butika.
8: This newscast is brought to you by Neozep Z Plus Forte with Zinc. Pinalakas ang immunity para bilis galing sa sipon symptoms.
25: Zed Health Report.
26: Health Report.
27: Nagpa-laboratory ko, akong sugar, 304. So, kanina nakainom lang ko aning seed panyawan, coffee mix. Wala ko kabtag-us kabulan. Pa, sugar ko kusog, 170 na lang akong sugar. Kanira akong gimintin, seed panyawan, coffee mix. Rosemary Kalumba, 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
25: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems ni sandig sa Zed Kogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
28: Kidney gyud ayo akong kilid nga naka hili gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Kogon o Panyawan. Ipalit dayon ko awan ah, ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik up ay wala na ko gibati nya ka antok karon nag minti na ko. Antok karon ayo na ko gunikan sa Kogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin.
8: This time check is brought to you by The Strongman's Multivitamin, Revicon.
29: Sukad pa sa una, kabalo to nga daghan kayong nutrisyon ang makuha sa

0: sulay ug makahatag og testimonya sa epekto niini. Gihimo ang Sugatrol gikan sa natural nga herbal nga dahon sa ampalaya, banaba, kamote ug duhat nga gipurma sa tableta para sa yon ra pag-inom. Suwayin ninyo, obserbahi ang epekto ug inom kaduha matag adlaw sa Sugatrol.
1: Mahalagang paalala, ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako, minsan lang po magkasakit.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang Doctor of Medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
6: Kalami magkape, pero dapat good ang kape nimo, healthy. Parehasan ning Vita D Plus Coffee Mix. Nibalik na ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3, Reishi Mushroom ug Mangosteen Fruit Extract. Aromatic na ug lami pa. Pwede judi siya sa mga naay diabetes. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka na ay Vitamin D3 pa ka.
7: Aton pamatian si Sir Jonathan Granada sa Life Extension Philippines para sa Super Fiber.
8: Super Fiber, isa ka di kalidad, epektibo, garantisado ini siya makabyanan. So fast acting colon cleansing product sa healthy nga pamaagi para sa matinlo nga colon, para mapalayo kita sa risgo kita ang matubuan sang cancer sa colon naton, mag-inom adlaw-adlaw sang Super Fiber. This is recommended by medical doctor nga product kag ini is exclusively distributed by Life Extension Philippines.
7: The fast acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay ng pagpamuhi, Super Fiber. Mabakal sa mga butika.
2: This newscast is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Ferrex B araw-araw.
9: Oras, gihatod kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
10: EXL Coffee Mix 17-in-1. Uno kini og natural mga komponente. Soma sa native purple corn, arabica, spirulina, ginseng, ginger, thornberry, ganoderma, mangosteen, malunggay, cinnamon, guava, og rose hip. Alang sa atong maayong panglawas, karon na ang panahon para mag-switch. EXL Coffee Mix 17-in-1. Bisan unsa pakalisod ang imong ginaagihan karon, ayaw pag-undang, padayon lang. Go for health, go for life with EXL. May buhay sa makabuhay.
2: This portion is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa sarap, bangi sa sulit.
11: Ahoy! Kidney care time!
12: Ako si Tere Robles, 59 B sa una. Lisod yud kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
13: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
14: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
15: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
16: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 servisang kinsaman ng naay mga sakit. Ug atong paminahon ang mga testimonya nga pamatud sa kaepektibo aning Life Extension Vitamin D3. Raymundo Pareño, Stage 4 Cancer Survivor. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
17: Ako si Raymundo Pareño. Sa una, agitabuhan ako tumor. Dinagnos ako. Ingunin Dr. Rupisa, stage 4 cancer na. Murag di kong katoo. Kahit ako nang ilang tumor, nga daw kinumuna ka dako. Karon, natampo ko sa Diyos na ayaw nang akong lawas. Unya, nabatian ko sa radyo ang Life Extension Vitamin D3 na makatabang sa lawas sa tao. Unya, kinisingan ko sa tuloy sa Diyos. Nangindot ang akong paminaw karon. Karon na nakabot sa unang kabulan, naghihinay-hinay ko pus ang tumor. Pag-abot sa walo kabulan, nagpupus na mayo ang akong tumor. mao na itinibre ng akong kalipay kasadya. Pero napasalamat ako sa Life Extension Vitamin B3 na pinakamaayo nga tambal sa lawas sa tao. Pero nagbalik ako kay Dr. Rupisa na tingala ang doktor kay nag-ayo na ko. Natingala gid siya kay nakuupos ang tumor. Murag di siyang tuo nga maayo na ko. Kamu nga wapa mo kapalit sa Life Extension Vitamin D3, palit na mo kay makaayo sa lawas tao. Huwag nalipay ako nga gikaroon

0: Ginoo, maasa karon na may ng lawas ko. Salamat po, Ginoo.
1: Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Jerry Hobson, prostate cancer survivor. Life Extension, Vitamin D3 for longer life.
2: Ako si Jerry Hobson. Last year na ko'y nadumduman ng sakit. Ang nihubag akong tiil, niborot akong tiyan, akong naungsad, murag niborot. Ya pagkuman ko mangi ko, murag di mo gawas, sakit kayo. Ang kumatulog ko, murag naimupo ka sa kuha, pagkuman kay... Yan, yagto ko sa doktor, yan, ingon ng doktor sa kuha, naday ko'y prostate cancer. Ang dagan kay siya girisita nga tambal, akong gipalit, pero murag na magyapag wala. Naurot na gid akong kwarta. Tapos, akong amigo nagrekomenda sa kuha sa tambal nga Life Extension Vitamin D3. Tapos, grabe gid pag ano sa akong lawas, ning hiyos akong tiil, akong BTS, akong tiyan, hiyos, akong naungsad, hiyos. Ya akong mangi ko, okay na. Makatog na kog maayo, epektibo gid, grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Kay gi ano gid niya, gipataas gid niya akong kinabuhi, akong asma na wagtang, hasta pud akong hubak, wala na. Grabe gid ang Life Extension Vitamin D3. Dako gid akong pasalamat sa Life Extension Vitamin D3 kay na sumpayan akong kinabuhi. Sa mga tao nga wala pa kagamit og Life Extension Vitamin D3, gamit na mo kay tested and proven to me.
1: Epektibo, sigurado, aprobado sa FDA Philippines o FDA USA o rekomendado saan sa mga medical doctors, the Miracle Vitamin Hormone. Life Extension, Vitamin D3 for longer life. Mapalit sa mga butika. Prostate cancer, ang delikado og mamatay ni nga sakit nga cancer sa mga lalaki. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Suklan nato ang prostate cancer. Mapalit sa mga butika.
3: Oras tatag 15 minutos sa pasado na alas 5 sa kabuntagon. Og garon sa mga detalye na sa itong mga balita, balitag nasyonal, nagkonvene na ang Senado kagapon isip impeachment court alang sa trial sa reklamo batok ni Vice Presidente Sara Duterte. Anaa sa articles of impeachment ang mga reklamo batok ni Duterte na naglangkob sa culpable violation of the Constitution, graft and corruption o betrayal of public trust. Nagsulob sa ilang gamaron nga robes ang mga senador o nanumpa isip mga senator judge. Alang sa impeachment trial, si Senador Camel Villar isip mao'y labing bata nga sakop sa Senado, mao'y ni administer sa oath alang ni Senate President Alan Peter Cayetano, aron mahimog presiding officer sa impeachment court. Kung man nagkapanumpa si Cayetano, kiniusab mao'y ni panumpa sa mga senador isip mga senator judge. Vin aga Senado isip impeachment court. Ibutyag ni Cayetano ga isyo a writ of summons. Alang sa ni Duterte aron ipatubag ang articles of impeachment. Sulod na na po ka calendar days. Sa gayon nga iya na kining madawat.
4: Samtang sa laing balita sa kauluhan, nasagmuyo si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa mga uwahing kalambuan sa Senado. Apil na ang pagbiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa gikan sa ilang protective custody. Matod ni Palace Press Officer Undersecretary Attorney Claire Castro, naklaro ang kasagmuyo sa Presidente. Dihang ipatawag niini ang iyang mga cabinet members alang sa usa ka meeting sa usa ka adlaw sa human sa shooting incident sa Senado ni atong miaging Miyerkules sa gabi. Atul sa maong meeting, matod ni Castro, nangutana ang Presidente kung nganong nahitabo ang maong shooting incident sa Senado. Gi-question usab ni Castro ang giingong pagtabang ni Senador Rubén Padilla sa pagbiya ni De La Rosa gikan sa Senate building pag-abot sa alas 2:30 sa kadlawon sa adlawng Huwebes.
3: 17 minuto sa pasado alas 5 sa kabuntagon, giauhag sa Department of Justice ang Ombudsman. Mubasaka og kasong blunder og kasong graft batok ni Senador Jingo Estrada. Kani Public and Highway Secretary Manuel Bunuan o mga personalidad. Naglabunan kinin sa gigog korupsyon o kickback sa mga proyekto sa gobyerno. Ato ni Assistant Ombudsman na Mico Clavano, ang rekomendasyon alang sa pagpasaka o mga kaso na dawat sa Office of the Ombudsman kagahapon. Was ni Strada, pagbunuan ang ubang rekomendar ng pasakan o kaso mao sila si DPWH Assistant District Engineer Bong Dinglasan, General Cesar Cortuna, District Engineer Manny Bulusan, Arturo Gonzalez Jr. o pipila ka mga John Dusa. Ato ni Clavano atul sa plenary investigation na hipos ang mga ebidensya apel na ang legislative records, position description form o sworn transcripts gikan sa Senate Blue Ribbon Committee hearing ni atong Nobyembre 14 sa tuig 2025.
4: Samtang sa laing balita sa kaulohan, giklaro sa Malacañang nga walay diskusyon sa mga giingong panawagan alang sa pagtangtang ni Interior and Local Government Secretary Junvic Rimulya gikan sa iyang katungdanan. Si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na mahayag nga wala pa impormasyon kabahin sa mga espekulasyon nga si Rimulya hulipa na sa iyang buhatan nga bisan kinsa nila ni kanhi DILG Secretary Benhur Abalos o kaha si kanhi Senador Antonio Trillanes IV. Mato di Castro, katapusan nga nakita niya nga nakihinabi ang presidente og si Rimulya kani adtong Huwebes human sa shooting incident sa Senado. Ang panawagan alang sa paghulip ni Rimulya sa DILG ni Subao human sa tensyon sa Senado sa niaging semana, ingon man humana nakaipsot si kanhi Ako Bicol Party List Representative Zaldico gikan sa kustodiya sa mga otoridad sa Czech Republic sa niaging buwan.
3: Alas 5.20 na sa kabundagon, dugang mga balitag nasyonal, taliwa sa mga ungihong dunay tinguha sa paghulip kaniya. Nagpabilin sa iyang posisyon isip Senate President Senator Alan Peter Cayetano. Samtang ang minority bloc na dugangan og laing duwag ka mga miyembro humani ay abstain sa pagboto sa pagpili og bag-og leader sa Senado sa niaging simara. Atol sa pagbukas sa sesyon kagahapon sa Senado sa mga alas 3 sa hapon, 23 ka mga senador ang present samtang wala mutunga si Senador Ronald Bato de la Rosa. Uman ni gawas aga o migawas sa protective custody sa Senado. Ato sa sesyon sila si Senador Juan Miguel Zubera o JVR sito ni uban sa minority bloc na gipangluhan ni Senador Vicente Soto III.
4: Katapusang balita sa kaulohan, giaprobahan sa mga senador ang mga bag-ong komitiba nga ilang hupdan human sa pag-usab-usab sa liderato sa Senado. Si Senador Bonggo mao'y napili nga chairman sa Committee on Health and Demography o ang Committee on Sports. Si Senador Joel Villanueva mao'y pangu sa Committee on Higher Technical and Vocational Education, samtang si Ligarda nga mao'y Senate President pro tempore mausab ang chairperson sa Committee on Basic Education. Si Senador Jingo Estrada mao'y mangu sa Committee on National Defense, ingon man ang Committee on Games and Amusement. Si Senador Dante Marcolita mao'y muhupot sa Committee on Public Services. Si Senador Pia Cayetano sa Committee on Ways and Means, samtang si Senador Robin Padilla sa Committee on Information and Mass Media o Cultural Communities and Muslim Affairs. Si Senador Ronald Bato de la Rosa mao ang pangu sa Committee on Public Order and Dangerous Drugs ug ang Senate Blue Ribbon Committee nagpabilin nga wala pay bag-ong chairman.
1: BYHB RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
3: 22 minutos na pasado alas 5, mga balitag lokal. Nipagawas ang lokal gagagamanan sa dalawigan sa Sugbo og 39.6 milyones pesos nga financial assistance alang sa lungsod sa Sibunga nga gamiton sa mga infrastructure projects nini. Si Gobernador Pamela Barquato personal nga ni Tonol sa mga chiki ngadto ni Sibunga Mayor Caroline Bacalto sa gapon sa Kapitolyo. Ang maong nga pundo alang sa lain-laing nga proyekto sa lungsod sama sa pagpalambo sa road access, sports facilities o community development sa lungsod. Sa kinibuk ang pundo, 20 milyones pesos din alang sa pagpalambo sa local access roads, 11 milyones pesos alang sa pagtugod o cover court o 8 milyones pesos alang sa laing mga proyekto.
4: Samtang sa laing balitang lokal, Bisan sa paglambo sa supply sa kuryente sa Visayas grid, ang mga residente ingon man ang mga bay patigayon sa Visayas, gipasidan-an nga posible paghihapon nga makasinati og brownout panahon sa El Nino phenomenon. Ang mga opisyal sa Department of Energy kon DOE nibutyag nga ang rehiyon posible paghihapon nga magatubang og yellow og red alert sa musunod nga mga semana. Dugang sa DOE nga ang maong mga yellow alert adunay posibilidad nga musangpot paghihapon sa localized nga power interruptions o kahapag-ubos sa manual load ilabi na kung musamot ang pag-ubos sa power supply. Sa Visayas, wala na'y napanglantawan ang DOE nga red alert status apan wala usab isalikway ni ini nga masinati ang pito ka yellow alert sa panahon nga munipis ang power supply.
1: TYHP, unang radyo, unang balita.
3: Oras sa takala 5:24 na sa kabutagon.
5: Kiniaktong kapaparuguman may galagi pala ang taas sa rabantog ng Herbal Capsule sa Gabisan ng Mindarao, ang Koy Herbal Capsule, suplementong ang ikan sa palia, kamunggay, garlic, luyaw, ginseng, kami mahatang may galagalig ng salamas, kaligon sa atong immune system, margalita, daling ang masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw karoon, batasana may galang pag-inom sa Koy Herbal Capsule, kimuagtang ni sa mga balitian, sama sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugon-bugon sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga atay. Ug man pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha, wag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mubatok sa inyong galas, may sanong sangamatang sa virus, labi ka na may galang anunin, naghugan na itong virus, kini may gala ang COVID-19, ug laing variant mga kasama. Gamikan kay ligunon man ang iyong resistensya. Gamikan sa mga bitalina nga naanini. Sama sa potasyon, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron, og cyanin. Kamuhatan ng may kalagkaligun sa kalawasan. Ang Koy Herbal Capsule na probaro kinimigala sa Food and Drug Administration. Mapalit kinimigala sa mga butika. Nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kinimigala ang Queen's Pharmacy og Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liluan Pharmacy, TK Pharmacy, ng branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Avail Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, ng branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, og Zari Pharmacy sa Guadalupe og Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala ng mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Best Way Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, og sa Roseville Pharmacy sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
6: Bam presyon sa imong dugoy kabadunay hypertension basin taas ang imong sugar o basin may diabetes ka unya wara ka na hibalo ang taas nga level sa blood sugar mo paghay sa mga arterial walls ug mapalapot sa imong dugo sa nagkarason nganong nagka hypertension ka o mitaas ang imong dugo. Ang diabetic hypertension resulta pagkabuta pagkadaot sa imong kidney ug daghan pa mga complications sama ni anang stroke, heart disease, dili pag-ayo sa samad, pagkaputol sa tiil ug bisan ang impotent sa lalaki. Ayon nagpabuta nga magkagrabe ang imong kondisyon, mag DTX 500 na matag adlaw. Ang DTX 500 na doon charantine gikan sa palia alang sa insulin function. Kububong imong blood sugar, controlled po imong BP. Ang pag-inom sa DTX 500 matag-adlaw, makapanindot sa imong katug o makapugong sa hyperacidity, GERD, fatty liver, skin wrinkles, alopecia o guban pa. DTX 500, your best choice against diabetic-induced hypertension.
7: Alam nyo ba na simula edad 50 pataas, humihina na ang ating katawan? Lalo na pag walang tamang alaga. Maaaring makaranas ng high blood pressure, high blood sugar, pati na paghina ng memorya, na isa sa mga pwedeng sanhi ay kakulangan ng nutrients sa katawan. Habang nagkakaedad, kasabay ng exercise at pagkain ng tama, tulungan din ang buong katawan with multivitamins. Mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance. Ang Syndrome Silver Advance para sa 50+ ay suporta para sa energy at resistensya. Meron din itong higit sa 25 nutrients na in-adjust ang level para sa edad 50 pataas. Like lycopene to help protect your heart. Potassium, tumutulong sa normal blood pressure, at chromium, tumutulong sa normal blood sugar. Napatunayan ding tumutulong ma-improve ang memorya habang nagkakaedad with proper diet and exercise. Pag edad 50 pataas, mag-doktor prescribe Syndrome Silver Advance daily with proper diet and exercise. Always read the label prior to use. Multivitamins and minerals is the generic name of Syndrome Silver Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ang
6: regular kapag inom sa Life Extension Vitamin D3, makatabang kayo para mapaligo na itong atong immune system. Kay kontas ang level sa Vitamin D3 sa atong dugo ang atong mga immune cells, makafunction na sa kini og maayo, magkapaduce kini og mga panagang, mupatay kini sa mga viruses, sa dili pa kini musulod sa atong mga cell wall. Muna ka nadlawag na pag-inom ha, 2 to 3 soft gel sa day sa Life Extension Vitamin D3 para sa proteksyon sa atong lawas. O kung gusto sad ka nga magpakonsulta, pwede ka magkabisita sa mga Life Extension Medical Clinics. Kay muhata kini libre og quality consultation kada adlaw. Ang Life Extension Clinic sa Cebu City na akini may mutang diri sa Bay Usmania Boulevard. Buyon ka na sa Bay Cebu Dok ug Cebu Gospel Church. Diya sa Consolacion, ang Life Extension Clinic na may mutang sa Bay ADM Building sa Barangay Kansaga Atubangan sa Jollibee na Bagete City, sa Bay House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dol ka na sa Bay Kabanhak Terminal. Pwede po niyo makontak ang mga Life Extension Clinic pinagi sa hotline ni Ining 416-1655 ang 0917-318-1161. Alang sa inyong dugang mga pautana or katong gustong magpa-deliver og Life Extension Vitamin D3, di na siyang tagsa-tagsa ka mga panimalay. Sa pikas nga bay, di ka makanunay nga makonstipated, pag-inuman ng Super Fiber kay makatabang kayo kini contra constipation. Sa iyo pag ang damo ng Super Fiber, usama ni siya ka sa shea nga powder sulod ni ini, magkulang kag usa ka baso nga tubig, o niya imong isagol dito ang tibok niya sa shea sa Super Fiber. Pwede kag mainom ani kunari sa buntag before mamahaw, kunari sa gabi ika na before pud kang matulog. O para mas nindot pag ang resulta sa pag-inom ni mo sa Super Fiber, dungana ka rin inom sa Life Extension Vitamin D3. Ang Super Fiber, mapalit ka na sa mga butika, pero sabdi na sa Life Extension Clinic.
3: Oras tatag alas 5:29 na.
8: Oras, gihapon kaninyo sa EXL Magkabuhay. Buhay at makulay ang buhay sa EXL Magkabuhay.
9: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
10: Kining oras, hatod ka nato sa Biotrof Herbal Capsules.
11: The wonderful supplement.
12: Biotrof Herbal Capsule.
13: Napamatud-an ang kasaligan sud sa 25 na katuig.
12: Biotrof Herbal Capsule.
13: Aprobado og epektibo sa pagtabang o pagsanta sa mga nagkadaiyang balatian sama sa diabetes, high blood pressure, kidney problems, arthritis og uban pa.
12: Biotrof Herbal Capsule.
13: Mapalit sa Majestic Pharmacy, Didix Pharmacy, GV Putika, Altoras Pharmacy Bohol, Kalos Marketing Ormoc City, Roseville Drug Batulete, Lourdes Pharmacy Osamis City og sa mga nag-unang butika.
12: Biotrof Herbal Capsule.
14: Dayandak, nganong masulubon man kanang naong nimo?
15: Naluhoy manggugo ni Lolo Papa Ranch, mitukar na po lang yung hubak ko grayoma, mitaas pa yun ang yung blood sugar.
14: Lakaw dayon nga doon sa butika, pagpalit dayon og Biotrof Herbal Capsules, sigurado kong dako kinigikatabang para mahupay ang gipamati nga balatian sa imong lulo. Tungod kay ang Biotrof, bantugan na kaayong makaalim sa mga nagkalain-laing suliran sa panglawas, sud na sa dugayng panahon.
15: Papa Ranch, okay na kanya kong lulo. Salamat kayo sa Biotrof Herbal Capsules, the wonder food supplement.
10: Biotrof Herbal Capsules, mapalit sa mga butika nga naa sa inyong dapit.
16: This newscast is brought to you by ang nailanimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Rexidol. Bilis banat sa apat.
17: Problema ba nimo pagpaniwang og pirmi lang dili ma-achieve? Mag Super Fiber, the fast acting colon cleansing product approved by FDA Philippines. Sigurado nga epektibo. Kung imo problema ang pagpaniwang, dapat hinluan ang imo colon. Ang Super Fiber ang mutabang para mahimo ang healthy weight o balancing nga kabugaton. Para sa mas maayong resulta, ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika kasi tanang Life Extension Medical Clinics and Pharmacies.
18: Ganyan ang Pinoy!
19: Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy.
20: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen. Cool.

0: Driver ka ba nga pirmi magbiyahe bisan gabi?
1: Lisod na jud akong mata kong gabi eh. Hanap akong pananaw ug silaw kaayo ang headlights sa kasugat nga sakyanan.
2: Parehas na? Usahay na eye glare sa suga ug dali kaayo kapuyon akong mata sa pagdrive.
0: Maayo na lang. Nanay Eyeberry Gold with Lutein.
1: Pagsulay na ako ani, mas klaro na akong pananaw bisan gabi ug nakuhaan ang silaw sa suga.
3: Salamat sa Lutein sa Eyeberry Gold, makatabang protektar sa mata ug suportahan ang klarong pananaw.
0: Para sa mga drivers, Eyeberry Gold with Lutein. Alaga sa mata para luwas ang biyahe. Pangitana sa Mercury ug mga suking butika.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Si Sir Pablito Simudlan nakasinati og kidney problems. Nisandig sa Zed Cogon Herbal Capsule ug Zed Panyawan Plus. Siya naulian.
5: Kidney gyud ayo akong kilid nga nakahilig gyud ko og dugo. Mao tong nakadungog ko sa radyo nga Cogon o Panyawan. Ipalit dai ko awan ni kalusa Dios na wala. Wala na ko nakapatik apay wala naman ko gibati. Nakahantog karon nagmin din ako. Antog karon ayo na ko gunikan sa Cogon o Panyawan. Pablito Simudlan amon isa sinta nakapin sabay na biska.
4: Zed Health Report. Health Report.
6: Nagpa-laboratory ko akong sugar 304. So kanina nakainom lang ko aning Zed Panyawan coffee mix. Wala ko kagtagos kabulan. Pa sugar ko kusog 117 na lang akong sugar. Kanina akong gimintin Zed Panyawan coffee mix. Rosemary Kalumba 61. Kalag-kalag, ayongon, Negros Oriental.
4: Zed Health Testimonies. Health Testimonies. Noel Dumalagan, ang kapikas adunay diabetes.
7: Idagan ako siya sa ospital, na-check gid siya ang diabetic gid siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gid ang iyang sugar. Amo tong nagpalit gid ko sa Zed Panyawan Plus capsule. Gid 3 times a day gid ako siya. Wala lang niabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa misis. Karon, kaloy sa Ginoo, okay na gid ang iyang pamati. Ako dai si Noel Dumalagan, Barangay Bansa Butuan City.
4: Tinuod nga epektibo diabetes pwedeng matabangan.
8: Ang balita na ito ay hatid ng Ginebra San Miguel. Tatak ng tapang, tatak Ginebra.
9: Psst! Break time na ba ya? Kaso, why kaluoy ng work chat ni mo? Sige na! Pag Magic Flex Cheese na dito! Dali!
10: Oh, winner, diba? Sa kalamayon sa cheese o crunch, wala may putang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
11: Sa kalamayon sa cheese o crunch, mula may ipod ang break ni mo. Basta break time, Magic Flex Cheese!
12: Taas na uric acid. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
13: Nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati.
12: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: Ako si Radyo Man Benzi Tanghian. Kining balita hatod kanato sa Parangis Bilabila Herbal Capsule na ilhan isip herbal nga kapsula nga makatabang og daghang benepisyo sa kalawasan. Mao kini ang all-in-one nga herbal. Makahatag og kaayuhan sa ato ang mga selula sa lawas, makatarong sa nindot nga flow og limpyuhan ang imuhan dugo nga modagkayday sa ato ang kasing-kasing. Alang sa kumpleto nga kombinasyon, gamita lang ang Parangis Bilabila Plus Herbal Capsule. Parangis Bilabila Herbal Capsule na uban sa pagpangapi sa Parangis Bilabila Herbal Coffee ug ang pagpanghapla sa Paragis Bilabila Liniment Oil. Gama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila dili na ka mag-agwanta pa. Sa dugang kasayuran, tawag lang sa 0935-641-0261. Ang Paragis Bilabila mapalit sa Diding's Pharmacy sa Manalili Street, Cebu City, Bestway Pharmacy sa Mandawi City, Healthway Pharmacy, JV Butika sa Cebu, Mandawi, Liloan o Gusminia Boulevard. Mapalit usab sa JY Pharmacy sa 30 ito Osminia Building, Osminia Boulevard, Cebu City.
15: Mga kasama, dapiton ko kamo sa pagpaminaw sa drama nga Budbud ug Bibingka. Matag alas 8 hangtod sa alas 8:30 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Sabado. Maminaw ta
16: dinhi lang sa DYHP RMN Cebu. balita. Di ba si Dunggang sa PRC ang Asian College of Technology isip top 3 best performing school sa tibuok Pilipinas sa teachers board exams o top 10 sa nurses board exams.
17: Kaninto ti ay sa ACT pa no? Barato ang tuition fee. May 100,000 pesos ka scholarship agyod ang matag estudyante sa criminology, nursing, IT, engineering, education, HM, tourism o business.
16: O libre pagyod ang senior high school sa ACT.
17: Gawas ka advance o pang international ang ACT senior high school. Kualipikado pagyod ang mga estudyante para sa Cebu City Cebu College Scholarship Grant kung graduado sa public junior high school sa syudad. O, sige pa, di na ko magdugay. Muadto na ko sa ACT.
16: Oh, ani mo pliti? Ay kalimti!
18: Igala, nakakape na ka? Kaibaw na baka nga nibalik na o available na sa mga butika ang imong paborito nga pinakauna nga kape nga na ay vitamin D3 reishi mushroom o kaning mangosteen fruit extract? Kini ang Vita D Plus Coffee Mix, ang kape nga para sa ikamayong lawas nimo. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka? Na ay vitamin D3 pa ka!

0: here time.
1: Ako si Alan taga Toledo Negros. Sang una, wala gyud ko kabantay nga naa na di ay koy problema sa kidney. Sige kong pangihipis ang gabi, ug usahay mo hubag akong tiil. Pirmi ko kapuyon, nabalaka gyud ko sa akong kahimtang, nakadungog mong ug na nang ni kidney care nga mo akong gisulayan sir. Action mo sig minor gi sir. Nag-inom ko kada adlaw ug niagi ang tatlo ka bulan. Dako gyud ang kausaban. Mas gan na akong paminaw na wala tong hubag ug lagsik na akong panglawas. Salamat gyud sa Kidney Care.
2: Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care.
5: This newscast is brought to you by Enervon Z+. All new best ever Enervon. Enervon Z+.
6: Your bill, sir.
7: What? 14,000 pesos for dinner?
6: 1,400 only, sir.
8: Price check or eyes check for expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO Executive Optical.
6: Your bill, sir.
7: Order for more. Dessert?
8: EO. Love your eyes.
9: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
10: Heart disease. Pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero uno nga rason kung aning namatay sa sakit din sa Pilipinas. Mag-Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa ni sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika.
11: Pagbasa sa Aklat ng Kawikaan, Kabanata 8, Talata 1-36. Papuri sa karunungan. Hindi mo ba naririnig ang tawag ng karunungan? At ang tinig ng unaway hindi ba napakinggan? Nasa dako siyang mataas sa tagpuan ng mga landas. Nasa mga pintuan siya sa may harap nitong bayan. Nakatindig sa pagpasok at ito ang kanyang sigaw. Kayo'y tinatawagan ko, tao ng sandaigdigan, para nga sa lahat itong aking panawagan. Kayong walang nalalaman ay mag-aral na maingat. At kayong mga mangmang pangunawa ay ibukas. Salita ko ay pakinggan pagkat ito'y mahalaga. Bumubukal sa labi ko ay salitang magaganda. Pawang katotohanan itong aking bibigkasin at ako ay nasusuklam sa lahat ng sinungaling. Itong sasabihin ko ay pawang matuwid. Lahat ay totoo. Wala akong pinilipit. Ito'y maliwanag sa lahat at may unawa. At sa marurunong ito ay pawang tama. Payo ko'y pahalagahan ng higit pa sa pilak at ang dunong sa ginto ay huwag sanang itutumbas. Pagkat akong karunungan ay mahigit pa sa hiyas, anumang kayamanan ay hindi maitutumbas. Ako ay nagbibigay ng talas ng kaisipan, itinuturo ko ang landas ng hinahot karunungan. Ang paggalang at pagsunod kay Yahweh ay naglalayo sa kasamaan. Ako ay namumuhi sa lahat ng kalikuan, sa salitang baluktot at sa diwang kayabangan. Mayroon akong lakas at taglay na kakayahan. Ganoon din naman unawat kapangyarihan. Dahil sa akin ang hari nakapamamahala, nagagawa ng mga pinuno ang utos na siyang tama. Talino ng punong bayan ay sa akin nagmumula at ako rin ang dahilan, dangal nila't pagdakila. Mahal ko silang lahat na sa akin nagmamahal. Kapag hinanap ako ng masikap, tiyak na masusumpungan. Ang yaman at karangalan ay aking tinataglay, kayamanang walang maliw, kasaganaan sa buhay. Ang bunga ko ay higit pa sa gintong dinalisay, mataas pa kaysa pilak ang halagang tinataglay. Ang landas kong dinaraanan ay daan ng katuwiran, ang aking tinatahak ay landas ng katarungan. Ang sa akin nagmamahal, binibigyan ko ng yaman. Aking pinupuno ang kanilang mga sisidlan. Sa lahat ng nilikha ni Yahweh, ako ang siyang una. Nung una pang panahon, ako ay nalikha na. Matagal ng panahon ang anyuan niya ako, bago pa nalikha at naanyo itong mundo. Wala pa ang mga dagat nang ako'y lumitaw. Wala pa ang mga bukal ng tubig na malilinaw. Wala pa ang mga burol, ganun din ang mga bundok nang ako ay isilang dito sa San Sinuko. Ako muna ang nilikha bago ang lupa at bukid. Nauna pa sa alabok at sa lupang daigdig. Nang likhain ang mga langit, ako ay naroroon na. Maging nang ang hangganan ng langit at lupa'y italaga. Naroon na rin ako nang ang ulap ay ilagay at nang kanyang palitawin ang bukal sa kalaliman. Nang ilagay niya ang hangganan nitong dagat, nang ang patibayan ng mundo ay ilagay at itatag, ako'y lagi niyang kasama at katulong sa gawain. Ako ay ligaya niya at sa akin siya'y aliw. Ako ay nagdiwang ng daigdig ay matapos. Dahil sa sangkatauhan, ligaya ko ay nalubos. At ngayon, aking anak, ako nga ay pakinggan. Sundin ang payo ko at liligaya ang iyong buhay. Upang maging matalino, ang turo ko ay dinggin mo. Huwag mong pababayaan, nilalayuan ito. Mapalad ang taong sa akin ay nakikinig. Sa akin ay nag-aabang at palaging nakatitig. Pagkat ang makasumpong sa akin ay nakasumpong ng buhay. At ang kalooban ni Yahweh ay kanyang nakakamtan. Ngunit ang di makasumpong sa akin, sarili ang sinasaktan. Ang napopuot sa akin, iniibig ay kamatayan. Ito ang salita ng Diyos.
2: Oh!
0: Oras tapak 16 minutos ipapagalasay sa kabutagon.
12: Ang regular nga pag-inom sa Life Extension Vitamin D3 makatabang kini para pagparigon sa atong immune system. Depensa sa atong nga panglawas. Kung taas ang level sa vitamin D3 diha sa atong dugo, makapangsyon usab ug maayo ang atong mga cells, makaproduce og panagang, makapatay sa viruses sa di pa kini musulod sa atong mga cell wall. Busa inom kadadla og duha nga tulo sa tulo ka soft gel sa Life Extension Vitamin D3. Recommended ni sa mga medical doctors, 100% nga ginama sa Life Extension Foundation dito sa Amerika. Og number 1 nga tax sa vitamin D3 sa Pilipinas. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa mga butika o sa mga Life Extension Clinic. Dinhi sa sulod sa Sugbo, naanin na imutang sa Osmeña Boulevard, dool sa Cebu Dock o Cebu Gospel Church. O sa Konsolasyon, ana sa ADM Building sa Barangay Kansaga sa Konsolasyon at Bangkini sa Jollibee. Dito sa Dumaguete, mahimo sa ninyo nga mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa House of Taft Building sa Taft Street, Barangay 8, dool sa Kamanhak Terminal. Mamahimo sa ninyo nga matawag sa telephone number sa 416-1655 or sa 0917-318-1161. Life Extension Vitamin D3 and Life Extension Clinic for longer life.
13: Atong sugdan ng atong kabuntagon, pinagis pag-inom sa lamian. Healthy kayo og daghan kang makuha nga benefits gikan sa kape, ga Vita D Plus Coffee Mix. Kinimi pinakaunang kape nga dure sa gol, ga Vitamin D3. Samatag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix, adun ka rin 200 ayo nga Vitamin D3. Mao nang makakape na ka maka-Vitamin D3 pagyug ka. Plus, Rishi Mushroom Extract na dure mga powerful anti-tumor og anti-cancer properties nga mga polysaccharides og triterpenes. Ang Vita D Plus Coffee Mix, ginugangan pagyukinig mangosteen nga fruit extract, makabato kini sa oxidative stress o ang dali nga pagkadaot sa atong cellula gumikan sa sobrang free radicals sa atong lawas. Muna nga itong sugatan ng atong kabuntagon pinagis pag-inom sa lamian. Healthy o daghang benefits nga kape ang Vita D Plus Coffee Mix. Para makalahutay kita sa Timog Adlaw nga pagpanarbaho, mapalit ang Vita D Plus Coffee Mix sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, Life Extension Pharmacy o guban pa nga mga butika.
0: Oras na tag 14 minutos ipapagalasay sa kabuntagon.
14: Ronda Presinto, RMN, DYHP, Police, Platter.
0: Duga ka baga report, magigala duga baga balita sa police report. Kalagi nga nangawat sa department store, Gisikop. Kasama mo sa Vita Radyo Man, Paul Lauro.
14: DYHP, Tatak, RMN, report.
15: Kasama ang GQ, kasama ang Remart, gisikop sa atong house detective o security guard, kining lalaki nga napakyas pagbayad at pagidudahan nga usan ka mga bagiitang mga shoplifter sa mga department store din sa Dakbayan sa Subo. Nasikop pasado alas 8 ang takna sa Kabuntagon, sold sa Super Metro sa may Dan Corner Colon o Hongkera, Barangay Kalubihan, ning Dakbayan sa Sugbo. Kini nga suspitsado nga si John Elmer Santa Ana alias Johnny, 29 anyos ni siya kasama ang Jekyo, kasama ang Remart o nagpuyo sa seat lower pa naghiusa Barangay Capital Site ning Dakbayan sa Sugbo. Ang ilang house detective mo ni dakop ni ini niya o nakuhaan siyang upat ka mga luncheon meat, ano? Nga lami ramanigra, sundano ni. O niya, wa niya ay bayre sa cashier, inungdan niya, gisikop siya, naditi na siya karon sa atong kapulisan kasama ang GQ. Kasama mo sa kapulisan sa siyudad sa Sugbo, ako inyong Radyo Man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
14: Radyo mo, nationwide.
16: Samtang sa laing balita, namalik ang mga dispatcher sa kadalanan sa Dakbayan sa Sugbo, ipahipos na usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival. Kasama mo sa balita, Radyoman Eli Bulonos.
14: DYHP, Tatak, RMN, report.
17: Ipahipos na usab ni Cebu City Mayor Nestor Archival ang mga dispatcher sa kadalanan sa Dakbayan. Kinihuman ang sayod, kanibalik sa landad nilang kalihukan sa kadalanan. Una nang ipabadlong na Archival ang mga dispatcher, unong kabuan na ang nakalabay. Kinitukod sa reklamo nga narawat ni ini, gikan mismo sa mga driver sa publiko mga sakyanan. Gawas nga mga abusado, gingong gimo sa mga gatasan sa mga dispatcher ang mga driver. Tukod sa narawat katahaw sa mayor, kini ipabadlong na usab ni ini kang Cebu City Police Office kung CCPO Director George Ilanan.
18: Now, kung nibalik na sila, then I'm going to tell George sila na kinanglan, wala gyud na sila diha. Tangtangon gyud na sila.
17: Si Mayor Nestor Archival, kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RMN.
19: Radyo mo, nationwide. Mga kasama, di kin mapugngan nga muntaas ang atong edad. Mailhan na nato nga edad na nata, kay na natin masinati nga mga sakit sa dawas nga kaniadto sa batan-on pata, wala nato kinimabatsyagi. Mosakit na ang atong hawak, sakit ang likod, dili na lig-on ang panuhon, sakit ang tangkugo kay taas na di ay ang blood pressure, blood sugar, hanap na ang pananaw, usahay sakit na ang mga lutahan. Unya mapiktuhan ra bagyon ang atong nga buluhaton sa balay, kay na naman tay gipamati sa dawas. Dili sama kaniadto nga sa batan-on pata, daganon ra nato may gala ang taas nga hagdanan ug ang bukid nga walay kapoy. Maunang nagkinahanglan tag ngilngig nga maintenance. Kay baguhay pa lang, ako na sinati ang pagpaminhod o pamuypuy sa bisan paman sa sayo nga mga buluhaton matag-adlaw. Ingon ana na dyan siguro, ang magkaidara na ilabi na kong may gihambin nga balatian sama sa diabetes o high cholesterol. Mauna nga naggamit ko og maintenance medication. Nag-inom ko sa Vanular, kay aduna kini 5B, vitamins in high level. B1, B6 o B12, makatabang proteksyon. May dugang B2 o B4 para tabang munindot sa kasing-kasing o kolesterol. Ubanan sa maayong diet o ehersisyo para padayon ang lihok, di ba? Mao nga ipangutana sa inyong doktor kabahin sa Vanular. 23 pesos matag tableta SRP. Unilab quality na. Vitamin B complex is the generic name of Vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
14: TYHP abroad ngayon.
13: Kini nga balita hatod kanato sa Sed Marketing, ang tigamaw tiga pa napud sa Sed Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon, epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kini, ug ang Sed Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, ni pagawas og fresh warning si US President Donald Trump ngadto sa Iran ubanan sa pagpasabot nga angay makakabot na og peace deal o wala nay mahibilin kanila. Gikataho nga ang Washington nga padayong nakalock in sa giyera tali sa Tehran, sukad ni loser ang America o Israeli forces ug major strikes sa kanetong Pebrero 28 ni tuiga, naglisod pagkabot og deal ug pakyas pagtapos na sa ilang gera nga nakapatay og sa Middle East ug nipataas sa presyo sa lana lukob kalibutan. Usa ka Israeli military official ani butya nga nitira ang grupong Hezbollah ug imanabana 200 ka mga projectiles sa Israel ug mga tropa niini taliwa sa paragsabot sa Israel ug Lebanon paglugway sa usa ka ceasefire. Kasama mo sa abroad ngayon kiniyo Radio Man Marisa Abadies, DYHP Tatak RMN. Katong mga balita gihatod kanato sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, Sed Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, Sed Kugon nga epektibo alang sa UTI ubang balatian sa kidney ug ang Sed Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin nga mao ang numero 1 ug wa nay lain pa nga makatabang sa inyong mga sakit sama sa diabetes, mayuma, high blood pressure, kidney stones, gallstone, goiter ug tuberculosis. Daghan usab ang mga makapamatuod sa kaepektibong natabangan sa Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin. Samtang ayaw gyapon kalimong pangkasama sa Sed Liniment Oil, ang naila na kayong epektibo ang liniment sa masa nga Sed Panyawan Liniment Oil kaniadto, Sed Liniment Oil na karon. Kay kini mas gipakusgan, mas gipanindot, mas gipahumot, ug mas gipaepektibo pa. Mapalit na ang Sed Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin mga kasama sa presyo ng 15 pesos kada usa, 12 pesos sa Panyawan with Garlic, ug 12 pesos sa alang sa Sed Kugon. Samtang ang Sed Liniment Oil, mapalit sa 125 pesos alang sa 60 ml, ug 70 pesos alang sa 30 ml sa tanang butika sa inyong mga lugar.
0: Oras na tax 7 minutos di pa pag-alasay sa Kamundagon.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
20: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Majesty Pharmacy, Queen's Pharmacy, Diddings Pharmacy, ug sa ubang mga butika.
1: That news was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
21: Life Extension, Vitamin D3.
22: Ako si Manuel Sait, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
23: Nagpapasalamat kami kasi natulungan niya Mr. ko na buhaba yung sugar. Then gumaling yung ano yung sugat niya. As in, naghilom na yung sugat niya. Nagkasakit siya na akala ko rin mawawala na siya. Kaya super pasalamat ko sa Life Extension. Vitamin D3. Thank you so much.
21: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Dok, pa-check up ko. Mga usan na mag-ukasimana ng awa ko kalibang.
25: Sir, kung naakay problema sa digestion, seryoso ha, it will lead to colon cancer, usa sa pinakadaghang namatay aning sakita. Kani, mag-inom og super fiber, a unique scientific formulation sa lain-lain nga mga plant fibers, prebiotics og alkaline food nga may gamhanan nga epekto sa ikaayo sa imong lawas. Inom og super fiber 1 to 2 times a day, 15 minutes before breakfast or before sleep daily. Mas healthy pa jud kung mainom og Life Extension Vitamin D3 kada human og kaon.
26: The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines.
27: Para sa mahapsay nga pagkalibang,
26: Super Fiber.
27: Super Fiber.
26: Mapalit sa mga butika.
28: Nibalik na ang pinakauna nga kape nga na ay Vitamin D3. Karon, Vita D Plus Coffee Mix na. Na ay reishi mushroom ug mangosteen fruit extract pa. Ang healthy nga kape ug humot ug lami kaayo. Vita D Plus Coffee Mix. May kape na ka? May Vitamin D3 pa ka. Mapalit sa mga butika.
29: Kining bahina hatod kanato sa Vita D Plus Coffee Mix. Mga kasama sugata ang matag adlaw nga adunay positibong panglantaw pinaagi sa pag-inom og Vita D Plus Coffee Mix. Ang Vita D Plus Coffee Mix mao ang pinakaunang kape nga adunay vitamin D3. Ang matag sa shea sa Vita D Plus Coffee Mix adunay 200 IU nga puro og di kalidad nga matang sa vitamin D3. Aduna kini reishi mushroom extract nga naglangkob og polysaccharides og triterpenes nga may anti-tumor og anti-cancer properties. Gidugangan usab ang Vita D Plus Coffee Mix o extract sa mangosteen fruit aron makatabang sa dugang protection batok sa oxidative stress o dali nga kadaos sa atong mga selula tungod sa sobrang free radical sa atong lawas. Ang Vita D Plus Coffee Mix, lami, humot o kape nga kauban nato sa matag pagmata sa buntag. Vita D Plus Coffee Mix, hindi lang basta kape, dapat naka Vita D Plus Coffee Mix ka. Ang Vita D Plus Coffee Mix mapalit sa Purchaser Pharmacy, July Pharmacy, Queens Pharmacy, CHG Pharmacy, Tanang Life Extension Pharmacy, Colonnade Supermarket ug sa tanang branches sa Alturas Mall sa Lalawigan sa Bohol.
0: Oras at 4 minutos di pabagalasay sa kabutagon.
12: Kinahanglan nga masayod mo kung unsa ka importante nga dekalidad ng imong paliton. Usahay akong sawayo ng akong misis nga dugay kay makapili sa palitonon kay nangitag barato apan dekalidad. Pero nakita na ako nga sakto di ay akong asawa kay para rasad na namo nga mugamit ana. Una nga hinungdan, dugay madaot. Nindot gamito nung labaw sa tanan, garantisado. Kung mupalit ka, siguro hag yun, nga di kalidad yun unya, barato. Dapat mangutana ka aron makasiguro ka, nga wala ka makapalit og ubos ang kalidad. Daghan diha sa mga tindahan, ang ligon nga mga produkto, unya, barato pa. Tungod kay daghan na ang nakasinati ana, og misalig sa mga produkto. Kinahanglan nga mahimutang mitikuloso sa mga tambal. Ato yun unang pangutanon, kung nasulayan na ba na? Safe ba na? Gistudyuhan ba na og maayo? Epektibo ba na? Pero na ako itudlo ninyo nga sekreto. Aron dili na ninyo ipangutana na tanan, kini ang pinakadaling nga hinumduman. Kung naay i-rekomenda nga tambal sa butika, ang pangutana ninyo, Unilab quality ba na? Sa among pamilya, dugay na namong gisaligan ang Unilab. Ug nasayod naman ta nga masaligan gyud ang Unilab. Kay akong nahibaw-an nga tanang mga tambal, vitamins ug pampagwapa sa Unilab miagi sa upat ka marka sa quality alaga. Una, subok at napatunayan. Ikaduha, ayon sa standards. Ikatulo, sinuring mabuti og ikaapat gawang world class. But pasabot, ubay-ubay ang giagian nga proseso, ang giagian sa matag produkto sa Unilab, aron masiguro nila nga quality gyud ay pamaabot sa ato. Gikan sa raw material, lab test, apil sab sa storage, mao ayaw mo og tuo sa mga matud nila. Pangutan na usa, Unilab quality ba na? Kamusab ha, tugod kay dapat dito ta sa quality nga walay duda. Sulit ang halaga, dapat Unilab quality yan. Kung gusto ninyo mahibawaan ang uban pang mga produkto sa Unilab, bisitaha ang www.unilab.com.ph/product to know more.
0: Oras na tag 2 minutos di pabagalasay sa kabuntagon. Dugag mga balita ga lokal Cebu City Transportation Office kon CCTO ni pahibanglo sa mga traffic enforcer sa sidad nga mutuman silang mandato. Kasama mo sa balita Radyo Man Eli Bolonos.
2: CYHP Tatak RMN Report.
3: Gi pahimangnuan sa Cebu City Transportation Office kung CCTO ang mga traffic enforcer sa syudad gimutuman sila ang mandato. Kinihuman magalawat o mga reklamo ang nabaw sa CCTO ng Circle RC. Ngawa na yung makilang traffic enforcers sa kadranan ilamin na panahon sa rush hour. Makasabot hinoon ini sa RC panahon sa kautuhon. Tugulusap sa naglagiting nga kainit sa panahon. Apan ipalayag ni RC nga kinahanglan makita ang mga traffic enforcer sa mga motorista diha sa kadranan.
4: Base ni sa complaint sa mga tao nga walay enforcer nga nakita ang ato ang protocol anabay. During the rush hour, 4 hours during rush hour, naagid sila visible kung mahimo na sila tunga. Bahalag na sa Dublin kay mura kontrolado ang traffic. Visibility magunta.
3: Si Raquel Arce, ang nabaw sa CCTO para yung musulsi sa mga sakop diha sa kadalanan. Pagsiguro nga kini ana sa ilang i-assign nga pwesto. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak RNN.
2: Radyo mo, Nation. DYHP
5: Kalakaran sa larangan ng kalakalan.
6: Kini nga balita hatod kanato sa SED Marketing ang tigamauti ka punapod sa SED Banyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon, epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kini, ug ang SED Banyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Detalye sa tong balita, laing aumento sa presyo sa lana ay patuman sa mga oil companies sugod karong adlaw nga mauna ay kaupat nga semana nga nisaka ang presyo sa gasolina. Sa ilang advisory ni paibawang Shell Pilipinas nga mopaumento kini sa kada litro sa gasolina og balik pisog 21 centavos. Musaka usab ang kada litro sa krudo og balik 2 pesos og 82 centavos samtang mo rollback ang presyo sa kerosene og balik 2 pesos og 11 centavos kada litro. Una nang gipalantawan ang pagsaka ng usab sa presyo sa lana karong semana tungod sa pag-ulbo ra usab sa tensyon sa Middle East. Kasama mo sa negosyo ngayon kini Radyo Man Marisa Abadies DYHP Tatak RMN. Katong mga balita, ihatod ka nato sa SED Panyawan Herbal Capsule Plus Mangustin, SED Liniment Oil, Celebrity Beauty Kojic Soap, SED Kugon nga epektibo alang sa UTI o bang balatian sa kidney, o ang SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban. Nangita ba mo og kape nga dili lang lami o gumot ang aroma, kundi puno sab og mga benepisyo? Palit na sa Panyawan Coffee Mix. Nahibaw ba mo kung nganong special ang Panyawan Coffee Mix? Kinitungod kay ang SED Panyawan Coffee Mix adunay tulo ka special nga mga sagol nga mao ang panyawan nga nailhan sa anti-inflammatory properties, mangustin nga puno sa antioxidants, ug purple corn nga abunda sa anthocyanins nga maoy mo palig-on sa atong immune system. Ug nasayod ba mo nga ang pait nga lasa sa atong kape adunay daghang benepisyo sab. Tungod kay ang pait nga lasa sa kape makatabang kini pagpalig-on sa atong digestion ug pag-release sa digestive enzymes hinungdan nga mas epektibo kini pagtunaw sa atong kinaon. Busaon sa painyong gihuwat mga kapanyawan, sugdi na ang inyong adlaw sa saktong pag-inom sa kape. Inom na sa SED Banyawan Coffee Mix. Available na sa inyong paborito mga tindahan o parmasya ang siguradong Tatak SED Marketing, SED Panyawan Coffee Mix, ang kaping matapang na kaya kang ipaglaban.
29: Samtang sa laing bahin, kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo mubutang na og mga trash traps sa pito ka mga major rivers sa syudad. Kasama mo sa balita, Radyo Man Eli Bolonos.
2: DYHP Tatak RMN Report.
3: Butanga na o mga trash trap ang pito ka major rivers na kaya Sugbo. Patikular na sa mga barangay nga magian sa nasutang mga sapa. Kinyaroon wala ay basura nga maabot sa bukanan ini o sa coastline sa syudad. Awhag ni Mayor Nestor Archival sa indong mga barangay nga mutabang sa city government alang sa maong katayuan.
7: Akong gihangiyo ang mga barangay nga naagian ani mga seven rivers diha nga magtinabang ay ta. Ako ang butangan o trap ba? Sa dili pa maabot dito sa baba, matrap na nato ang mga basura within sa vicinity sa mga barangay. Kinanglan dyan ni magtinabangay ta magbutang tag-trap sa Seven Rivers Lake na marami yun ang ma-maintain.
3: Si Mayor Nestor Archival, ang pito ka major rivers na kaya na gusto sa mayor nga butangan o trash trap, mao ang Guadalupe River, Bulacaw, Lahog, Kinalumsan River, Estero de Parian, Mahiga o Tagunol Creek. Kasama mo sa Cebu City Hall. Sini ang inyong radio man, Eli Bolonos, DYHP, Tatak, RMN.
2: Radyo mo nationwide. DYHP RMN Cebu, the official number one. Radyo mo nationwide.
0: Oras tatak na 6:30 na sa Kabuntagon. Inaagong nga papaduman, may galagi pala ang taas sa ramantog ng Herbal Capsule sa kabisan ni Mindanao, ang Koy Herbal Capsule, suplementong agikan sa pariya, kamunggay, garlic, luya, ginseng, nga mamahata may galagaling salamas, kaligon sa atong immune system, margarita, dahil nga masikip. Busa ikaw nga nagpaminaw, karoon batasana may galang paginom sa Koy Herbal Capsule, kimuagtan ni sa mga malatian, sara sa high blood pressure, kidney trouble, diabetes, rheuma, arthritis, subak, dysmenorrhea, bugun-bugun sa tutoy, ug ang paghubang sa inyong mga tahi. Ug ubang pang may mga sakit may galang inyong gihambin diha. Huwag tango na may gala sa Koy Herbal Capsule. Ang Koy Herbal Capsule, mabato sa ni may gala sa bisan ng matang sa virus, labi ka na may gala ng lunin na hugan ato ng virus, kini may gala ang COVID-19. Ug laing variant mga kasama. Ginikan kay ligunon man ang imong resistensya. Ginikan sa mga bitamina nga nanini, sama sa potassium, vitamin C, vitamin E, magnesium, zinc, calcium, iron ug cyanine. Kamuhatan ni may kalag kaligun sa kalamasan. Ang Koy Herbal Capsule aprobado kini may gala sa Food and Drug Administration. Mapalit kini may gala sa mga butika nga gi-authorize may gala sa Belgian Marketing. Kini may gala ang Queen's Pharmacy ug Majestic Pharmacy. Lagi may gala sa Malunhaw Pharmacy, Liloan Pharmacy, TK Pharmacy, tanang branches may gala sa Alfar Pharmacy, Cebu Aver Drugs, AJK Pharmacy, Fly Pharmacy, tanang branches may gala sa Chris Pharmacy, Charis Pharmacy sa Camotes Island, Hero Pharmacy sa Orango Island, ug Zari Pharmacy sa Guadalupe ug Dalan Iscario. Mahimo sa ninyo may gala nga mapalit ang Koy Herbal Capsule sa Rose Pharmacy, South Star Drug Stores, 360 Pharmacy, Bestway Pharmacy, Leading's Pharmacy, Gaisana Metro Pharmacy, Ultramart, tanang branches may gala sa Purchasers Pharmacy, ELB Pharmacy, July Pharmacy, Kala Marketing sa Ormoc, Ob sa Roseville Pharmacy, sa Batol, Leyte. Koy Herbal Capsule, barato na, epektibo pa.
8: Mga timailhan, nga ikaw adunay daghang toksin sa ibang lawas, mandili ka regular nga makapagawas sa ibang hugaw, dugay ka mahilisan, magbuturag imong tiyan, magkasinati kang insomnia, kadunay nga magsakit ang imong ulo, panakit sa kalawasan o glutahan, dili hamis ang imong kutis, poor memory, excess weight, chronic respiratory or sinus problems, ug ang pagkaluya sa imong tibok lawas. Busa wag tanga mga toksin sa imong lawas, aron imong maangko ng maayo nga panlawas. Pag-inom matagadlaw o G-Detox Plus, Herbal Capsule, ang pinakakusog.
0: Watay yung oras mga kasama sa itong katulabalon sa pabalita sa kagaling alas 4 imidya o ganyang tukar maurasa sa Kabuntagon. Musunod ang tulabalon straight to the point. Mabaling kasamang Rajuman Atty. Vinal Gono. Sa Gans, Kinibukag Gapersa sa News Department. Dini sa DYHP RMN Cebu. Kami yung matig balita.
9: Sa gani Rajuman Ken Galinea. Kini sa Rajuman Remart Pugoy.
0: Sa gani Rajuman Arnold Bustamante. Ako si Rajuman Josephus JQ. Kero nagasalamat yung pagpaminaw. Dalagyo ng Diyos, Tatak RMN.
10: DYHP RMN Cebu, the official number one.
11: Platcho mo nationwide.
13: This newscast is brought to you by Biogesic. Basta lagnat, i-Biogesic agad. Most prescribed brand na mga doc. Kaya sa lagnat, matik Biogesic.
15: This newscast is brought to you by Mabilis magpagaling in as fast as 3 to 5 days when taken thrice daily. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro ug natural. Pinakalamig nga black coffee. That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto, now with easy patak cap. 45 pesos lang.
16: This time check is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. This time check is brought to you by Ferrex Vitamin B1, B6, B12.
17: Walang bibitiw, mag Ferrex B araw-araw.
18: Oras, hatod ka nato sa Camel Soy Sauce.
19: That time check was brought to you by Bingo Plus. Bingo sa saya, plus sa panalo. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
30: This time check is brought to you by Enervon Z Plus. All new best ever.

0: This time check is brought to you by Ang nailani mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This portion is brought to you by Trust. Different choices, same normal. Trust. Abot kayang family planning para sa lahat.
1: Ako si Cherry.
2: Usa ka full-time nga virtual assistant.
1: Halos 24/7 ko sa trabaho.
2: Mao nga walay tulog og stress
1: kada adlaw bisan sa balay.
2: Hibaw-an ako nga tungod sa stress.
1: Nahurot dayon ang nutrients sa akong lawas.
2: Mao nga
1: stress tabs akong giinom.
2: Uban sa husto nga pagkaon og ehersisyo,
1: nakatabang kini kanako nga mabawi ang nawala nga mga sustansya sama sa iron, B vitamins og niacinamide aron magpabilin nga presko og naka-focus bisan kung ang usa ka VA mabug-at.
2: Busa, sulay usab ang stress tabs.
3: Consult your doctor.
0: Stress tabs. Kahit stressed, maganda ang gising dahil parating fresh and focused.
4: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
0: Discover the beauty of playing brightly with New Star Online, luxury entertainment. Now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Playtime Entertainment, the official entertainment partner of Miss Universe Philippines, crowns its first ever Miss Hashtag Playtime Universe, Alexandra Krishna Orino of Albay.
6: Congratulations to Bea Millen Wendorski of La Union, Miss Universe Philippines 2026. She represents the country with pride on the global stage this November.
5: Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment's social media pages now for exclusive content and coverage of their journey as queens.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Playtime Entertainment, born for happiness. That portion was brought to you by Nor Chicken Cubes. Meaty sarap adobo, kaya mong iluto yan with Nor Chicken Cubes. 6 pesos and 75 centavos SRP lang.
8: Ito ang DYHP 612 sa Cebu, numero 1. Tatak RMN.
9: Oras mga kasama, alas 6:10.
8: Straight to the point. Way lipod-lipod nga komentaryo. Pintog nga pag-analisar sa mga issues. Straight to the point.
9: May buntag Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao sa ngan gihapon ni Radyo Man Atty. Rupil Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man Buin Alguno, kita temporary unang muduma sa ato ang tulumanon.
8: Straight to the point.
9: Adlaw nga Martes, Mayo 19, mga nag-unang balita karong buntaga.
8: Straight to the point.
9: Ang Senado na convene isip impeachment court alang sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang ato ang mga senator judges nagsulob mga kasama og purple nga tuga og nanumpa nga ilahang tumanon ang ilahang katungdanan as mga senator judges ning impeachment case batok sa ato ang vice president og natural sa matag tapos gyud aning pag-ot sa ato ang mga opisyal sa gobyerno adunay tumoy. So help me God.
8: Straight to the point.
9: Nga ang ato ang mga senator judges nangayo og lamdag sa ato ang labaw makagagahom nga unta sila impartial, dili partisan nga muhusay nining maong nga kaso batok sa ato ang vice president. Maantay Duterte man o mapro Duterte man ang ato ang mga senador.
8: Straight to the point.
9: Senador Juan Miguel Subiri og senador GV Ejercito na dugang sa minority block sa Senado. Buot ipasabot, intact na ron ang 11 ka mga membro sa minority. O si Bato, absent man, sobra na lang og usa ang majority block. 12 sa majority o 11 sa minority. But og atong i-appel og sumada si Bato, bisan absent, 13 sa majority og 11 sa minority. Ang problema kasi Bato di man maka-active o participate sa impeachment trial. But ang ato ang minority block na ginahanglan na lang o duha ka mga ilang mabita dinha sa majority aron ma-reverse ang sitwasyon. Mahimo ng majority ang minority og ang minority?

0: mahimong, or ang minority, mahimong ng majority, ang majority, mahimong minority. So, mauna siya, ha? Kay si Bato, og atong i-appel og sumada, tri si Paman. But, og dunay mo balimbing din ha, sa majority black, kakuha silang duha, mabali ang sitwasyon. Ang minority, mahimo ng mayoriya din ha sa Senado. Nga lo, mahinong nanon kayo? Tungod kay din ha sa Senate, bisan gani dili kasong impeachment. Numbers game ka na diha. Straight to the point. Si Senador Alan Peter Cayetano naghabilin nga Senate President taliwa sa mga huhungihong nga pulihan kini sa posisyon. Medyo gipangkulbaan usab si Senador Alan Peter Cayetano tungod kay dunatoy nanggawa sa social media nga ang mupuli niya mao si Migs Zubiri. Apan kagahapon, hapsay man kayo ang proceedings sa pag-convene sa impeachment court. Straight to the point. Unya ang una dayong gihimo sa Senado as impeachment court, ilang gipadad-an og writ of summons si Vice President Sara Duterte aron sud sa napu kaadlaw iyang matubag ang mga charges under sa articles of impeachment. Og ang abogado ni Vice President Sara Duterte si Attorney Michael Pua ni pahibaw nga ang ilahang camp andam nga mo-cooperate sa impeachment trial, mutubag sila sa gipadang summons gikan sa impeachment court. Straight to the point. Presidente Bongbong Marcos Jr. ni pahibaw, wag yun siya ilabot. Hindi ko alam yan. Ang impeachment ni Vice President Sara Duterte, hindi ako nakikialam yan. Wag yun kuno siya ilabot na, wag siya mag-apil-apil. Og bahala na ang Senado og ang lower house. Kaya ang Senate mao may magsilbing mga judges og ang lower house mao may magsilbing mga prosecutor. Matod pang Presidente Bongbong Marcos Jr. ang Malacañang og ang ato ang Pangulo dili mo sausaw sa isyo sa impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Ang uban mingon, koho. Samta nasagmuyo ang ato ang Pangulo sa awahing kalambuan sa Senado, lakip na ang pagbiya ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa ilahang protective custody. Presyo sa krudo o gasolina mo saka na usab karo mga orasa sa kabuntagon. Tuloy mga 2-3 pesos no ang pagsaka. Pingit po taani, yayay na usab kita. Tungod kay gipatilaw rata kadiyot og rollback apan ang pagsaka, kadaghan man, sa gunsun man. Og boxing pa na, o boxing pa ni, naka-jab rata kausa kaduha, ang ato ang kontrasos, combination ng mga punches, diri man tugpas ato ah. Maunin na hitabo ron sa precious gasolina krudo. Hatagan tag video partida ba nga sige di ay dako nga rollback uy dang tag pipila ka semana paspas naman kayong increase sa gasolina krudo ang kapiligro ani mo balik na punig tag sa kagatos niya ang matag litro. Oh, samtang sa mga balitang lokal, dugang runouts, posible paghihapong masinati din sa Visayas, tungod ni sa El Nino. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mubutang na og mga trash trap sa pito ka mga dagkong sapa din sa syudad. Straight to the point. Inayong uban pa mga dagkong balita, ato ang hatagan og pagtagad karong taon-taon. Ang oras, 6:18.
1: This time check is brought to you by Ang nailanimong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. That time check is brought to you by Centrum Silver Advance. May nutrients adjusted for age 50+. Tulong para malakas ang resistensya, healthy heart, and sharp memory. The number one multivitamins for age 50+.
2: kidney care time.
3: Pero Jesus ning magpadialysis kaso kaayo, maayo na lang ni ang kidney care. Brad, unsay imong nasinati sa kidney care?
4: Ako si Loloy Tagadanaw, 50 ang edad. Tulo na kabuwan-wan ako nagdialysis. Sukad nga naggamit ko og kidney care, nibalik ang akong kusog sa matag adlaw. Ug wala na koy gibating kaluya sa lawas. Kaning kidney care nakatabang sa pagatiman sa akong kidney. Karon makalihok-lihok nako sa ako inadlaw nga buluhaton. Daghang salamat sa kidney care.
5: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
6: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
8: Sa opisina, pirmi ba kang nag-atubang sa computer?
9: Grabe na gid akong mata. Pirmi, hanap ang akong pananaw. Sakit ang ulo. Og dali kapuyon ang mata. Usahay, silaw pagid sa screen.
10: Parehas ta. Ako pod, pirmi pula og uga ang mata tungod sa sigig computer.
11: Maayo na lang. Nanay Iberry Gold with 10 milligrams lutein.
9: Pagsulay na ako sa Iberry Gold, na-feel na ko nga mas klaro ang pananaw og dili na dali kapuyon ang akong mata.
10: Salamat sa lutein sa Iberry Gold. Makatabang protektar sa mata, batok sa blue light ug eye strain.
11: Kung pirmi ka sa computer o cellphone, Iberry Gold with 10 milligrams lutein. Alaga sa imong mata, matagadlaw.
12: Available na sa Mercury o mga suking butika.
13: Makasama sa kalisod sa kinabuhi karon, mas lisod yun ang masakit. Busa, maniguro ta. Ilabi na kung panglawas na sa atong kaugalingon o sa atong pamilya ang hisgutan. Sa pagpili o tambal, dili ta sa nasulayan na ang kalidad. Dili pagyod sakit sa bulsa. Dili kinahanglan nga mahal aron masulti nga di kalidad ang tambal. Apan, magpabiling magpaminantayon sa pagpili sa mga baratong tambal. Kay dili tanan luwas og epektibo. Pahinumdum gikan sa Unilab, pilia ang tinuod nga kalidad sa presyo nga dili sab sakit sa bulsa. Unilab quality yan.
1: That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe.
14: Balik-balik na lang ang sud-an.
15: Angeline,
16: Sulayi,
15: ang Star Nutrimeats ulam with real meat.

0: abangan ng refreshing Tang Bayan sa inyong barangay ngayong Sabado at Linggo.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kanhing Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maonggi pa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
2: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kajut lang!
3: Maglangay-langay pagod ka? Naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
2: Wow! Mas maayo pa?
3: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
4: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
2: Naa! Bisag pang sharon pa. Naay lechon, humba, adobo, kadere.
3: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
5: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang nailan mong Alaksan? Extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan
7: Straight to the point.
8: Oras mga kasama, alas 6:23. Panayon ta sa tuang tulumanon sa ngan gihapon ni Attorney Rupil Fernandez Banyok. Ako si Radyo Man Buin Alguno. Kita'y temporaryong muduma sa tuang tulumanon.
7: Straight to the point.
8: Hapon hapsay kayo ang proceedings sa pag-convene sa impeachment court. Og taliwa sa mga hulga nga kudita sa Senado, nagpabilin nga intact ang liderato ni Senador Alan Peter Cayetano. 23 ka mga senador ang nagsulob og purple nga robe og nanumpa nga ilahang tumanon sila impartial, fair, dili partisan sa ilahang paghusay karon sa kasong impeachment batok ni Vice President Sara Duterte. Now, ang ato ang mga senator judges ni sugod na silahang trabaho ug ang unang trabaho nila mao ang Senado nagpada og writ of summons ngadto kang Vice President Sara Duterte aron tubagon ang mga charges nga nabutang sa Articles of Impeachment. Sa gikaingon na, pabilin nga mayoriya ang kampo ni Alan Peter Cayetano samtang sa minority block diha man to'y siyam kabuok. Kay ang duha ni abstain si JBR Sito og si Meg Zubiri. Ni confirm sila si Zubiri og si JBR Sito ana-ana sila karon sa minority block. Nagpabilin nga slim majority ang kampo ni Senador Alan Peter Cayetano. Kay duha na lang ang ilahang bitarunon dinha sa majority. O mabali ang sitwasyon, mahimo na unyang majority ang minority o ang majority mahimong minority. Okay. Para ma-simplify nato, og miingon ganita og majority ang formula ni ana 50+1. Mulabaw lang og usa majority na. Sa election dili man ta majority votes din eh. Sa election sa Pilipinas. Ang gi-apply nato nga system pagpili og mga leader dinhi sa atoang nasod, plurality votes, dili majority votes. Doon na kalainan ang plurality og ang majority. Kay kun atoang iistrikto ang pag patuman og majority votes, panalitan og maunay basis nato sa pagpili og mga kandidato sa Pilipinas. Gamara kayo mga leader nato nga ato ang mapili. Kaysagad yod sa mga registered voters, dili man makaabot og majority ang ilahang suporta ngadto sa ilahang gipili nga leader. So, ang ato ang system sa eleksyon, aron mo daog ang kandidato plurality votes. Buti pasabot, kinsay mas daghan nga buto. Panalitan, doon ay 100 million ka mga butante. Bisan usar ni ana, maoy ni butar ang kandidato ra o niya ang usa, zero, kay bisan ang kontrawa ni butar, daog na ang pinakadaghan og buto. Or panalitan, ang kandidato nakaangkon og duhara ka buto out of 50 million voters. Agrabihan na po na ano. Makaingon taka imposible na po na ano. Pero panalitan lang ba, for the sake of discussion, duhara, unya ang kontra usa, ada og tong nakaangkon og duha. Kaya ang ato ang i-apply din hinga pamaagi sa buto aron mudaog ang kandidato plurality votes, dili majority votes. Sa habig sa Senado, importante kaing makuha nila ang majority tungod kay ugunsay ilaha mga desisyon, mumater ang numero. Pumalikan ang maong isyu karong taon-taon, ha? Ato kami naon una ang report gikan sa gawas na babae ginudahan ni hubog. Uy, hapit matagak sa sapa. Uy, ni higda na goskarsada. Kasama mo si Radyo Man, si Idol Tweety, kasamang Idol Maya Muta.
7: CYHP, Tatak, RMN, Report.
9: Attorney Buen, maayong buntag, live and direct mismo din sa may B. Rodriguez, din higyos may taytayan. Attorney Buen, kung doon na tayo naalarmahan na usa kagituwang hubog nga babae, Attorney Buen.
8: Oy.
9: Nga sa una pang informasyon nga ito ang nakuha, gikan ni siya sa usa ka bar din sa siyudad sa Sugbo din ha. Sa may Ayala Dapit, Attorney Buen. Nang sakay ni sa taxi, Attorney Buen, aron unta magpahatod sa balay sa ihang bana nga naa sa bayanihan. Basak Pardo, kumanan na Attorney Buen ang kining taxi ng ihang gisakyan ng Emerson Taxi nga giya driban gimanihuan ni Lester kay gipahunong siya dinhi sa may B. Rodriguez sa may taytayan. Niya ang ihang iha pong kakul ba, Attorney Buen, kay basi ni Moamba, kay lagi nag-hysterical na po din nga maong babae, Attorney Buen. Kaya naglibog siya gihabang inaog ang kining nga maong babae. Ya, kaya di naman lagi niya mapugna na mo tong ihang gipakanaog ang kining nga maong babae, Attorney Buen. O taod-taod lang, Attorney Buen, kalit naman higda naman ni tunga-tunga zan din hi sa may B. Rodriguez. Niya sa wapas yan higda, Attorney Buen, hapit gid siya. Matagas din hi sa duol sa may taytayan nga dunay mga adunay sapa, Attorney Buen. Niya sa pagkakaroon sa tuwa pong nasairan kay perting mauya ay nga maong babaya si gighila kang wata po da kasabot kung unsa gyud ang iha pong ganahan na mahitabo, Attorney Buen. Mao to nga maayo na lang gani kay anaa ang atoa mga taga emergency response team nga mao po yan ni rescue ani nga maong babaya. Sa tunga-tunga sa dan, kaya dinha naman siya nag-higda, Attorney Buen. Dinha na siya nag-hilak, dinha na po siya natulog. Gikan sa icon, niya dilipod masturya o tarong. Kini nga maong babae, Attorney Buen, ato ang nailan nga si Easter April del Socorro ang pangalan. Niya ang kini siya, Attorney Buen, ato ang nasairan. Ang iyahang pamilya kay taga Kandulawan at Talisay. Ato ang naning natawagan po ng iyahang pamilya. Niya matod tabagan ni sa ihang pamilya pa na sa iran, Attorney Buen, na mag-atuan ni siya o gakini po nga mga bar pa na Attorney Buen kay dunan ni siya mga Korean friends. Niya, moto, paghuman niya o ginuminom po dito, magpauli na ito sa iyahang bana din sa may bayanihan Basak Pardo, mo naman nung noon itong at hitabua, nakulbaan naman noon ito ang driver sa mong taxi kay magpanaog man siya din higid mismo sa taytayan na siya magpanaog kaya dili siya ganahan bisan asa attorney Gwen kung dili mismo gyud din siya sa taytayan. Motos kahadlok po dan yung taxi driver niya, di naman niya makontrol. Iyahan na lang po niyang nabiyaan ang kining maong babae niya. Naabta na lang po sa tuwang mga taga-emergency response team, ang nana sa tunga-tunga sa kadalanan po ang kining maong babae at ni Buwana. Niya gidala na niya siya sa ospital kaya di naman po da nato mahinabi at ni Buwana kaya mura mag-hyperventilate ng gahi naman niya iyahang mga kamot at ni Buwana iyahang ulo kaya nagkilid naman. Niya mo tong nakulbaan po tag-apil mo tong ingon gid ang emergency response team ngayon lahan naging dadon sa ospital nga maskin pa wala ang tagtungod po at ni Buwana.
8: Wala na unsa ang lawas ana, wa na kaangkon o mga garas kani higda na makaanat karsada.
9: Sa ato ang nakita ito ni Buwan, wala raman hinoon. Doon na siya'y dalang kanyang bag. Apan wala'y sulod nga maskin unsang kwarta. Maskin gani sa phone na ito ni Buwan, wala'y sulod. Ang atuarang nakita kay ang iyahang passport nga nasa sulod sa bag. Nga mo to, dira na ito na ilhan nga mauni si Easter April Adel Socorro ang panganan niya. Dihigyo na, ito ni Buwan, din siya nag... higda sa tunga-tunga aning dalan dinis may taytayan ang kining maong babay. Potopirtig yung kulbaa, maayon na lang yun, agian yun, dayon sa tuang mga taga-emergency response team, mag-itabang.
8: Uy, ka nagmaoy naman ka nagmaayo. Unya, wala sa sakto gunang panimuot. Wala sa sakto bang pangunahuna, basta magmaoy na.
9: Kanagyan, Atty. Ban, mo, sa gani, ato akong asayron unta kung unsa may hinungdan po dan iyang pagmaoy niya dan iyang bana. Dili man makontak po dati ni Buwan, may mayo na lang gani ang iyang pamilya, iyang mama. Muna inisaysay po da sa tuang mauna siya, mag-atuan siya ang bar at ni Buwan na kaya tungod po da doon na siya mga Korean friends.
8: Di ay.
9: Sa pagkakaroon at ni Buwan, gidala na ni ang kining maong babae sa duol niya tambalanan na aron po da nga matagaan og medical nga pagtagad kay tungod rago ambot lang og naaban ni siya sakit at ni Buwan kay perti mangyong gahia or ga hyperventilate lang bani ka sa sobra ga hilak ka ang kining mao babay
8: basin og duna nay bugat kay ang problema unya gusto siya og diversion ha
9: possible gid at ni Buwan mo na nagpugugog gid og taman nya yun sa naka makainom do man siya sa siya muli at ni Buwan mo sa sayahang bana dinis may bayanihan apan wa na sa sayahang panimuot ang ganahan na po siyang posibleng muambak din sa may taytayan o pagkautaw na ni Buwan doon ay kakita niya nang higda na po siya din sa tunga-tunga yun sa dan sa may B. Rodriguez
8: kay common sabgod ka na nga sitwasyon kasamang adult tweeting doon ay mga dagko kay problema o nya dili lang makayanan sa ilang kaglingon maghubog-hubog na no mas maayo ta to no og duna bay mga problema do kayo o nya di na nila kaya kayo nga dadon ang problema instead nga mag-inom-inom magkaon-kaon oh
9: bitaha pa mabusog pa ta ni Buwan mabusog pa ta nya then pwede raman gyud hinuon pod ato ni Buwan nya duna pod tay kasturyaan nya kanaging kasadigan pero namang gyud po uban nga mga tao nga kanaganing dili na po sila ganahan nga nga mangdamay pa o galain sa ilahang problema o munang ilahan na lang kung kuon.
8: Depende sabgo na sigala na to idol tweet kay og bakasumbong sabkag higala nga bad influence kana musabot no ni mong problema kay panalitan ron og ang imuhang higala imong inon nga kini ni ang yards di alagi ko'y problema gid bugat ka rin tanan ay ka problema ana yes inom ta mo resulbat ana
9: oo okay mo alagi na og mag-inom daw ato ni Buwan malintan daw pero pwede raman ka diyuta po da ni mo malintan yawa di malintan naman po ni mo yung panimuot og mahubog kag maayo
8: o niya ra ba kauli anas imuhang panimuot lison na kayo malintan ang imuhang kauwaw
9: kana tinuod gyud na attorney Buwan nga ubay-ubay ra bagyo to ang nakakuha gulagway ubay-ubay ang nakakuha pud og kanang video ani nga maong babay attorney Buwan nga ni anhi dinis may taytayan lili dinhi sa may sapa nya den gyud dapita attorney Buwan hapit sa matagak ning anhi na pud siya dinhi sa tunga-tungas kadalanan Maayo na lang gyud na rescue gyud in town attorney Buwan ang kini kumuha.
8: Maayo na lang po town oh nya mabalik na ngadto sa pamilya kanang maong babay. Dunay katambag ang nagmaayo.
9: Pamilya karon Attorney Ben, pahibaw po dang ang ilahang anak kay gidala na gyud sa ospital kay gatuoran man pud Attorney Ben kanya. And ang maka-recover na pud karon ba, naan na siya ang panimuot, apan kalit lang man Attorney Ben ang gahi na mani. Ang kining among babay, hinungdan niya, may desisyon na gira nga to ang taga-emergency response team. Nga da doon na gyud sa doon nga tambalanan. Kaya iyahang tailog, gamot naman ni Attorney Ben, iyahang ulo, kay ning gahi pong apil.
8: Oh, mauba. Pastila, no? Mas maayon na lang kay ato pasalamatan ang ato ang kisa may naka-response ana, ang taga-CCTO.
9: Yes, Attorney Ben. Dali kayo pong naka-respond ang kining ato ang mga taga-autoridad, Attorney Ben. Emergency response team. So for Attorney Ben, mo na itong nakuha, kabahin po daan nga maong babae ang nakitaan na lang, naghigda dito ula sa kining taytayan o tunga-tunga giyod sa kadalanan niya. Pwerte pong pulbaa po sa mga motorsiklo nga mga gidinhin, narabay uban nga pwerte paspasa po makapadagan, Attorney Ben. Hindi na mabuna una.
8: Mauba.
9: O maayo na lang giyod, nga wag din tao ni naligtan, o nabantayan na po gini nga maong babae. Hatagan na po tani dugang pang pagtagad ato ni Ben, ugaling makauli na po ni sa ilahang balay ang kining si Easter April de la Socorro. Kauban na to sa itong RMN Patrol at ang Speed Pilot, Radyo Man Jesse Sumampong, kiniyong Idol 2D, Isaiah from 93.9 o DYHP, RMN, Cebu Tatak, RMN.
7: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
8: Oras mga kasama, alas 6:38, mabalik ta karong tataon.
10: Ako si Nina Ortiz, taga Davao. Sa una, lisod kaayo akong kahimtang, pirmi ko kapoy, wala ko'y gana mukaon. Ang akong tiil pirmi hubag, ug akong ihimurag na ibula. Sakit kud pirmi akong likod, ug nahadlok ko basing kidney na diay. Maayo gani kay gisalayan ako ang kidney care. Human sa pipila kabulan, napaginom, inay-hinay ni balik akong kusog. Nawala ang hubag sa akong tiil, ug mas maayo na pud akong pamate.
11: Ayaw hulatang nga mo grabe pa ang problema sa imong kidney. Sulay ang kidney care, makatabang sa pagkatiman sa imong kidney ug sa imong panglawas.
12: Available na sa Mercury ug mga suking butika.
13: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Likayi ang dialysis ug ubang problema sa kidney. Mag-kidney care.
1: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga moadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangal sa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay duga nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan, extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra. Bye.

0: Swakto pa!
1: Swakto na!
0: 45 pesos ka? SRP!
2: New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
3: Estudyante ka ba nga sige laptop o cellphone?
4: Oo, gyud. Tungod sa online study, permi ka po yung muhanap na akong mata.
5: Ako po. Usahay magsakit o magluha akong mata tungod sa kasilaw sa screen.
3: Ayaw ka balaka. Naanay Iberry Gold with lutein. Para sa mga estudyante nga sige gadgets.
4: Pero sukad nag-inom ko og Iberry Gold, mas klaro na akong pananaw.
5: Salamat sa Iberry Gold with lutein. Protektado na akong mata sa blue light.
3: Iberry Gold with lutein. Para sa klaro nga pagtanaw.
6: Iberry Gold with lutein. Pabalik na sa Mercury Drugstores nationwide.

0: kasagana ay nakakamtan. Bimeg ang katuwang. Be the best, be galing. Bimeg, pulidong kalidad sa produkto at serbisyo. Kaya dudat ka ba'y di alintana. Bimeg ang kasama.
1: Be the best, be galing. Bimeg ang kapili.
2: Be the best, be galing. Bimeg.
3: Alang sa komportable nga pagbati ni Lolo ug Lola, Kares Adult Diaper ang saligan. Adunay antibiosis aron likay rashes ug deodorization alang sa odor control. Kay ang tinuod nga pagigugma mabati sa pagatiman. Kares Adult Diapers. When you love, you caress.
4: When you love, you caress.
5: Oh, kumusta man tong nagsulti nga 2026 is gonna be my year? Naa na mo'y progress? Ubasig ang mga dreams and goals ninyo. Dreams and goals are gihapon next year. No judgment. Pero walay new year, new me. Kung wala kay energy. Unya, masakiton pagyud ka. Bisag ayuhon ni mo plano, lisod yun na i-achieve kung bagsak ang energy, appeal imong immunity. Di manoon ka kuwang sa ambisyon o motivation, abini mo, wala kay time, wala ra kay gana. Pero ang tinuod, kulang yun ka sa energy. Unsa man, hangtod planning, booking, o imagining na lang yun ka? Make it happen with Enervon Z Plus. Mutabang ug hatag ug extra energy from B vitamins plus stronger immunity tungod sa zinc and vitamin C with proper diet and exercise. So you can make your best life a reality. Let's make things happen in 2026. Pag Enervon Z Plus na, Unilab quality yan. Multivitamins plus zinc is the generic name of Enervon Z Plus. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Oras mga kasama, alas 6:43. Ito kami na ang dugang palita. Tindahan sa Argao na sunog. Kasama mo si Radio Man Paul Lauro. Yes, Paul.
7: TYHP, Tatak, RMN, Report.
8: Kasama ang Attorney Buen na panayong gisubay karon sa Argao Fire Station ang pagkasunog nining usa ka tindahan alamay mutang sa Barangay Lamakan sa lungsod sa Argao pasado alas 10 niyanang Domingo sa gabi apan alas 12 na sa tungang gabi na fire out kini maong sunog ang maong tindahan o mercantile ipanagiya sa gipag-iya nila ni Gritchel Liena o Edchel Abalo matod sa atong kabubiruhan na ilang na raise dayon ang first alarm sa niyang naabot ang ilang fire truck na dako na kayo ang pag-ulbo sa kayo mga alas 10:53 na raise dayon sila o first alarm sa FO3 Michael Angelo Rodriguez ni Butyag nga na fire out na nila ang sunog alas 12:01 na yun sa tungang gabi, Lunes na, at long Lunes na. Ila pa noong gisubay kung anong nasunog kinimaong tindahan o ila pa sa gisubay ang kinatibukang danyos na ini. Mauna Attorney Boyd ang update sa sunog sa usakatindahan niya sa Lamakan, Argao. Kasama mo sa kabumbirohan sa Argao, ako inyong radyo man, Paul Lauro, DYHP, Tatak RMN.
7: RMN, Radyo Mo, Nationwide.
6: Oras mga kasama, alas 6:45. Panayon tama kasama sa tuang tulumanon. Hangtod pata alas 12 sa tungang... Alas 12? Alas 10 sa buntag. Naana naman ta sa gabi. Alas 10 sa buntag. Pero karong taon-taon, inyong ikaoban si Attorney Rupil Fernandez Banyok. Temporaryo ratang ni Daoda sa programa ni Attorney Rupil. Sa mas solido pagyod nga mga analisis o mga komentaryo, karon tataod at tangin ninyo si Attorney Rupil Fernandez Banyok. Ang kining ato aron, more on facts, kalabot sa impeachment trial batok ni Vice President Sara Duterte. Kagahapon, wa mutunga si Bato. Kinsa may mutunga nga nagpabantang na mandaan si Trillanes ug nagdag warrant gikas ICC. Busa 23 ra ka mga senator judges ang nanumpa. Wa dayon magsugod ang paubos og kanabang naandan ba nga trial ng yun. Ang gihimo sa Senado, ilaon ang ipanad-an og summons gitawag og writ of summons si Vice President Sara Duterte aron iyahang matubag ang tanan nga mga charges nga anaa sa Articles of Impeachment. Og kagahapon, nagkadaiya mga grupo ang ni pahigayon og protesta didto sa Metro Manila. Didto mao'y init kayong mga rally. Dunay mga grupo nga anti-Duterte nga ang singgit papanagutin sa batas si Sara Duterte. Oh. Samtang ang mga pro-Duterte naasay ilahang mga placards ug sagad niini mao ang panawagan nga hunungo na ang impeachment why sa si Sara hunungon ang panggukod ni Vice President Sara Duterte. Diri sa Davao City, dito maoy init kayo ang mga rally agig suporta kang Vice President Sara Duterte. Kay dito man ang pusod ni Vice President Sara Duterte, taga Davao man ang ato ang Vice President. Og natural ang iyang mga apaisano ni padayag og solido nga suporta ngadto kang Vice President. Siguro ang Davao karon og ang mga tao ato ang pangutan-on mayoriya dito sa Davao suporta gyud ngadto kang Vice President Sara Duterte. Sa Luzon area nabahin man ang mga tao. Diri sa Visayas, well, base sa mga survey, nabahin usab. Sa Mindanao, kusog-kusog, mas medyo taas ang trust rating ni Vice President Sara Duterte dito sa Mindanao area, labi na gyud sa Davao City. Ang katawhan nagmonitor ning pag trial na unya ni Vice President Sara Duterte. Kasi ako ang giingon, ang hitabo kagahapon, mao pa lang ang pag-convene sa impeachment court. Ang trial, wa pa magin masugdi. Kaya wa pa man nakasugod og present sa mga ebidensya ang prosecution. Nagpanikad na raba, no? Si ML Party List Congresswoman Laila De Lima. Oh. Well, in fairness, makasama sa prosecution, makaingon ko nga mga dekalibre ng ilahang mga anaas sa ilahang team. Sa habig sab sa defense, mauning mga abogado ni Vice President Sara Duterte, mga maayo po ning mga abogado ni Vice President Sara Duterte, pero kinahanglan ilahang mabusisi og maayo ang mga ebidensya nga i-present sa prosecution o makapresent usab sila og mga ebidensya nga magtimaan or maghatag og giya nga inosente ang ato ang Vice President. Sabig sa ato ang mga senator judges, sa inato pa din he, bisan sa mga ordinaryo gani kayong mga hearing, bisan sa hearing sa lupong tagapamayapa, impartial yun na. No? But kung mugawas gihapon ang ilahang political color, nga instead magsugod na sa impeachment trial, mo diskurso pa og taas kayo, ang katawhan makaingon nga dili man ni impartial ang trial sa impeachment kay ang ato ang mga senador magdepende man og asa silang partido dapig padalitan ron sa mga pro Duterte senators og ang ilahang mga sentimento dapig pirming Duterte makaingon na ang mga tao nga di man impartial. Og ang mga anti-Duterte senators, kung ang ilahang mga linya sa sinultihan, anti-Duterte na, ano, makaingon ang mga tao, saan man eh? Mauni trial, mauni ato ang mga senator judges. Busa, ang panawagan sa ato ang simbahan, mao, nga bahala na lang. Kung unsa inyo ang hukom diha, ang mahinungdanon mao, nga fair kamo, nga mo handle sa inyohang trabaho, regardless of your political color. Bisan asa pa mo nga partido na hisakop, kinahanglan impartial kamo, kay kamo na numpa as judge. Judge mo. Oo. Di lang judge, senator pag yun. Senator judge. Ha? O privilege ni sa tua mga senador nga nahimo silang judge. Oh, siya na kanya na umu-apply ka og judge kasamang kay taas kayong qualifications. So, di pa kadawaton pagka-judge, pero kini sila, dili ni tinuod nga judge, nahimo nga judge tungod sa mandate sa atuang 1987 Constitution. Now, tag-obwar diha sa Senado, kay sagi kaingon na nako ang majority block, ang ilahang nakuha maulang ang slim majority. Humani tapuna sila si G.B. Ejercito og si Mig Zubiri sa minority, ang numero karon 11 sa minority, 13 sa majority, og atong i-appeal gihapong sumada si Bato. Pero kay dili naman makaparticipate si Bato sa mga proceedings sa Senado, tungod kay giwanted naman siya sa ato ang Department of Justice, sa Bureau of Immigration o sa Department of Interior and Local Government, ang active sa majority diha sa Senado, 12 na lang, samtang 11 sa minority. O gusto sa minority nga mahimo sab silang majority, duha ka mga balimbing ilang i-recruit din ha sa majority. Ang sitwasyon mabali na, mahimo na silang majority. Ganong importante kayo ang majority? Tungod kay sagad sa mga rulings din ha sa Senado, ang mudaog ang majority yun. Panalitan, og dunay mga motion. Butuhan man na. Oh, now, og lupig ang tingog sa minority, listen kayo. Samtang, panalitan ron, ang minority mo raise og motion. Then, babagan sa majority, awa na, maglisod. Maglisod sila og kanana ang kinaniang palupad og unsa ilahang gusto. No? So, importante nga maangkon nila ang majority. Duha ra ni ka camp, minority og majority. Pero sige, kaingon na nako, amo ni magpasabot nga ang tanan nga mga anaa sa majority, sa pagkakaroon, ang majority, ang kampo man, ni Alan Peter Cayetano, wa man pasabot na, nga ang tanan nga naaron sa line-up sa majority, ang ilahang butar, o ang ilahang desisyon, acquitted na, si Vice President Sara Duterte. Kaya posible man nga naay mga balimbing niya. Mausap diri sa habig sa minority. Wa magpasabot nga tungod kay minority sila. Conviction na ang ilahang hukom ni Vice President Sara Duterte. Ang chance nga, ang uban, bisan og naa sila sa minority, ang ilahang desisyon, acquittal. Oh. Pero sa pagkakaron, tungod kay kinipolitika, hay man lagi, ang mahinungdanon, mahibaw-anaan ang kamada. Oh, kamadahon badaan. Sama go diri sa lower house. Gikamada na mandaan. Gikamada ko no o gikamang pa. Sobra gud sa 200 ka mga kongresista ni butar og yes para sa impeachment. Out of 318 ka mga kongresista sa tibuok Pilipinas, apil na ang ato ang mga party list ng mga kongresista. Sobras 200 ka mga kongresista ni uyon nga i-impeach si Vice President Sara Duterte. Oh. So kini ni Aaron, sa ako nang gibalik-balik og sulti ninyo, medyo magtimbang-timbang ginigmayo ang ato ang mga senador. Kay kon ang ilahang desisyon, acquittal, mga suko nila ang mga anti-Duterte. Apan kon ang ilahang desisyon, conviction, mga suko nila ang mga DDS. Oh. So ang public opinion mahinungdanon kayo ron. Ha? Mahinungdanon kayo ang public opinion. Maminaw man po ning ato ang mga senador sa public opinion. Ang problema tungod kay pulos manggudaghan. Ha? Og ang ato ang mga senador maminaw sa mga pro-Duterte groups. Daghan man ni sila. O ang ato sa mga senador maminaw sa mga anti-Duterte groups, daghan usab ni sila. O asa man nga tingog ang ilahang paminaon? Ha? Maminaw ba sila sa ilahang konsensya? O maghinuktok ang mga senador, asa mga kuani? Ari ba ko sa conviction? Uy, masuko na ko ang mga DDS ani. Oh, ari ba ko sa acquittal? Uy, masuko ang mga anti-Duterte ani. Ha? Asa ko nung maminaw? Oh, mura to og promotion sa sabon nga. Ako ang imong konsensya. Kunya, naapag yoy diktar sa partido. Ha? Tulo na yun ang ilahang paminaon ron. Ang tingog sa mga DDS, ang tingog sa mga anti-Duterte, o ang tingog sa ilahang partido. Ha? Pero naapay reserve, oy. Nga di ginanimo piding kabalibaran kasamang ki. Ha? Unsa man na? Ang tingog sa asawa. Joke-joke rin na, oy. Way labot ng tingog sa asawa. Sige, karunta taon, ha? Human siguro sa mga balita sa RMN 558 Manila o sa mga balitang lokal. Ang mupadayon makasama sa mga discussion sa nagkadaiyang mga political issues, mga pinto kayo nga mga komentaryo, maayo kayo nga pagkahanay sa mga discussions. Mao ang ato ang station manager karong tataod si Attorney Rupil Fernandez Banyo. Oras makasama untop ng alas 7.
9: This time check is brought to you by Leon Extra Strong Beer. Bangi sa salap, bangi sa sulit. This time check is brought to you by Idol Cheese Dog. May panalo na with the cheesiest Idol Cheese Dog ever versus previous formulation. This time check is brought to you by Kidney Care. Likayi ang dialysis o ubang problema sa kidney. Mag-Kidney Care. This time check is brought to you by PLDT Home Fiber Prepaid. Sumakses ka sa Anli with PLDT Home Fiber Prepaid. Mag-PLDT Prepaid na!
10: Mga anak, napalit na ko ang inyong bagong sabon nga pangligo.
11: Wow, Mama! You know I love the all-new Protect Soap!
12: Dito, Mama!
10: Ay, kauwi sa ani nila, oy. Aw, potropod ko. And pag all new Protect Soap helps protect freshness feeling every day up to 8 hours. With regular use, results may vary.
13: Aw, prod, love na mo ang all new Protect Soap. Starts at 1550 pesos SRP lang.
12: Papa!
10: Pag all new Protex Soap, aron mo tabang mo protect sa freshness feeling adlaw-adlaw up to 8 hours. With regular use, results may vary.
12: Naglisod kas pagsulod kay sakit ang lawas nimo? Use Salon Pass. Dunay diretsong pagdurot sa sagol niini. Paspas ang epekto sud lang sa 30 ka minuto hangtod sa 8 ka oras nga alibyo para sa mga sakit sa baga, liog ug sa likod. Salon Pass. Methyl salicylate menthol tocopherol acetate tampon is the generic name of Salon Pass. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Salon Pass with direct ingredient penetration for shoulder, neck and back pain.
15: Basta na ay hilanat,
16: dapat matik. Ibay Jessic.
15: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
16: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
15: Dapat matik. Ibay Jessic.
17: Alagang Unilabyan.
18: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.

0: Nor sinigang, asin kilig sinigang, basta Nor, kaya mong iluto yan.
1: Live via satellite. RMN News Nationwide. Signal TV, Channel 309. Sa WRMN, New York, USA. Napapanood din tayo sa YouTube at Facebook channel ng RMN Worldwide. Mula po sa RMN Broadcast Studios, Atlanta Center, Manila. Narito ang inyong kasamang takapagbalita.
2: RMN Network News.
3: Maganda umaga mga kasama. Ngayon ay Mayo 19, 2026. Radyo Man Zander Kayabyab.
4: Ako naman ho yung Propesor ng Bayan, si Ricky Rosales.
3: Narito na ang ulo ng mga may init na balita.
2: RMN Network News.
3: Vice President Sara Duterte binigyan ng 10 araw para sagutin ang articles of impeachment kasunod ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court.
5: Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte.
4: Senado, nag-adjourn kahapon ng walang pagbabago sa liderato. Unang batch ng committee chairmanship inilabas na.
3: Landslide at pagbaha naranasan sa Davao City. Bunsod ng mga pag-ulan, klase at trabaho sinuspinde.
4: Negosyante patay sa pamamaril ng sariling pamangkin dahil sa alitan sa lupa sa Malaybalay City, Bukidnon.
3: Nobyo, inaresto matapos 2 beses na itanan ang kasintahang minor de edad sa Bacolod City.
4: Halaga ng piso kontra dolyar, sumadsad muli sa historic low at nagsara sa 61.75 kahapon.
3: Mas maraming rotational blackout nagbabadya sa mga susunod na buwan dahil sa banta ng El Nino.
6: Yung ating power sector is preparing for the El Nino.
4: Sa balitang sports, Pinay tennis ace Alex Iyala nalaglag sa opening round ng Strasbourg Open.
3: At sa ating entertainment news, Joshua Garcia at Julia Barreto, nagkailangan nga ba sa kanilang on-screen reunion?
2: Network News.
3: Detalye natin mga balita mga kasama, pinasasagot ng Senate Impeachment Court si Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga reklamong isinampa laban sa kanya. Kasunod dito ng pag-convene ng Senado bilang Impeachment Court kung saan nanumpa si Senate President Alan Peter Cayetano bilang presiding officer at ang mga senador naman bilang senator judge, formal na ipinresenta. Sa korte ang articles of impeachment laban kay VP Sara at pinadalhan din ng summons ang Vice Presidente. Binigyan si Duterte ng 10 araw para sagutin ang reklamo habang meron namang 5 araw ang prosekusyon para magkomento sa sagot ni VP Sara.
5: Let a writ of summons be issued to the Vice President Sara Zimmerman Duterte, who is directed to file her answer within a non-extendable period of 10 days from receipt, pursuant to Article 7 of the Rules of Procedure of Impeachment Trial. She is directed to appear before the session hall of the Senate of the Philippines upon notice. The Sergeant at Arms is directed to serve the written summons on Vice President Sara Duterte along with a copy of the Articles of Impeachment.
3: Sunod nito ay ikakalendaryo na rin ang pagharap ni VP Sara sa Impeachment Court at ang pre-trial para sa pagsisimula ng paglilitis. Naharap si VP Sara sa mga aligasyong may kinalaman sa maanumalyang paggamit ng confidential funds, hindi may paliwanag na kayamanan, bribery at pagbabanta sa mga opisyal ng pamahalaan.
2: RMN Network News.
4: Isinumitin na rin po ni House Secretary General Cheloy Garafil ang formal entry of appearance ng 11 miyembro ng House Prosecution Panel. Kasabay na rin ito ng pag-convene ng Senado bilang impeachment court na lilitis kay Vice President Sara Duterte. May pirma ito ng lead public prosecutor, si House Justice Committee Chair Batangas Representative Jervil Luistro. Bukod kay Luistro, pirmado rin ang dokumento ng ibang miyembro ng House Prosecutors na kinabibilangan ni Representatives Terry Ridon, Rog Gutierrez, Isabel Maria Zamora, Lawrence Defensor, Chel Jokno, Laila Dilima, Kakabagaw, Jonathan Keith Flores, Lordan Suan at Joel Chua. Hindi naman po natuloy kahapon ang plano ng House Prosecution Panel na pumunta ng Senado.
3: May kanya-kanyang toka ang mga miyembro ng House Prosecution Panel sa Articles of Impeachment laban kay VP Sara Duterte. Sinabi ni mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na hinati ang apat na Articles of Impeachment sa mga House Prosecutor. Tiwala naman si De Lima na mangingibabaw pa rin ang konsensya at ang ebidensya para maging batayan ng mga senador sa kanilang pagpapasya

0: ganyan ng mga political realities na nakita natin yung majority ngayon, karamihan sa kanila ay talagang mga natatawag natin na nakakiling talaga sa mga Duterte, ay gusto namin pong isipin na siguro naman at the end of the day, kapag makita na talaga nila yung mga ebidensya at malakas yung mga ebidensya, kikiling doon sa talagang kung ano ang ebidensya, kung ano ang tama, kung ano ang makatuwiran. Kasi this is a very paramount mechanism of accountability. So ang mismo na ang mga taong bayan ang mag-iisip na dapat i-convict. So siguro naman, because these are politicians, ay makikinig naman sila kung ano ang pulso ng taong bayan.
1: Samantala, kinumpirma naman ni San Juan Representative Isabel Zamora sa mga miyembro ng House Prosecution Panel na sa kanya naka-assign ang grave threats at bribery sa Articles of Impeachment. Dahil dito puspusan anya ang paghahanda ng mga kongresista para sa pagdinig. Naniniwala naman si Representative Zamora na ang pagpapalit sa liderato sa mataas na kapulungan ay may kinalaman sa impeachment complaint, kaya mariin ang apela niya sa publiko na maging mapagmatsyag at magbantay sa magiging takbo ng paglilitis.
2: Lagi ko pong sinasabi na I invite everyone to watch the proceedings. Yung mga kababayan po natin, maging involved po tayo, panoorin natin ang mga mangyayari sa Senado para po alam natin kung ano ba talaga itong impeachment na ito. Dumaan po sa Committee on Justice, probable cause pa lang po yan. Hindi po ang mga prosecutor ang magsasabi kung guilty or not guilty. Sa Senado po yan. Pero kailangan natin maintindihan na itong impeachment is a measure, a way to determine or to get accountability.
1: Si Congresswoman Isabel Zamora sa panayam ng RMN DZXL 558.
3: Sa kabila naman po ng mga umuugong na kudeta, nag-adjourn ang sesyon ng Senado kahapon nang hindi pinapalitan si Senate President Alan Peter Cayetano. Nagbukas ang sesyon sa paghalal kay bagong Senate Secretary Luis Montales matapos ang resignation ni Mark Leandro Mendoza. Matapos noon, walang senador ang nagsulong para bakantihin ang Senate leadership hudyat na walang kudeta na mangyayari. Gayunpaman, formal nang nagpahayag sina Senador Mig Zubiri at JB Ejercito na sila ay aanib o sasali sa minority.
4: I would like to be associated with the minority bloc, Mr. President, if I may. Binatigos nga ako nila, sabi nila na ako'y nag-fence-sitting at nag-abstain. Nag-abstain lang ako para I have a free hand to vote on which issue that I think is important for the Filipino people. But when it comes to the organization, I would like to associate myself with the minority, Mr. President. Thank you.
5: Being majority leader is a very... of course, it's one of the most powerful, we would say, position in the Senate. But I guess at this point, I would like to maintain my independence. Yes. For now, Mr. President, I'll be with the minority.
4: Okay.
5: But again, I would like to thank you for that for the respect, and we will all still be friends.
3: Una nang binagit ni Cayetano na hindi niya haharangin ang tangkang baguhin ang liderato ng Senado.
6: If there's a move to change leadership, priority yun. Yun ang pinaka... So, if you look at the Constitution, getting the Senate organized is the priority. Kasi how can you even convene the court if you're not organized? How can you have hearings if you're not organized? After organization, ano yung mga constitutional mandates? Siyempre, mandate to make laws, pero everyday yun. But to convene... Diba? And given the national clamor or trauma, whatever side you're on, may mawawala ba na we convene and start the process?
3: Si Senate President Alan Peter Cayetano.
1: Report ng ating mga radyo man, Senado nagtalaga ng mga bagong committee chairman, mga miyembro ng minority tinanggalan naman ng chairmanship. Kasama natin mula Senado, si Radyo Man Conde Bata.
7: Itinalaga muli ng Senado ang mga bagong committee chairmanship sa ilalim ng liderato ni Senate President Alan Peter Cayetano. Apat na senador na kasapi na ngayon ng minority bloc ang inalisa ng chairmanship sa ilang komite. Kabilang narito si Senator Risa Ontiveros na dating chairperson ng Committee on Health na pinalitan ni Senator Bongo, si Senator Bam Aquino na inalis na chairman ng Committee on Basic Education na pinalitan ni Senator Loren Legarda, Committee on Public Services na pinamumunuan dati ni Senator Raffy Tulfo na ngayon ay nakay Senator Rodante Marcoleta na, at si Senator Erwin Tulfo na dating chairman ng Senate Committee on Games and Amusement na pinalitan ni Senator Jinggoy Estrada. Nanatili namang chairman ng

0: Culture and the Arts Committee si Legarda. Si Senator Pia Cayetano naman na natiling chairperson ng Ways and Means, Sustainable Development Goals at Energy. Si Guparin na chairman ng Sports Committee. Si Senator Joel Villanueva na chairman ng Higher Technical and Vocational Education. Si Estrada na balik bilang chairman ng National Defense and Security. At Senator Robin Padilla na chairman pa rin ng Public Information and Mass Media at Cultural Communities and Muslim Affairs. Samantala, dalawa naman ang ikinukonsidera na kapalit ni Senator Ping Lacson sa Blue Ribbon Committee, sina Senator Pia Cayetano at Senator Rodante Marcoleta. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Mankuan de Batak, Tatak RMN.
1: Ang Pangulong Bongbong Marcos ay hindi muna raw makikisawsaw sa mga isyu sa Senado. Kasama natin sa Palasyo ng Malacanang Rajman Chanel Salazar.
2: Matipid ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagbabago sa liderato ng Senado kasabay ng mga pangyayari sa mataas na kapulungan. Sa ambush interview sa Mandaluyong City, sinabi ng Pangulo na marapat na hintayin na lamang ang mga susunod na pangyayari. Kinumpirma rin ng Pangulo na nakita niya ang mga nangyari sa Senado.
3: Well, I saw what happened last week. I guess we just have to wait and see.
2: Sinabi rin ni Palace Press Officer Claire Castro na dismayado ang Pangulo sa nangyaring kaguluhan sa Senado lalo't dati rin itong naging senador. Makikitaan niya sa naging reaksyon at mga panong ng Pangulo sa Cabinet Secretaries na hindi nito ikinatuwa ang mga nangyaring gulo sa Senado. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyo Manchanal Salazar, Tatak RMN.
4: Nanindigan naman ng Malacanang na hindi inatake, hindi raw under attack ang Senado kasabay ng nangyaring pamamaril noong nakaraang Linggo. Sinabi ni Palace Press Officer Yuse Claire Castro na ganito rin ang pananaw ng National Bureau of Investigation at ng PNP sa nangyaring tensyon. Ayon pa kay Castro, sina Senate President Alan Peter Cayetano at Majority Senators lamang ang naniniwala rito.
5: Was it under attack? It was not. The Senate was not under attack. You can see that from the news, not only from the statements of the NBI and PNP. It was only the statement made by Senator Alan Cayetano. So as far as we are concerned, as far as the government is concerned, Senate was never under attack.
4: Hindi naman nagbigay ng direktang sagot si Yuse Castro. Kung ganito rin ba ang sentimiento ng Malacanang sa pahayag ng NBI na staged o planado ang Senate shooting?
5: I cannot say anything about that. I cannot make a judgment if it is staged, orchestrated, planned. But you can assess that from the reports also made by some journalists, some reporters. So kayo na po mag-assess.
4: Si Palace Press Officer Yuse Claire Castro.
1: Si Senate President Cayetano iginit naman na hindi natibag ng NBI ang Senado. Kasama natin sa Senado Rajman Conde Batak.
0: Ipinaabot ni Senate President Alan Peter Cayetano sa National Bureau of Investigation o NBI na hindi nila natibag ang Senado. Ang payag ng senador ay kasunod ng mga panawagan na magbitiw na siya sa pwesto dahil sa nangyaring shooting incident sa loob ng gusali ng Senado, ang umanig pagpapatakas kay Senator Bato de la Rosa at ang panawagan ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mapanagot si Cayetano sa mga nangyari. Sinabi ni Cayetano na noon pa man, kahit hindi siya ang Senate President, may panawagan din sa pag-alis sa pwesto. Pero binigyang diin ni Cayetano na may dahilan ng 12 senador kung bakit siya ang piniling Senate President kabilang na ang pagiging visible noong panahon ng pandemya. Ibinalik naman ni Cayetano sa mga nananawagang umalis siya sa pwesto na sila ang mag-resign dahil sila ang pumasok at namaril sa loob ng Senado.
6: Ang message ko sa NBI, hindi nyo natibag ang Senado. Under Alan Cayetano, hindi nyo natibag ang Senado. So, dun sa nagsasabing take responsibility, kayo pumasok dito, kayo na maril eh. Tapos kami pagre-resignin nyo. Dapat kayo mag-resign. Diba? Pati yung mga ibang nagsasabing take responsibility for the shooting, I take responsibility for my reaction. Diba? So, kung mamato ako dito, batuhin nyo ako pabalik, kayo magre-resign. Ako namato eh. You take responsibility for your action.
0: Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Kuan de Batak, Tatak RMN.
7: Network News.
4: Philippine National Police pinaiting ang cyber patrol operations dahil sa mga online posts na umano'y nananawagan ng karahasan matapos ang pamamaril sa Senado. Kasama natin mula Camp Crame, Quezon City, Radyoman Marjo Dominguez.
8: Pinaigting ng Philippine National Police ang cyber patrol operations nito dahil sa mga posts sa social media na umano'y nanghihikayat ng karahasan matapos ang nangyaring kaguluhan sa Senado. Ang PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., tinitingnan nila bilang isang seryosong usapin ang mga nasabing banta at panawagan ng karahasan sa social media at tiniyak na mananagot ang nasa likod ng mga irresponsableng mga posts na ito kung saan pwede silang maharap sa kasong kriminal. Nabatid na noon ang binunyag ng Department of Information and Communications Technology na mayroong hindi bababa sa 5 persons of interest na natukoy para gawin ang nasabing mga pagpapakalat ng maling impormasyon at panghihikayat. Dahil dito, ang kinartates, nakipagtulungan na ang PNP Anti-Cybercrime Group sa DICT para i-track down at para panagutin ang mga nasabing digital threat actors. Iniutos din ng PNP Chief sa mga regional at local police units na paigtingin na pagbabantay sa paligid ng mga institusyon ng gobyerno at mga lugar kung saan inaasahang magkakaroon ng mga pampublikong pagtitipon. Kasabay ito ng pagtitiyak na hinagalang ng PNP ang kalayaan sa pamamayag ng publiko. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Radyoman Marjo Domingo, Tatak RMN.
1: Samantala, yung isinagawang paraffin test, kinwestiyon daw ng NBI volunteer na inaresto dahil sa insidente ng pamamaril sa Senado. Kasama natin sa balitang ito si Radyoman Gerald Ulepta.
9: RMN Live Report!
10: Marinci pinanggi ng volunteer driver ng National Bureau of Investigation o NBI na nagpaputok ito ng baril sa Senado. Si Mel Oragona ay inaresto ng PNP ng Miyerkules dahil parang sa pagpaputok sa gusali ng GSIS. Anya nagtataka ito dahil hindi naman siya humawak ng baril noong araw na iyon mula nang dumating sa GSIS building hanggang sa makabalik sa opisina ng NBI. Kwento ng volunteer driver ng NBI, nakaalis na sila ng GSIS at bumalik na sa headquarters ng NBI. Pero bumalik ulit sa GSIS para kunin ang bag ng kanyang kasamahan na nakalimutan sa 2 palapag ng gusali. Pagdating ng GSIS ay bigla siyang inaresto ng mga tauhan ng PNP na kanyang nakasalubong kaya hindi na niya nakuha ang bag sa naglalaman ng gamot.
11: May sumalubong sa akin na pulis at tinanong ko sino ako. Sabi ko nung una, dito, tiga dito. So, yung ibig kong sabihin dito, empleyado ako ng GSIS. So parang hindi naniwala. Bilang tinanong naman yung guardia na nag-assi sa akin dahil lumapit na rin siya eh. Nung nakita na may kausap ako. So sinabi nung guardia, sir, ano yan? Tiga NBI daw po.
10: Iniyak naman ang abogado Oragon na si Attorney Paulo Nieto na pinag-aaralan pa ng kanilang kampo ang iba pang pwedeng itampang kaso laban sa umaresto sa NBI volunteer. Kasama mo sa SXL RMN Manila, Radyoman Gerald, BUX Tatasa, RMN.
4: Meron tayong nagmamadaling
9: RMN Flash Report!
4: Radyoman Chelsea Arcilia, ano yan?
12: Tinibak na ngayong Martes si Minister Mohagar Iqbal bilang Education Minister ng Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao o BARM base sa kautosang inilabas ni BARM Chief Minister Abdul Raouf Makakwa. Kasunod ito ng umano'y resulta ng Special Audit Report na ikinasa ng Commission on Audit sa umano'y pagbili ni Iqbal ng 2.2 billion pesos na halaga ng education at training materials. Dagdag pa dito ang hindi pagpapataw ng MBTHE ng liquidated damages na mahigit 1 milyong piso para sa 520 days na delay sa 30.9 million pesos na proyekto ng small armchairs para sa primary school learners. 53 kontrata ring nagkakahalaga ng 1.95 billion pesos na iginawad kahit may material defects sa procurement process at ang 73 disbursement vouchers na 2.24 million pesos na binayaran ng buo kahit kulang ang mga kinakailangang dokumento. Dahil dito, sinabi ni Makakwa na naglabas na ang COA ng initial notice of disallowances at inaasahang may susunod pa lalo't wala umanong lusot si Iqbal dahil sa malaking halaga ng perang nilustay na nakaapekto sa tiwala ng publiko sa good at moral governance ng BARM. Kasama mo sa Quezon City, Chelsea Arcilia at Atak RMN, DZXO 558.
1: Samantala, landslide at pagbaha sa kalsada na itala sa Davao City, bunsod ng pag-uulan, yung klase at trabaho sinuspindi na. Kasama natin sa balitang ito si Rajuman Karin Beltran ng RMN Davao.
13: Tlong bahay ang nawasak dahil sa landslide na naganap sa Purok 1B, Barangay Magtuo, Davao City, bunsod ng tuloy-tuloy at malakas na ulan dala ng Easterlies at ITCZ. Kinumpirma naman ito ni Kagawa Joel Hipgano na nasa 15 na mga individual ang naapektuhan ng pagguho ng lupa. Ayon sa barangay, ligtas namang nailikas ang mga apektadong residente at pansamantalang pinatuloy sa barangay hall habang nagpapatuloy ang monitoring sa lugar. May naitala rin umanong panibagong landslide sa Purok 4 ng parehong barangay. Dahil sa matinding pagbaha at walang tigil na pag-ulan, sinuspinde ng lokal na pamahalaan ng Davao City ang face-to-face classes at school activities sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan ngayong araw, May 19, 2026. Suspendido rin ang trabaho sa mga national at local government offices maliban sa mga tanggapang nagbibigay ng safety, health, social at emergency response services. Samantala, umabot hanggang dibdib ang baha sa Prop 32 NHA ay maamatapos ang malakas na buhos ng ulan kagabi. Kuha ang video na ibinahagi ni Tita Leeng na makikitang hirap na makatawid ang ilang residente sa kalsada. Ngunit agad silang narespondehan at nailigtas ng Central 911 at iba pang rescue units. Kasama mo sa DXDCRMN Davao, Ranzuman Karin Beltran, Tatak RMN.
4: Iba pang mga balita, dahil sa alitan sa lupa, negosyante patay matapos barilin ng sariling pamangkin. Yan sa Malaybalay City, Bukidnon. Kasama natin sa balita, Radyoman Mark Micaballo ng RMN Malaybalay.
14: Sinubukan pang itakbo sa ospital bagamat binawian rin ng buhay ang isang 74 na taong gulang na lalaking negosyante matapos barilin ng kanyang sariling pamangkin, partikular sa Purok 1, Barangay Utso, Malaybalay City, Bukidnon. Ang biktima ay kinilalang si Alias Boy, may-ari ng isang electrical shop at residente sa lugar, habang ang suspect na pamangkin ay isang 43 taong gulang na lalaki. Ayon sa report, nagkaalitan di umano ang dalawa dahil sa away sa lupa na naging dahilan ng pamamaril. Nagtamo ng tama ng baril sa ulo at sa dibdib ang biktima na siyang naging dahilan ng kanyang pagkamatay, habang nadamay naman at tinamaan ng tama ng baril ang on-duty na security guard sa establishmento na sa ngayon ay nasa mabuti na ang kalagayan. Naaresto naman ang suspect matapos ang insidente at nasa kustudiya na ng Malaybalay City Police Station. Mahaharap sa kasong murder at frustrated murder ang suspect. Kasama mo sa RMN DX MB Malaybalay at ng 95.3 IFM News Bukidnon, Matik, Radyuman Mark Micaballo, Tatak RMN.
1: Samantala, nobyo arestado matapos dalawang beses na itinanan sa malayong lugar ang kanyang kasintahan na minor de edad. Ito po ay mula sa Bacolod City. Kasama natin sa balita si Rajuman Albert Hiner ng RMN Bacolod.
15: Kalabusong 23 anyos na nobyo na residente ng Cavite City, Negros Occidental at tinuturing na regional top 6 most wanted person matapos itinakas ang kasintahan ng isang minor de edad mula sa isang barangay sa lungsod at dinala sa Agusan del Sur. Ayon kay Bacolod Police Station 10 na Commander Police Captain Ginos David, unang itinakas ng suspect ang 14 anyos na nobya noong nakarang taon at dinala sa isang lungsod sa lalawigan pero nabawi ng kanyang pamilya. Sa pangalawang pagkakataon, muling nitong itinakas ang nobya nitong buwan ng Mayo at dinala sa San Francisco, Agusan del Sur, kung saan naristong suspect sa bisa ng warrant of arrest na ipinalabas ni Judge Fernand Castro ng Regional Trial Court, Branch 41, kasabay ng pagka-rescue ng bata at naibalik sa pangangalaga ng kanyang pamilya. Haharap naman sa mga kaso kidnapping at serious illegal detention sa ilalim ng Republic Act 7610 o Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act of the Philippines of 1992 ang suspect. Kasama mo sa RMN DYHB Bacolod, Radyoman Albert Hiner, Tatak RMN.
4: Abangan sa aming pagbabalik, halaga ng piso kontra dolyar sumadsad muli sa historic low. Nagsara sa 61 pesos and 75 centavos.
1: At mas maraming rotational blackout nagbabadya sa mga susunod na buwan dahil sa banta ng El Nino.
4: Yan at marami pa mga balita sa pagbabalik ng
9: RMN Network News.
16: Ayubuta taga Pilipinas sa Ilocos.
4: Dalawang foreign nationals ang kasama sa mga naaresto ng mga otoridad.
16: Commission on Elections nangangampanya. Narito ng ulo na mga mainit na balita.
17: Ako si Xander Kayabyab, magbabalik ang RMN Network News.
18: Sa bawat oras ng balita, may mga tinig na inyong pinagkakatiwalaan.
16: Apat ang arestado sa paihi mo.
19: Impeachment complaint.
20: Pinipilahang 20 pesos kada kilo.
18: Sila ang mga mukha at boses ng RMN Network News. May paninindigan sa bawat ulat. Sa alas 7 ng umaga, makakasama ang Propesor ng Bayan, Ricky Rosales at Xander Kayabyab, nagbibigay linaw sa mahalagang isyu ng bayan. Sa pagsapit ng alas 12 ng tanghali, Angel Garcia at Drew San Fernando ang maghahatid ng mabilis at komprehensibong balita sa gitna ng araw. At sa alas 5:30 ng hapon, sasamahan kayo nina Elmar Acol at Jenny Pahilanga. Dala ang kabuuan ng mga pangyayari habang kayo'y pauwi. Sa bawat detalye, sa bawat katotohanan, sa bawat kwento ng bayan, mga Radyoman ang maghahatid ng balitang hindi lang naririnig, kundi nararamdaman sa bawat sulok ng bayan. RMN Network News. RMN Network News. Mapapakinggan sa lahat ng himpilan ng RMN nationwide at panoorin sa YouTube. RMN Network News.
21: RMN Network News.
4: Nagbabalik ang RMN Network News 7:29 ng umaga. Muling naitala ang historic low sa pagitan o sa palitan ng piso kontra dolyar. Muling naitala ang historic low sa palitan ng piso kontra dolyar. Ito'y matapos na magsara sa 61 pesos and 75 centavos ang halaga ng bawat US dollar. Mas mahina ito sa naunang record na 61 pesos and 72 centavos nitong Biyernes. Nangangamba naman ng ilang mga ekonomista na posibleng umabot pa sa 63 pesos. 63 peso mark ang palitan ng piso kontra dolyar sa Agosto.
21: RMN Network News.
1: Samantala, epektibo na po ang dagdag bawas sa produktong petrolyo ngayong araw na ito. May 2 pesos and 82 centavos na dagdag sa kada litro ng diesel, habang 1 peso 21 centavos sa dagdag presyo naman sa gasolina. Pero ang good news po, para doon sa mga gumagamit ng kerosene, ba, meron pong 2 pesos and 11 centavos na tapyas sa kada litro nito. Samantala, magpapatupad naman ang regasko ng pisong rollback sa kada kilo ng liquefied petroleum gas o LPG. Yan po'y katumbas ng 44 pesos na bawas sa 11 kilogram na tangke ng LPG. Ang inaasahang rollback sa LPG bunsod ng patuloy na pagbaba ng shipping cost kasunod ng pagbaba ng presyo sa global oil market.
22: Ang kadahilanan po nito ay dahil po sa pagbaba ng shipping cost ng ating LPG. At ito rin po ay responsibilidad po ng bawat LPG participants and players sa ating bansa na maging transparent at mag-submit ng ating landed cost sa Department of Energy. At ito po ay ang naging resulta ng patuloy na pagbaba ng crude oil sa pandaigdigan pamilihan, at ito po ay nakaapekto sa pagbaba ng shipping cost ng LPG.
1: Si Regasco President Arnel T.
21: RMN Network News.
4: Nagbabala ang Department of Energy na posibleng maranasan sa mga susunod na buwan ang mas marami pang rotational brownout. Kasunod na rin ito ng banta ng El Nino na makakaapekto sa supply ng kuryente. Ayon kay Energy Undersecretary Felix William Fuentebella, isang yellow alert o pagnipis ng reserbang kuryente ang inaasahan sa Luzon Grid, 7 naman sa Visayas at 6 sa Mindanao. 6 na red alert naman ang posibleng itaas sa Visayas Grid kung saan mauubos ang reserbang kuryente. Pagtitiyak naman ni Fuentebella, naghahanda na ang mga ahensya ng pamahalaan para makatugon sa hamong dulot ng El Nino o matinding tagtuyot.
23: Yung ating power sector is preparing for the El Nino scenarios natin, dahil ito po yung coordination natin under the NDRRMC na ina-update tayo ng DOST Pag-asa kung ano yung mga pwedeng mangyari. And yung teamwork natin from the generation, transmission to distribution, are working together para makatugon tayo sa hamon na hinaharap natin for the shift of the season going to El Nino.
4: Kaugnay naman sa mga naranasang red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid noong nakaraang linggo, nagbabala ang DOE na posibleng tumaas ang singil sa kuryente dahil kinailangang pagganahin ang mga mas mahal na diesel power plant.
2: Because we were on red alert, we had to run the more expensive power plants like the diesel power plants. Kasi all hands on deck nung Wednesday, Thursday, Friday. So potentially merong increase kung sakali man. But these are very small plants eh. So konti lang naman yung nadagdag ng mga ganong megawatts dun sa ating generation mix during the Wednesday, Thursday, Friday.
4: Si Yusek Rowena Cristina Guevara ng Department of Energy. Sa ngayon ay wala pang isinusumite ang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na full audit report patungkol dito.
1: Samantala, pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa kada kilo po ng imported na bigas, posible raw palawigin yung regional suggested retail price sa mga locally produced na bigas pinag-aaralan. Kasama natin sa balita si Rajuman Chelsea Arcilia.
3: Live Report. Posible umanong i-extend ng 2 buwan ang dapat sanay 1 buwang pagpapatupad ng 50 pesos na price cap sa mga 5% broken imported rice para ma-stabilize ang retail price nito sa mga pamilihan. Yan ang pahayag ni Department of Agriculture o DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para protektahan umano ang mga consumer laban sa profiteering at pagpapatatag ng presyo ng bigas, bunsod pa rin ang epekto ng girian sa Middle East. Dagdag pa ni Laurel, wala pang ipinatutupad na suggested retail price o SRP ang DA para sa mga locally produced rice, pero may panukala na umano tungkol dito na patuloy pa nilang pinag-aaralan. Gayunpaman, posible pa rin umano itong ipatupad pero magiging iba-iba ang nasabing SRP sa bawat rehiyon. Halimbawa na lang sa Metro Manila na posibleng pumalo sa 63 pesos kada kilo ang SRP ng locally produced rice. Samantala, nilinaw din ni Laurel na hindi kailangang sumunod ng mga stakeholders at retailers sa SRP dahil magsisilbi lang umano itong guide para sa mga consumer at voluntaryong inisyatibo lang umano ito depende sa mga retailers. Kasama mong sa DZXLRMN Manila, Chelsea Arcilia sa TAC RMN.
4: Kumpiyansa ang abogado ni Senador Ronald Bato de la Rosa na mapagbibigyan ng Korte Suprema ang pagkwestiyon sa arrest warrant ng International Criminal Court. Sa panayam ng DZXL News RMN Manila, tinukoy ng legal counsel ni de la Rosa na si Attorney Israelito Torion ang nakasaad sa complementary principle ng Rome Statute. Nakasaad dito na magiging last resort lamang ang ICC kung hindi mareresolba ang kaso sa lokal na korte.
5: Yung complementarity principle ay isa po niyang prinsipyo na ang estado ay may karapatan. Meron tayong sovereignty, meron tayong independence, at siya ang may primary jurisdiction. As a matter of fact, exclusive supposedly yan eh, kung hindi tayo nagpasok sa isang treaty, no? Ang ibig sabihin yan, yung lokal na korte ay may jurisdiction sa paglilitis lahat ng mga kaso na nangyayari sa ating bansa. Last resort na yung ICC kung hindi tayo willing or genuine or hindi wala tayong kakayahan no, na maglilitis sa mga ganung kaso po. Kaya nga po yun ang aming argumento, healthy naman yung ating judicial system, functioning yung ating prosecution, and ang ating mga korte ay open na open. Kung meron silang kaso against kay Senator Bato de la Rosa, edi mag-file sila, haharapin po natin. Pero dito sa Pilipinas.
4: Hinukoy pa ng abogado na wala pa namang kasong nakasampa sa korte sa Pilipinas laban kay Bato. Nanindigan pa si Attorney Torio na bilang Filipino citizen ay may karapatan din si Senador de la Rosa sa due process, lalo't wala namang nakahain na kaso dito sa Pilipinas.
5: They can file cases here in the Philippines and we will face it. Uh-oh. And besides, yung kaso doon sa ICC ay sa ICC yun, and it does not mean na wala nang right yung local judicial courts natin to also respect the rights of Senator Bato de la Rosa, international proceedings have to be reconciled with the 1987 Constitution because each Filipino is entitled to have due process insofar as right to life, liberty, or property is concerned. Hindi pwede i-curtail yun na tapos i-shortcut lamang natin. There is no shortcut to constitutional processes.
4: Pinalagan pa ni Atty. Torion ang pagtukoy ng Office of the Solicitor General na isang pugante ang kanyang kliyente dahil mistulang hinatulan na raw ito.
5: Ano yan? Customary international law yan. Hindi lang yan under Article 59 of the Rome Statute. No? Kasi sabi nila hindi daw kami maka-invoke ng Article 59 of the Rome Statute kasi hindi tayo member. Eh, yung warrant of arrest is issued under Article 58 of the Rome Statute. Ang ibig ba nila sabihin na pwede silang maka-invoke ng Article 58, tapos kami hindi kami maka-invoke ng Article 59? Aba, kalukuhan naman yun. At saka hindi lang yan, no? Hindi lang under the Rome Statute. Kung basahin nila yung Article 9 naman ng International Covenant on Civil and Political Rights, eh nakapirma tayo dyan as early as 1986. Nandun din, kung madakip ka, kailangan na dalhin ka to the nearest competent court so that you can likewise present your defenses, you can protect your rights under Articles 8 and 9 of the Universal Declaration of Human Rights.
4: Iniyak pa ni Torrio na nasa Pilipinas si De La Rosa pero sa mga miyembro lamang ng pamilya siya nakikipag-ugnayan.
1: Ang Palasyo ng Malacañang ayaw maaksaya ang resources ng gobyerno sa paghahanap kay Senador Bato de la Rosa. Sama natin sa Malacañang, Rajuman Chanel Salazar.
13: Nanawagan ng Malacañang kay Senator Ronald Bato de la Rosa na humarap sa batas at huwag magtago sa warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kung walang kasalanan si de la Rosa, wala itong dahilan para umiwas. Bilang dating jefe rin ng Philippine National Police, alam-anya ni de la Rosa kung paano'y pinatutupad ang batas kapag may warrant of arrest.
0: Bilang dating PNP chief, at alam naman po niya na may valid warrant of arrest na inisyo ang ICC. At katulad ng sinasabi dati ni Senator Robin Padilla, kung walang kasalanan, lumabas.
13: Gate ni Castro, dapat maiwasan ang tensyon at paggamit ng resources ng gobyerno gaya ng nangyari sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi dapat anya kinukonsinte ang sinumang umiiwas pagdating sa pananagutan. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Chanel Salazar, Tata RMN.
4: Congresswoman Laila De Lima nanindigan na maaring kasuhan ng obstruction of justice si Senador Ronald or Robin Padilla kaugnay sa pagtakas ni Senador Bato de la Rosa. Kasama natin mula Kongreso Rajuman Grace Mariano.
6: Nanindigan si House Senior Deputy Minority Leader at mamamayang Liberal Party List Representative Laila De Lima na maaaring kasuhan si Senator Robin Padilla ng obstruction of justice. Sinabi ito ni De Lima kaugnay sa umano'y pagtulong ni Padilla na makatakas si Senator Ronald Bato de la Rosa na may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa kasong crimes against humanity sa International Criminal Court. Diin ni De Lima na dating kalihim ng Department of Justice, malinaw na obstruction of justice ang pagtulong at pagkukubli sa isang kriminal na pugante. Ayon kay De Lima, sa nangyaring pagtakas ni De La Rosa ay taong bayan, batas at rule of law ang talo. Pinabulaanan din ni De Lima ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na nagkubli din siya sa Senado noong 2017 sa ilalim ng Duterte administration nang siya ay ipaaresto dahil sa kasong may kinalaman sa illegal na droga. Paalala ni De Lima, siya ay mapayapang sumuko at nagpaaresto noong February 24, 2017. Ayon kay De Lima, bago ito ay ilang oras lang siyang umuwi noon para magpaalam sa kanyang pamilya at kumuha ng mga gamit habang isang magdamag lang siyang namalagi sa Senado para kausapin ang kanyang mga staff. Kasama mo sa DZXL RMN Manila, Rajuman Grace Mariano, Tatak RMN.
1: Oy, sports balita, nabitin si Filipina tennis sensation Alex Iala matapos pong yumuko kay Ukrainian qualifier Oleksandra Olenikova sa opening round ng Strasbourg Open sa France. Malakas na naging simula ni Iala matapos ang kininang first set sa score na 6-3. Ngunit naka-recover si Olenikova at nakumpleto ang comeback para itakas ang panalo sa kanilang matinding clay court duel. Nabigo si Iala na mapanatili ang momentum sa huling dalawang sets matapos makipagpalit pamamagitan ng baseline rallies sa Ukrainian netter na kasalukuyang pong nasa world number 66. Sa kabila naman ng maagang exit, dala ni Ayala magandang kampanya mula sa Italian Open kung saan umaabot siya sa round of 32. Umabot sa round of 32 at umakyat sa number 38 sa WTA rankings bago ang torneo sa Strasbourg.
4: Joshua Garcia na ilang nga ba sa on-screen reunion nila ng dating kasintahang si Julia Barreto? Alamin natin sa ulat ni Myra Jane Asaya.
7: Inamin ng aktor na si Joshua Garcia na naging awkward ang on-screen reunion nila ng dating kasintahang si Julia Barreto para sa blockbuster film na Unhappy For You na una nilang pelikula matapos ang kanilang breakup. Ayon kay Joshua, noong una ay naisip niyang baka mailang siyang maka-eksena si Julia lalo na sa mga love scenes ng pelikula dahil mag-ex sila. Dahil dito, nag-provide pa raw ng intimacy coordinator ang kanilang production para maging komportable sila sa isa't isa. Pero sa kabila ng mga pag-aalinlangan, naging maganda naman daw ang resulta ng kanilang eksena dahil din sa professionalism nilang dalawa. Say ni Joshua, hinayaan na lang nilang lumabas ang lahat ng kanilang totoong emosyon at reaksyon dahil ito raw talaga ang nagdadala ng magic sa mga eksena. Hindi rin daw makakalimutan ng aktor ang suporta ng aktres sa kanya sa pagde-deliver ng lines sa ilang eksena na malaking tulong anya sa kanyang overall performance sa pelikula. 2024 nang ipalabas sa big screen ang Unhappy For You, 5 years matapos ang kanilang hiwalayan. At yan ang ating showbiz chika ngayong araw ng Martes. Ako si Myra Jane Asayaw, Tatak RM.
4: At sumainyo po ang mga nangungunang mga balita. Ako si Radyo Man Zander Kayabyab.
1: Ako naman yung Profesor ng Bayan, si Ricky Rosas.
8: Live via satellite. RMN News Nationwide. RMN News. Diretso Balitang Metro Cebu. Headlines.
10: Headlines sa itong mga balita sa balitang lokal. Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo, mubanhaw sa programa sa syudad kaniadtong kwarta sa basura. Samtang sa balitang sports, OKC versus Spurs magsugod na sa ilang conference finals. Kato ang headline sa itong mga balita.
8: RMN News, diretso balitang Metro Cebu. Headlines.
11: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mo buhi sa trabaho.
24: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Walang bibitiw, mag Farex B araw-araw.
26: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot na!
27: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na! New Alaksan Extra!
26: Wow! Mas maayo pa?
27: Jud! Gipa extra paspas! Up to 3 times faster versus Alaksan FR!
26: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa! Bisag pang sharon pa! Naay-lechon, humba, adobo, kadere.
27: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
28: Unilab quality yan.
24: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Ang nailan ni mong Alaksan? Extra maayo na! Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan X.
29: Sa gunso ng OT, ay buhi.
30: Kaya pa nako!
29: Nagsigi og biyahe, padayon lang. Kaya pa nako! Patong-patong ang projects, sige lang. Kaya pa nako! Ang kahayag ani, nara sa imong kaugalingon. Ipasilaob with Cobra Energy Drink. Naay Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng ug Inositol. Makaya ang pagsulay sa tabang sa Cobra Energy Drink. Para namo, kung naa ka ani, wala kay pildi.
31: Ang ginainom nga Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP ra. Mapalit sa inyong suking at tindahan.
32: Mga idol, sagad sunod-sunod ang mga gimbuhaton. Naa ang mga programa, pakigstorya sa mga tao, mga events o guban pa. Kaya naman na to, basta walay istorbo sama sa ubo. Nga samukan kanang non-stop o dunay kauban nga katulo sa tutunlan. Dili pwede maistorbo. Kinahanglan padayon ang pagtabi o ang programa. Maong ako personally, 2040 dayon, mutabang sa pagtangtang sa pangatol sa tutunlan tungod sa post-nasal drip. Human ang dry non-stop nga ubo, padayon nagkumbati. Kaysa 2040, mas dali ang mag-focus sa mga kinahanglang buhaton. Aron padayon ang kumbati kanadlaw, basta Tusilan Forte, quality ka na tungod kay ginama sa Unilab. Ubong makulit, just stop it, mag-Tusilan Forte lang. Alagang Unilab ka na. Dextrometorphan HBR plus phenylpropanolamine HCL plus paracetamol is the generic name of Tusilan Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pangon na ta, mag-shift na ko. Future supervisor ko, Nescafe Classic Stick ang kape na ko. Bisan lisod, mahimong cashier, padayon gihapon ko.
12: Ana si Dan at 6 a.m. Kay adlaw-adlaw siya mo inom og Nescafe Classic. Masaligan, 100% puro ug natural.
14: Puyawang Dan, uy!
12: Pag Nescafe Classic, adlaw-adlaw, pinakalami nga black coffee. Based on February 2025 product tasting on instant coffee powder by MRI.
15: Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
16: Throughout the years of being a broadcast journalist, I stay true to my principles and stand for the truth. Ako si Cheryl Quasim, news anchor and TV host. Mahalaga ang tunay, just like MX3 capsule, tested and proven na may alpha, beta at gamma mangosteen. May seal of quality excellence pa with proper diet and exercise. MX3 capsule, dito ako bilib.
17: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: MX3, tested and proven with alpha, beta, at gamma mangosteen.
19: Sa kalamion sa cheese and crunch, mulami po ng break nimo. Basta break time, Magic Flakes Cheese. Kini ang DYHP Cebu.
20: This news is brought to you by Aluminium Hydroxide, Magnesium Hydroxide Simeticone, Cremil S. Hyperbilis-bilis-bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes.
21: Mrs., tungod kay kasagara na ka-stay at home ang pamilya, kasagara na pod kay mag-eat at home o mas pirme na pod maghuga sa kahag kaldiro. Maayo na lang nga naay sulid nga pambato sa heavy duty nga hugason ang number 1 smart dishwashing paste with double tanggaling formula. Sulid magpatangtang sa heavy duty nga sebo, sulid pod nga mutangtang sa bacteria, maong bawat pahid, linis sulid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world class quality.
20: This newscast is brought to you by Farrex Vitamin B1, B6, B12. Walang bibitiw, mag-Farrex B araw-araw. This newscast is brought to you by Ang nailan nimong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. This newscast is brought to you by Nescafe Classic. Pag Nescafe Classic adlaw-adlaw, 100% puro og natural, pinakalami nga black coffee.
32: Isip usa ka magsisibya, dili ta kutob sa pagtabi sa microphone. Dunay panahon nga muadto ta sa field, ilabi na sa ato mga uplan tabang. Mangalsa pud ta sa mga relief goods para sa mga biktima sa sunog o kalamidad. Maunang usahay pamaulan pud ta. Maayo gani sa ingon ani, duna dayon tay madangpan. New Alaksan Extra. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang nga proteksyon ni ana. Tungod ang kaning Alaksan Extra galing na. New Alaksan Extra. Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo. 3 times faster. Maong gipa extra bilis, bilis, bilis kontra sa body pain. Nindot, di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo unsa inyong buhaton, ha? Diri na ka sa mas paspas o mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra. Paracetamol plus ibuprofen sodium dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor. Bisan kadaadlaon pa ang uplan tabang. Walay kulba sa pamaol. Basta naay Alaksan Extra.
22: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa. Kaso, fiesta po lang akong body pain. Naana ang mga bisita? Kadyot lang!
27: Maglangay-langay pagod ka, naay extra nga panlaban, ana. Ang nailhan ni mong Alaksan, extra maayo na. New Alaksan Extra.
22: Wow, mas maayo pa?
27: Jud, gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
22: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba'y extra? Naa, bisag pang sharon pa. Na-election, humba, adobo, kadereta.
27: Extra maayo, aron extra pud ka. New Alaksan Extra.
24: Unilab quality yan. Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Ang nailan mong Alaksan, extra maayo na. Up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra.
10: Atong oras mga kasama, alas 7:51 na sa buntag. Mayong buntag ka na itong tanan mga kasama. Sa nga ni Radyoman Ken Galinea, kini si Radyoman Remart Pugoy. Itaw ni mag-uban-uban mga kasama ning mga orasa atong siren ang nagunang mga balita karong buntaga. Mayong pagpaminaw sa itong mga kasama nga naminaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga radyo. Kumusta man mo diha mayong buntag? Nakapamahaw na ba mo diha? O ganina ta sa detalye sa itong mga balita. Kagamhanan sa dakbayan sa Sugbo, mubanhaw sa programa sa syudad kaniadto nga kwarta sa basura. Kasama mo sa balita Radyoman Eli Bolonos.
18: YHP Tatak RMN Report.
0: Banhaon sa kagamhanan sa Paisugbo ang programa sa syudad kaniadto nga kwarta sa basura. Hasiri government palit niya sa mga basura inay ilabay sa bisan asa ilabi na sa kasapaan sa dakbayan. Matud ni Mayor Nestor Archival, ngayon lang yan ay ang mga lakang alang sa pagpatuman sa nasutang programa kini uban sa Solid Waste Management Board sa city government.
1: We are having a program with the Solid Waste Management Board na we will be buying the trash. Okay, so mga nagbalik na doon kwarta sa basura, either malata o di malata. We're just preparing the kanang klaro na steps on how to do that.
0: Si Mayor Nestor Archival, kanu man ang kwarta sa basura unang ibatuman sa Barrio Luz sa syudad. Gisagop sa kagamhanan sa dakbayan at tulos sa pamunuan ni kani Mayor o karon Vice Mayor Tomas Osmeña. Kasama mo sa Cebu City Hall. Kini ang inyong radyo man, Eli Bolanos, DYHP, Tatak, RNN.
18: Radyo mo nationwide. DYHP, RMN, Cebu. The official number one. Radyo mo nationwide.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay Jessic.
2: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, Ibiogesic.
4: Alagang Unilab yan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ang toxins makadaot sa cover o putos sa mga blood cells nga mahinungdan sa pag-sticky o paglapot sa dugo. Ang paglapot sa dugo tungod sa mga toxins mo resulta kini sa poor blood circulation. Ang poor blood circulation mo hinungdan sa daghang mga balatian. Busa wag tanga mga toxins imo lawas. Wag tanga ang imo mga balatian. Bato ni ang maayong panglawas. Inom matag adlaw sa pinakakusog herbal capsule. G-Detox plus herbal capsule ang pinakakusog.
7: That portion was brought to you by Joy. New Joy Swakto. Now with Easy Patak Cup. 45 pesos lang.
8: Rise to the summit. Drink up. Rise to the summit. Fuel up. Rise to the summit. Rise up.
11: The right hydration matters.
13: To perform.
23: To win.
11: To rise above challenges.
28: Top athletes like EJ Obiena, Bella Belen, and Dwight Ramos choose Summit Natural Drinking Water.
11: Fuel your peak.
23: With the right hydration.
11: With the right minerals.
8: Drink up, fuel up, rise up, rise to the summit!
11: Summit Natural Drinking Water.
7: Summer heat is on. Mag-summit ka muna. The right hydration with the right minerals.
8: C-D-O-I-I-Idol. Cheesiest, our best idol cheese dog ever.
33: Versus previous formulation, our cheesiest CDO idol cheese dog ever. Buy now.
8: Ito ang idol ko.
33: Cali Apple, Pineapple at Light. Bubbly fun na walang alcohol. Kaya sama-sama every bubbly sa Bubbly Town.

0: pineapple at light. Bubbly freshness na walang alcohol.
1: Yung sorbetero, vlogger, artista, bombero, plantita, tindera, streamer, manicurista.
0: Cali, kaya everybody, every bubbly, the bubbly town.
2: Magnolia, feeling the setup.
3: Good morning, my dear plants.
4: Didiligan ko kayo para di kayo matuyuan.
3: Kitty! Sorry, di kita nakita. Nadiligan ka tuloy.
5: Good eyesight makes perfect moments. For expert eye care, state-of-the-art facilities, affordable eyewear. Go to EO. EO. Love your eyes.
6: For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes.
7: Sports. Ngayon. Sports. Ngayon.
8: Atong oras makasama, alas 7:56 na sa buntag. Samtang ning mga oras sa atuang sayron ang sports update. Alabot niya ning OKC versus Spurs na matod pa magsugod na sa ilang conference finals. Nasa itong pikas linya, ato ang sports analyst o international boxing judge, kasamang Edward Ligas. Kasamang Edward, mayong buntag.
9: TYHP, Tatak, RMN, Report.
10: Mayong buntag, kasamang remark. Kini nga itong balita sa sports, gatod kanyo sa DTX 500. Magsugod na ang conference finals, sa Western Conference Finals, no, sa NBA, tali sa defending champion nga Oklahoma Thunder o ang challenger ni ini, no, ang San Antonio Spurs karong buntag alang sa Game 1. Ang OKC inilog kaayo sa maong kining panag-abot nila sa conference finals tungod kay nakita sa kadaghana, no, nga maayo usab ang ilang performance sa first round. Ilang gipildi, gisweep nila ang Phoenix Suns. Unya sa second round, ilang gisweep usab, no, ang Los Angeles Lakers. Apan kung imong tan-aon sa regular season, mas daghan og daog ang Spurs, no, kontra sa Oklahoma Thunder sa ilang panag-abot, no, sa lima nilang panag-abot, upat ana ang daog sa San Antonio atong December 13, 2025. May daog ang Spurs 111-109, no, kulbahinam ning duwa lang ka puntos ang nadag-an sa Spurs. Sa December 23, nagkita silang usab, midaog yapon ang Spurs 130-110, gitambakan ang Thunder. Sa December 25, midaog yapon ang Spurs, no, 117-102, pildig yapon ang Thunder. Sa January 13, karong tuig, midaog ang Thunder 119-98. Unya pagka Pebrero 4 garong tuiga, midaog na sa Bang Sports 116-96. Pareho, kompleto sa Ricados ang maong team, no, tungod kay aduna sila yung mga big men nga mga sentro, gawas ni ana na sila yung mga power forward, no, si Victor Wembanyama, usas mga inila nga maayong sentro, no, diya sa NBA karong panahon. Of course, dito speakers na usab si Seth Holmgren, no, sa Oklahoma Thunder. Unya ang mga point guard, ubay-ubay usab, no, og mga maayong point guard. Tapos ang sa OKC na adiha ang kasamtangan nga MVP, no, sa 2025 nga MVP nga si Shai Gilgeous Alexander, no, nga halos sa tag 35 points ini, no, ang average sa matag duwa. Unya ang sa pikas, ubay-ubay usab, no, ang mga ngilngig nga players. So ang maong serye unya ini sa conference finals sa Western, nindot kini tan-aw, no, kung madipinsahan ba sa defending champion nga Oklahoma Thunder ang ilang titulo o mailog ba sa San Antonio Spurs nga pangandoy na sa niya Wembanyama sa miaging tuig nga makakuha siya ang kampyonato karong tuiga nga season sa NBA. Tan-aw na to, kinsa kay mudaog bisan pa man sa kainilog sa OKC. Kini nga itong balita sa sports, gihatod kanyo sa DTX 500. Pwede ba ang edad-edaran mahimong mabatanon? Mag DTX 500, ang DPX 500 adunay superior antioxidant nga maoy nagprotekta sa mga selula. Apil na amang nadaot ng mga skin cells o ipagrabi kini sa polusyon, UV rays, pag-inom sa mga alak na makahubog o pagpanigarilyo. Ang excessive accumulation sa free radicals mo resulta kini sa oxidative stress. Kini makitaan sa mga wrinkles o bald sa panit. Mutumaw ang mga dark spots o guban pang mga sinyalis samtang magkaedad. Ang DTX 500 kampiyon sa proteksyon nga dunay 1.3 million orak units sa antioxidants. Epektibo kining pangontra sa free radicals ug oxidation. Sa DTX 500, atong panit mabatanon, internal organ limpyuhon ug ayuhon. Ang DTX 500 dindot usab sa diabetes, fatty liver disease, cardiovascular disease, high blood pressure, sakit sa mata sama sa glaucoma ug cataract, kidney disease, gallstone sa formation, hyperacidity, insomnia, acute pancreatitis o GERD. Unsa pa'y imong gipaabot, mag DTX 500 matag-adlaw, aprobado sa mga eksperto o sikreto sa mga guwapo. Kasama mo sa paugnat sa kusog, Radyo Man Edward de la Serna Ligas, DYHB, Tatak!
9: Radyo mo nationwide. Number one sa balita, number one sa komentaryo, number one sa drama, at number one sa serbisyo publiko. DYHP.